0: Alright, at cambio tayo ng konti. Oo, ibang virus naman itong pag-usapan natin, Pastor John. Hantavirus, oo, dahil alam natin na ito ay naging laman din ng balita. Ito ba ay may threat sa Pilipinas? At paano ba ito nag-uumpisa at paano din dapat na paghandaan? Siyempre, pag-usaping pangkalusugan ang ating go-to na talagang resource person, walang iba kundi ang ating independent health reform advocate, walang iba kundi si Dr. Tony Liachon. Doc Tony, good morning po.
1: Good morning, Heidi and Father John.
2: Hello po, Doc. Good morning.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ayan. So, alam naman natin, ano, Doc Tony, malaki din naman yung kinalaman ng mga sitwasyong pampolitika natin sa usaping pangkalusugan po natin dito sa Pilipinas.
1: Oo naman, malaki-malaki po.
0: Mm-hmm. Okay, so ito po muna bago tayo mag-zoom out po dyan. Yung hantavirus, Dr. Tony, can you educate us para naman po tama yung aming impormasyon at hindi po kami matakot or magpanik gaya po nung COVID pandemic?
1: Mm-hmm. Well, ang hantavirus is a form of virus na nakukuha from the urine sa ihi or droppings or stools na galing ho sa daga, rodents. It was first discovered in the 1990s in the Andes region. At hindi naman siya lumakit, hindi nagkaroon ng mga variants na katulad ng COVID pandemic na almost other month meron kang variant, no? Stable siya. Wala siyang threat for a global pandemic as the COVID by virtue of its mode of transmission na sa, let's say, sa COVID, pwede ka mahawa 1:4 kung isa, pwede ka mahawa ng apat. Ito 1:1. At dapat meron kang direct contact to a person kung sakali nandun sa full-blown stage. So, nangyayari, the symptoms, parang just ordinary virus. You have fever, then you have cough, and then you have muscle pain. And then, ang ina-attack niya is usually the lungs. Kaya ang tawag sa kanya, HPS, Hantavirus Pulmonary Syndrome. At yun ang usual exit niya, kung hindi respiratory failure. Dun sa nakasakay sa MV Hondius, 38, tatlo po ang namatay po dito. At ang latest po, dumaong po sila for docking dun po sa Tenerife sa Spain at meron din ho na nakadock yata po sa Netherlands according to reports before their repatriation to the country. Ang incubation period nito ay hindi katulad ng COVID. Mahaba po ito, 1 week hanggang 8 weeks. Kaya kailangan magbantay po tayo. Kung may symptoms na ganito, kailangan may report. Hindi katulad ng COVID, nag-uumpisa ang paghawa bago ka pa magka-symptoms. Okay, gusto ko linawin po yun. Ang karaniwan pong nangahawa ay pag may symptoms ka. Ang COVID, bago ka pa magka-symptoms, nahahawa ka na. Ganun ho kabagsik ang COVID. At makalingat ka lang na hindi ka nakapag-mask, hindi ka nag-ingat sa paghuhugas. Pwede ka talagang mahawa. And thanks to the vaccination, tayo po ay nakakalabas na ngayon freely with some areas na where you mask pa rin, like sa hospitals, or areas where you think it's too crowded and you're not sure. Kasi may COVID pa rin, but it's not as dangerous because of the herd immunity. So, ang bottom line, according to the World Health Organization at saka Department of Health, wala hong threat siya globally.
2: No, that's good.
1: Wala tayong cases in the Philippines at hindi dapat tayo magpanik. Ito po'y well-controlled and wala ho itong kapasidad to be a global pandemic just like the COVID pandemic.
2: Ay, Doc, ano po ang maipapayo niya mga basic na mga measures, preventive measures po para hindi magkaroon for the people?
1: Well, ang at risk dito ang ating mga OFW, workers na nagtra-travel abroad. So therefore, I think it would be the responsibility of the migrant workers agency at yung mga namamahala sa OFW at to sa maritime agencies to clean up the vessels or yung mga vapor. Oo, kasi ang pagmumula nito ay mga daga, droppings, at saka mga ihi nila. At saka hygiene pa rin at the bottom.
2: Yes.
1: Ang bottom line nito ay hygiene. Personal hygiene, sariling pag-iingat ang kailangan natin dito. At para hindi tayo magkaroon ng mga resurgence ng ganito.
0: Mm-hmm.
1: Ang maganda lang dito, eh siyempre nasa dagat siya. Malayo siya for infecting a large population unless otherwise those people at the time then when they got this particular virus and nandun sa land which can actually transmit from one person to another. So it was well contained.
2: So, how do you treat that? Ano ang basic management and treatment ng may virus, yung infected?
1: Well, the usual is preventive. The usual bed rest, fluids, until mawala lang yung symptoms mo. Hindi siya, wala pang bakuna for this. At I doubt kung magkakabakuna for this one kasi the demand is actually low compared to the COVID pandemic. So ang kailangan natin eh, pag-iingat na lang. Education is always the tool. Watching for the advisory coming from the World Health Organization, the Department of Health, would be very useful. Pero sa atin, hindi ko papansinin siya na magiging global pandemic. Magmo-monitor and then advice po tayo. But we should not panic regarding this hantavirus. Mas delikado pa nga ang flu at saka pneumonia. Kaya dapat nagpapabakuna. Ang pneumonia is the number 4 killer disease in the country. So may bagong strains ngayon na nag-a-upgrade sila ng bakuna. So yun ang dapat tuunan. How severe is this? Imagine niyo the with due respect to the Ateneo Lodin. Joey Hofelenia died of pneumonia complications dyan po sa just a few months ago at age 64. A bar top notcher dean and a legal luminary. So ibig sabihin napaka-importante na ang bawat Pilipino edad 50 pataas ay nagbabakuna. Oh, kahit hindi nga edad 50, ang ibig ko sabihin, just like in the COVID, those with comorbid conditions, considered senior citizen, may hypertension, may diabetes, may renal failure, may asthma, sila inuuna. So, because this is the age of vulnerability and the reduction of the immune system. So, there are two stages of life, yung pagkaanak mo, wala kang bakuna, so ay binabakunahan ng mga bata for measles, mumps, of course, rubella, and then of course, yung polio, napaka-importante, diphtheria. And then after that, hihina ang ating resistensya pag tumatanda tayo. And that's why, during the COVID pandemic, ang namamatay ng kadalasan ay yung mga nasa bracket na to. Kaya sila yung inuuna. If you remember, sila yung inuuna. And then healthcare workers who are to be exposed and the rest of the population. You know, usually. So kung matatakot tayo sa antivirus, hindi po. Mas matatakot tayo sa influenza that can cause myocarditis, encephalitis, a lot of things. And of course, mas deadlier ang pneumonia. Being number 4 in the Philippines right now, ang pneumonia, bacterial pneumonia, nakakatakot yan. And it can kill. At mahirap yan. Mahal humang hospital ngayon, lalo na kung ma-ICU kayo and then ma-respirator kayo. Dapat mas nag-iingat po tayo sa pneumonia rather than dun sa hantavirus. Pneumonia and flu. That's so, you should upgrade yourselves, mga nakikinig, mga kababayan. Get your upgraded pneumonia vaccine and your influenza vaccine or immunization.
0: Pero Dr. Tony, di ba, marami tayong mga kababayan na sumasampa sa mga cruise ship, di ba? Nagiging cruise sila. So how can they protect themselves po against hantavirus? May vaccine ba na dapat silang ipaturok bago sila sumampa sa barko?
1: Well, I think ang basic for any travel, flu and pneumonia, every patient na nagbibiyahe, dapat meron kang flu, influenza and pneumonia vaccine. Tapos dapat may insurance ka. Kasi dapat may travel insurance ka. Mura lang naman, 2,000 to 3,000. Tapos ang worth ko, ma-hospital ka, 2 million. So it's, merong pasyente nagpunta dyan sa Australia na nahawa siya ng pneumonia, na hospital siya, maabot siya ng 3 million, binayaran naman nun at tinatid pa siya business class pabalik. Kaya dapat sa lahat ng biyahe, binayari ICU niya, binayari lahat. Meron tayo noon. Eh yun, nagpabakuna pa bago umalis. Kasi depende kasi sa level of immunity mo. Dahil sa biyahe mo, pagod ka kahit ka nakabakuna. Pero kung wala kang bakuna, mas deadlier pa. Man, kung hantavirus naman, I suggest that the captain of the ship, linisin. Kumbaga, parang dumaan ka, let's say, sa mga gas station at pa-over, i-washing mo totally yun bago sumakay. At sa mga tao nakabota, nakabota sila pag nag-work sila, and protective, may naka-gloves para wala kang injury na papasukan na break in the skin that may affect. Tapos magmamask ka, kasi yun ang modern transmission, break in the skin, contact dito, and then lalo na kung may inuubo sa vapor. So I suggest wear mask, wear gloves, wear boots, kasi yun naman talaga. And then those people who will be presenting with signs and symptoms ng virus, whether flu or pneumonia or whatever, COVID or hanta, andyan lang naman yan, iisa lang naman ang gagawin nila. Katulad din ng pag-iingat din noon sa ating COVID pandemic. Sanay na tayo, we know the drill already.
0: Yung ating mga health protocols, okay. Pero ngayon, Doc, may nagkaka-COVID pa rin, ano?
1: Yeah, meron pa rin. Pero manaka-naka na lang at hindi nakakatakot. Parang ordinary na lang. Kaya lang, mag-a-isolate ka pa rin. Kasi, siyempre, a viral illness like COVID, hindi natin alam ang mga long COVID syndrome complications. I've seen cases na nagkaka-brain fog, dementia.
2: Yes.
1: I see patients na nagkakaroon ng heart disease. Kasi siyempre bago lang siyang virus and hindi katulad ng flu at pneumonia, alam na natin yung mga complications in the long run. Ito kasing COVID, hindi mo alam kung ano ang magiging mga sakit pa pwedeng magkaroon ka. Kaya ayaw mo magkaroon ng COVID kasi it's a new one. At saka wala nang baksin sorry po. Hindi katulad ng flu and pneumonia, may bakuna ka. Yun po, masakit po dyan. Do meron kang mahal na gamot na binibigay dito, antiviral, kaya lang napakamahal, umaabot ng 20 mil.
0: Oh.
1: Para dun lang, hindi mag-ingat ka na lang, di ba? Yun namang Tamiflu, yung oseltamivir, na para lang ho yun sa influenza. Hindi naman natin maibibigay para sa COVID. Kung nagre-respiratory panel. Ngayon po kasi modern na po Pag na-hospital ka at may ubot sipon ka na matagal-tagal na, chine-check po yun. Tawag namin respiratory panel para malaman kung anong virus ka. Yung dinatawag na RSV, respiratory syncytial virus, COVID. Kung influenza A or B ka. Napaka-modern na po ngayon ng technology. Kaya mas madali natin mahagila. Pero bago nga ang technology, ang education naman ay mababa. Ganun din pa rin. di ba po? At ang compliance natin to hygienic measures, mababa pa rin.
0: Okay, thank you, Dr. Tony.
2: We learned
0: muli,
2: a lot.
0: Naging thank aware you. At naging educated tayo dito sa hantavirus at sa iba pang mga dapat na gawing prioridad kagaya ng pagpapabakuna laban sa pneumonia kasi
2: Dok,
0: mas nakakatakot.
2: Kababanggit nyo lang, Dok.
0: Mag-update ka na tuloy.
2: Nasaksak kami mag-asawa ng quadra sa flu. Sa Esamora. Nasaksakan na kami last Sunday.
0: Thank you, Dr. Tony.
2: Doc, thank you so
0: Stay
2: much.
0: Stay safe. God bless you.
1: Okay. Bye.
0: Si Dr. Bye. Anthony Liatson, ang ating independent health reform advocate. At going back sa ating chat box para sa ating QOTD, sabi ni Nelia, hirap po ng tanong. Sabi niya, kinig na lang po ako para makapag-isip. At maglubag yung emosyon na nararamdaman ko.
2: Okay.
0: Si Dan Daniel naman, emosyon at napapaisip. Sa palagay ko po, pinagplanuhan ang hindi magandang balak. However, sabi niya, God's plan is greater than theirs. Kung sa tingin nila, makakaisa sila. Yun ang sabi niya. Sabi naman ni Ate Mai, praying for our country, God give us all wisdom. Kahiya-hiya na po ang ating lupang hinirang, pati dito, ay nasa news na ang kaganapan sa Senado. Taga Japan din si Ate Mai. Lilia Ditan, hello. At salamat din kay Strel Tampok. Sa ating YouTube may humabol dito si Cons R5F. Para sa aking opinion, tama lang ang nangyari kasi alam natin kung paanong pinapaikot nila. Soto ang batas. Deceive nila ang tao. Hindi na okay sa Kamara, pati ba naman sa Senate, ganun pa rin. So kawawa po ang taong bayan, nilalaro nila tayo. Kung may godly wisdom tayo, hindi tayo madideceive ng mga tao. At papakita ni Lord kung sino ang mapanlinlang. So nakita natin ang nangyari kung paano ang nangyari kay Senator Bato. At para sa kanya, sobrang pamabastos yon sa isang senador. Sana maisip din daw yon. Pero ang pag-deceive nila, Soto at ni Lacson, okay lang po. Ayan. Media, maraming bayarang media na hindi pinapakita ang totoong pangyayari. So yan daw ang reality, kaya nakakalungkot. Ayan. So yan ang opinion ni Cons R. 5F. Pero Pastor John, ikaw meron kang pinost agad, di ba?
2: Opo, mga kaagapay.
0: Doon tayo
2: kasi,
0: mag-end bago tayo mag-pray.
2: Ang importante po kasi, kailangan na kalma lamang po tayo. At titingnan po natin na ito pong nangyayari, hindi po siya 100 meter dash na mabilis, no? Kasi kailangan tingnan natin yung overall picture na ito ay proseso. At galing po sa Kongreso, yung impeachment ay ika nga ipapasok na the ball has been given to the Senate, trabaho po nila constitutionally. So, we should all respect the law and
0: the process
2: and comply. At tayo naman, we will have to wait, we will have to pray. At nawa ang bawat may kinalaman o involved like the senators, the congressmen o sino mang leader ay talagang mabigyan sila ng tawag na integridad, tamang pag-iisip in a sense that they will recognize and comply with the law. Yun yung pinaka-tawag natin due process na walang unfairness po, lahat ng karapatan ng mga taong involved gagalangin. But in the end, mga kaagapay, ang habol natin ay katotohanan. So, ang mahirapan lamang tayo kung talaga tayo ay personality-based. Kasi pagka ganon, nagbibreed po siya ng fanaticism, if I may say, tama o mali, doon ako sa kanya. Pero ang kapakanan, ang kabutihan ay nasa tama, nasa katotohanan. So lahat naman, pwede tayo, we can learn from our mistakes, but we need to fight for what is right. Kasi ang sabi nga, righteousness, ito ang nag-exalt, nagpapaganda para sa ating buong bansang Pilipinas. Kaya
0: maging maingat din tayo kasi may mga oportunista din sa mga panahong ito na gagamitin nga yung ating mga emosyon, 'di ba? Baka maraming mga panawagan ngayon, 'di ba, na magtipon.
2: Oo, Sister Heidi, sa mga kaagapay po, no? At tayo po ay blessed in Jesus. Ang focus natin, ang sabi nga, looking to the author and finisher of our faith, si Jesus. Nabubuhay tayo para sa Diyos, hindi para sa tao. Kung meron tayong sasambahin, susundin at paglilingkuran, hindi po tao kundi ang Panginoong Jesus.
0: Mm-hmm.
2: So, reminder, we are accountable for what we think, what mm-hmm. we say, what we do. And then clear naman din in all of this, mga kapatid, no, believers in Christ, ang sabi ni Jesus, we need to love one another
0: mm-hmm.
2: as He has loved us. Okay? At saka remember, higit pa sa politika, eh tayo bilang mga anak ng Diyos, we are the light for the Philippines. Jesus, the light of the world, is in us. And let that light so shine before men that they will see not only our preachings that mm-hmm. they will hear, but see the effect of that, your good works that transform life. Kaya tayo'y nasusubok, papayagan ba natin ang krisis, ang politika na sirain, ang pagmamahalan natin?
0: Mm-hmm.
2: Mga kapatid, ingat po tayo, no? Let God be glorified. Let us serve Jesus above all.
0: Yun. Napakagandang paalala at rebuke na rin, Pastor John, sa bawat isa. Manalangin na tayo.
2: Let's pray, mga kapatid. O Lord God, maraming salamat. Patuloy kayo nakaupo sa trono.
0: Yes, God.
2: You are in control. You are ruling every detail in our lives. Salamat, O Diyos, kay Kristo, nandyan ang inyong mabuting kalooban for us, for the Philippines. Naniniwala kami, Lord, in Christ we can truly experience transformation. Nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin, sa anumang emosyon meron kami o naiisip kami, kami ay lalapit sa inyo, isusuko namin ang aming mga isipan, ang aming mga emosyon, at aming pong titingnan, tatanggapin ang inyong pamantayan. Grant us your grace, Lord God, to say, for me, to live is Christ, na mabuhay kami para sa inyo. In all of this, Lord, maraming salamat in advance on how you will bless this nation because you are a merciful and gracious God. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. Thank you, Pastor John.
2: Praise God.
0: Thank you, John B. Sa ating mga ka-Team Positive, kay Shaira, sa ating mga OJT from Bulacan State University, maraming salamat din. Kay Angge, sa ating engineering at Bukawe Tech People. Up next na po ang serbisyong OFW. Kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
2: And Pastor John Castillo po, mula po sa Mulat Movement Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
0: Yes, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Sa tamang tawiran, sumasakay ako. Sa tamang sakayan, pumipila at tinakikita.
4: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas!
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kamag-anak o nakakakilala sa ina ng batang si Joshua Thomas Kane Legaspi na si Ginang Jeneline Sagod Legaspi. Huling natagpuan ng bata sa Barangay Plaridel 2, Amsic, Angeles City, Pampanga. Panawagan rin sa magulang ni Justin Drew Mercado Manalastas para sa kanyang nanay na si Maureen Gamboa Mercado. Huling nakita ang bata sa Kakutud, Arayat, Pampanga. Tinatawagan din ng pansin ang ina ng batang si Jason Rojas na si Ginang Devina Alejo Rojas na huling nakita sa Barangay Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Kung sino man ang nakakakilala sa mga batang nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa Fresh Hope Refuge Shelter Incorporated, Angeles City, Pampanga at maaaring makipag-ugnayan kay Michelle A. Gutierrez at tumawag sa numerong 0946-030-4571 o mag-email sa freshhoperefugeshelter@gmail.com.
6: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
9: Isang mapagpalang araw, mga kaagapay. Kumusta po kayo? Ito muli ang inyong programang Serbisyong OFW Wednesday Edition. Itong malayo malaya. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 13, 2026. Good morning sa inyo, good afternoon at good evening sa mga nakikinig, lalo na sa Middle East countries, Amerika, Europa at ibang bahagi ng Asia. Well, it's another day para po maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para maipagpatuloy natin ang mga pangarap sa magandang buhay para sa ating pamilya at balang araw ay magkasama-sama. At tuwing Wednesday, mga kaagapay, ano po, tayo ay nagbibiyahe sa iba't ibang bansa at kumustahin ang mga kababayang namamayagpag sa kanilang kanya-kanyang larangan. Ano? Ano man ang kanilang mga pagsubok at sikreto sa tagumpay, di lamang po ito limitado sa mga overseas Filipino workers, kasama po dito ang ating overseas Filipinos. Ano? Tayo'y nakikipag-ugnayan, nag-i-interview para ma-share po naman nila at malaman natin ang kanilang mga kwento. Ito po si Pastor Joe Biasong, nag-aanyayang samahan ako sa lupo ng isang oras dito sa makabuluhang pagpapayo at interview para sa ating mga overseas Filipino workers. Alam nyo, talagang hindi madali ang lumabas ng bansa at sa mga patakarang pinaiiral sa iba't ibang bansa at mga sitwasyon na hindi nating kinasanayan. Yan ho ang buhay ng ating mga overseas Filipino workers. At maya-maya lang, mga kababayan, ating makakausap ang ating guest. Kaya manatili lang po kayo, dyan lang po kayo, huwag kayong maglilipat ng istasyon at magbabalik po maya-maya lang ang serbisyong OFW dito sa episode na Malayong Malaya. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala.

0: Servisyong OFW. Malayo, malaya. Kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
1: Okay, nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. Dito lamang po yan sa 702 DCAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. At narito na po ang ating pong guest. At ito po muli si Pastor Joe Biasong. Ano po, sa pagkakataong ito, tampok po natin ang isang kapatiran manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon, asawa ng Overseas Filipino Workers, OFW. Medyo malayo-layo po ito. Alauna ng madaling araw sa kanila. Kapiling na po natin, makakausap natin ngayon, nagtatrabaho ang kanyang husband sa Ibayong Dagat. Isang welcome na pagsudo dito sa Servisyong OFW via Zoom. Kasama natin po si Pastora Maria Jocelyn Canieso, siya po ang Associate Pastor ng GILGM o Jesus is Lord Global Ministry. Pastora Jocelyn, siya po ay may apat na anak. Ayan, naglilingkod sa Panginoon sa Pilipinas, maging sa abroad bilang isang pastor, 25 years na. Napakatagal na rin, ano po. Welcome na po natin, Pastora Jocelyn Canieso. Magandang madaling araw po dyan sa lugar ng UK.
2: Hello po. Magandang isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastor Biaso, Joe po, at saka sa mga nanonood po sa DCAS po, 702. Praise God po.
1: Isang karangalan po, Pastora Jocelyn, na makakwentuhan kayo. Dahil kalimitan ng ating mga na-interview dyan, US, tapos dito sa Middle East, pero ngayon ay UK, medyo mamahalin, o di naman kaya, medyo malayo, no? Kaya magkumustahan muna tayo. Narito po ang ating unang mga tanong na gusto nating masagot ng ating guest po ngayon. Abay, kumusta naman po dyan sa UK? Yun ang una siguro. At kumusta po dyan ngayon ang klima at ang sitwasyon dyan?
2: Malamig po. Malamig. Kahit po ay palapit na po yung summer, pero malamig pa rin po. Ganun talaga yung privilege dito sa UK. May aircon po sa labas.
1: May aircon sa labas. Tapos heater sa loob.
2: Amen.
1: Samantalang dito sa Pilipinas sa ngayon, kailangan may aircon sa loob kasi ang heater sobrang init sa labas.
2: Sa labas, baliktad po.
1: Medyo baliktad at saka maging sa oras. Ano po, ngayon ay nasa 8:38 na ng umaga dito sa Pilipinas. Diyan naman ay alauna ng imedya o alauna ng madaling araw. Ayan. Maray po ba ninyong ikwento ang inyong sa sarili at saka yung kwento ng pamilya. Kumusta po dyan kayo?
2: Kami po ay magto-2 years pa lang po this August dito sa UK. Ako po ay may bahay po sa Pilipinas at the same time ay manggagawa ng Panginoon, naglilingkod po sa Lord. Bali po ay amin ng aking asawa ay nagkahiwalay po ng 21 years kasi po siya ay nasa Saudi Arabia at doon po siya nakakilala sa Panginoon po. Uh-huh. Ako po ay persecutor niya, then after that ay naka-accept din po ako kay Lord po at naglingkod. And then po ay sa awa ng Diyos, after mga 2016, kami po ay napunta sa Saudi. Kasama niya po ng aking dalawang anak kasi yung malalaki kong anak ay nag-aaral ng college na. So doon po kami naglingkod din ng aking asawa sa underground church po, no, sa Saudi Arabia. Kasama ko yung dalawang minor. And then po ay naglipat po siya ng Qatar. At the same time po ito ay nag-open ng door si Lord na magkakasama na kami dito sa UK po.
1: So 21 years na magkahiwalay po kayo, no?
2: 28 years actually po kasi may 8 years pa po sa Qatar.
1: Okay. So talaga most of the time si Pastor. Pwede po malaman.
2: Hindi po siya lang. Pastor ko po. Okay. Siya po ay Ako po,
1: Manggagawa.
2: Pastor. Magagawa lang
1: Manggagawa,
2: po.
1: Oh.
2: Magagawa
1: Pwede
2: po,
1: po,
2: opo.
1: pwede po malaman yung kanyang pangalan para...
2: Elmer po, Elmer Canyezo po.
1: Pastor, Brother Elmer
2: Brother
1: Canyezo.
2: Brother Elmer po, opo.
1: Ayan. Kasi may nabanggit ko kanina while na mga network natin dyan sa Qatar, Jeddah, dyan, basta dyan sa Middle East, dyan, lalo na dyan sa Al-Kubar, andyan yung mga JLGM na partner naman namin sa paglilingkod sa mga overseas Filipino workers. Ayan.
2: Amen po.
1: So, ano po ang feeling ngayon na magkakasama na po kayo ng asawa niyo at mga anak niyo? Ano yung nafi-feel ng isang ina na at the same time manggagawa dahil medyo magkaiba po yan, ano? Pero anong feeling po ng isang Pastora Jocelyn na ina ng tahanan na kasama na ang kanyang asawa?
2: Ay po, ay ito po ay pinanalangin ng matagal, ano, 28 years, ano, na pinag-pray, ano, na nagbukas ang Panginoon ng pinto. Masaya po. At the same time, ay mayroon pong halong lungkot din kasi yung aking dalawang anak ay nasa Pilipinas po, nag-aaral ang isa at nagtatrabaho. Ang isa ang panganay ko po ay nasa Qatar po, no? Doon din nagtatrabaho. So, ang kasama ko lang dito, yung minor ko na anak, kasi hindi na pwedeng dalin yung overage dito. So, nagkataon na siya po lang ang nadala ko. Pero, praise God po at masaya, kasi ito po yung desire ng heart ko na makasama ang asawa ko. At the same time, makasama ko sa paglilingkod po.
1: Yung nagkasama-sama kayo ay pinanalangin, ang na-mention nyo kanina, no?
2: Opo.
1: Kaya napakahalaga ng prayer talaga sa in every decision, lalo na yung mag-abroad. Kasi iba na rin po ang magiging sitwasyon, Pastora Jocelyn, kapag naiwan ng mga bata at kayong mag-asawa, magkasama, iba rin talaga, mas napaka nakukumpleto, ika nga, kapag buo na magkakasama. Kaya lang, sa sitwasyon nyo, mukhang hindi pwede. Ngayon, siyempre, kinukongratulate ko kayo na napakalaga na kasama ang asawa, no, sa ibang bansa. Paano ba nagsimula po ang inyong buhay na mag-asawa at pamilya sa ibang bansa? Kailan kayo nag-decide o nagkaroon ng pagkakataon na dalhin ka na sa ibayong dagat?
2: Amen po. Sa Qatar siya noon, then may nag-offer po. Actually, yung company niya, ito po yung naging company niya rin sa Riyadh. Mm-hmm. Then parang nag-reopen dito sa, may opening dito sa UK. And then po ay nagpag-usapan namin, maganda naman yung job niya sa Qatar, pero hindi, magkakasama, pwede kami magsama doon, pero very, ano, amin po yung gastos lahat. Ito po ay nag-open ang door, so nag-pray kami, sabi namin, Lord, kung ito ang prayer namin, ganito po ay, no, na kung ito po ay hindi kay Lord, isara niya po yung pinto, no, the door na naka-open, kasi hindi lahat po ng door na nag-open sa atin is kay Lord, ano, it's a opportunity, akala mong maganda pero baka ikakapahamak. So ang prayer namin, hindi yung gusto namin talagang pumunta ng UK, ganun, kundi ang prayer namin, close the door that is not for us. So nagbukas talaga, naging magaan lahat po ng pagpunta namin dito, expenses po ng gastos po ng company, lahat. So praise God na naging magaan po sa amin yung decision na ito po.
1: Napakagandang perspective po 'yon, ano, pananaw na hindi lahat ng bukas pwedeng pasukin.
2: Opo.
1: Kasi you mentioned na pwede itong maging pintuan naman ng kapahamakan.
2: Opo.
1: Magandang pag-isipan po 'yan ng ating mga kababayan sapagkat totoo po 'yan. So tinatrato niyo na yung pagpunta nyo ng Europe ngayon ay talagang pintuan na binigay sa inyo ng Panginoon. Ano ho naging trabaho ng husband nyo dyan para makapunta dyan sa UK?
2: Actually po, ang asawa ko ay commissioning engineer po dito sa UK, sa isang electric company na malaki din po at mabuti din yung company. Ito po yung trabaho niya. Siya po ay pumupunta sa mga iba-ibang lugar dito sa UK. Minsan kami nakakasama pag walang pasok yung aking anak. Napupunta po niya, naiikot niya po dito yung mga places po sa UK.
1: Paulit, Pasora, yung trabaho ulit, hindi ko na...
2: Commissioning Electrical Engineer po.
1: Commissioning Electrical Engineer.
2: Engineer.
1: Ano po ba yung ginagawa? Paki-educate nga po ako.
2: Parang ano po siya, mga trabaho po sila, mga troubleshoot na mga sa electrical, malalaking panel, tapos pupunta sila, ayusin nila. Pero hindi po siya live, parang safety po siya.
1: The word commissioning, ibig sabihin, pinapadala, no? Pinapadala
2: Opo.
1: Sila
2: Opo.
1: Kung sa mga lugar na kailangan sila. Okay,
2: Opo.
1: Naniniwala tayo na maraming ganyang mga Pilipinong namamayagpag sa iba't ibang mga bansa. Hindi lang natin sila nakakausap lahat, pero kagaya ng inyong husband ay... napakalaking kontribusyon sa bansang kanyang pinagtatrabahuan. Sabi nga ng isang core values ng Global Filipino Movement ay ang intention ay maging pagpapala sa ating bansa at maging sa bansang kanyang pagtatrabahuan. At nangyayari yan ngayon sa katauhan ng inyong husband. Ngayon, paano niyo po ilalarawan ang buhay pamilya na nasa ibang bansa? Na siyempre yung comparison Pilipinas sa pamilya at saka Pilipinas sa UK. Paano nyo ikukumpara? Of course, yung pamumuhay talagang iba. Pero bilang isang ina ng tahanan, paano nyo ilalarawan ang buhay sa abroad?
2: Dito po kasi sa UK ay masarap po yung buhay dito kasi parang... walang masyado kang freedom. Nandito yung freedom kasi ang mga tao dito very simple sila. Akala mo lang first world country pero napaka-simple po ng buhay dito. Kaya mailarawan ko yung buhay ko dito na napaka-simple, napaka-peaceful at maayos. Pero may mga moment na nandoon lang yung lungkot kasi nga hindi ko may magkakasama lahat ng mga anak ko. Although they are matured na. Pero nagiging more kami yung more closer ng mga anak ko. Nandoon yung communication at constant prayer sa bawat isa kahit malayo sila. At dito naman naaalagaan ko yung asawa ko na nagiging simple may bahay na pag umuwi siya, nakakaluto ka ng masarap na pagkain, na alagaan yung isa't isa. Compare noong malayo siya na nag-aalala ka lagi. Hindi, although nagpipray ka, pero iniisip mo yung kalagayan niya, walang nag-aalaga sa kanya, pagaling sa trabaho, pagod, tapos matulog na lang, hindi kumakain. Pero dito ngayon ay naalagaan siya namin ang isa't isa.
1: Napakagandang description o pagpapakita ng tunay na sitwasyon. Na-curious lang ako yung salitang simple. Anong kahulugan mo ba? Kasi sa atin dito, pag sinabing simple, talagang payak na buhay. Anong ibig sabihin ho ba ng kasimplihan dyan sa UK?
2: Dito kasi parang yung parang more ka kasi na nabubuhay ka na hindi ka nagsa-strive for... Kasi sa Pilipinas, marami kang mga ipi-please. dito kasi parang ang mga tao dito, hindi mo kahit na ang trabaho napaka-simple, but they are all yung parang nandoon ang integrity ba? Walang maliit, walang mataas na tao. Parang basta may trabaho ka, dignified ka, kahit anuman yung job mo. Walang, ganito lang yung job mo, ganito lang, ganyan. Wala pong ganun dito.
1: Ganun pala, yun ang ibig palang sabihin. Yung may dignidad ka sa iyong buhay kahit anuman ang kalalagayan mo. In comparison, dito sa Pilipinas, na kapag medyo engineer ka, mataas ang tingin, tapos pag mababa, ay mababa. Hindi naman natin sinasabing tama, pero nangyayari sa ating bansa sana ay hindi maging ganoon na dumating ang araw na pare-pareho ang tingin kasi ganoon din naman ang tingin ng Panginoon sa atin, mayaman mahirap, may trabaho, wala. Pero siyempre iba na ang pamumuhay pag nasa ibang bansa. Ang kasimplihan ay makikita mo na kahit mayaman, pwede kang sumabay sa kanila na kumakain, nasa restaurant o naglalakad, pareho kayong naglalakad, na dito pag naglalakad mahirap, sana hindi ganun, ano? Tapos pag nakaskotse mayaman. Nakakalungkot na description 'yan na dapat hindi natin dapat hindi may pagpatuloy. Ngayon, ano po mga karanasan niyo na sa pagpapalaki sa inyong mga anak habang nasa ibang bansa? Ilan po ang kasama niyo diyan? Isa lang po?
2: Ngayon, isa na lang po. Isa. Pero nung sa Saudi, dalawa po sila. Oo. Ay, nung nasa Riyadh kami, ang nangyari po eh, kasi may mga Arabic doon na tinuturo sa mga bata. Ano? So, kailangan matuto kang maanuhin mo sila talaga sa faith nila. Dito naman, ay medyo napaka ano dito, independent ano, yung mga bata at parang very ano sila, hindi mo naman masasabing ano, pero iba talaga yung sa atin naman sa Pilipinas, kasi more on conservative naman mostly, lalo na ang mga magulang talaga na nakatutok sa mga anak ano. Kaya yung sa aking anak, kahit 19 years old na siya, minsan hinahatid ko pa yan sa bus, kasi na nag-iisa lang naman siya, na nagiging ugali ko ng i-care siya. Pero isa talaga yun, pagdating namin dito, naganap kami kaagad ng church. Yun nga yung ni-refer kami sa Global GILGM, Jesus is Lord Global Ministry. At naglingkod kami kaagad para yung anak ko ay mayroon po kaagad na supplement ba, para galing sa, hindi siya mawalay sa faith niya at saka sa pag-serve sa Lord. Mm-hmm.
1: At siyempre, Pastora, yung pagpapalaki medyo kakaiba, no? Ang pagpapalaki
2: opo,
1: diyan dahil ang mga kabataan, siyempre na i-invite din nila yung mga kabataan kagaya
2: totoo
1: nila
2: yun.
1: Na ibang lahi, no? So ano yung napansin yung ina-appreciate nyo sa inyong pagpapalaki na mula sa Pilipinas ay nahubog siya ng ganito, mahalo man siya sa iba, ay nakikita mo pa rin na kakaiba pa rin ang isang anak o bata na napalaki na may pagkatakot sa Panginoon?
2: Una po, hindi siya gumagala. Baga kung time ng uwian, talagang on time nandiyan na siya sa bahay. At saka, open po ang communication, no? Lagi siyang nagkukwento. At saka, sa awa ng Diyos po ay nag-i-excel po siya sa school. Actually, isa siya sa mga Pilipino na nagkaroon po ng award po dito sa school po. Kaya, wow. Maayos po siya. At ang higit sa lahat doon po, Pastor, kasi na nakikita mo siya na ano ba, yung nag-aaral siya mabuti, at nandoon pa rin yung respect, kasi dito sa mga bata, lagi tinuturo namin yung pagdulo, may po talaga, kahit English, po, ganun, kahit na mga slang sila, may po tinuturoan, kaya ganun po, nandoon pa rin yung pag-bless, yung ating kultura, talaga tinuturoan namin na mag-bless, ganyan, so na maintain po yung ugaling Pilipino na maganda po.
1: Nakakatuwa naman po, Pastora, na yung pagmano, yung tapos yung pag-opo, bihira na kasi yan, ano? Kahit na Pilipino, pagla sa labas ng bansa, parang yung kultura ng kapaligiran na na-adapt nila eh. So, hinahanga namin kayo dyan na nahubog ang inyong mga anak, na sa ganung paraan ng pagpapalaki. At siyempre, naglilingkod sa Panginoon. Hindi mapapalitan ng anumang magagandang ugali yung paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang magagandang ugali ay bunga ng ating pagsunod sa Panginoon.
2: Amen. Praise
1: God. Kaya nangyayari. Ngayon, Pastora, ano ang mga hamon naman? Ano? Anong hamon naman, mga hamon na normal yung naranasan bilang isang pamilya na nasa labas ng bansa, yung mga challenges na mga hinarap niyo diyan?
2: Una po yung English, di po ba? Kasi po very iba yung English nila dito, very yung minsan kung hindi ka hindi mo masyadong mapapakinggan eh, hindi mo maintindihan kasi nga very slang po ano. At saka isa po yung weather struggle ka rin kasi lalo na pag winter, very ano po lalo na sa asawa ko na nasa field po yung job nila kaya medyo struggle din po magbiyahe na nag-snow po talagang doon po sa ganon ay may challenge po kami no. Sa pangalawa po ay ang syempre yung dito kasi nasa bahay ka lang kasi iba sa Pilipinas no na paglabas mo maraming mga tao nakagusap-usap kaya yung challenge mo dito yung ano eh isolation kaya yun po kung wala po kayong church na mapupuntahan ganun wala kang community nandoon po yung kalungkutan ano lalo na malayo ka sa family mo o sa community mo. Kaya yun ang challenge, yung kalungkutan po ng tao dito. Yung minsan maraming nagdadanas dito ng depression, maraming na ano, yung parang this boredom, ganun. Kasi yung madilim po eh, kasi dito kung winter, 4 o'clock pa lang, gabi na siya eh. Tapos kung ngayong summer, 10 o'clock may araw pa.
1: May araw pa.
2: Opo. Kaya po, ganun.
1: So, yung mga weather, challenges. Weather at saka yung minention nyo kanina na isolation.
2: Opo.
1: Kahit, kasi siyempre pag sinabing isolation, yung parang wala kang community na...
2: Opo, kung wala kang community.
1: Yung belongingness na... Dito sa atin lang, paglabas mo pala, may kapitbahay ka na. Na
2: opo.
1: Pwede mo pagkakituhan. Pero sa inyo, kahit napakaganda ng lugar, kahit na magaganda ang bahay, pero feeling mo wala kang kapitbahay.
2: Opo.
1: Diba? Opo. So, isolation. Paano nyo po hinarap yung ganung ano? Paano nyo na-overcome o paano nyo naharap yun?
2: Anyway po, pag pumunta ka sa isang place, lalo na po ikaw ay mananampalataya o lingkod, alam mo po yung purpose mo pag pumunta ka sa isang lugar. Hindi lamang po para magtrabaho, kumita ng pera. Pero ano ba talaga, bakit ka ba pinadala ng Panginoon? Ano ba ang need ng lugar na yon? Una po, ang magkaroon po ako ng maraming time to pray. Prayer as a prayer warrior na rin po. Ano, to minister this country. Kasi yung country ito, dati po ay isa siyang Christian country. Kung mapapansin nyo, may cross nga po yung ano niya, no? Niya, pero dumating ang point na marami na pong tumalikod sa nakaraan, hindi na naalala ng mga new generation. So, yun po, na-prayer po. Pag ikaw yung mag-isa, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, and then po ay naghanap po kami ng community na yun nga po, yung church. Kasi mas maganda po yung makahanap ka ng community dito na Filipino community po.
1: Tama. Kumusta naman po ang pakikipag-ugnayan nyo sa ating pamahalaan dyan, sa Migrant Workers Office o Embahada at mga Pilipino community?
2: Ay, maayos naman po dito kasi alaga po yung mga Pilipino dito. Saka mabilis kung ano po yung mga process sa mga document o mga papers. Ay, mabilis po mag-response yung ating gobyerno din dito, yung representative ng government natin, ng OWA. At saka POAA, you know. Ang community naman dito, kasi sa amin naman, sa iba naman kasi sa atin, pag Christian church ka o community kayo ng church, parang iba talaga ang tulungan. Nabawa, nagkakasakit, mayroon yung nag-aalagaan. Pag ang magulang ay may problema o may mga ano, alagaan yung bata, iiwan sa'yo. Yung mga ganun ba, yung pagtutulungang simple, pero nakikita pa rin yung bayanihan na kultura ng Pilipino. Yan po.
1: Di ang gandang larawan po ano na ang community ng Pilipino ay nandiyan nagdadamayan, nagtutulungan. Bagamat sa ating ang bansa kuminsan hindi na nangyayari yung iniiwanan, di ba? Kasi natatakot na dahil baka may mangyari. Pero diyan parang yung trust, no? Na bi-build yung trust lalo na kung kapananampalataya yung iyong pinag-iwanan, so mayroong pag-aalala yan. Ngayon, ganun yung mga karanasan bilang isang pamilya. Lipat naman po ako ng ibang katanungan. Paano nyo napagsasabay ang ministry at the same time responsibility sa mga bata bilang magulang? Wala po ba kayong na encounter na parang teka, nakakaano na ata sa pamilya, o paano niyo na gagampanan na sabay po 'yon?
2: Actually po, nung sa Pilipinas po ako, no, yun na po ang ministry, ano, pag lilingkod sa Lord. Kasi parang naging, ito po yung naging asawa ko nung wala yung asawa ko. Parang, para po, doon po yung bahay, mga anak. Hindi po naging mahirap, mahirap sa akin kasi kung na lahat naman ay na ilalagay mo sa maayos, ano. Kasi ang God is God of orders, ano po. Kaya po, dito, eh, hindi naman po kasi ang asawa ko eh, ano din siya yung mananampalataya at saka siya pa nga yung driver. Kasi po pastor, yung church namin 1 hour away from us. Kaya every Sunday po may activities, magbibiyahe kami ng 1 hour. At saka medyo, lalo na pag winter, di madilim ang daan. Pero po ano, kasi ano po eh, nagkakaisa kayo kasi ang asawa mo Christian din, ang anak mo. Kaya wala pong struggle. Pareho po kayo nagkakaintindihan po.
1: So, kumbaga nahahandle dahil sa may common denominator as
2: opo.
1: Believer, no?
2: Opo.
1: Na kayo ay
2: nagkakaintindihan. Opo.
1: Common goal at the same time, pareho ng damdamin.
2: Opo. Pag
1: umaharap ng iba't ibang mga hamon, ano, napagsasabay dahil naintindihan kung anong priorities, ano yung goal, kaya nakakaya. Ngayon, ano po ang naging papel ng pananampalataya niyo sa pang-araw-araw na buhay bilang pamilya? Kanina na-share niyo na kaunti yan. Ano ang malaking ginampanan ng pananampalataya niyo para mapagtagumpayan o maharap ninyo iyong hamon na nasa ibang bansa?
2: Yung ang pananampalataya kasi hindi mo siya nakikita, ano, pero ang faith kasi sa mga bagay na hindi mo nakikita pero inaasahan mo mangyayari sa buhay mo. Isa na po yung ang mga anak ko, lalo na yung naiwan ko sa Pilipinas, lalo na ngayon ang daming news. So, ang ganda talaga ng mga balita kasi, di ba? Parang minsan mag-aalala ka talaga. Pero praise God na ibibigay mo sa Panginoon lahat ng mga bagay, lalo na ang bayan natin at lalo na ang kalagayan natin. Ano? So, naging bahagi, malaking factors talaga yung pananampalataya sa Panginoon naming mag-asawa, lalo-lalo na ang prayer life, no, na ito po ay connection na kahit malayo kaming mag-

0: ng JLGM sa UK, Pastor Jocelyn Canieso. Ang kanya pong asawa ay nandyan din sa UK at siyang nagtatrabaho, while si Pastora naman ang nag-in-charge sa ministry at pamilya. Sa mga nanonood po sa atin, baka meron po kayong gustong itanong, meron kayong gustong share o nakaka-relate kayo sa aming pinag-uusapan. Pastora, babatiin lang natin yung mga nanonood na sa atin, ha. Narito sila Cynthia Zabala Chavez, a blessed day. Kagapay watching here in San Jose del Monte. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning Pastor Joe at sa inyong guest. Emmy Cristobal, mapagpalang umaga Pastor Joe. God bless po. Epipanyo Salvador, good morning share na po while listening sa PM Radio. Garcia Vincent, good morning po Pastor Joe. Richelle Aliaga, isang mapagpalang masayang umaga at sa lahat po na naka-tune in lalo na po sa OFW. God bless us all. Ayan, si Alu VA, beloved. Oh, nakaka-encourage naman po. Na-encourage po ako kasi po magkawalay din po kami mag-asawa ngayon for 3 years na for the sake of for the sake of the churches na pinagkatiwala ng Diyos. Mas lamang pala kayo, 20 years, Pastora. Yeah, nagko-comment sa atin si isa nating sumusubaybay. Salamat, nag-open ako ng DCS today just to hear this, to encourage me. God is good, blessed, blessed testimony po sa ninyo na napagpala daw po siya. Yes, we are also praying that one day magkasama ulit kaming lahat in His time. Nakikinig po, parang pantay-pantay, mayaman o mahirap, ganda naman yung kwento nyo, yung binanggit nyo kanina. Si DJ Juana Villanueva Mina Rakingan, sumabak kami sa pagmimisyon, dala ang isang mahalagang paninindigan sa aming family kung saan ang ama nandun din kami. Hoy, magandang puntos. Ano? Good morning, sabi ni Tulali Susi. Perlita Hinamon o Hinahon Takneng, sabi niya ay nawala bigla. Si Malin Sibayan Narbaha, blessed morning Pastor Joe and God bless po. Ayan, balikan ko nga yung kaninang medyo mahaba-haba pala to. Ang haba-haba. Anyway, ayan si DJ Juan Joanna Villanueva. Sumaba kami sa pagmimiss John, dala ang mahalagang paninindigan ng pamilya, kung saan ang aming ama nandun din ang buong pamilya sa loob ng higit dalawang dekada, 20 years. Buong puso kami naglingkod sa isang bansa, Budista noong kami ay nagsisimula pa lamang 50 taon. Ang huli ng bansang ito kumpara sa Pilipinas, walang maayos na supply ng tubig, walang kuryente, walang sapat na paralan dahil dito kami mismo ang nag-homeschool sa aming mga anak sa gitna ng hamon sa paligid sa kabila ng mga pagsubok. Naging tapat ang Panginoon sa aming pagsunod. Nakapagtapos, tama ba? Nakapagtapos, local pastor, patuloy na dumarami ang simbahan sa iba't ibang dako. Ang aming paralan ay patuloy na lumalago at naglilingkod sa aming sa Panginoon, sa aming pamilya. Kitang-kita ang biyaya ng Diyos. Ang aming panganay ay isa na ngayong ganap na engineer, habang ang ikalawa ay kolehiyo, senior high, mula tungo sa pagkakaroon, mula sa pagsubok, tungo sa tagumpay. Ayan. Maraming salamat, Pastora. Mukha naging na-bless siya doon sa sharing ninyo. Ngayon, Pastora, mayroon pa akong ilang mga katanungan. Isa na dito yung paano nyo naranasan yung yung ma-overcome yung palipat-lipat ng, siyempre, school iba-iba rin. Paano nyo po yun na-overcome? Yung paglipat-lipat ng bansa. Di ba kayo nagtanong na, ano ba to? Bakit lilipat na naman tayo? Panibagong pakikisama na naman. Sige po, pakisagot nga po.
1: Actually po ay palipat-lipat talaga kami kasi Laguna kami, umuwi kami ng Bacolod, tapos bumalik uli kami ng Maynila. Parang international, palipat, tapos ibang

0: bansa. Siguro ano, kasi kung may plano ang Lord sa iyo, sabi nga, iiwan mo ang lahat, di ba? Pag sabihin, o malis ka, o go ka. Ito naman, hindi ito pinlano, Pastor, eh. Kasi kung iimaginin mo, hindi ka rin makapunta dito kasi ang mahal. Kung sa amin simpleng tao lamang, eh parang hindi naman namin kakayanin gumala-gala dito. Ano? Pero ang Panginoon kasi may plano, no, sa bawat isa sa atin na hindi natin minsan inaasahan. Pero ang Panginoon kasi, sabi nga, sa puso ng ang plano ay nasa puso ng tao pero nasa dila ng Panginoon ang pagpapasya po kung anong magaganap sa buhay natin po.
1: Kumbaga na kasi parang sa local, halimbawa sa local, ako rin ay pastor, iba-ibang bayan ang aking pinuntahan.
0: Opo.
1: Ibig sabihin, iba-ibang eskwelahan ang pinasukan ng aking mga anak.
0: Opo, yun.
1: Iba-ibang lugar, iba-ibang community, kaya parang wala kang na, kumbaga hindi nagtatagal kasi nga ikaw ay sumusunod nga sa Panginoon sa paraan ng paglipat ng ministry. Yung mga anak nyo, anong observation nyo? Sila ba'y parang nagtatanong na din, ma, bakit ganito? Bakit palipat-lipat? May ang hirap ng palipat-lipat. Narinig nyo po ba yon sa inyong mga anak?
0: Hindi naman po. Kasi ano sila, parang siguro sanay na rin sila. Tsaka parang ang natural nila, ibinigay siguro ng Panginoon din sa kanila yung ganong nature. Natuloy yung isang, ang panganay ko po ay sa, nandoon po siya sa Qatar. Doon din po, sa church din po sila doon sa GILGM Qatar po. Po.
1: Okay. So, kumbaga nasanay na sila o di kaya tinanggap na nila na ang parents nila ay naglilingkod sa Panginoon at ang yung trabaho ng kanilang ama ay palipat-lipat
0: opo,
1: niya. Kaya parang na-adapt na nila.
0: Na-immune na ako sa bagasa.
1: Tinanggap na lang nila.
0: Opo, yun, naging natural na lang po
1: natural,
0: sa
1: anay. Natural. Kaya yung ating mga magulang, ano, ang aral sa akin dyan, ang ating mga magulang, nakikita naman nila na yung ating mga anak, nakikita nila kung ano ang pagsisikap ng kanilang mga magulang, pagsunod sa Panginoon, number one. Pangalawa, yung pagtatrabaho. Dahil kung hindi din lang naman sa trabaho, di naman kaya sa paglilingkod, eh hindi nyo naman pupuntahan yung mga bansang yan na para lumayo at iwanan yung, siyempre, may mga property din kayo dito sa Pilipinas, tapos may mga lola-lolo, may mga tito-tita, kamag-anak, na wala yan dyan. Kaya parang namimiss talaga, hindi maiwasan na kasabikan ng mga bata yung mga ganon. Eh kayo ho ba'y nakakabakasyon, Pastora Jocelyn? Ilang taon ho ba kayo bago nagbabakasyon?
0: Ay, ngayon po ay wala po kaming plano magbakasyon kasi iantay namin mag-graduate yung pangatlo ko po at saka kami uuwi. Ganon po yung ano. Kasi dati, yearly ang asawa kong umuuwi. Ngayon ay magkasama naman kami. So, sabi niya, okay naman. Malalaki na rin kasi yung iba naming anak. Kaya they're independent na and matured naman para alalay na lang kami by through usap-usap sa ano chat sa kasa.
1: Matanong lang po, Pastora, kung may pamilya na po ba yung may asawa na po ba ang ilan sa anak niyo or mga binata?
0: Ang akin pong panganay po ay may asawa na rin, may asawa na po sa Qatar, pero yung dalawa ko po ay wala pa po.
1: Wala pa pong apo.
0: Ay, wala pa po. Ang tagal pong inantay. Yun ang pinapanalangin po.
1: Palagay kong may apo sa Pilipinas, madadalas kayo sa Pilipinas.
0: Opo.
1: Okay, nako naman, sarap naman magkwentuhan. Ano? Siguro ngayon, sa mga nanonood sa atin, ay ang iba nakaka-relate, ang iba nagtatanong na, ano ang mga... may pang pagkakataon ba na pwedeng pumunta dyan ng Pilipino at na base sa observation nyo, Pastora, may mga trabaho bang pwedeng pasukan just in case pupunta dyan sa Europe? Saan particular sa UK po pala itong inyong lugar?
0: Nasa Northampton po kami dito sa mga parang 1.5 hours away from London po na
1: Okay,
0: London.
1: So Siyempre may mga nag-iisip na paano ba makapunta diyan? Ano ba mga opportunity? Pwede niyong i-share po sa amin?
0: Marami naman po, mostly kasi dito, more ang notice ko lang po, ano, ang mga more dito ay mga nurses po, no, sa
1: Nurses.
0: health workers talaga sila, sa mga care home, ganun po, no, ang open dito.
1: Hospital.
0: Hospital talaga, kasi sa church namin, ilang percent, mostly, parang ilang percent talaga ng, ano, 90% or 95% na puro sila health workers mostly sa kanila. No, mga kasama namin sa church. Kaya nung una, siguro mabilis pumasok dito, pero ngayon medyo kasi mayroon na mga bagong rules. Pero ganun pa rin, may mga hiring pa rin, pero hindi ko alam. Pero madali lang naman kasi kung talagang mayroon kang company na papasukan mo na kagad. Pero yung mag-tourist ka, maghanap ng trabaho, parang mas mahirap siguro, pero kung may mga mag-o-open naman siguro.
1: At saka hindi
0: Depende
1: natin
0: sa ano.
1: yeah, at saka hindi
0: Oo.
1: natin na-advise na magtuturista din
0: Opo.
1: maghanap ng
0: Oo.
1: trabaho, no?
0: Kaya hindi po talaga pwede po, no? Mahirap. Kaya ang gagawin, kung a-apply ka dito, naghanap ka muna ng talagang may hiring po, ano? Tapos mag-apply ka. Di, mas mabili. Pero ang iba, ang ginagawa, like sa husband ko, sa Qatar po siya eh. Hindi na siya
1: yung
0: po umuwi
1: company
0: ng
1: niya.
0: Pilipinas. Opo, direct. Nag-ano na lang po siya, direct hired po siya. Dumiretso na po siya ng UK po. Kasi mas malapit yung Qatar at ang UK.
1: Oho. At the same time, dahil sa company employee na siya as engineer,
0: Opo. Opo.
1: Ang mga documentation mula na sa
0: Madali na lang
1: Qatar.
0: Po. Opo.
1: Mula sa Qatar.
0: Opo.
1: Kaya,
0: Tapos,
1: sige po, sige po.
0: Pagdating niya dito, saka po siya nag-contact sa ating government na nagpass ng mga requirements, ang new contract niya sa OWA, ano po siya, bali legal po, na recorded po kami.
1: Tama
0: Nasa
1: po. Regular overseas Filipino workers
0: opo.
1: Or documented
0: yung po,
1: workers.
0: Documented po, apo.
1: Opo.
0: Po.
1: Kaya, nako, maganda pong marinig yang mga payo na yan, sapagkat mahirap po sa bansang yan, lalo na kung kayo magtuturista, eh baka
0: Ay,
1: sa
0: hindi
1: airport
0: po.
1: pa lang natin, baka kayo'y ma-upload, ano, dahil sa hirap ng documentation, hahanapin talaga sa inyo. Lalong usong-uso ngayon, itong trafficking, illegal recruitment, lalo dyan sa UK or even Europe. Kaya dapat dumaan tayo sa tamang proseso ng pag-comply ng mga requirement na kailangan natin. Anyway, siguro pinakahuli na siguro ang ating itatanong, ano ang mga pinakamahalagang aral at mensahe na gusto niyong ibahagi sa inyong mga karanasan bilang isang OFW dyan sa UK?
0: Una po, ang isa kong ma-share, dapat intact, no, yung ano ba, yung decision kung kayo ay kasi siyempre iiwan mo yung mga anak mo, rin yung iba, mag-uusap-usap kayo tapos punta ka ng ibang bansa. Ang isa sa una kong maipayo po, Pastor, sa paglayo ng mag-asawa, kasi kami matagal kaming naglayo sa isa't isa, ang isa po na katuwang ko sa pagpapalaki sa mga anak ko ay ang Panginoon po, no? Lagi po na center ang Lord, at saka yung asawa ko, malayo po siya pero hindi siya nawala sa surrounding namin. Para every time na umalis ang aking mga anak, magpapaalam muna sa kanya, magme-message muna sa kanya. Every time kailan ayaw ng papa mo yan, hindi gusto ng papa niyo yan, ganito ang sabi ng papa niyo. Kailan nandun pa rin yung existence ng father kahit na ang physical wala. Dito naman po, nung dito na kami sa UK na magkasama-kasama, ang kailangan po palagi ay communication po, ano, lagi po tayong nagko-communicate sa mga malayo nating anak, kasi iba hindi mo naman nasama. Kailangan po nandoon pa rin yung ano, yung mga anak ko nagpapaalam pa rin sa akin kahit nasa Pilipinas sila. Mama, aalis kami, pupunta kami sa ganito, ganyan. Parang kailangan may monitoring ka pa rin. At dito rin, isa ko rin maano sa aming mag-asawa na Kahit saan kayo, maganap talaga kayo ng church, no? Una talaga, pagdating yung hanap ka agad ng simbahan. Kung ikaw, single ka, mag-isa ka lang, ay what I mean, married ka, pumunta ka sa isang lugar, maganap ka agad ng church. Para po maiwasan yung mga tukso, yung mga ibang kakawilihan. Kasi sa mga lugar, lalo dito, marami ding sugal, inom, at mga iba-iba. Mas maraming pub dito kaysa sa yung
1: Simba.
0: inom. Kaya po, alam mo po, dapat kagad ang pupuntahan mong tama sa
1: Aha.
0: time na oras ng pagpapahinga. Opo.
1: Yan ay napakalaking desisyon din, ano, yung nabanggit nyo na yung pagpili ng community, sapagkat marami ding community na iba-iba, no? Pero
0: Opo.
1: yung church as your
0: Oh.
1: community, influence po yun eh, no? Kung ano yung sinasamahan nyo, nagiging gano'n ang impluwensya ang dala nila sa iyo. Kung sabi nga kanina na mention nyo, may mga sugal-sugal din, inuman, at saka may mga pub house na naandyan, eh, lalong-lalo na kapag hindi nyo walang nakakakilala sa inyo, di ba? Parang napakadaling may pera ka na, tapos walang nakakakilala sa iyong lugar, o nanandun ka, o mga Pilipino, pero mas madali na matukso, mas madali na madaya. Kaya magandang paalala po, Pastoria, na you find the community of a church na kung saan maalalayan ka, makakapakinig ka ng mga paalaala ng salita ng Diyos na hindi mo maririnig yan sa ibang community, di ba?
0: Tama po.
1: Para lumalim ang yung pagkakilala, isa sa core values ng Global Filipino Movement yung malalim na pananampalataya. Malalim sa pananampalataya. Ang overseas Filipino workers, Pastora, ay malayo sa pamilya, pero dapat malapit sa pananampalataya. Malalim sa pananampalataya,
0: Amen
1: sapagkat
0: po.
1: karamihan ng mga hamon na inyong hinaharap bilang asawa, bilang worker, bilang isang pastor, ay ang hamon ng paano palalalimin ang iyong ugnayan sa Panginoon, samantalang ang nakapaligid sa iyo ay walang ugnayan o malayo sa Panginoon. Yun ang malaking hamon. Madaling maimpluwensya kaysa ikaw ay magdumikit sa pananampalataya. Pero yun nga, ang hamon ni Pastora sa atin, hanapin ang komunidad, walang iba kundi ang pamilya. Pastora, may pagkakataon na po kayo para batiin po ang inyong kamag-anak. Maring ngayon nanonood dyan sa Pilipinas or dyan even sa abroad na nanonood ngayon sa programang Servisyong OFW. Pwede nyo na po silang batiin bago tayo magtapos sa ating programa.
0: Amen po. Nagpapasalamat po ako una sa inyo po ano at saka kay Vincent kasi siya po yung parang kinunik kami ni Pel ano. Salamat, maraming salamat at ganun din sa aking mga actually sinabi ko sa aking senior pastor na ako po inyong nagpaalam po ako kasi ayoko naman na magpaano sa kay Pastora Marie Antoinette Draga po at saka sa kanyang husband si Pastor Elardi po. At ganoon din po sa aking mga anak nandiyan sa Pilipinas, po, si John at saka si Patrick at ganoon sa mga anak ko po sa sinabi ko na binalita ko na sa taga Bacolod, mga kapatiran sa Batangas, sa Litagtag, ay magandang umaga po sa inyong lahat at nawa ay magpatuloy tayo sa paglilingkod saan man tayo makarating.
1: Opo.
0: Ganun lang po. Amen po.
1: May mga magulang pa po kayo sa Pilipinas?
0: Wala na po. Patay na po yung aking parents.
1: Pwede
0: po.
1: Nyo pong ma-mention yung mga nasa Batangas, nasa Iloilo, baka nanonood sila ngayon.
0: Opo. Sa Batangas po, Alitagtag, ideyan po ako ay naglingkod po ako ng isa at kalating taon. Sa kay ang aking pastora, senior pastor po, si senior pastora, si Pastora Pema Asuncion, saka si Pastor Bong po, no? Saka yung si pastor, si Sister Emily, si Sis Dali, at ang mga kapatiran sa Alitagtag ay maraming magandang umaga. gaganon din po sa Bacolod, si Pastor Darian Baez, at saka si Pastor, marami po, nakakalibutan ko yung mga kapatiran po sa mga kapastoran, ganun din ang mga lingkod sa Panginoon dyan sa Bacolod, mga kasama ko si Joy, at saka si sina Sister Riming, at saka yung iba pa pong mga kasamaan ko sa Crossroad Church po. Dyan po. Praise God
1: baka
0: po.
1: Baka naman magtampo yung mga taga-UK na mga kapatiran, hindi nyo patiin. Patiin nyo na po, may time pa naman tayo.
0: Sa UK po, ako po ay nagpapasalamat to, no, sa napakaganda po kasi ng aking ng samahan dito sa UK, no? Para kaming pamilya, mas iba pala yung nasa malayo kasi wala kayong asa isa't isa. Kaya maraming salamat po sa aking mga kapatid, no? Nag-pray sila, ang iba yung minessage ko. Pag-pray nyo ako, magsasalita ako ngayon sa aking hindi ko na ibanggit kasi marami sila ba magtampo, yung banggit ko yung isa tapos yung iba hindi. Kaya praise God po sa buhay niyo mga kapatid at patuloy tayong maglilingkod dito sa Panginoon.
1: Ayan, maraming salamat Pastora. Ang ating po nakausap ngayon si Pastora Jocelyn Canieso ng UK GIL GM at naikwento sa atin ang kanyang karanasan, ang kanyang journey bilang isang asawa ng OFW at the same time manggagawa sa UK. At napagpala po tayo ng kanyang kwento at nawa panalangin namin, Pastora, patuloy kayong palakasin ng Panginoon at marami pang madala ng Panginoon sa inyong sambahan upang maalagaan ang kanilang pamumuhay sa mga OFW na andyan. At binabati din natin si Perla Lago. Sabi niya, blessed morning sa inyo, Pastor. Listening here from Pearl Laundry Shop, Pastor Johnson Lagos. Thanks God po. Ayan, nanonood din sa atin ngayon from DMW, Department of Migrant Workers, NCR, si Brother Mel Lacar, Mothership. Good morning po. Ayan, so maraming salamat. Si Faustina Frankie Habla, good morning, Miss Jocelyn. Blessed Wednesday, kaagapay listening habang naglilinis. Maraming salamat po sa inyo. Pastora, maraming salamat po sa inyong time. Sana sa mga susunod pa ay makausap naman namin ang inyong husband.
0: Ay, okay po.
1: Opo, schedule po namin na makausap ang husband niyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: God bless you po.
1: God bless you po.
0: Amen.
1: Ayan. So maraming salamat mga kabayan. Hanggang bukas muli ang isa na namang programa ng serbisyong OFW sa pangalan po ng inyong mga lingkod, Attorney Carlos Cao Jr. at Pastor Rene Bunsoy. Ito po si Pastor Jubiasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kamag-anak o nakakakilala sa ina ng batang si Joshua Thomas Kane Legaspi na si Ginang Jeneline Sagod Legaspi. Huling natagpuan ang bata sa Barangay Plaridel 2, AMSIC, Angeles City, Pampanga. Panawagan rin sa magulang ni Justin Drew Mercado Manalastas para sa kanyang nanay na si Maureen Gamboa Mercado. Huling nakita ang bata sa Kakutud, Arayat, Pampanga. Tinatawagan din ng pansin ang ina ng batang si Jason Rojas na si Ginang Devina Alejo Rojas na huling nakita sa Barangay Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Kung sino man ang nakakakilala sa mga batang nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa Fresh Hope Refuge Shelter Incorporated, Angeles City, Pampanga at maaaring makipag-ugnayan kay Michelle A. Gutierrez at tumawag sa numerong 0946-030-4571 o mag-email sa freshhoperefugeshelter@gmail.com.
5: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Mommy, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, Mom, yung dami ko na pong sins."
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, Mommy.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layo nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702DZAS.
1: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
5: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
6: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa Kanyang wangis at larawan upang ating Siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang Siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian Niya.
5: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
6: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha Niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
8: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Kai! Kai, saya, saya!
1: Bakit? Kaya sabihin mo.
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
2: Kunamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
3: Ki Huang Tai lo, gao tiong xiu zo a. Kina li bo hua lang ki gao hui a.
4: Wo po bing lo, de lao di chu lai xiu xiu.
3: Kina li de jiao gu chu lai lang o. Bo hua lang chu meng a.
4: Bo chu meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702, mui jiu li tiong ngo 12:30.为你播放闽南话空中崇拜节目，无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
5: On 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
7: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas. 700 scores.

0: Magandang umaga, narito ang pinakabagong balita hatid ng FEBC Network News. Ito po si Kayla Escalante. Resolusyong umuudyo kay Senador Ronald De La Rosa'ng voluntaryong sumurrender inihain ng bagong minorya ng Senado. Narito ang update sa Senado mula kay Bibilin Cacho Resulta.
1: Salamat Kayla. Tama, voluntaryong pinasusuko ng mga dating miyembro ng mayorya ng Senado, si Senador Ronald De La Rosa, sa mga otoridad. Nakatitik ito sa Resolution Number 395 na inihain ni na Senador Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Francis Pangilinan, Paulo Benigno Aquino at Senadora Risa Hontiveros. Sila yung mga dating mga opisyales ng naturang mayorya sa Senado. Batay sa kanilang resolusyon, dahil ang mga empleyado at mga opisyales ng gobyerno ay palaging mandato na sumunod sa batas, nais ng mga senador na ito na manatiling accountable sa batas at sa saligang batas si Senador De La Rosa. Sabi nila, hindi rin natititik sa naturang konstitusyon pati sa mga alituntunin ng Senado na mayroong karapatan ang Senadong kanlungin ang sinumang senador na nagkaroon o may hinaharap na kaso, lalo na yung mga kaso na maaring maparusahan ng mahigit sa 6 na taong pagkakabilanggo. Anila, mas maganda pang sumurrender o sumuko na lang ang naturang senador sa lalong madaling panahon para magkaroon ng pagkilala sa demokrasya at sa pananatili ng kapayapaan dito sa mga institusyong kung saan nakasalalay ang kanyang pagharap sa mga sinasabing kasong kinakaharap niya. Samantala, sinabi naman ni Senador De La Rosa, wag naman nagmamadali ang aking mga kasamahan, sabi niya, parang atat naman silang makulong siya agad. Ang sabi niya, hintayin na lamang ng kanyang mga dating senador na kasamahan na maharap niya ang kanyang mga kaso, ang kanyang kaso sa International Criminal Court na dumaan muna sa mga lokal na korte dito sa Pilipinas bago sila magmadali sa pagpapasurrender sa kanya. Kahit na hindi ng pakiusap niya at sinabi niya nalulungkot siya na ganito ang sentimiento ng kanyang mga kasamahan na nakasama pa naman niya anya ng maraming taon. At yan ang latest dito, Kayla, at magbabalik kami mamaya kung ano pa ang mga maaring maganap dito sa panibagong development na ito. Babylin Cacho Resulta, FEBC News, Senado.
0: At iyan ang pinakabagong balita hatid ng FEBC Network News. Muli, ito po si Kayla Escalante. Magandang umaga.
2: Balita. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal. Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong programa ay nagsasahimpapawid sa iba't ibang plataforma po pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay tayo rin po ay live na live na napapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, ikaw din ay pwedeng makapakinig 24 oras sa loob po ng 7 araw sa pamamagitan po ng ating 702-DZAS app. Kaagapay, yan ay libre at maaari mong ma-install sa pamamagitan ng iyong mga Android at iOS mga mobile devices kaagapay. Kaya naman,

0: hindi na po excuse na hindi na napapakinggan ang ating programa. At syempre, sa mga kaagapay po natin ngayon na nakatutok at sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para sa programang Entre Pinoy Espesyal. Kaya naman ngayong araw na ito, alam naman po natin na malapit ng mananghalian, malapit ng kumain kaagapay. Ano ba ang inyong mga ulam? Pacheck naman tayo ng mga uulamin ninyo. Pacheck naman ako ng mga pwede nating matagpuan na inyong masarap na tanghalian. Alam nyo kaagapay, ngayong araw na to, wala kasi akong baon. Kaya gusto kong makita kung ano ang inyong mga kakainin, ano ang inyong mga tanghalian for today, dahil ngayon po ay araw ng Wednesday. Kaagapay, nasa midweek na tayo, kaya patikim naman kami. Hindi ko kasi alam, sige nga, ano bang ibig sabihin kapag Friday? Bakit ba pag Friday, munggo at isda ang combination? Hindi ko alam kaagapay. Sige nga, meron bang makakasagot sa inyo na bakit ang Friday ay para sa munggo at para sa isda? Comment down below nyo nga mga kaagapay. At the same time, kaagapayhan, mag-ingat tayo ngayon dahil sobra yung init natin. Pero dito po kasalukuyan sa Ortigas, dito po sa Pasig ay makulimlim. At alam ko po ata kagabi po ay umulan po sa Makati. Kaya mag-ingat tayo lahat ng mga sumasakay ng bus. Lagi po tayong magbaon ng tubig kaagapay, dahil yan ang ating panuporta. Kasi po alam nyo kaagapay, sumakay ako ng motor papunta sa aking pupuntahan nung kahapon. Alam mo kaagapay, meron palang nabalitaan na may na heat stroke po na isang driver po ng motor, na kung saan sa sobrang tindi ng init ay inatake daw po ng kanyang ultrapresyon. Kaya naman kaagapay ha, ikaw magbaon ka ng maraming tubig, dahil yan ang ating kasangga sa pagkakataon na to. Kaya naman kaagapay, bago tayo magdire-diretso sa ating kwentuhan, pakinggan muna po natin ang baon. Sino na naman kaya ang nagbigay ng parangal, bansa ba natin o mga Pilipino? And at the same time, pakinggan din po natin ang panawagan na ito.
1: It's baon time!
2: Masa, marami ang Pilipinas niyan. Pero ang dalawang pizzeria mula Pilipinas na sabay na kinilalang kabilang sa pinakamahusay sa buong Asia Pacific, ibang level yan. Hello kaagapay! Pasok sa top 10 ng 50 top pizza ang Crosta at Amano, patunay na world class din ang gawang Pinoy pagdating sa pizza. Napanatili ng Crosta ang ikalimang pwesto sa ranking dahil sa kanilang kilalang kakaibang flavors. Samantala, nasa ikasyam na pwesto naman ang Amano, na patok dahil sa tradisyonal nitong estilo at authentic na pagluluto sa Red Valoriani oven. Ang dalawang restaurant lang ang tanging kinatawan ng Pilipinas sa listahan na inanunsyo sa awarding ceremony sa Tokyo, Japan. Patunay lang ito na saan man dalhin ang talento ng Pilipino, kayang makipagsabayan at magningning. Mula kusina hanggang world rankings, tunay na may pagmamalaki ang kalidad at husay ng likhang Pinoy. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kamag-anak o nakakakilala sa ina ng batang si Joshua Thomas Kane Legaspi na si Ginang Jeneline Sagod Legaspi. Huling natagpuan ang bata sa Barangay Plaridel 2, Amsic, Angeles City, Pampanga. Panawagan rin sa magulang Justin Drew Mercado Manalastas para sa kanyang nanay na si Maureen Gamboa Mercado. Huling nakita ang bata sa Kakutud, Arayat, Pampanga. Tinatawagan din ng pansin ang ina ng batang si Jason Rojas na si Ginang Devina Alejo Rojas na huling nakita sa Barangay Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Kung sino man ang nakakakilala sa mga batang nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa Fresh Hope Refuge Shelter Incorporated, Angeles City, Pampanga at maaaring makipag-ugnayan kay Michelle A. Gutierrez at tumawag sa numerong 0946-030-4571 o mag-email sa freshhoperefugeshelter@gmail.com.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Maraming salamat, Shaira, sa pagbibigay ng panibagong baon at trivia para po sa mga kababayan po natin. Kaya totoo nga, mga kaagapay, no, na ang Pilipino, hindi lang Pilipino kundi ang pagkaing Pinoy, talagang magniningning at talagang magdadala po ng karangalan, hindi lamang po sa Pilipinas, maging sa labas po ng ating bansa. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ikaw ba ay nangangarap na maging bahagi ng Far East Broadcasting Company Philippines? Aba, kaagapay, alam mo ba na marami tayong hiring sa pagkakataon na to? Kung ang puso mo ay nasa ministeryo, kaagapay, pakinggan lang ang mga bukas na posisyon. Una sa lahat, mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay naghahanap po ng isang staff assistant, production technician mula po sa Radyo TV. At syempre po, kung naisip po kami maging kabahagi, nangangailangan din po ang inyo pong himpilang 702-DZAS ng isang production assistant writer po para sa Corporate and Communications and Resource Development. Nangangailangan din po ang FEBC Philippines ng HR assistant, staff assistant para sa domestic broadcast and operations. Uulitin ko, mga kaagapay, narito po ang mga ilang bakanting posisyon sa Far East Broadcasting Company Philippines. Una na po rito ang staff assistant, ang production technician para sa Radyo TV. Kasunod na po niyan ang production assistant sa 702-DZAS, writer po para sa Corporate Communications and Resource Development. Kasama po dyan ang HR assistant, staff assistant para po sa domestic broadcast operations. Kaagapay, oo, ikaw na nakikinig, baka nais mong maging bahagi ng ating ministeryo. Kung ikaw ay nagnanais maging bahagi ng FEBC Philippines, dito mo isend ang iyong resume or any application sa pamamagitan po ng recruitment at febc.ph. So ulitin ko, mga kaagapay, recruitment at febc.ph. Yan po ang mga bukas po na posisyon para po sa ating himpilan and at the same time para po sa Far East Broadcasting Company Philippines. Maraming salamat, mga kaagapay, and at the same time, sabihin mo nga, kaagapay, ilagay mo sa inyong mga notes ang June 6, 2026. Ayan, isulat mo na. June 6, 2026, mga kaagapay, araw ng Sabado. Yan po ang selebrasyon para po sa 78 taong anibersaryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Oo, kaagapay, 78 years na tayo sa ministry. Kaya naman, magaganap po ito, June 6, araw ng Sabado. Saan magaganap, Kuya Bray? Dito po yan, sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City. Uulitin ko, mga kaagapay, magaganap po ito sa June 6, 2026, araw ng Sabado, sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City. Yan po ay sa ganap na alas 8 ng umaga. Para po sa mga ilang detalye, kaagapay, imbitado ka, ha? Punta lang po kayo sa Facebook page ng FEBC Philippines. Yan, kaagapay, naway magkita-kita tayo dyan. Excited na po kami dahil marami po kaming na-prepare po sa inyo na ilang kwentuhan and at the same time, kaagapay, mga palaro. Kaya naman maging bahagi po kayo ng 78 years anniversary ng FEBC Philippines. At syempre, kaagapay, dire-diretso na tayo ngayong umaga. Pero bago yan, batiin ko lamang po ang aking tita na nakikinig po, si Tet de la Cruz. Batiin lang din natin to, no? Ito na, sabi na ni Ate Rosalinda Ohano Manzano, lunch check niya daw ang sinabawan ng pampano at sinigang na lakatan. Yung pampano po ba, ito yung parang manipis na isda. Di ba? Ayun yung ano tayo, parang lapat na isda. Yun yun. At ito, sagot ni Ate Grace Reyes. So magandang umaga daw, sabi niya, ang ulam namin today ay ginisang ampalaya at isda. Ato, at espadang isda. Ano yung espadang isda? Ayun ba yung parang galunggong? Ayong pahaba yung uso. Ayun. Ito ang sagot naman ni Kuya Oscar Malyari. Sabi niya, a blessed day. Ang ulam ko now for lunch ay sinigang na bangus. Sabi niya, let's eat na daw. Ito ang sagot naman ni Kuya Joshua. Sinigang na baka buto-buto at manggang panghimagas. At nakikinig din po ang ating kaagapay na si Kael. Kael, mag-ingat ka dyan. Ito, sabi naman ni Ate Rubiclet, good AM po Kuya Bryce. Sabi niya, kaagapay ang ulam namin ay giniling at nagkulubot na yung aking bell pepper at carrot. Parang, sabi niya, para hindi na masaya yung nasa isip ko dito. Ako po ay nakikinig sa Harmony Hill, Munzom, South San Jose del Monte, Bulacan. Hello po sa inyo. At ito si Ate Telma. Sabi ni Ate Telma, blessed morning, Kuya Bryce. Sabi niya, dito daw sa kanila, ang kanyang niluto ay paksiw na bangus. Wow! At kasama daw ang ampalaya at ang kanyang dessert daw mamaya ay buko pie na may mango. Wow! Ang sarap naman, may buko pie na meron pang mangga. Ito pa kaagapay, magsishare din ng kanyang ulam. Sabi ni Ate Perilta Novello, a blessed Wednesday po. Kami po ay nasa Bato Bicol ako po now ay isinama ng friend ko. Ang daming food tulad na lang po ng lechon, igado at blue marlin. Maraming salamat kaagapay. Siyempre, binabati natin si Kuya Epifanio Salvador. Yan kaagapay yung mga masasarap na tanghalian na dapat nating makain mamaya. Kaya naman dire-diretso lang kayo kaagapay sa inyong mga kinakain habang nakikinig ka dito sa 702 DZAS. At ngayong umaga kaagapay, usapang upskilling o training development dahil parte yan sa pag-asenso. Hindi lamang sa negosyo, maging sa career sa buhay. Para sa tanghaling ito, tayo ay mag-training sa Himpapawid kaagapay. Magkakasama ko ang founder ng Golden Treasures, walang iba, si Miss Emily Diaz. Magandang tanghali, umaga, hapon sa inyo, Ma'am Emily.
5: Magandang umaga din sa iyo, Brian. And of course, sa lahat ng mga viewers and listeners natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: And bago po tayo magsimula, Ma'am Emily, baka may mga gusto kang batiin na sumusuporta sa iyo ngayong araw na ito.
5: Well, syempre, yung mga maraming mga listeners ng DZAS na regular na nag-a-attend ng mga trainings and seminar ng Golden Treasure, binabati ko po kayong lahat. Mm-hmm. At ganyan din nga pala, Brian, pati yung mga listeners natin sa Cotabato, kung nakikinig din sila ngayon sa DXGR.
0: Yes po, yes po. Sige, Miss Emily, ano ba ang ating pag-uusapan? Ano ba ang iti-training natin? Tanghali na daw, Miss Emily. Tayo daw ay mahilig mag-training. Go ahead, Miss Emily. Sino ba ang makakasama natin?
5: Oo, nais kong ipakilala sa inyong lahat ang isa sa mga resource speaker ng Golden Treasure Skills and Development Program. At siya ay ipapaliwanag niya sa atin yung tungkol sa seminar na ikakandak namin na ito'y gaganapin sa May 19, no? Okay, maliban dito, ito'y kumbaga soft skill training. Siyempre, meron din kaming trainings na kinakandak, like yung mga workshop na may mga hands-on experience. Ito naman more on discussion kung paano pa nila madedevelop ang kanilang communication skills when it comes sa selling.
0: Wow.
5: Or sa
0: sales.
5: Oh, siya si Mr. Nico Lapira.
0: Hello po, good afternoon po sa inyo, Sir Nico.
6: Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng ating mga viewers sa ating pong radio program na ito.
0: Ayan.
6: Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Yan, maraming salamat po sa inyo sa pagiging bahagi po ng ating talakayan ngayong tanghaling ito. Sir Mico, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kang batiin na nakikinig sa'yo ngayong umagang ito.
6: Una kong binabate, si Likes, takasubaybay siya ngayon, pati ang BNI Star. At sa lahat ng ating mga supporters and mga viewers ng ating program ngayon.
0: At nabalitaan ko nga po, Sir Mico, na may ibibida ka daw na dapat nating matutunan bakit nga ba mahalaga ang communication sa usapin po ng pagbebenta. And at the same time, ano ba ang magiging bahagi nito? Bakit kailangan namin yung ganitong uri po ng skills?
6: Bago ko ipamahagi kung ano yung ituturo namin sa araw ng Mayo 19, may kwento ko lang. Nung nakaraang taon, bago ako lumipad sa Bohol para mag-conduct ng isang training para sa isang organisasyon, magpapagupit ako. Nga lang, yung suki kong papagupitan, wala yung barbero. Yung barbero ko wala. Kaya kailangan ko magpagupit. Kinabukasan na yung lipad. Pumunta ako doon sa luma kong barbershop. Iba na yung mga, ano nila, mga barbero. So sinubukan ko kasi kailangan ko magpagupit eh. Mainit kasi nung panahon na yun, naglalakad lang ako. Nung umupo ako, naramdaman ko para akong binibi. Pinunasan ako ng lampin, pinunasan yung pawis ko, tapos ina na pa, binlow dry pa. Oh, ayos ah. Kakaupo ko lang, alagang-alaga na ako sa isipan ko. Tapos, sir, ano bang gupit natin? Pakita ko ng picture, maayos yung gupit niya, hindi barumbado, hindi masyadong agresibo. At pagkatapos nun, tulad ng dati, ay pogi pa rin ang gupit. Yung gupit ha, hindi ako, yung gupit ko. Ngayon, sa isip-isip ko, kasi yung barbershop na yon, suki ako doon dati. Nga lang, nagkaroon ako ng bad experience, kaya lumipat ako. Pero sa isip-isip ko, parang gusto ko bumalik dito ah. Ano ang ibig sabihin ng kwento kong yon? Doon sa barbershop, na gumupit sa akin na nagpa-reconsider sa akin bumalik doon.
0: Mm-hmm.
6: Kung ikukumpara mo yung dalawang tindahan, shop, business, supplier, o in this case, barbershop. Kung paano ako tinrato nung mga tao, nung ahente man, nung barbero, at nung mga tao naglilingkod at namamasukan dun sa negosyo na iyon. Yun yung unang-una na ituturo natin sa ating workshop. Paano mo i-master yung first impression? Mula sa body language, sa tono, sa presensya, sa paano mo inaalagaan at inaasikaso yung client mo. Yan man ay online, face-to-face, yan man ay service-based o product-based ang iyong negosyo. Alam nyo, itong Sales and Communication Essentials na workshop natin sa May 19, 9 a.m. to 5 p.m. doon sa ating training center ng Golden Treasure, ay open siya. Hindi lang sa matagal ng ahente, kundi kahit doon sa bago. At hindi lang siya pang ahente at pang sales manager, para din siya sa mga negosyante, sa business owner, na gustong patalasin, i-sharpen yung saw pagdating sa customer support, tulad ng nangyari sa akin, how to market, paano i-develop yung inyong market, at hindi lang yon natatapos sa first impression. Paano ka pa magkoconnect beyond communication? Kasi usually pagka usaping sales, nandidiri na iba eh. Ayoko niyan, masyadong salesy. May ganun sa yung termino eh. So dito, sa workshop na ito, tuturo paano ka mag-shift from pitching, ang binibentaan mo lang, hard sell, and into how to build an authentic conversation na nagtitrigger yung empatya. Di ba? Yung tiwala at makikita mo, papag-aaralan mo yung buying signals. At ang isang effective na paraan para mabenta mo siya, tulad na ginawa ko ngayon lang, pagkukwento. Pero na kung kakilala, isa siyang working student na nakabenta siya ng apat na high ticket na pinaka deal nila, package nila sa kanilang photo video business na nagpa-part-time siya doon. And take note ha, college student ito. Anong sikreto? Pagkukwento. Paano niya nagawa yon? Ginagamit yung kwento to inspire emotion at ma-drive yung buying decisions. Yung mga ganyan, napag-aaralan yan eh. Kasi ang sales, hindi naman yan innate. Napag-aaralan siya. It's behavioral. Yes, merong mga natural na magaling talaga dyan. Siguro, may mga inclined na dyan. May pinanganak na inclined na ganun ang sales skills nila. No? Medyo mataas. Pero it's also learnable. And one way to develop your sales skill is to develop your communication. Kasi ano yun eh? Magkakambal yan eh. Magkakambal yan para ma-improve mo yung closing rate mo with confidence, at may tuturo din sa ating workshop paano mo ibabalanse yung negosasyon, no? Yung negotiation na win-win. Hindi naman lugi yung isa, hindi naman yung talo yung isa, yung parang basta mabenta. O kaya yung bumili, naramdaman niya, parang nawalan ako. Kundi maramdaman niya na itong binili ko, mahalaga to. It's very valuable. It will help me in my business. It will help my clients. And of course, ang ending ng objective ng ating program, the Sales and Communication Essentials Workshop, ay how do you sustain client loyalty? Kasi mas mahal kumuha ng bagong client compared sa aalagaan mo si Suki at paano mo pag-aaralan, paano mo siya aalagaan through a relationship-based na approach. Yung strategies mula sa touch points, credibility, anchors, and so much more. Alam nyo, hindi ko may kukwento lahat dito. Mas maganda, kung meron kayong kakilala, imbitahan nyo sila. Makasama namin sila sa araw ng Tuesday, May 19, kasi doon, ang approach natin sa ating mga training, hindi siya lecture lang. May lecture, may theory. Pero ang approach kasi namin, pagdating sa ganitong klaseng workshop, maraming activities. It's a very interactive. Kaya never ako nakarinig sa higit sa isang dekada kong pagtuturo pagdating sa leadership, sales, communication, personal development, na boring ang mga workshop. Kasi lahat sila, hindi lang nag-enjoy, natututo, hindi nagbabago rin ang buhay.
0: Mm-hmm. At maraming salamat doon, Sir Mico. Sir, bali noo, napakahalaga din talaga ng connections natin in communications. Aminin natin na yung dahil sa ginagawa natin pakikipag-usap, hindi nga pakikipag-usap eh, kundi parang pakikipagkwentuhan. Minsan nadadala natin yung tao batay sa kung paano tayong magsalita, kung paano natin sinasabi yung mga ganong uri po ng salita. Kaya naman, mahalagang matutunan to kaagapay kasi hindi lang naman to patungkol sa sales. Hindi lang naman patungkol sa leadership, kundi yung mga sinasabi kasi natin, ito yung patunay na may kakayahan tayong gawin yung isang bagay, may kakayahan tayong patunayan yung ating mga sinasabi. And sir, ano ba itong magaganap sa May 19? Ano bang uri ng seminar to?
6: It's a seminar workshop. Nahahatiin siya sa dalawa. So yung umaga hanggang after lunch, focus muna tayo sa sales essentials. Unang pag-uusapan doon, by module kasi siya sir. Unang pag-uusapan, ano ba yung psychology ng first impression pagdating sa pagbebenta or sales. Pag natapos yun, move on tayo sa pangalawang module, which is, ano ba yung mga kailangang essentials, basics, paano mag-close, how do you build rapport, and how do you start building long-term relationships. At pagkatapos nun, positioning and differentiation. Halimbawa, may parisan. Gusto mo magtayo ng parisan sa lugar mo. Paano mo i-differentiate yung sarili mong negosyo, yung parisan, sa ibang parisan, eh, ang dami ng parisan dyan. Hindi lang yung parisan. How about printing business? Ang dami nang nagpo-provide ng printing businesses. For example, gusto mo magtayo ng isang laundry shop? Siguro may iba ng laundry shop sa ibang bayan, sa ibang syudad, sa kabilang street. Baka masyado na kayong congested. But it's that a reason not to pursue your business kung iniisip nating saturated na. Maybe the question is, ano ba ang difference ko sa kanila? Why me and why shift to me? So yun ang pinag-uusapan yan. So positioning and differentiation. And magkakaroon lang lunch break. And then module 4, sales conversations and stories that connect. Magkakwento ako ng mga case studies. At kung saan, ano ba yung mga effective na kwento na nagtatap sa kulturang Pinoy na madaling makapukaw ng atensyon, ng interest, at nakakapaghikayat sa kanila na subukan, na hindi ka hard sell, na hindi ka parang hard sell, na hindi ka parang namimilit at masyadong agresibo, kundi maramdaman nila that you're connecting. Masasabi nila na, uy, ang dali mong kausap. Uy, ang sarap mong kausap. Uy, makatutulong ka sa akin. Na hindi mo naman inaalok talaga, kundi inilalatag mo lang at sila mismong nagde-desisyon. Ginagabayan mo lang sila, makarating dun sa punto mag-desisyon sila na, ah, gusto ko to. Ah, tulungan mo ako. Yun yung sales part. Now, para mas lalo siyang ma-improve, lalo nating ma-edify, lalo nating maisaayos yung skills sa sales natin, kinambal siya sa communication essentials, which is yung after lunch. So ang focus naman doon, paano mo naman ifo-focus yung development ng charisma yung dating at saka sa first impression. Kanina, first impression sa sales, ito first impression in general. Kasunod, yung vocal mastery, paano mo may improve yung boses mo na, paano yun, Coach Mika, maliit ang boses ko. Paano yun, hindi ako pakikinggan. How do you develop your diaphragmatic voice? How do you develop your non-verbal, yung facial expression, yung hand gestures, na hindi mo lang actually magagamit yung mga itinuturo o ituturo dito sa pagbebenta, kundi magagamit mo sa pang-araw-araw. Ikausap ka, meron kang importanteng kausap na kliyente, supplier, meron kang job interview. Kaya actually, ang matututo dito, hindi lang yung mga agente at managers at mga negosyante. Kung gusto mong lalong bumuti ang buhay mo, gumaling ka sa pakikipag-usap at mabenta mo yung ideya mo sa boss mo, empleyado ka, sa mga tao mo, kung employer ka, makatutulong to. Kasi malaking tulong hindi lang ang vocal mastery and non-verbal power, kundi yung power of your voice and delivery. That's the seventh module. At ang pinakadulo niyan, ano yung mga recommended tools namin para lalo kang maka-impluensya, hindi lang sa face-to-face, kundi pati sa social media. Yun ang mangyayari sa 10 a.m. to 5 p.m. ng ating workshop, sir.
0: Worth it, no, kaagapay? Kasi, ani, kung bagbabatayan natin na pwede ka naman talagang matuto ng mga iba't ibang communication skills and sa YouTube, di kaya sa mga napapanood natin. Pero kasi iba kasi yung interaction kaagapay, iba yung may nagtuturo, iba yung physically natin siyang nakikita. At aminin natin kaagapay, somewhere or another, kala natin mahusay na tayong magsalita. Kala natin okay na tayong mag-deliver. Akala natin minsan sapat na yung may boses tayo. Pero little did we know, mga kaagapay, kailangan natin makita na, ay, kailangan ko pa pala to. Kaya nga, di ba, every time po, dapat pag nasa seminar tayo na we learn how to unlearn those things, lalo na po kung ikaw ay matagal ka na ding nagsasalita. I-learn natin yung mga bagay na, ay sige, gusto kong matuto mula kay Miko, gusto kong matuto mula kay Miss Emily. Ito yung pagkakataon kaagapay na kung saan yung communications po natin talaga, hindi lang sapat na naiintindihan ka. Hindi lang sapat minsan na may natututunan sa'yo, kailangan mo kaagapay yung kung paano ikuwento, kung paano mo patutunayan, kung paano mo ipapersuade yung mga tao. Kaya, Miss Emily, sa ganitong pagkakataon, bakit ba tayo madalas gumagawa po ng mga ganitong seminars?
5: Actually, ang itong Sales and Communication Essentials Training ay bagong seminar lang na ilo-launch ng sure, no? Siyempre, ang ano, aside nga dito, kagaya ng na-mention ko kanina, ang mga trainings namin is more on workshop. Na doon nag-hands-on, halimbawa mag-bake, gumawa ng sabon, mga mag-process ng meat and fish, mga paggawa ng mga kandila, pag-appraise ng jewelry, yung mga ganun. Pero siyempre, lahat yan na nag-a-attend ng mga ganitong trainings na workshop, most of them are mga negosyante. At may mga tauhan din. Diba? So ngayon, as a businessman, paano ka makakapagbenta effectively kung alam mong marunong ka lang gumawa, pero paano ka magbibenta, diba? Yun yung number one na nagiging problema. I have a product, I can make this product, pero paano ko kaya to ibibenta effectively na once na in-offer ko, ay talagang maibenta ko. So, isang factor yung kung bakit naisip namin na magkaroon din ng ganitong training para mapakinabangan ng mga negosyante, mga frontliner ng mga negosyante sa kanilang mga shop o sa kanilang mga negosyo para matuto sila kung paano talaga magbenta effectively. Kasi kagaya ng sinabi ni Nico, ni Sir Nico eh, hindi lahat innate, no? Wala, sa pagkatao natin, hindi lahat born as a salesman. Pero nade-develop. Yan, kaya right. Yun. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Kaya pwede pang ma-develop. Although some of them naman, like yung mga negosyante na successful, magagaling na sila. Pero syempre, meron pang, pwede mo pang, pwede ka pang mas gumaling sa pamamagitan ng pag-attend ng ganitong mga training.
0: Mm-hmm. Kaya totoo yan, Ma'am Emily, no? Minsan talaga tayong, o di kaya yung mga kababayan nating may negosyo na isang negosyante, hindi naman talaga pwedeng alam mo lang kung paano gawin, alam mo lang kung saan nagmumula, alam mo lang kung paano siya, parang alam mo lang siya kung paano buuin, pero iba rin talaga kasi kaagapay, lalo na kung ikaw ay negosyante kaagapay, iba kasi yung tao na kaya niyang ibenta. Kumbaga parang sinasabi natin dito, yung hands-on. Hands-on ka na sa paggawa, hands-on ka pa kung paano siya ang kung paano siya nagagawa, at hands-on ka kung paano mo gagawin yung pagbibenta. Kaya, Miss Emily, sa ganitong pagkakataon, syempre ito ay seminar, sasabihin nila, eh palagi namang ano yan, parang palagi namang ano yan, para nakikinig ka lang. Miss Emily, pwede ba rin kayong kunin na personal coach? Pwede din ba kayong kunin na parang personal po na trainer sa mga kumpanya nila, yes, if ever po na sila po ay parang gusto din maging bahagi po ng inyong organisasyon?
5: Definitely. Oo, actually maraming mga kumpanya talaga ang nag-hire, no? Mm-hmm. Sa amin dito sa Golden Treasure, yung mga resource speaker nila na sa tingin nila makakatulong sa mga tauhan nila para ma-develop pa yung ganong particular skill. For example, itong sales and communication, o para mas ma-develop pa, talagang there's a lot of possibility na ang mga company ay pwedeng i-hire ang services ng Golden Treasure. At yun, marami pa rin kaming mga kinakandak ng mga seminar maliban dito. Halimbawa, leadership development, personality development. Yun yung mga trainings na pwede nilang kunin or i-avail sa Golden Treasure.
0: Mm. Ma'am, sa ganitong uri po ng services na meron kayo, mahal ba yung mga ganito? Kasi di ba sasabihin ng mga negosyante, eh tuturo ko na lang yung nalaman ko dun yung unang panahon pa o yung una kong ginawa, eh di ko naman kailangan ng mga pan. Ma'am, sa ganyang uri ng pagkakaroon, masasabi niyo bang investment ang pagkakaroon ng mga trainings and seminars sa isang kumpanya?
5: Definitely, napakalaking investment talaga yan. At unang-una, okay, halimbawa may alam ka na sa sales. O, nung panahon ng, that was 10 years ago, di ba? Nagbabago ang panahon, nag-evolve, di ba? Daming changes ang nangyayari every minute of the day. So, iba kasi yung alam ng isang resource speaker na talagang yun yung forte niya na pwede niyang i-share, no? Iba naman yung alam mo. So, mas maganda yung actually, no, ako mismo nga, ano eh, Brian, talagang nagpupunta pa ako ng Singapore kasi may mga resource speaker na nagkakandak din ng mga ganitong training, no, kung paano ko pa mas mapapaundad ang negosyo ko. Talagang nag-i-invest ako, ha? At ang amount is really mahal. Pero iniisip ko investment yan eh. Hindi na ito mawawala sa akin habang buhay na. Okay, minsan bibili tayo ng mga ari-arian or what. Okay naman yun. It's a good investment. Pero iba rin yung mag-invest tayo sa sarili natin.
0: Yes.
5: Kasi sometimes ang product natin, sarili rin natin eh, di ba?
0: Mm-hmm. Kalagang totoo yan kaagapay, and napakasaya, no, na maraming ganitong uri ng... Pero most of the time po, Miss Emily, magkano po yung, like for example, ako po ay may-ari ng kumpanya, alam kong namomroblema yung aking kumpanya sa communication skills, so sa leadership skill, Most of the time, ano po yung range po ng mga ganitong uri po ng session sa inyo?
5: Actually, hindi ko masasabi yan. Siyempre, iba-ibang sitwasyon kasi yan. Depende sa number, depende sa halimbawa, ano yung gusto niyang ano, ma-achieve. Pero wag sila mag-alala, sobrang mura lang naman. Lalo na kapag kamaranihan, syempre may package seminars kami na binibigay. This is very affordable. Dahil naiintindihan namin yun, kapag maramihan naman, syempre, mas nagbibigay kami ng package discount para sa kanila.
0: Kaya kaagapay, mahalaga dito yung investment natin sa mga tauhan natin. Doon sa mga tauhan, kala mo negosyante na. Pero maliban doon mga kaagapay, kasi importante talaga na nagkakaroon tayo ng upscaling or rescaling o anuman ang tawag mo ba sa yan ay developing programs para sa mga nagkatrabaho. Sir Michael, may question po ako sa inyo. Sir, dumating na ba sa pagkakataon? Kasi diba sir, ito ay usapin po ng sales and communication essential training. Sir, dumating na ba sa pagkakataon na parang, ay, alam, ano parang, nahihirapan din ba kayo, sir, maghanap pinsan ng topic, lalo na kung ito ay parang paulit-ulit na lang? May mga ganong pagkakataon ba, sir, na nag-i-stay tayo sa isang topic tapos kumukuha na lang tayo ng mga experiences natin?
6: Lahat tayo ay maraming kailang i-unlearn, relearn, and relearn. Kahit kami, lagi kami nag-aaral. You cannot teach what you do not have. You cannot give what you do not have. Maganda yung topic kanina eh, yung bakit ba importante yung nagde-develop na sarili. There was a notion na bakit yung ibang mga mall nagsasara. So, ang reason is hindi sila naka-adapt dahil nung natapos na yung pandemic, yung kasagsagan ng pandemic, nagbago yung market eh. Nagbago yung customer behavior eh. Kaya yung approach ng mga businesses, hindi na rin dapat tulad nung pre-pandemic. Kasi nasanay na yung tao sa online shopping. So, yung tao, kung bibili ng basic essentials, hindi niya na kailangan pumunta ng mall. Order na lang siya sa Shopee, Lazada, comfort of your home. Tapos, kung pupunta man sa mall,
0: nabilisan
6: konti na lang. Kaya bumaba yung foot traffic. Ano ang impact nun? Yung mga mall na maliliit, hindi sila naka-adapt, nagsara. Nagsasara. Yung malalaki, SM, Ayala, Robinsons, etc., naka-adapt. Ano ang naging main difference? Nag-pivot sila, they focused on alin? Sa mga experiential na mga attractions sa kanilang mga mall na hindi mo mabibili sa online shopping.
0: Amen.
6: So, ganyan din tayo. Ako rin mismo, I need to learn a lot of new things. Araw-araw may nagbabago. Araw-araw may nagbabago sa customer behavior sa mismong business ko. Now, for my clients, kasi ang clients ko, iba-ibang industries yan eh. May nasa construction, may nasa F&B, may nasa pharma, etc., etc. Iba-iba silang industry. Iba-iba ang kailangan nila. At dahil ako yung coach nila, ako yung trainer din nila, I have to study ano yung industry nila. Ano yung mga competitors nila o sining competitors nila? Ano yung mga trends? Ano yung mga laos na? Ano yung hindi na nag-work? Ano yung nag-work pa? Ano yung market behaviors nila? All of those, hindi man ako in-depth na knowledgeable, at least may idea ako. At least napag-aaralan ko para makatulong ako dun sa aking mga clientele. Lalo sa sarili kong business because I'm into developing, like in my may virtual background, tumutulong ako sa mga teams in terms of sales, leadership, and communication. So yes, there's a lot of times that I have to study more. Marami din akong bagay na hindi pa nalalaman. But hey, ang tao, we're built to learn. Lifelong learners dapat tayo. Usong-uso tong katagang ito nung pandemic. Adapt or die. Kahit matagal nang tapos sa pandemic, heck, meron nga ngayong nangyayari, di ba? Sa oil crisis. Sa bansa natin, may nangyayari kung ano-ano. Ang daming shifts yan. Apektado lahat ng mga businesses. At hindi lang affected ng mga businesses, affected din ang market at ang mga consumers. So, you have to learn and learn and relearn every single day. Because what got you here won't necessarily get you there. That's it for me.
0: Diba kaagapay, kaya kung kung ang AI nga nag-a-upgrade, kung ang mga cellphone nga natin gusto nating bago, kung gusto nga natin ang forma natin sabay sa in, ano ba naman yung magbigay tayo ng pagkakataon na matuto tayong muli? Diba? Ano ba naman yung bigyan natin yung sarili natin ng pagkakataon na muling matuto? Kasi kaagapay tandaan natin, pag nahinto na yung pagkatuto, mahihirapan na tayong malaman kung ano ang bago. Pag nahirapan na tayong malaman kung ano yung bago, mapaghuhulihan na tayo. Kaya naman, bago tayo magtapos sa pagkakataon na to, Miss Emily and Sir Michael, ako nagpapasalamat po ako sa inyo na binigyan nyo po ng pagkakataon ng agapay ng sambayanan na matuto sa usapin po ng pakikipagkomunikasyon, sa usapin din po ng leadership, at lalo na po ng kailaw mga kakayahan. Sige po, Ma'am Emily, baka meron po kayong mga pa-reminders sa ating mga kaagapay.
5: Okay, so unang-una, iniimbitahan ko lahat po ng nakikinig ngayon sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kung kayo po ay available sa May 19, attend po kayo nitong seminar na aming ino-offer, yung Sales and Communication Essentials Training. Yan. At andito si Coach Miko para turuan kayo na ma-improve pa ang inyong personalidad at salesmanship. And of course, meron din kami mga training na nais kong invite kayo. Halimbawa bukas, meron kami seminar about jewelry appraisal for gold, diamond, and silver. Kasi pumapatok na rin ngayon ang gold eh, kasi biglang tumaas. Kaya ang daming kababayan natin na gustong atenan ang training na to para hindi sila ma-scam, no? Kung gusto nila mag-invest sa gold. At ganun din, merong soap and perfume making. At sa May 15 naman, HR Basics. Yun, maganda rin to yung kailangan malaman natin ang, kung negosyante ka, ano ba yung mga basic na dapat mong malaman na batas dito sa Pilipinas para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga tauhan natin. Okay, isa pa, sa May 16, Airbnb and Apartment Rental Business Operation. At may kabak-to-bak ito na how to make natural makeup, how to formulate your own makeup para magkaroon kayo ng sarili ninyong makeup line. Yan, yan po yung parating na mga training ng Golden Treasure. But to know more about us, puntahan nyo po ang aming page, Golden Treasure Skills and Development Program. Sa Facebook po, type mo lang Golden Treasure Skills and Development Program. Tapos meron din website, www.goldentreasureskills.ph. Meron din Instagram at ganoon din sa YouTube. At ang phone number ay yung 0917-533-2105 at saka yung 0927-641-4006. Yan po.
0: Yan. Maraming salamat, Miss Emily. Sir Miko, baka may mga paalala ka na lang sa ating mga kaagapay.
6: Maraming salamat sa opportunity na ito para sa lahat ng interesado nating mga kababayan at mga gustong mag-participate sa ating Sales and Communications Essentials Workshop, dali natin ang best version of selves natin na gutom, matuto, handang magbago, at ready sa mas maraming benta.
0: Yan, kaya naman muli mga kaagapay, nakasama po natin ang founder ng Golden Treasures, walang iba si Miss Emily Diaz. Katuwang po ang ating Resource Speakers Seminar in Marketing and Essential Communication, walang iba si Mr. Miko Lapira. Yan kaagapay, aminin natin, nakakagutom talaga ang karunungan. Ang sarap matuto, lalo na kapag alam natin na tayo ay natututo at may matututunan pa. Ano pa ang hinihintay mo kaagapay? Tayo ay magsimula na mag-invest sa sarili natin. Tandaan mo kaagapay, ikaw na lang ang mayroon ka. Kaya i-invest natin ito sa karunungan at kaalaman. Bago tayo magtapos kaagapay, pinasasalamatan ko po ang nakasama natin sa broadcast, si Kuya John B. Reyes. Katuwang po mga kaagapay ang ating pong mga intern na si Faith at si Alexis. Kasi syempre, kasama din po natin si Jabez Mancho. At maraming salamat sa iyo kay Shira May Gabornes. Muli kaagapay, ito po ang programang Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
7: Usapang trabaho,
8: usapang kabuhayan,
7: usapang negosyo,
8: usapang asenso.
7: Entre Pinoy Espesyal.
9: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
10: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa Kapisanan ng Broadcaster. Gaya

0: sumasa sa iyong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan mo ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Awit 16:1. Ako po si Rosario Baldonado. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo mula nang ako po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus.
1: Tara na, Rosario. Yan ang bahay ni Sister Helen. Kanina pa naghihintay sa atin.
2: Naku, Pastor. Huwag na po tayong tumuloy. May nagiinuman. Maaaring sa ibang araw na lang po tayo magbalik. Tingnan naman po ninyo. Sunod-sunod ang mga nagiinuman dito.
1: Rosario, nandito na tayo sa inyong lugar. Bakit pa natin ipagpapaliban ang gawain ng Panginoong Jesus? Sumulong tayo. Ang Diyos ang kikilos at magpuprotekta sa atin.
2: Pastor, dahil sa mga yan, hayun po oh, ang mga pusakal na manginginom dito sa aming looban, kikikilan po kayo. At mga bastos pa, lalo na yung nakaubad na walang t-shirt, ipinagyayabang pa ang katawan nito na tagtag naman ang tato. Kilala ko yan na mayabang.
1: Rosario, sila nga ang dapat makarinig ng salita ng Diyos. Silang dapat madala kay Kristo. Sila ang mission natin dito sa lugar, mga kaluluwang ligaw.
2: Eh, Pastor, sige po. Bahala po kayo.
1: Bahala sa kanilang Panginoong Jesus. Ang Diyos ang magpuprotekta sa atin dito.

0: Oh, Helen!
1: Mabuti at nandito na po kayo. Tara na po kayo sa bahay at may mga tao na naghihintay sa inyo ron. Naku, Rosario, mabuti at kalugar pala kita. Saan ang bahay ninyo?
2: Pangwalong bahay mula po dito sa inyo. Kayo nga po yung dating kobrador ng weteng eh.
1: Oo, makikilala mo pala ako. Dati akong kobrador ng weteng na binago ng Diyos. Ngayon naman ay kobrador ako ng mga kapitbahay para sa Panginoong Jesus. Kailangan ng mga taga rito na makarinig ng salita ng Diyos. Lahat ng kasamaan at kasalanan ay naglipaan na dito.
0: Tama ka, Helen. Ngayon, makakarinig na sila ng salita ng Diyos.
2: Bakit hindi sila mag-inuman na lang sa kanilang mga bahay? Bakit dito pa sa labas? Nakikita sila ng mga bata.
1: Naku, Rosario. Kasi nga, wala pa sila sa Panginoong Jesus. Kinakaibigan ko naman ang mga yan eh. Binibigyan ko pa nga sila ng kanilang pulutan at kanina rin para kahit papano may laman ng kanilang tiyan habang tumutungga ng alak para di sila magkasakit.
2: Ano? Nagawa mo pa talaga yun? Mga sanay na mga bituka ng mga yan. Para saan pa?
1: Para madali silang maanyayahan sa ating Bible study. Hindi sila makakatanggi kahit di sila umalis dyan sa kanilang umpukan. Mapapakinggan nila ang salita ng Diyos dahil malakas na amplifier at malaking speaker ang gagamitin natin. Pastor, nakaset up na po.
0: Purihin ang Diyos. Tara na. Rosario, excited na rin ako sa pagsisimula ng gawain dito.

magagamot pala ang Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ibig sabihin, may pag-asa ang bawat tao na tanggapin ang Panginoong Jesus na sarili niyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ngayon po ay may himalang gagawin ang Diyos sa inyo kung kayo po ay lalapit sa ating Panginoong Jesus. Mananalangin po ako.

0: Pastor, sapul na sapul ako sa mensahe mo kanina. Lahat ng sinabi mo, ako yun.
1: Kinakausap ka na ng Diyos, kaibigan.
0: Bisoy po ang pangalan ko dito. Kumpare ko, Pastor, ang ama ni Rosario.
2: Kumpare rin siya sa inuman ng tatay ko.
0: Tama si Rosario. Pasensya na kayo kung ganito ang ayos namin. Di kami tanggap dyan.
1: Bisoy, walang pinipili ang Diyos. Welcome ka sa aming church.
0: Nako po, Pastor. Baka po umusok ang bato ko kung magsisimba ako sa inyo. Salamat na lang po.
1: Hihintayin ka ng Panginoong Jesus, Bisoy.

0: Oo. Ito na palang aking anak na poon. Dumayo pa sa lugar mo, pare.
1: Madalas nga kasama yan ni na Helen Bumbay, yung kobrador at asawa ni Cabo ng Weteng. Tapos yung poging pastor ng church. Naku, kay ganda ng misis ng pastor nyo, di ba, Rosario? Dagdag ka pa. Maganda ka rin, para nga kayong mga artista.
2: Ay, naku, Bisoy. Huwag nyo akong pagtripan. Magpapalibre kayo ng alak, no? Ganun.
1: Abay, kahit ako po sakal na manginginom, nagsasabi rin ako ng totoo. Di ba, paring Felicing? Ito, anak mong napakasungit, kaya walang mangas na manligaw dyan eh. Kainday lang ako nagsisinungaling. Alang nga namang sabihin ko na pangit ang asawa ko. Eh, waray yun. Siyempre, magsisinungaling ako. Magsisinungaling akong siya ang pinakamaganda dito sa lugar. Naku, Rosario, sayang ang ganda mo kung wala ka namang manliligaw.
2: Maborn again muna siya bago sila manligaw sa akin.
0: Ay, naku, anak. Eh, masanay ka na dito sa ninong ng kapatid mo, ha? Eh, kami mga manginginom lang dito sa lugar natin. Pero hindi na kami masasamang tao.
1: Dati na kaming masamang tao. Ngayon, baka mag-born again pa kami ng tatay mong siga.
0: Eh, malay mo, anak. Eh, kaya sige ka lang dyan sa pagbabible mo, ha? Dahil dyan ka nagbago, anak. Akala nga natin, di ba, Bisoy?
1: Oo.
0: Na totomboy-tomboy ito. Eh, na siyang papalit na siga dito sa ating lugar.
1: Pero wala eh. Mali pala tayo. Baka magpastora ito. Hindi naman pwede magmadre.

0: pasensya ka na sa akin, anak, ha? Alam mo naman ang libangan ng mga gaya namin na nabigyan ng parol, kundi ang uminom. Kapag di kasi ako nakainom o lasing, naaalala ko yung yumao mong nanay, eh. Kaya ibigay mo na lang sa akin tong pag-inom-inom ko. Nalulungkot kasi ako, eh. Miss ko na si Eva.
1: Tay, kapag ikaw ay nasa Panginoong Jesus, wala nang kalungkutan. Masaya ang may

Ayon po dito sa ating binasa sa aklat ni Juan, na kinakailangan pong muling ipanganak ang tao para pagharian siya ng Diyos. Kailangan pong ipanganak siya sa tubig at sa espiritu. Hanggat hindi nagsisisi ang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan sa ating Panginoong Jesus, hindi niya mararanasan ang kapatawaran ng Diyos. Hindi niya makakamit ang ligaya ng kaligtasan, ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga po, isuko mo na po ang iyong sarili sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya ngayon na po.

0: Sa amin lugar, unti-unti nang nabawasan ang mga lasinggero at isa na rito ang aking tatay. Si Bisoy ay paminsan-minsan na isasama ng tatay ko sa mga pananambahan. Nasaksihan ko rin siyang tumanggap sa ating Panginoong Hesus at nakatulong pa rito nang magsagawa ang aming kapitan nang wala na magiinuman sa mga kalye, kundi sa loob na lang ng kanilang mga bahay. Bawal na rin ang mga nakahubad na mga lalaki na idinidisplay pa ang kanilang mga tato na pag-alagala. Madalas ang aming krusada sa basketball court, kaya nga nadadagdagan ang aming mga mananampalataya sa aming church. Hindi rin pala madali na akayin mo ang mga taong maraming pagkukulang sa buhay, lalo na't kumakalam ang kanilang mga sikmura. Talagang gagawa ng paraan kahit sa masamang paraan. Pero sa biyaya ng Diyos, sa kanyang lakas, mapagtatagumpayan ang lahat hanggat ipinangangaral ang salita ng Diyos.
1: Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Mateo 21:42.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Rosario Baldonado ng Maynila. Binigyang buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: Renan Salaw,
4: A.G. Gabrillo,
5: Ram Mercado,
6: Eva Morataglia Gomez.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

这里是与你有约。亲爱的朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: 700 books. Balita.
2: Magandang tanghali, ako si Kayla Escalante at narito ang pinakabagong balita hatid ng FEBC Network News. Malaking pakiusapan ang ginagawa ni Senador Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court subalit sa paraan ng media at social media. Narito ang update sa Senado mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Magandang tanghali, Senado, kung saan nag-aos ng may Zoom press conference si Senador Ronald De La Rosa at marugdog na pakiusapan ang nais niyang isagawa sa Pangulong Ferdinand Marcos. Ang kanyang diin, huwag siyang isuko sa International Criminal Court at ipadala sa Hague, Netherlands, kung saan naroroon ang paglilitis kung sakasakali. Ang kanyang pinagbigyang daan ay magkaroon siya ng pagkakataong idepensa o ilaban ang kanyang kaso na crime against humanity bilang kanyang papel na ginampanan noong drug war ng nakaraang administrasyon. Aniya, hindi naman niya susukuan o hindi naman niya aatrasan ang mga kasong ito, subalit bigyan siya ng pagkakataong dito siya malitis sa Pilipinas at hindi sa iba yung dagat. Diin pa ng mambabatas, hindi niya gagawing pagtakas ang anumang nais niyang iparating patungkol sa mga akusasyon sa kanya. Subalit ang nais lamang niya ay bigyan siya ng kabuuang karapatan na magkaroon ng legal na pakikipaglaban sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Gayun din sinabi niya, kailangan sanang magkaroon siya ng pagkakataon na maapela pa hanggang sa Malacanang ang kanyang pakiusap na huwag siyang isuko sa Ibayong Dagat o sa ICC. Ibinagdag din niya karapatan o responsibilidad ng Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang pagkakaroon ng legal remedies sa bansa at ang moral obligation anya ng pangulong ito ay hindi lamang para kay Senador De La Rosa kundi kahit sa mga maliliit na Pilipino na pangalagaan ng Malacañang o ng Pangulong Marcos ang karapatan ng mga itong ilaban ang kanilang mga kasong kinakaharap dito muna sa mga lokal na korte dito mismo sa Pilipinas. Magkakaroon pa ng maraming development patungkol dito lalo na't naghain ang dating mga opisyales ng minorya ng Senado na voluntaryo na lamang sumuko si Senador De La Rosa dito sa mga mag-aaresto sa kanya dahil mayroon ng impending o pending warrant of arrest. Yan muna ang mga kaganapan dito. Kayla, ito si Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Iyan ang pinakabagong balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Muli ako po si Kayla Escalante. Magandang tanghali.

0: sumasa sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And thank you for tuning in dito po sa Ahensya de Consensya. Ako po muna ang inyong makakasama sa hapong ito. Ako po si KL Garcia. Kumusta po kayo sa mga listeners po natin dyan sa nagumagamit ng inyong mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami sa ating programa sa loob po ng 45 minutes ng ating talakayan. Matututo tayo, may inspire, and of course, syempre ang encouragement po namin sa inyo, sa mga listeners po natin dyan, lalo na sa ating mga online viewers, gamit uman ngayon ay ang ating Facebook Live or ang ating YouTube streaming. Don't forget na pakishare po ng ating broadcast, pakisend po ng link sa ating mga group chats para po mas lumawak at mas dumami pa po ang naabot ng ating broadcast. Muli sama-sama po tayo sa mga naabot ng ating broadcast sa kabuuan ng Mega Manila, sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa at syempre ng Ilocos Region. Nawa po maganda ang broadcast at signal po natin sa inyong mga areas nasan man lupalop kayo ng Pilipinas. And of course, syempre ang ating broadcast din ay worldwide because through internet and of course sa ating radio app na 702 DZAS. And we're so blessed kaagapay kasi talaga ang layunin po ng Ahensya de Consensya ay itampok po ang iba't ibang mga government agencies, mga institution po, na ano ba yung mga advokasya nila, ano ba yung mga programa po nila. And we're so blessed this afternoon kasi po alam nyo ba, sa panahon po ngayon, mas lumalawak na po ang papel ng mga pamantasan, hindi lamang po bilang sentro ng pagkatuto, kundi bilang katuwang po sa ating nation building, community development, at citizen engagement. Kaya ngayong araw, tatalakayin po natin kung paano nagiging sentro ng service learning, volunteer development, at community engagement ang isang educational institution. At alam mo ba, makakasama po natin ay pamantasan po ang Central Philippine University. At syempre, fun fact po muna tayo. Sila po ang naging host ng second training of trainers for Brigada Pagbasa Volunteers noong 2025. Isang mahalagang hakbang po sa pagpapalawak ng literacy, volunteerism, at community-based learning initiatives sa bansa. Sa pakikipagtulungan po iyan ng iba't ibang mga volunteer organizations sa panguna ng World Vision at ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency or PNVSCA. Kaya we're so happy and blessed this afternoon na makasama po ang director ng Community Engagement and Service Learning Center ng Central Philippine University na si Zarex Dipol Jr. Good morning, good afternoon, Sir Zarex.
1: Hello, good afternoon po, sir. Yeah. Mm-hmm. Nice meeting you.
0: Sir Zarex, yes. Welcome po dito sa Ahensya de Consensya. Before we go in sa ating mapag-uusapan po sa hapong ito, I'll give you the opportunity and the platform po na syempre batiin muna ang mga volunteers, ang inyong mga nasa CPU, and of course, yung mga taga-subaybay po natin.
1: Yeah, so nagpasalamat tayo na binigyan tayo ng pagkakataon, no, to present our social development and volunteerism, you know, initiatives. Yeah, so sa platform na ito, so hindi natin ito magagawa, no, without the support ng ating mga administrators, faculty, staff, and also communities and stakeholders po.
0: Mm-hmm. Ayun nga Sir Zarex, no, para sa kaalaman din ng ating mga listeners and viewers, ipaliwanag nyo nga po muna sa amin ano ba ang mandato ng inyong opisina, itong Community Engagement and Service Learning Center.
1: Yeah, so we all know that according to the Republic Act 7722, no, also known as the Higher Education Act of 1994, so yung isang higher education institution, no, may tatlo itong functions. Ano po ba ito? Instruction, research, and extension. So dito sa atin sa Central Philippine University, yung Community Engagement and Service Learning Center, ito ay inatasan, no, to implement or to perform the third function of the university, which is extension. So pag sinabi natin extension, it is the transfer of knowledge, skills, and technology, no, to our adapted communities or sa mga komunidad na nangangailangan po.
0: So meaning to say, sabi nyo nga po, may tatlong pillar pala itong ginagawa po natin. Instruction, research, and extension. Sa mga kasalukuyang panahon po, Sir Zarex, ano-ano po ba yung mga extension programs na isinasagawa po ng Central Philippine University na tunay nga nakakapag-engage ng ating komunidad?
1: Okay, so here no in our university no marami po tayong mga first no very important sa amin no in terms of community hindi lang tayo basta-basta no nag-adapt ng community. So mayroon po tayong mga data or datos dito. Sa amin sa CPU yung basihan namin ng pag-adapt ng komunidad or ng isang barangay for an instance kumuha kami ng listahan no mula sa Department of Social Welfare and Development, specifically the National Household Targeting System for Poverty Reduction, also known as listahanan. So ito po yung listahan no ng DSWD na naka-indicate ano po ba yung mga mahihirap na mga barangay no sa isang probinsya, sa isang munisipyo at kung sino-sino sila. Because we know ang ating katuyuan dito no intended for poverty reduction talaga. So yung aming mga adapted communities yun po. And also marami na we have that this particular program no, ang yung aming program EARNEST no. It is stands for education, resource utilization, nurturance, environment, social welfare, and technology transfer. So ito po yung university scheme namin for community development. So we all know na napakaraming problema ang isang komunidad, no? Infrastructure, environment, welfare, so even gender, so na nangyayari yan. So we created program na holistic no for community development. Yan po.
0: Sir Sarex, nabanggit mo na syempre nagbabase kayo sa mga datos, may mga research din kayo bago nyo isagawa yung mga different extension programs po ninyo. And you are doing it because you are seeing mga gaps sa ating community.
1: Yeah.
0: So
1: yes.
0: As you observe dyan sa area po ng Central Philippine University, sa mga nearby bayans, sa mga cities, ano ang mga gaps na nakikita nyo at ano yung mga tugon na ginagawa nyo?
1: Yeah, so once na identify namin sir no yung mga adapted communities na ito, but of course from the start talaga no kailangan you have an intention to write a letter with a particular barangay na gusto niyo silang i-adapt. So because ito ay binigay ng DSWD, and after that one kailangan umupo ka no, ipapatawag ka ng mga barangay official no for barangay session. So kailangan i-explain mo bakit kayo nandito no, why you are here, ano po ba yung purpose. So of course no, to adapt because ito po yung lumalabas na datos mula sa DSWD. So after that one we need to create no, i-present sa kanila no yung memorandum of understanding no, doon naka-indicate kung ano yung rules and duties ng university at the same time ng isang barangay or community. And once na ma-approve no yung or nag-agree na no sa mga alituntunin or nasa loob ng MOU, so yun nagkakanda kami ng community needs assessment. No, yung community and needs assessment, ating inaalam no, ano po ba yung mga challenges, ano po ba yung mga concerns na experience ng isang barangay no, in various ano yan sir, in various theme no, in terms of agriculture, in terms of gender and development, in terms of infrastructure, in terms of peace and order, in terms of economic development. So napaka-comprehensive no, community needs assessment no, gumagamit tayo ng focus group discussion. Yung mga participants dito, mga farmers, women, senior citizen, youth, so barangay officials and even parents teachers association no, during the community needs assessment. So very comprehensive yan. It takes sometimes 3 to 5 hours no, yung community needs assessment no. After that ibinigay nila yung mga concerns and challenges, and also tinatanong natin sila sa ganito bang challenge, particular po na problem or challenge. Ano po ba sa tingin nila ang karapat-dapat na solusyon? We always ask that sila no, kung ano ang karapat-dapat na solution with this particular problem. We asked that after that, no? And bumabalik kami sa university and ina-analyze namin kung ano po ba yung mas karapat-dapat. We scattered that community needs assessment sa buong various colleges ng ating university. For instance, in terms of health, very important, no, yung community needs assessment natin, no, sa College of Medicine, College of Nursing, College of Pharmacy. Kung infrastructure naman, yung problema ng community, nandyan po yung ating College of Engineering. In terms of agriculture naman, no, nandyan yung in terms of sa agriculture naman yung problema nila or food security, nandyan po yung ating College of Environmental Science, Resources and Agriculture po, or CARES, no. So kumbaga, Sir Kyle, no, hindi lang tayo basta-basta nag-create, kumbaga basihan talaga every step ng ating university, talagang documented talaga.
0: And Sir Sarex, thank you po. I really appreciate when you say na nagkakandak kayo ng community needs assessment, because it's really important in every project na gagawin po or extension program na talagang nagbabase sa research, because doon talaga tayo uhugot what is the right solution na ibibigay natin sa community. And syempre mahalaga rin, no, Sir Zarex, yung nakikipag-partner tayo into like-minded partners and organization na makakapag-contribute doon sa ating development. Pero sa inyong karanasan, Sir, bakit ba mahalaga ang volunteerism ay bahagi mismo ng ating educational experience ng mga, lalo na ng mga estudyante, at hindi lamang to kumbaga ginagawang extra curricular activity?
1: So for me, sir, no, yung volunteerism, no, me personally, parang more on character development. Itim more on empathy, viewing, talagang naghuhubog ito ng mga consciousness, no, sa mga kung ano po yung mga pangyayari sa lipunan. At the same time, yung volunteer works, no, parang masasabi natin na kung ano yung passion ko. Kung ano yung passion ko. For an instance, no, here sa ating university, we have this particular Center for Mangroves and Marine Biodiversity Conservation. So mga adapted namin yan ng mga mangrove sites. We all know may mga bata that they love to volunteer how to in terms of environmental conservation, environmental protection. Yun po yung gusto nila. So kumbaga, mas nakikita nila yung sarili, yung passion nila, and they feel good. They feel good because it is their passion. Maybe may spiritual na aspeto yan, no? Parang may sense of, you know, of sense of oneness, no? Pag nag-participate sila sa mga civic engagement na ito.
0: And thank you, kasi talagang maganda, no, yung magkaroon tayo ng heart for volunteerism. Kasi minsan nung iniisip ng iba, gagawin ko lang to because baka mamaya may dagdag points, di ba? Pero syempre kailangan natin i-cultivate sa mga heart, not just only for students but also for every individual, na maging ganito rin yung approach po nila. Pero ikaw, Sarex, Sir Sarex, no, kung ilalarawan mo yung approach na ginagawa ngayon ng CPU when it comes to your community engagement of volunteerism, ano nga ba ito?
1: For us here, sir, no, para sa akin, no, talagang yung bata, they have the freedom kung saan sila maging masaya. Ito talaga yung gusto nating mangyari. Hindi sila pinilit. Hindi lang ito dapat for the sake of compliance. Kumbaga, nakikita ng bata kung ano talaga ang gusto niya. So we are here just, you know, for an instance, no, yung aming current president, no, yung itinatag natin na CPU Outreach Volunteer Society, no, because the PNVSA or PNVSCA, no, guide us, no, to create the guidelines for that, no, sa pag-create ng Outreach Volunteer Society. So na-notice ko sa mga bata that, you know, they have their own unique expertise or passion talaga. So for an instance, yung aming president, mas passionate siya, no, related sa mga medical mission, because nursing student siya, no, mga health literacies, mga child health. Ito po yung kanya, na notice ko, ito po yung kanyang mga gusto. So for me, let the child, or hayaan ang bata, no, kung saan siya maging masaya. And I know, alam mo yung they feel good if they offer yung services nila, yung kanilang kakayahan, especially pag nakita nilang masaya, no, yung kanilang mga beneficiaries or yung mga participants, they feel good about that one. May parang tinatawag din, parang nagkaroon sila ng sense of purpose.
0: Yes, oo, maganda yun, no, Sir Zarex, no? You find your purpose doon sa ginagawa mo through community engagement. Pero ito, Sir Zarex, kasi usually ito yung mga nangyayari. I mean, ano ba yung reality when it comes to the university and on the ground? Kasi pag magkakandak tayo ng mga extension program, parang ang nangyayari, one-time thing siya. Okay, gagawa ko to, i-implement ko to. Pero ang tanong, how is the sustainability and continuity of that program?
1: Yeah, so start this, sir, no, with, again, we have the community needs assessment. May problema yung community na yan. At doon sila nagpo-formulate ng mga programa at serbisyo. Then after that one, we have the barrios ng mga partners, we have the local government units, yung ating mga, may plano yan. So sa ganitong taon, ano po yung mga social development, yung mga initiatives natin sa ating plano, naka-indicate yan. Gumawa tayo niyan, no? Kumbaga, here sa university, yung social development plan natin or yung plano na yan, base yan sa problema ng community or sa challenges. So, yung mga bata, doon sila kumukuha ng mga activities nila. And they can determine kung sino po yung mga partners nila. So they can collaborate with another universities, another government institution, non-government institutions. So
0: may mga ano kayo, sir, benchmarking din.
1: Yeah, we learn to each other, no, sa ibang university. We learn, no, kung ano po yung mga good practices ng ibang university and even even other organizations. So in terms of sustainability, and of course, no, very important yung documentation and
0: yes.
1: Pagkatapos ng mga activities ng mga bata, no, sinusulat yan nila, no, sa here sa na article at ipinapublish natin yan. So just can give the recognition naman sa mga ginawa ng mga bata na ito.
0: Thank you, sir, sa pagkapaliwanag po niya. Siguro sa mga listeners and viewers po natin ngayon, siguro yung tanong ko, kayo ba? Nagbo-volunteer din ba kayo? Siyempre dapat hindi lang dapat natin ito iasa sa mga educational institution. Pero kayo ba? Ano po ba yung mga nako-contribute nyo sa ating komunidad? Diba? Kailangan may ambag din po tayo. Kasi sabi nga, we are nasa isang circle lang tayo, nasa isang environment lang din tayo. So ito naman, Sir Zarex, no, madalas po nating marinig yung term na service learning. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig kung ano ba yung naiiba nito sa volunteer activities?
1: Yeah. Service learning, if you're going to translate that one in Tagalog, no, parang sinasabi na pagbibigay or paghahandog ng kaalaman, no? Kung ano nang ang na-learn ng isang professor, ng isang bata, ng student sa loob ng classroom, ina-apply niya ito sa community. Pag kumbaga yung learn, yung parang nag-ano na siya, nag-enrich, no, ng kanyang kaalaman, no? Yun po yung service learning, again, paghahandog, no, ng kaalaman. But of course, sa simple as that, na yung service learning, it is a teaching strategy in which you use or you connect your lesson to the community. Yun po yung adikain ng service learning. So dito, mas malawak, no, yung grasp ng bata sa pagkaunawan niya, no. Hindi lang about the concept, pero paano ito kino-connect, no, sa mga awareness or realities ng lipunan natin. So after that one, of course, very important na naka-indicate yan sa mga syllabus natin, sa curriculum, ni-encourage natin yan. But of course, because always natin talagang pinupoint out na basta lumabas yung bata sa university, ensure talaga yung mga safety protocol. Very important yan. So hindi pwede na lumabas sila, no, just to do this field study without the guidance ng mga, ng kanilang mga professor, faculty in charge, no. So yeah, so yun po. After that one, dinodocument natin, may mga activities yung bata, may mga worksheet, meaningful na mga activities, and yeah, we provide, binibigyan ng grades, no, pag sinasabi natin service learning.
0: And speaking of ano, Sir Zarex, speaking of meaningful activities, eh, how do you ensure na yung mga students, yung mga stakeholders natin, once we conducted this extension program, eh, talaga namang may enjoy nila, at saka syempre, kumbaga to, talaga may natututunan sila from the community also.
1: Yeah, so very important, no, from the start, no, yung pag-formulate ng mga activities, delegation ng task ng mga bata, no, and also guidance, and depende naman sa concept or topic, no, but at the end dito, no, yung meaningful more on how they are going to observe the environment, the society, kung saan sila nabibilang. Yun po, parang more on how they are going to connect, no, the concept, no, to the realities of the community. Parang, and after that one, they can create various questions. Even them, no, na all, hindi lang sila na that, you know, receptive, no, to accept, no, kung ano po yung solution. Even them, may maraming mga katanungan sa isipan ng bata, and which increase the awareness and try to ask more questions. And of course, even them, no, makakasagot sila ng kanilang mga katanungan through experience po. Yeah.
0: Sir Sarek, gusto kong hingin yung parang specific na program, no, na kung saan nagkaroon talaga ng volunteer initiative na may mga involved din na tao, and how they really conducted this program sa komunidad, at anong programa ito?
1: Ah, okay. So here sa CPU, no, may mga, for an instance, the first one again, no, we established the CPU or Central Philippine University Student Outreach Volunteer Society. Yun po yung pinaka first natin na tinatag na organization. Grupo ito ng mga bata which have the, you know, mayroon silang heart talaga, no, related to volunteerism. And the other one, we have the CPU, Arokahik Tailoring Shop and Training Center. So ito po yung mga four-piece beneficiaries na mga nanay, in which tinuturuan or nagvo-volunteer sila para turuan yung ibang mga four-piece na mga nanay paano matuto sa pagtatahi. So for me, ito po yung isa sa mga, those are the some of the, you know, concrete na mga volunteer initiatives namin.
0: I really love that yung sinabi mo na may mga nanay na beneficiary ng poor peace na tumutulong din para mag-share din ang kanilang, sabi nga, part ng service learning na binabahagi yung kaalaman nila sa ibang tao. And how is the output of this program po?
1: Yeah, so sir, continue pa rin, no, ang pag-provide nila ng mga trainings, no, sa mga gustong matuto sa pananahi, no. Open yung ating center for that, no, and yeah, and even them, no, they are sometimes, no, sir, pwede ako na lang magturo sa kanya, parang ganun. Parang even them, nag-i-introduce sila because they already understood na dati, you know, parang wala kaming kaalam-alam, but ngayon natuto na kami, and yung kita namin sa panahin, no, makabili na kami ng ulam, nakabili na kami ng mga bayarin, ng mga pagkain namin sa pangaraw-araw, no, we can send our children in school, and kahit paano masasabi natin na doon sila humuhugot, no, ng kanilang yung tawag nating volunteer spirit or spirit of volunteerism.
0: Yes.
1: Dahil na experience nila, so this time they are now eager, no, na magturo, and yung pasensya nila, yung haba talaga yung pasensya, very important talaga yan, no, sa pagtuturo ng pananahi. And after that, they feel good once na matuto na yung isang ina, yung isang nanay, no, and try to duplicate themselves, no. And yeah, yun po.
0: At nakakatuwa kasi talaga namang nag-share ng mga kaalaman itong mga nanay na ito sa ibang tao, 'di ba? Ini-equip natin sila, 'di ba, to share their learning. At babalik ako dun, Sir Sarek, sa ginanap noong 2025 wherein naging host nga po ang CPU ng Second Training of Trainers for Vergada Pagbasa Volunteers. Pwede niyo po bang i-share sa amin kung gaano ba kahalaga ang programang ito, at lalong-lalo na po sa isang higher education institution tulad po ng CPU?
1: Yeah. Nag-start ito, no, I would like also to express gratitude, no, to PNVESCA, no, to invite us, no, sa that. Prior for that, meron kaming seminar sa Benguet State University, somewhere yata yan in March 2025, parang doon. Yeah, so after that one, dinuplicate namin yan dito sa Iloilo, no, here sa Central Philippine University. So we invited, no, yung aming mga yung aming students, you know, yung CPU Outreach Volunteer Society, yung membro nito, yung mga guro, no, natin sa adapted school natin, at saka yung mga some personnel, no, from higher education institution across the country, no, to have that do have training or seminars related to brigada, pagbasa, in touch to sa pag-promote ng volunteerismo. So marami tayong natutunan, no, with that kind of learnings, especially how to diagnose the reading and comprehension level of ng bata. So because of that training, no, sa brigada pagbasa, no, na ginanap dito sa Iloilo, we establish the CPU Kinaadman reading development and and diagnostic services, na kung saan yung mga guro na ito ay because they are trained as ng World Vision at PNVSCA, ay they are now a volunteers, no, para i-determine kung ano yung reading level ng mga bata and yung kanilang comprehension level. So after that, binibigyan sila ng appropriate na instructional materials. Kasi for an instance, although grade 6 ka na, but still yung reading level mo pala grade 3. So yung ibibigay sa iyo na reading materials from where in grade 4, parang yun po, no. Yung approach, no, ng CPU Kinaadman reading development. So kumbaga, yung basic literacy talaga. And we are so happy kasi yun pala, no, yung dapat medyo colorful yung mga textbook pala, no, para kaya-aya sa mga bata na basahin, hindi yung heavy yung text. Isa yan sa mga na-learn ko with my training dito sa brigada pagbasa. And yeah, continue pa rin, no, yung mga volunteer works natin, no, rooted, no, with that kind of seminar, and we hope in the future maybe we can still materialize. And of course, no, we showcase, no, yung ating mga volunteer initiative and social development initiatives dito sa CPU, no, sa ating mga higher education institution, no. Pinapunta natin sila sa ating CPU Arukahi Tailoring Shop, sa we discuss also or yung ating university legal clinics na nagbibigay ng libreng legal advice or assistance, no. And also we have the Kabalaka Birthing Center. And also, they have the Philippine Native Chicken here in CPU. So those are the extension initiatives ng CPU na pwedeng ma-avail, no, ng publiko. Yeah.
0: Sir, ito bang programa nito, lalo na sa yung program niya about sa pagbasa? Is it really a continuous program?
1: Yes, sir. Continuous program po ito, no. Last December, no, nag-establish na tayo ng CPU Kinaadman, and yung mga na training na teachers, no, doon sa brigada, sila po yung personnel nito.
0: Kasi kaya ko na nasabi yan about sa pagbasa, kasi nung nakaraang buwan lang meron akong isang nireport sa aking programa na nagkaroon nga tayo ng literacy crisis here in the Philippines, na kung saan may mga bata, I mean, nakakabasa pero hindi nauunawaan ang kanilang binabasa. So comprehension is very important, kasi syempre ayaw natin silang mabiktima ng mis and disinformation dito sa ating society. So mahalaga yun na nagpapatuloy po yung ganitong programa for the benefit of them. So, syempre, ito naman po yung aking susunod na katanungan, Sir Sarex, no. Nabanggit nyo kanina na talagang madaming involvement from different stakeholders, student teachers, LGUs. So, bakit sa tingin nyo napakahalaga po ng partnership when it comes to community engagement? Sa karanasan nyo po yan, nasa CPU, paano po nakatulong yung collaboration, lalo na ng mga local government unit, ng mga civil society, ng mga paaralan, ng benchmarking po natin, at maging ng mga private sector.
1: Yeah, so very important ito, sir, yung mga collaboration, linkages, and partnerships. Kasi we all know, napaka-diversified. Maraming mga challenges na piniface, no, yung ating lipunan. So hindi ito magagawa ng isang academic institution, no. So kailangan, no, makipag-ugnayan tayo sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga CSO, NGOs, no, para, no, magaan ang how we are going to mitigate, no, or of course gusto nating eliminate, no, yung mga challenges na ito. And of course, no, in terms of resources, kino-consider natin yan, manpower, and also delegation of tasks. So para once we are going to face, no, yung mga challenges na ito, magaan sa ating lahat, because we have that collaborations and partnerships and yeah, and linkages na tumutulong at nagpapagaan sa atin how we are going to resolve those po.
0: And I love that idea. Collaboration is very important. Kasi tulad nga dito sa ating programa, Sir Zarek, sa Ahensya de Constancia, we also partner with different government agency 'di ba? Para ma-disseminate ang mga information sa ating public, 'di ba? Na ano ba 'yung mga ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ng mga educational institutions sa bawat publiko. So, kaagapaya, sana makipag-collaborate tayo sa ating mga different LGUs, sa ating mga private organization, civil society, kasi sabi nga kapag sama-sama, 'di ba, mas gumagaan ang trabaho. So, ito naman, Sir Sarex, no, sa iyo pong bang pananaw, paano po nakatulong ang mga programa, nabanggit nyo kanina yung Project Earnest, di ba? Sa paghuhubog ng leadership and social responsibility, lalo na ito nga, yung mga kabataan, they are the hope of our nation.
1: Yeah, so, yung sa atin, sir, no, yung Program Earnest natin, no, it is a university scheme again, no, for community development. So again, multidimensional yung challenges na fini-face ng ating community. So yung mga bata or even the faculty itself, no, ang gagawin natin, no, me personally, gusto ko maging passionate sila sa kanilang ginagawa. Huwag nating pilitin kung ayaw, because again, may unique ka na potential, skills or competence na alam mo na you are in that area. Me personally, I am in the gusto ko environment. Kaya I created the Center for Mangroves in Marine Biodiversity. And I feel fun and good, no, nakikita ko yung mga bata nagtatanim ng mangroves, they are happy. They are conducting coastal waste clean conducting coastal waste

0: just, you know, it is co-equal. Co-equal yan sila. So ito po yung ginagawa natin, nagkakontakt tayo ng orientation sa mga yung sa mga outreach coordinator, sa mga other extension officer natin, then kinakascade yan papunta sa mga student orientation. So, yeah, about service learning, about volunteer works, about social development initiatives ni CPO ay ini-introduce niyan. And yeah, yung mga bata, ano, in-highlights natin yung ating opisina, and they are me personally, pag pumuntayan dito sila sa opisina, ayaw ko yung, you know, that para medyo hesitant sila. Gusto ko may welcome sila, no, to kung ano yung gusto nilang mangyari. Sir, gusto ko ng ganitong activities. Mayroon po ba tayong dito? So, gusto ko talagang kung ano yung mga ideas ng mga bata, yung mga gusto nilang mangyari na mga social development initiatives and volunteer works, mini-welcome natin yan, no? Kumbaga, pinupush, ini-encourage, no? And of course, no, very important sa akin, of course, no, very important because we are an academic institution, safety first. Ito po yung kinoconsider talaga namin, no? Kasi we all know na ito po laga always, no, yung in-highlights ko na you can enjoy, but of course, mga anak, no, very important na safety first. And yeah, they follow and they are mindful, no, if they are in the community.
1: Mm-hmm. Tama yun, no? Safety first sa mga kaagapan natin. Before we do things, di ba, kailangan i-prioridad po muna natin ang kaligtasan. At ito, maisingit ko lang, Sir Zarex, kasi how about the budget of implementing this program? Paano ito ini-incorporate din?
0: Yeah, so in terms of budget, no, yung ating opisina, no, kasi we are a private school, so sa tuition fee ng bata, no, talagang binibigay pabalik yan sa kanila, no, kung ano yung mga outreach activities na gusto nila or gusto or naka-indicate sa ating social development plan or sa challenges na lumabas sa community needs assessment natin. Some of them, they mayroon namang mga partnerships with other organizations, no, nagpa-partnership sila, no, sa mga outside ng mga organizations. And yeah, may mga college fee rin, no, na or may mga organization fee sila kung saan sila kumukuha ng budget. Pero mostly partnership with outside. Ito po. But of course, here in the community, sa ating opisina, nagbibigay tayo. But yun, kung we all know that we are dependent, no, kung ilan ang students, yun yung paghati-hatian, no, ng mga kabataan. So, we are a private school. The rest, donation, yun, donation ng mga alumni natin na ng Central Philippine University, very active sila, no, sa to support, no, yung mga extension works ni CPO. Yeah,
1: Yes, Sir Sarex, no. Ngayong 2026 nga, ipagdiriwang po natin ang International Volunteer Year. So, inaasahan po na masalawak pa ang papel ng volunteerismo sa iba't ibang sektor para po sa Central Philippine University. Ano po ba yung mga initiative o mga direksyon na maaaring abangan sa mga susunod pang taon, lalo na ito sa mga ginagawa po ninyo?
0: Yeah, so still, no, hindi siya ganun ka-immediate, but continuous siya, no? Low, slow pace lang, pero one thing for sure, if you're going to ask, sir, no, yung PNVest ka, they trained us ng mga staff, maraming mga seminars and trainings. So if you're going to compare, no, dati nawala sila at now we have that partnership with them, malayo-layo na ang narating, no, ng volunteerism talaga, no, sa aming university. May hamapin mo in terms of our livelihood, nati-train na tayo, no? And continue yan, continue pa rin tayo. And we're so happy, ha, that the SWD, they are going to give us another additional fund, no? Wow. Na magbigay ng mga sewing machines na ito, an embroidery machine. So ibig sabihin, marami pang mga four-piece beneficiaries ang tuturuan, no, voluntaryo, no, ng ating mga existing na mga four-piece beneficiaries mga dito sa ating center. And in terms sa mga bata dito, no, continue, aware sila, they are already aware that especially, no, the CPU Student Outreach Volunteer Society is very visible to the public. Sila na lang sinusulatan. Sila na sinusulatan to have partnership. So masaya ako, no, pag may invitation, no, yung organization natin with other academic institution, with the outside organization. So para sa akin, yung visibility, yung mga ginagawa ng bata kailan i-record.

0: Ahensya de Konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702.

0: Agapay ng Sambayanan. Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Kayla Escalante at usapang healthy aging tayo today kaagapay. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa paano nga ba manatiling malusog habang tayo ay nagkakaedad na, yan po ang ating talakayan ngayong hapon na ito. Kaya kung meron kang katanungan dyan kaagapay ay ipadala mo na sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. Sa ating ongoing Facebook live streaming, i-comment mo na dyan kaagapay ang iyong katanungan. At nagbumabati rin tayo ng happy listening sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM radio, sa transistor radio, o maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa mga sasakyan nila. Ingat-ingat kaagapay sa pagmamaneho. At kumusta po ba kayo kaagapay ngayong Wednesday afternoon? Sana nga po ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat po sa pagtutok dito sa Doctors Online. Bago po tayo tumungo sa ating discussion ay babatiin ko lamang po ng happy happy birthday ang National Executive Director ng Philippine Missionary Fellowship si kay Bishop Robert Suarez. Happy birthday po Bishop. Dalangin po namin na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy niya po kayong ingatan nasan man kayo pumaroon. Happy happy birthday po at sana po ay ma-enjoy po ninyo ang inyong special day. At muli kaagapay, ang atin pong topic ngayong Wednesday ay usapang healthy aging. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating ongoing Facebook live streaming sa 702 DZAS FEBC Radio. At tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. At sa puntong ito, tayo naman po ay tutungo na sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa Himpapawid. At muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At ngayong hapon kaagapay, ang ating pong topic, healthy aging. At meron po tayong makakasamang doktor na lagi na po nating kaagapay dito sa Doctors Online. Siya po ay medical doctor sa TANS Multi-Specialty Clinic. Atin na pong i-welcome si Dr. Philip Tan. Hello po Doc Philip. Good afternoon po.
3: Yes, good afternoon Ma'am Kayla. Good afternoon for everyone. Mga nakikinig dito or na-view dito sa Doctors Online. Happy good afternoon po sa Coronadal at maayong hapon sa Zamboanga po

0: Good afternoon din po dyan sa inyo, or buenas tardes.
1: Yon, happy listening nga po sa ating mga kaagapay na nakikinig dito sa ating programa. Doc Philip, baka po meron po kayong mga gusto pang i-shout out dito sa ating programa.
0: Shout out ko lang po si Karen, lagi nakikinig po yan. Mga taga Capital City Alliance Church, ano? Marami po nakikinig sa Doctors Online, mga taga CCF, and at the same time sa UECP, ano? Ay marami po nakikinig sa atin. Good afternoon sa Basilan po, sa UECI po. Marami din nakikinig sa atin dyan.
1: Yan po. Happy listening po sa inyong lahat. Doc, ang ating pong topic for today ay healthy aging. Naku, marami pong mga kaagapay natin ang tiyak na makaka-relate dito po sa ating usapan, dahil nga habang tayo ay nagkakaedad ay iba't iba ng mga karamdaman ang ating nararanasan. Kaya naman mainam na mapag-usapan natin yan. Doc, ang una po nating pag-usapan, paano nga ba natin mapapanatiling healthy and active yung ating mga pangangatawan habang tayo po ay nagkakaedad?
0: Oo. Kapag sinabi natin, Ma'am Kayla, na aging, ano? Anong edad ba yan? Aging na yan. Usually, sabi nga nila, life begins at 40s. No? Pero sabi ng mga doktor, it's not life begins at 40. Sabi nila, problems begins at 40s. Kaya magkaiba po, Ma'am Kayla, kapag makita nyo po ang isang tao 20s, 30s, kaysa 40 and above. Pero mostly kapag aging, sabi nga nila senior citizen ka na, nandoon na tayo sa 60 and above. Kaya magkaiba po. Kaya kapag sinabi natin 70 ka na or 80, kung nandoon sa Bible yan, sa Psalms 90:10, bonus age na yan, yun na yung lifespan natin. Ang problema lang nakalagay sa Bible, yan yung lifespan, aya lang, marami ka nang mararamdaman, no? Then you will soon fly away. Yun yung word ng Bible na makita natin in regards with our age. Walang 90, walang 100, pero somebody na umaabot ng mga ganyan, kagaya ni Senator Enrile, umabot siya ng 101. Meron kaming kilala, 102, no? Pero siyempre, ang buhay natin nandun lang sa 70, 80. Kaya makita natin yung mga classmate natin, mga kaibigan natin, once na umabot ka na ng 60 and above, isa-isa na nawawala sa mundo. Kaya yun po yung mga problem. Makita nyo po, may problema na kapag dumaan na po yung edad na yan. Kaya ito yung mga i-observe natin, 40s, 50s, 60, 70, or 80, marami na po nararamdaman. Kaya kailangan maging healthy, no? Healthy aging. Kapag sinabi yung aging, may edad na tayo, kaya kailangan maging healthy. No, paano ba maging healthy? Kung ikaw ba naman, naka-edad ka ng 70, hindi ka na naglalakad, eh later on, hindi ka na makakalakad. Di ba? Kung ikaw ba naman di matutulog, nakatulalaan na lang buong gabi, hindi yun healthy. Kung kumakain ka, pakonti-konti, pagkatapos hindi mo gusto yung pagkain, hindi ka healthy. Hindi balance yung pagkain mo, hindi yan healthy. Kaya ang healthy diet, maganda po kapag kumakain ka, nasa sarapan mo pa rin sa pagkain mo. Dapat lumalakad-lakad. Ang lakad naman, 10 minutes, 15 minutes is enough for you in a day. No? Hindi naman kailangan tatakbo ka kagaya ng mga teenager o mga kabataan. Hindi na tayo pwede tumakbo kasi maingat tayo, baka mamaya matumba tayo, magkaroon tayo ng fracture. Ang alam naman natin, ang mga buto natin ay brittle bones na po yan. Pwede na siya ma-fracture anytime kapag natumba tayo or na-aksidente tayo. Kaya yun po yung mga kailangan natin, maging very healthy, at lalo na kapag may mga sakit kayo, katulad ng diabetes, kagaya ng high blood, no? May mga iba, may kidney failure pa nga. May mga bara-bara sa ugat, kailangan mag-check up kayo sa doktor. Kasi mamaya, iiwanan niyo yan. Mahirap po kung hindi pa tayo paano, hindi tayo kukunin pa ni Lord. Pagkatapos, may sakit ka, di paralyze ka. Kaya ayaw natin na maging pangit ang ating katawan during the time na nakakaedad tayo. Mas maganda po, malakas pa rin tayo. Nakita mo si Lola, nag-exercise pa, di ba? Yung iba, nakikita ko mga Lola, nagsasumba pa. Yung iba, yung mga Chinese, nagta-tai chi, ano? Kaya yun yung mga magaganda po. Ang sabi ka ng mga in-check, magandang tai chi, kahit dahan-dahan lang yung exercise nila, pero it's very healthy, ano? Now, yung memory, subukan nyo po

0: yung mga tao na may kausap lagi. Maganda ang memory nila.
1: Okay.
0: Lagi may mga apo kasama doon, mga anak, kausap ng nanay, masaya ang nanay sa mga apo. Yun ang healthy, ang mind nila. Subukan nyo po na wala pong kasama ang nanay. Ang memorya nung mihina. Pagkatapos nakakaroon sila ng problem na dementia, nakakaroon sila ng problema ng Alzheimer, malungkot sila, di ba? Pero kung ikaw ay may edad ka, gusto mo pa mabuhay na mahaba, kapag mabait ang anak, mabait ang mga apo, di ba? Yes, okay na.
1: Opo, yan po. Maraming salamat po, Doc, sa mga reminder na yan. Pero, Doc, normal lang po ba na habang nagkakaedad po ay nakakaramdam po ng panghihina? May paraan po ba para maiwasan po ito?
0: Yeah. Ang panghihina po, once you reach 40s, iba na. Iba na yung katawan natin. Ano? Hindi na siya ganun kalakas. No? Kung dati po, kaya natin tumakbo, naalala ko, nung ako ay 30s or 20s, kapag umaakit ako sa LRT, tatlong-tatlong steps, kasi maliliit lang yung steps, yung tatlong-tatlo. Pero not today, I am already 62. Kapag siguro, pag-akit ko, dahan-dahan na. Bakit po? Kasi ang ating mga buto ay, ano na, malutong na po yan. Chalky white na po yan. Fragile na po. Kaya pwede ka matumba, pwede, tsaka mahina talaga. Hindi na siya kagaya ng 20s or 30s. Pagdating mo ng 40s pa lang, kakaiba na po yun. Tsaka nervyoso na po tayo.
1: Mm-mm.
0: Kaya observe nyo po at the age of 40, ano, pero kailangan yung quality of life. Oo, kailangan yung quality of life. Hindi po lahat ng matanda, ito na yung problema. Kailangan masaya ka pa rin. Even though may nangyayari, kasi nandiyan naman yan sa Bible, talaga marami na tayong mararamdaman. Pero kailangan lang masaya ka yung buhay mo.
1: Okay po. So, magagandang reminder from Dr. Philip Tan, no, para po sa ating mga kaagapay na nakakaranas na ng panghihina habang sila ay tumatanda. Eto, Doc, ano naman po yung mga simpleng habits na pwede pong simulan ng gawin ngayon pa lang para po mas maging healthy habang nagkakaedad?
0: Again, Ma'am Kayla, sinabi ko nga, ang mga may edad, kailangan pa rin sila mag-walk.
1: Okay.
0: Okay, walk lang po. Hindi ina-advise mag-jogging sila.
1: Mm-hmm.
0: Mag-walk or stretching po. Kung hindi pa kaya lang ng hindi kaya mag-walking. Example, mga pasyente nasa wheelchair lang. Hindi nila kaya mag-walk, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mag-stretching ang kamay, stretching ang ano, may kausap. Yun yung dapat gawin para may alternatibo tayo. Tapos kumain ng balanced diet. Kapag sinabi natin balanced diet, may gulay, may isda, may karne, mga apo at mga anak, huwag naman hindi papakainin si nanay kasi masama lahat. Kasi kung mga masama lahat, bawal ang karne, bawal ang manok, di wala na siya makakain na masarap. Pwede siya kumain everything but in small frequent, no? Konti-konti, ano? Tapos meron po lumalabas mga iba-ibang klaseng gatas, ano? Na very healthy sa katawan. Pwede rin bigyan natin sila ng mga bitamina. Ang bitamina, marami po kasi once na nakakaedad tayo, humihina ang deficient natin is vitamin B. Ang buto natin humihina, kaya binibigyan tayo ng calcium. Kapag hindi ka masyado naglalakad sa labas, hindi ka tinatamaan ng araw, kailangan ka ng vitamin D. Kapag ikaw ay mahina na ang mata, kailangan mo ng vitamin A. It depends upon, no? Kaya siguro kapag may problema ang tatay, nanay nyo, lolo, lola, siguro magpa-check up din sa doktor para bigyan sila ng tamang bitamina.
1: Okay po. Salamat po sa mga advice na yan. So, kaagapay, no, magandang reminder na maging active pa rin sa pamamagitan ng paglalakad. Tsaka syempre yung mga vitamins at yung importante din na maging mindful tayo sa ating mga kinakain. Doc, ano po yung mga check-up o consultation na hindi po dapat kinakalimutan o lumiliban yung ating mga kaagapay na nagkakaedad?
0: Na, halimbawa po, yung nanay natin, tatay, lolo, lola, meron siyang high blood, siguro dapat ma-check-check na po yon. Kasi, alam niyo, Ma'am Kayla, ang ugat ng bata at ugat ng matanda, iba na yan.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa kanal pa yan, brand new pa yung sa bata. Yung may edad na po, yung ugat namin, meron na po mga lamat, no? Masebo na po siya.

0: Kaya kapag hindi makadaloy ang dugo from the heart to the system, ang mangyari po, tataas ang presyon. Now, kapag makita nyo po, tumataas ang cholesterol, tumataas ang triglycerides, naku, high blood, sakit sa puso yan, or pwede pa ma-stroke. Ang hirap ma-stroke. Ayaw na ayaw ng isang tao na paralyze. Ano? Then second po is yung sugar. Yung sugar. Pero dito sa blood pressure, yung sugar. Kaya lang, chine-check din yung sugar. Kung ang ating lolo, lola, or mother, father, ay may problema sa sugar, kailangan i-check din yan sa doctor. Why? Kasi pwede magbago-bago yung kanyang sugar level. Pwede baguhin ng doctor yung kamot. Pwede pong dagdagan, pwede mabawasan, pwede maging insulin injection. Ano? Ang daming lumalabas. Eh, ang doctor lang may alam, kaya pwede po i-advise yun. Pero kung iiwanan nyo si nanay, ay sige na lang kasi magastos. Eh baka mamaya ma-paralyze, baka manghihina talaga siya, pumataas ang sugar. Meron tayong makita mga nanay, yung mga kanyang paa umiitim na, nakakasugat, no? Yun yung mga diabetic foot naman, kaya kailangan palinis yan sa hospital or sa clinic para lumakas po siya. Kasi kapag may paralyze na tayo, paano pa maging healthy yun, no? Wala nang good quality of life yun. Kaya sa atin, kailangan maging masaya tayo. Now, paano pa ang tulog nila? Kapag yung tulog naman hindi makatulog, may mga gamot, may remedyo po ang doktor. Bibigyan sila ng gamot para makatulog ng ano. Paano hindi makakain? Baka mamaya, bloated na yung tiyan nila, acidic na yung tiyan nila. Yun yung effect na parang nawawala sila ng gana kumain. Kaya check up din nyo po yan. Kasi ang effect niyan, kapag wala na silang gana kumain, ibig sabihin, acidic na yung tiyan. Eh paano? Hindi makalakat, masakit ang mga buto-buto. Masakit ang joints, kagaya ng elbow, shoulder, ano, may prosent shoulder pa. Minsan iniiwan nila, kawawa naman ang matanda na hindi na makalakat at hindi na makatayo or hindi na makagalaw. Kaya meron po mga gamot na ireseta ng doktor, may tinatawag namin anti-inflammatory. Pero kung meron po mga panahon noon, kung makikita nyo po, ang pag-aaral po ng turmeric, maganda po. Kasi ang turmeric po is anti-inflammatory and antioxidant, no? Kaya narinig na natin yan, luyang dilaw lang po yan. Meron tayo, available yan sa Pilipinas, luyang dilaw, anti-inflammatory. Yun yung nilalagay namin minsan sa kamay or iniinom po yan para lumakas po ang mga joints nila. Pero kung hindi kaya ng mga supplement na yan, meron din tayong other medication para mas mabilis kasi ayaw namin tumagal yung pain nila, no? Yung memory naman po, maganda din ang turmeric. Kung makikita nyo po ang studies, no? Ang India at China, very common po ang turmeric sa kanila. Every meal nila may turmeric, no? Kaya ang turmeric po, it helps the brain na matanggal yung mga barabara. Kapag nagbarabara na po yan sa brain nyo po, then that Alzheimer will come in. Kaya observe nyo po, sa Amerika, yun yung maraming Alzheimer. Kasi number one, ang problem nila doon, ang pagkain, puro processed food. Ginagaya ng Pilipinas yan. Second po, yung mga nanay natin doon, ay nilalagay sila sa home for the aged or nag-iisa sa bahay. Hiwalay na yung anak at saka ano. E dito naman sa atin is extended family. Kaya yun yung maganda kung extended family, at may kausap si nanay, yun yung the good news. Pero paano kung wala na siyang kausap? Ang effect po niya, yung memory niya, pahina ng pahina. And then dito sa Pilipinas, yun ang maganda. Kasi meron tayong tinatawag na turmeric or the antioxidant. Marami tayong halaman, blessed na blessed ang Pilipinas, na si marami tayong halaman na maganda po sa katawan natin. Yun yung mga times na kailangan ng mga may edad po, lalo na ang magulang natin and lolo-lola natin.
1: Yan po, no? So magandang reminder po sa ating mga kaagapay. Naku, Dok, ang dami po palang dapat natin pag-usapan tungkol po dito sa topic na ito. Pero sa ngayon, Dok, ay we will take a short break po muna, no? Pansamantala po tayong mag-give way para po sa health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And Dok, after po ng break, ay magbabalik po tayo para naman sagutin ang mga katanungan from our listeners and viewers. Kaya kaagapay, kung ikaw ay merong katanungan tungkol dito sa healthy aging, ipadala mo na yan sa ating ongoing Facebook live streaming at ating pong babasahin yan at sasagutin ni Doc Philip. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay, kahit nagkakaedad na, mahalaga na patuloy pa rin ang inyong pag-aalaga sa inyong katawan at kalusugan. Kaya narito ang ilang tips para sa healthy aging. Una, mag-ehersisyo. Igalaw ang katawan. Mag-brisk walk o mag-lift ng weights. Makatutulong ito para mag-function ng maayos ang katawan habang tumatanda. Pangalawa, paandarin ang isip. Huwag ding kalimutan i-exercise ang isip. Batay sa pag-aaral, mas mahusay mag-function ang ating utak kung ito ay na-exercise at nahahasa. Subukan maglaro ng puzzles o iba pang mental activities. Pangatlo, kumain ng masustansyang pagkain. Mahalaga ang pagkakaroon ng healthy diet. Ugaliing kumain ng tama. Ikaapat, magkaroon ng pahinga. Batay sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng time upang mag-unwind ay nakatutulong para sa healthier at happier aging. At ikalima, magkaroon ng annual check-ups. Makatutulong ito upang mabantayan regularly ang kondisyon ng iyong kalusugan. Ang health tips na ito ay hango sa ProMedica at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Muli pong nagbabalik ang Doctors Online dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS AM Band maging sa Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio maging sa ating YouTube channel and of course ang mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kasama pa rin natin ngayong araw si Dr. Philip Tana para pag-usapan ang healthy aging. Doc, ilan na pong mga kaagapay natin ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Dito po sa ating ongoing Facebook live streaming si Monette Tayag ay nagtatanong po, okay lang daw po ba ang coffee everyday?
0: Yes, Ma'am Kayla, good afternoon ulit. Good afternoon sa DOL. Yes, Monette ba yun, Monette? Yung coffee naman walang problema. Ang problema lang ng coffee is caffeine, no? Mm-hmm. Now, ano ang ginagawa ng caffeine kapag sobra sa katawan? Nagpapalpitate. Now, once magpapalpitate ka, hindi ka papatulugin, gising ka. Kaya never take coffee in the evening. Kaya lang kung may tao sanay uminom ng kape, stimulant po kasi siya, hindi rin maganda. Pwede mag-take ng coffee, one or two cups in a day, but not always or every 15 minutes. Ano? Kaya masarap man siya, pero meron po siyang ginagawa sa katawan, in-stimulate niya po, at hindi kayo papatulugin yan. Kaya hindi rin maganda. Kung sobra, lahat ng sobra, masama pa rin. No, Monette?
1: Okay po. So, okay lang na everyday, wag lang po so sobra sa isang araw ang pag-inom ng kape. Doc, another question po from Vincent Garcia. Pag daw po ba ang turmeric powder ay inihalo sa mga lulutuing pagkain, ano daw po ang effect, ang epekto nito sa ating katawan?
0: Yeah, Vincent, good afternoon po. Kung makikita nyo po sa ibang bansa, every food, even sa ano nila, rice nila, meron pong turmeric. Napakaganda pong turmeric panghalo. Kasi napakaganda po ang turmeric eh. Ganyan din sa Mediterranean, yung tinatawag nila Mediterranean diet, ang hinahalo hindi naman turmeric, olive oil. Okay? Kaya ang olive oil, ang problema lang, hindi pwede isama sa luto. Kailangan after luto na yon. Yun yung ano. Yung turmeric pwede po isama sa luto. Yon. Kaya magiging mapango yung pagkain. Ano. Kaya lang may side effect kapag always na maraming turmeric. Yung body odor. Ano? Mm-hmm. Kaya minsan, makita niyo yung mga foreigner, may body odor. It's something to do with their eating habits. Ano? Kaya pwede naman, pero pakunti-konti, para to help your body na maging malakas at gumanda ang circulation at the same time, a good anti-inflammatory effect, Vincent.
1: Okay po. Salamat po, Doc. Ito po, another question po. Siya daw po ay 62 years old na at meron po siyang high blood pressure. Madalas daw po siyang nakakaramdam ng panghihina at mabilis mapagod kahit simpleng gawain lang po sa bahay. Normal lang daw po ba ito habang nagkakaedad o kailangan na daw pong magpa-check up?
0: Yes, masakit man sabihin 62 na tayo, okay? Yung 62, talagang mahina na. Then, ibig sabihin kanina, nag-explain ako about the blood vessels. Mm-hmm. Yung blood vessels, kapag medyo may mga bara-bara na yan, yun yung tinatawag natin ng cholesterol. Triglycerides, yun makikita nyo sa mga blood test nyo po yan. Kaya kailangan i-monitor nyo. Then later in times, ang next in line nyo po doon, high blood na. Kung hindi high blood stroke, ano? Mm-hmm. Kaya, or sakit sa puso, ano? Kaya yung mga bara-bara po ng ugat na yon, ang ginagawa namin dito sa clinic, paano tanggalin yung bara-bara na yan? Eh, sometimes, ginagamit nga namin dyan mga natural means, ano? Kung wala pong synthetic na gamot, ginagamit namin mga natural means para paano pa linisin yung mga bara-bara. Kasi ayaw natin, pagdating natin ng 60 plus or 70 plus, na pahina tayo ng pahina. Yung kasi at the 60, iba po. Again, ibang-iba po ang age 30 and 40s. Ano? Kaya yun po yung problem po natin. Sa mga kalalakihan po, just to give you a little idea, ang problem nila yung erection ng kanilang ari, ano? Kaya hindi na tumitigas. It's because of the blood flow. May mga bara-bara na po din yun. At the age of 60 and above, medyo humihina na ang sex life nila. It's because of the circulation naman. Hindi na ganun kaganda. Para just to give you a little konting idea about the circulation, siguro nakita nyo po mga bombero, mga fire truck kapag may sunog po, yung hose nila, dumadaan ng tubig. Kung in case binobomba po ng bomba ng bombero, kahit tapakan mo yung hose, matigas na matigas yan. Yun yung good circulation. Kaya makita nyo po, kapag bumubugas sila ng tubig, malakas. Para kung makita mo po, tinapakan mo yung hose, malambot. Kapag titingnan mo doon, parang tumutulok na lang yung tubig siguro sa end of the hose. Ano? Kaya dito po, kailangan yung ugat nyo, medyo malakas po ang elasticity to flow the ano, kasi may heart tayo to pump the ano, eh paano kung barado na yung ugat sa puso, mahina na po yun. Later on, may enlargement ka na ng heart, meron ka ng sakit sa puso, meron ka ng part ng stroke, ganun po. Kaya nanghihina po tayo. Kaya yun po yung mga effect, kasi mga para-para na po sa sirkulasyon. Kaya dito po, siguro isasuggest ng doktor mag-ECG, mag-2D echo, kung kailangan din mag-chest x-ray, papagawa yun. And the most important is yung mga blood test na yan. Kaya kailangan at the age of 60, may annual check-up na po kayo.
1: Okay po. Another question, Doc, ay napapansin daw po niya na makakalimutin nito daw pong mga nakakaraang taon. Minsan po nakakalimutan niya miski yung pangalan ng tao o kung saan po nailagay yung gamit. Signs na daw po ba iyon ng dementia?
0: Hindi naman. Makaibang dementia in comparison yung memory loss, no? Or memory block, ano? Kasi kung titingnan niyo po, kung 60 ka, compared mo yung mga bata na nasa elementary and high school, kaya pa ba natin mag-exam kagaya nila? Enumeration, fill in the blanks, di ba? Hindi na natin kaya mag-memorize, ano? Siguro ang exam namin sa mga medisina, multiple choice, pipili ka na lang. Kasi ang memory, pahina ng pahina yan. Habang ano, yung brain natin, na malaki, lumalaki habang bata yan, pagkatapos kapag nakakaedad natin, na age 40, dahan-dahan naman siya nag-atrophy, lumiliit siya. Kaya humihina po yung ating memory. Now, kapag nakalimutan mo lang yung eyeglass mo, nakalimutan mo lang yung susi, yung cellphone, saan mo nilagay, gano'n, pangalan. Eh kung naalala nyo po, nung kabataan nyo po, kapag telephone number ng PLDT pa, naalala ko, memorize mo ang telephone number ng mga kapitbahay mo, ano? Pero today po, hindi na natin, minsan sarili natin cellphone, hindi natin memorize yung number. Sa example, yung kami marami kami, 12 kami yung mga kapatid. Mm-hmm. Minsan yung tatay nanay natin hindi na maalala mga pangalan. Hindi na alam yung birthday nyo. Hindi na alam yung kasal nyo. Eh pero meron din mga may edad kagaya ng papa ko, alam niya kahit timbang namin, alam niya. Wow. Kung kailan kami pinanganak sa ospital. Meron din ganun, ano? Now, yung dementia naman po, mahirap yon, okay? Yung dementia, yun yung kailangan mo na ng turmeric dyan kapag may dementia. Makakatulong siguro ng turmeric in regards with the problem ng memory loss. Mayroon marami pa naman gamot na mga natural na pwede makatulong sa memory. Pero hindi nakatulad ng kabataan, no? Kaya yun po yun. Yung dementia, ang effect niyan minsan, ginagawa mo something na hindi mo na alam. Halimbawa lang po, pupunta ka somewhere else na wala ka palang damit. Okay? Naglalakad ka walang damit, pero hindi mo alam yun. Mm-hmm. Pero bumabalik po sa normal. Pero hindi niya aminin na ginawa niya yun. Kasi parang na iba lang yung mind niya doon. Yun yung dementia. Pero ang Alzheimer, parang bumabalik ka sa panahon noon. Halimbawa, naalala mo lang high school ka pa, puro pang high school lang naalala, yung future wala na. Yung puro past lang po. Yun yung, ano, kaya hindi niya kilala yung anak niya, hindi niya kilala yung asawa niya, hindi niya kilala ang bahay niya kung nasaan, nawawala na po yun sila. Yun yung Alzheimer. Kaya, pwede po yan mangyari kapag yung ating ugat doon sa brain ay nagbabara na. Kaya tinuturo namin sa mga pasyente to use olive oil, to use turmeric, para sa ano. Kapag ano, kung maalala nyo po sa mga nanay, lola, yung malunggay, napakarami sa atin yan. Daan dyan lang sa tabi natin. Napakaganda po. Dati naalala ko nung bata po ako, binibigay ng malunggay yan sa mga may breastfeeding woman or pregnant. Binibigyan yan kasi number one, it helps po sa mga milk production, it helps po sa mababa ang dugo, no? Maganda din ang malunggay. Kaya marami tayong, blessed na blessed tayo, para bang naalala ko lang yung si Abraham, sabi ni Lord sa kanya, pumunta ka ng Israel, doon ka magstay from Persia, doon ka magstay, ibe-bless kita. At makaka-bless ka sa ibang tao. Ngayon, nakikita ko dito, lahat ng prutas, lahat ng magandang gamot meron tayo. Subukan yung pumunta sa ibang bansa, dry ang kanilang land. Pero tayo po, napaka-bless po tayo. Kailangan lang marunong lang din tayo what to do or what to take, no?
1: Okay po. Salamat po, Doc. Nako, napakarami pa po nating pag-uusapan tungkol po sa topic na ito, pero meron lamang po tayong limited na time. Siguro, Doc, bago po tayo mag-end, ay ano na lang po ang inyong mga reminder para po sa ating mga kaagapay, lalo po sa mga, para po ma-achieve natin ang healthy aging.
0: Yes. Alam niyo po, kapag nasa age 60 na tayo, huwag niyo isipin na 60 ka na. Senior ka na, or huwag mo isipin na kawawa ka na. Okay? Isipin niyo po, bata pa po tayo. Na kailangan may kausap, kailangan natutulog na maaga, kailangan na naglalakad pa, kasi kapag dahan-dahan na yan nagde-deteriorate, wala na tayo later in times. Paralyzed na tayo, mahirap naman, bedridden tayo, or naka-wheelchair tayo, di ba? Kailangan yung isip niyo nag-work. It helps. Kaya naalala ko noon, may drama, na isang drama na panood ko po, na hindi makalakad. Ang ginawa nila, tinakot nila yung matanda. Tumagbo yung matanda. Ano? Pero hindi dapat yun kasi baka ma-heart attack pa. Ano? Mm-hmm. Yun yung binibigyan ng adrenaline para kaya mo yan. Pwede pa tayo maglakad. Ano? Kasi kapag hindi ka na maglakad, later in times, hindi na ka talaga tayo makakalakad. Ano? Kaya talagang kailangan healthy diet, importante yan. Yung walking, don't go for jogging, ano? Kapag 60 ka na, kasi baka mamaya yung buto-buto mo, matumba ka na lang dyan, mahirap na yun. Watch out po yung mata nyo. Baka mama, may katarata na hindi nyo na makita. Pwede kayo matumba. Kasi watch out nyo po yung buto. Kasi baka mama, matumba, makaroon ng fracture. Sa banyo po, napaka, ano yan, very common, ano, sa banyo, mga sabon, shampoo na, na iniwan ng bata, tapos lumaan yung matanda, pwede din po. Now, even sa pagpupo, ah, hindi namin in-advise umiri ka ng umire. Kasi baka mami, ma-atake po yung puso po. Kaya medyo maingat din po yun. Yung sleep habit, sa amin, ina-advise namin at 9 o'clock, go to bed. Panahon namin, nung bata kami, 6 o'clock. Pero 9 o'clock, don't go to 11 o'clock kasi ang pico-piling nyo, wala na. No? Mm-hmm. Tapos dapat ang kausap nyo lagi masaya, hindi puro problema. Huwag kayong ma-stress. Kapag na-stress kayo, lugi po kayo dyan. Ano? Kaya lagi nyo isipin, lagi yung Galatians, na yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, self-control, yun ang importante. Maging masaya po kayo doon. Kabaliktaran noon, puro pangit na yan. No? Kaya yun lang, Ma'am Kayla.
1: Yun po. Maraming salamat po, Doc Philip. At baka na lang po meron tayong mga kaagapay na nais pong magpa-konsulta sa inyo. Eh, paano po ba kayo makokontak, Doc Philip?
0: Yes, Ma'am Kayla. Kami po, may clinic po kami dito sa Bandang Quezon City. It's 867. 867 Tans Building. Mayon Street, Quezon City. Pwede nila kami tawagan sa 330-1231. Pero nilalagay pa yata yun po, 08 ba yun? 08 pa katapos 330-1231. Pero kung gusto nila ako i-text, 0917-629-1080. Kung halimbawa meron tayong mga kaagapay na walang pera, sabihin lang sa amin dito na wala silang pang professional fee at dito kami para makatulong sa kanila.
1: Okay po. Naku, maraming nga salamat po. Doc Philip, muli mga kaagapay, ay pwede po kayong makipag-ugnayan kay Doc Philip. Hanapin nyo lamang po sa Facebook ang TANS Multispecialty Clinic at nandun po yung kanilang address maging ang contact number. Muli po, Doc Philip, ay maraming salamat po sa inyong availability. God bless you po.
0: Thank you, Ma'am Kayla. Thank you po.
1: Kagapay, muli po ay atin pong nakausap si Doc Philip Tan, ang medical doctor mula po sa TANS Multispecialty Clinic. At sa puntong ito, dako po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 2 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Pagpapasalamat, paano nga ba tayo gagaling at lalaya mula sa spiritual leprosy? Maging mapagpasalamat. Laging kasama sa pagsamba ang pagpapasalamat. Ang pagsamba ay laging ginagawa sa diwa ng pagpapasalamat. Kapag tayo'y sumasamba sa Diyos, pinagpapasalamat natin ang kanyang kabutihan at katapatan. Ang pagiging mapagpasalamat ang dapat maging katangian ng ating buhay. Kinakailangan tayong maging mapagpasalamat anuman ang ating kalagayan sa buhay. Kapag ang isang tao ay dumaan sa proseso ng paghingi ng habag, pagsunod ng utos, pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat, tataglayin niya ang pananampalatayang bubuo sa kanyang pagkatao. Magpapagaling sa kanyang karamdamang pisikal at espiritual. Siya ay magiging buong-buo. Wika ni Jesus sa gumaling na Samaritano sa Lucas, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Iyong siyam na ketongin ay gumaling lamang physically ngunit hindi spiritually. Hindi nila naranasan ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng isipan ng tao. Hindi nila naranasan ang isang buhay na masaganang lubos na ipinangako ni Jesus sa Juan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, na maraming salamat po sa paalalang kami po ay maging mapagpasalamat. Ang dalangin namin, Lord, ay tulungan niyo po kami, Lord, na maging mapagpasalamat anuman ang sitwasyon ng aming mga buhay. At ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. At ikaw rin po ang magpagaling, Lord, sa mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw po, Panginoon, nang humipo sa kanila at maranasan nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, salamat po sa iyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV. At salamat din sa mga nakagapay natin sa broadcast sa ating Protect on Duty, John B. Reyes at Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho at Angelica Calayag. At salamat din sa ating mga interns, salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabo at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site. Napapakinggan nga po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, Kagapay! Ngayon ay May 13, 2026 and we are once again halfway sa linggong ito. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayo ka naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat dahil nariyan kaya kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito. Alam ko no, sobrang init no. Damo ba rin yung kaagapay? Talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Eh pero talagang encouragement natin, stay hydrated. Eh kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako ka El, yung init dito sa Ortigas talaga.

0: Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung Tumblr ko, ayan o.
0: Oo, no, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng Tumblr, di ba? Kasi mm-mm, parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, reminder, yeah, kapag ikaw ay may dalang Tumblr, tapos ikaw ay lumalabas, eh, na-re-remind ka, or na kahit papano, eh, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael? 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
1: Correct, di ba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store, di ba? Sa mga tindahan, eh, mapapamahal ka pa. Eh, kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
0: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, Kael, 702 DZAS FEBC Radio TV, na meron ng 53,000 subscribers.
1: Wow!
0: Oo, diba?
1: Napakadami. So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh, mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din, para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
0: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig. Ang kanilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, oh, siguro maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pina-partner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahon na ito, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, Kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
1: Kaya tuloy-tuloy tayo, no, Wen, no? So, ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
0: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina, medyo late tayo nag-lunch, eh. So, I think...
1: Ay, bukang madami tinatapos, ha?
0: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na yon description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi... Yes. We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
1: Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapay, kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sineshare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
0: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, di ba? And kaagapay, kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na eh, talagang nag-adapt na sa hybrid, eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag work from home. Pero yung iba naman, parang pure work from home. Yung iba naman, pure on-site. Ikaw ba, Kael? I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Syempre, mas maganda hybrid, Wen. Oo. Para syempre, may pagkakataon na nasa bahay ka. Syempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, pag nasa office ka, talaga may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Pero dito, kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan, eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano, no, kapag pure work from home, kasi 'di ba, parang hirap. Parang especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi

0: yung mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Relational,
0: be relational. Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us, and iba pa rin talaga.
1: Kailangan na kaagapay talaga.
0: Ayan, gusto ko 'yon, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga, mm-hmm, yung ano eh, face to face na kaharap mo yung tao, 'di ba, Kael?
1: Mhm. Kaya nga kahit hindi tayo magka face to face, eh magka virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect, mm-hmm, with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin, mm-hmm, sa trabaho. Alam mo, Kael, pabor ang work from home, mm-hmm, setup. Na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo, joke.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ha? Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh? Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang ano, difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving people here sa DZAS and sa FEBC. Mm-hmm. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other, mm-hmm, people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Mm-mm, totoo yan talaga. Mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay na difficult person na nakakasalamuha. Daw, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Sa ano pa man yan.
0: Oo, no? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, talaga napakahirap niyan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman, kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong ano eh, kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Na. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng ano, di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Malam mo, ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay, ang ating question of the day, paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan ha, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: na... Para ano to ha, mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka naman Kael eh, may gustong umamin na sila yung ano eh, difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung ano eh, step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with, and eventually changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na, ha? Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin ng mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo? So, aantayin po namin yun, ha, sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun! At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, ay tayo magbe-break lang, Kael, real quick sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube. Huwag po kayong bibitiw at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: at kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon, mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ay, oo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in a straw. Diba? Yung
1: correct,
0: parang
1: correct.
0: Ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? And very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Lawrence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man ang sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi, ay nga, prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational when? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung iyong rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad ang ating kaagapay mula sa Hong Kong, si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anyayahang kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart-to-heart talk no when? Para syempre, madiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba when? Parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. But gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin niya. Yung gagawin niya mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga, ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang 'yun natatapos, no. Mayroon siyang hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, yung yayaing kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda noon, 'di ba? Mag-uusap kayo. Siyempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo kung ano-ano napapasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun lalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng kumbaga pagkukorek natin sa ibang tao para mag-work yun i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no? Isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede diba? Naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero ayun. Napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oo, di ba? Oo. Ang gandang attitude nun.
1: Kasi may
0: nun.
1: Mga ganun tayong moment. No? Para, okay, bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya yung nakasakit eh, siya yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba, na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, eh, hindi muna natin hinihintayin na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Mm-hmm. Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak. May nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapay. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak. So right now, makipag ano ka na, ayos ka na sa give
1: totoo.
0: Forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly kahit mahirap kasi tayo rin, di maganda ang attitude pero minahal daw tayo ng ating Panginoon kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, di ba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, di ba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Even, di ba, even Christ, di ba, kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo, at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, di ba, Wen? So, ayun dapat itong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no? Gusto ko yung sinabi mo, no? Na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi, we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Ayan. Thank you po.
1: Yes.
0: Ito naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, no? Talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa kanya. So ikaw ba, kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person, di ba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, ano, no? Talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali, hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo, at talagang thank you dyan nasa nag-comment din. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba, napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So, mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So, sana when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga, dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yeah, sana kaagapay ang heart natin is to win that person. Hindi lang maipanalo ang argument at masabing tayo yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang reminder, Kael. Meron ka pa bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. kapag mabuti ang ginawa mo at ay marirealize ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no? Na gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din yung ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo, batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude, kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema, hindi rin maganda ang magiging resulta, palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni ating Lori Santos, Kael?
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, open always give the opportunity to reach out to that person to extend so much grace because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Eto naman, Sally Abrogena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait. 'Di ba, Kael?
1: Okay.
0: Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Hesus Kristo ay extended sa mga difficult people din, kaagapay. And he is also asking us to love them as well. Diba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ng ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya, meron pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, next ko na kaagad, alam mo, ito ha, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang sabi niya, unawa, respeto at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugali niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandahan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy at tinag niya Kael sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba Kael?
1: Noo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, di ba? Para makatawid, di ba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
0: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi, grabe, sabi ko nga may mga areas sa life natin na hindi talaga, na blind spot, sabi nga nila. Correct. For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na mag-pinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba? Yes. Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Thank you so much, Kaagapay. Pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen, basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi naman ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili, gawin natin ito meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na sila, pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
1: Yes, ang ganda nun. Thank you po sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kaele, di ba, that you once loved the person, tapos naging difficult person to deal with siya. With that, naging unlovable. Parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
1: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable, diba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha. Basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin, watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
0: Hello po. Happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Ate Lina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee, kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yelo daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ulam na salmon.
1: Ang tindi na merienda mo, ate, ah.
0: Ang heavy na.
1: Parang halian ata yan.
0: Oo, ang heavy na merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita ka, El?
1: Eto, hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Eto, sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness, palambutin niya at palitan niya ng bago. So we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
0: Yes, hindi imposible yun, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo, hindi na magbabago to, di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yung totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
1: Totoo, totoo yan.
0: Di ba? Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
1: Yes, oo. Ay, Wayne, may pahabol na comment si Ate Mary Grace kasinamal. May patotoo din, basahin mo nga.
0: Nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
1: Yes, oo. Refresh mo lang dyan.
0: Oo.
1: So, ang ganda ng patotoo niya.
0: Oo, hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon. Kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa, o kung hindi man ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama, at maganda wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no, nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
1: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kagapa, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony, di ba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
0: Yes, nakakatuwa, Kael, ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
1: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
0: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
1: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kael Garcia po.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo din po ay napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa ating partner na Channel 185 Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
2: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer, Ning Katyanko, ang ating prod techs na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nataniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Baratukan, Angelica Calayag at yung mga kasama rin natin sa Bukawi Transmitter Site.
3: Siyempre, sa punto pong ito, inais nating pasalamatan kayong mga kaagapay natin na patuloy hong partner po natin dito sa FEBC. Sa inyo pong tulong at sa pamamagitan po ng grasya ng Panginoon ay mahigit na pong 7 dekada na naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo po natin ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin po ninyo ang website namin na donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para naman po sa iba pang mga detalye. Okay? So, sa oras pong ito, tayo ay dadako na sa pagkaing pangkaisipan. Ito po'y hango sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Ang sabi po, anuman ang gawin nyo itong ng buong katapatan at ng parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo ang na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo.
0: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
3: Okay, so tayo ay narito na sa ating pinakahuling segment sa blockbuster segment nating Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin po ang inyong mga ilang katanungan. Okay, Attorney?
2: Ayan. So, dahil yan, bigyan daan natin ang ating unang katanungan mula sa ating listener.
4: Tanong ko lang po kung tama ba na sa workplace ko pinadala ang summon. Tapos, pinuntahan ako dito para daw mapahiya ako. May utang po kasi ako. Sabi ko naman sa kanila, sa sweldo ako magbabayad. Pagkasahod ko, pero hindi sila makawit.
2: O yan, attorney, no? Siguro, pauna muna. Ayan. Yeah. Alam niyo po, bago makarating sa korte ang isang kaso, katulad ito, collection of sum of money. Malamang ito, no, dahil may pagkakautang itong ating nagpadala ng katanungan. Eh, syempre, meron ng mga unang demand yan. Merong mga pauna na paniningil na ginawa ko yan. At dahil sa matagal-tagal marahil na panahon na hindi ko nabayaran yung pagkakautang ngayon dahil bagamat meron ng paniningil, eh, humantong na nga po sa korte. Kaya ang ating lahong paanala, alam naman natin yung ating mga obligasyon, eh dapat to laging bukas ang ating komunikasyon sa ating pinagkakautangan at lagi pong in good faith and nagbibigay tayo ng assurance at bigyan natin ng ano, kumbaga sabihin niyo na hindi niyo kaya pang bayaran lahat, uunti-untiin niyo, kailangan meron yung ganung di ba action ano na ipinapakita tayo para naman po hindi na mag-isip yung pinagkakautangan na o baka hindi ako bayaran nito, mapaila na nga ng kaso ito, no? Kasi humantong na ito dito sa pagsiservo ng somon sa inyo. So ang amin pong pagkakaunawan ni Atty. Jeremiah ay meron na ang kaso na naisang pa po laban sa inyo sa collection of money, no? At yun lang po ang ating paalala. Huwag na nating pahantungin pa sa ganitong sitwasyon at atin pong kilalanin naman na meron naman tayo talaga obligasyon at pag-usap po tayo paano natin mababayaran yung ating mga pagkakautang kasi ho, talagang magagastusan po tayo at maaabala rin kapag tayo po ay nasa estado na ito no, na tayo ay nasa korte at naihabla na. So ang tanong na lang ay tama ba na yung daw sumon ay napadala doon sa kanyang tanggapan at dahil doon napahiya siya no, sa kanyang mga co-workers.
5: Yeah, well, siguro paliwanag natin para sa mga tagapakinig. Ano ba itong sumon?

0: Kalara din sa sumo na kapag ikaw ay hindi makapagbigay ng iyong paliwanag sa kabila ng ikaw ay nakatanggap ng summon, ay ikaw ay i-declare, maaring ma-declare in, na in default, no?
1: Default.
0: Ibig sabihin, tatakbo yung kaso ng kahit hindi ka nag-attend dun sa hearing.
1: Mm-hmm.
0: So, mas maganda talaga na ikaw ay sumagot, in short, no?
1: Yes.
0: So, at ang nagpapadala ho ng nag-deliver ng summon po na ito ay either po yung sheriff o yung tinatawag na mga process server po sa court,
1: yung
0: mga mga empleyado po sa loob ng korte. At sila po ay inaatasan naman ho ng batas na siguraduhin na ito'y tatanggapin at ang makakakuhang in person. At hindi
1: yes.
0: pwedeng ipagkatiwala lamang sa ibang tao. Dapat sinisigurado ng batas, ayon ho sa ating rules of court na ang korte po natin ang siyang naglatag, dapat yung taong mismong nirereklamo ang makakuha noong summons na yan para sigurado. So, sa amin hong tingin naman ay wala hong legal na violation po dito na kayo po pinadalhan ng summon po sa opisina. Bagkos, no, eh, basta siguraduhin lamang po na hindi ho kayo iniskandalo o hindi ho kayo sinigaw-sigawan. At ito po naman ang nagpadala nito is yung court process server po mismo. Ang pinakamaganda dyan, attorney talaga, na gawin ng ating tagapakinig dito, ating kaagapay, sagutin ng maganda
1: yes.
0: yung reklamo. Ganyan po yan. Ano? May proseso naman po yan. Sagutin po ninyo. At wala naman hong bagay na hindi maipapaliwanag kung talagang meron ho tayong intensyon na isettle kung meron mang utang. So, sagutin ho lamang yan ng maayos at dun sa mga nakaalam, nakarinig din ho na may summon kayo natanggap, eh, sabihin nyo ho sa kanila yung inyong paliwanag din po. At yun po ang pinakamagandang mangyari po.
1: At handa na yung pambayad.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Kung may
1: kasi,
0: utang.
1: Oo. Of course, assuming yeah. na merong ano, yeah, no, na may pagkakautang, yes. etc. So, para po kumbaga ma-settle na rin po itong kaso nito. Hindi pa, hindi na tumagal at lumawid pa, no? Kasi syempre pare-pareho din po kayong maaabala riyan at magkakagastos. Ano?
0: Yeah. Tsaka, gusto ko lang yes. sabihin na minsan kasi kapag tayo nakakakuha ng summons o reklamo galing sa korte kung saan, tanggapin nyo na lang po ito na pagkakataon din na kayo'y makapag-formal na makapagpaliwanag to hear your side
1: yeah.
0: also.
1: No?
0: So,
1: yes.
0: ano
1: part talaga ng due process eh, no?
0: Yes, kasama
1: oo,
0: po
1: na, mapakinggan po kayo, ayan. So, pakinggan naman natin, ano, isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Hingi po ako ng advice. Ayaw ko na po maging beneficiary sa SS ko, ang asawa ko. Kasi dalawang beses na po niya akong niloloko at wala kaming anak. Ano po ang dapat kong gawin?
1: O yan, attorney, ito naman ay tungkol sa pagiging beneficiary ng asawa niya sa SSS. Pero ayaw na niyang beneficiary yung asawa niya, no? Dahil nga nanloloko ra, niloloko siya at wala naman silang anak. So ano ba ang dapat niyang gawin, ano, para tanggalin na yung beneficiary ng kanyang asawa sa SSS.
0: Akala ko tanggalin yung asawa. Yung
1: hindi naman. No, as beneficiary lang. Oo, as SSS. Oo. Ayan.
0: Well, actually po, tama yan, attorney, kasi yung SSS po, katulad ho ng iba hong mga benefits at mga insurance po na yan, ay ito po ay subject din po sa kalooban ng policy holder. Ano po?
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto nilang gawing beneficiary, no, kaya hanggat kayo po ay buhay pa at pwede niyo pong mabago, at maaari naman ho kayong makipag-ugnayan sa SSS to advise them kung sino ho ang gusto po ninyong gawing beneficiary. Kadalasan nga po na to ang ginagawang beneficiaryo po ng SSS ay mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po, ano po, kasi sila ho ang talaga pong magkakaroon ng impact na malaki sa kanila kung sakali pong ang SSS po ay kung humayo po ang magulang, no, kasi kung asawa naman minsan hindi niyo naman ho alam, no, kung sino po ang mauuna sa inyong dalawa, Kaya ho kadalasan

0: anak po, at kung ang tanong ho'y maaari po ninyong ilipat, ay maaari naman po, sa inyo po yan.
1: Ayan, at makapag-unayan po kayo sa SSS, ano, kasi alam ko may mga forms din yan, ano,
0: Yes.
1: na maaari ninyong i-file sa kanila para po kung let's say may change of beneficiary, ano, eh, makapag-unayan po kayo, no, sa SSS.
0: Ay, attorney, hindi, wala yata silang anak, yun yata ang nasabi.
1: Oo, yes, oo.
0: So,
1: Kaya't,
0: magulang pwede, o kapatid.
1: Oo, yes, sa mga ibang kaanak. Kaya ipakipag-ugnayan lang po sa SSS. Of course, ang kanilang website, sss.gov.ph, ano po, at makipag-ugnayan po kayo sa lalong madaling panahon sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: So, may isa pang dito humingi ng payo, no, patungkol naman sa kanyang pagsali sa isang lending company na kung saan pwede daw mangutang na pang-business at pwede rin namang maglagak ng pera as savings. Ngayon, nag-save po ako. Pero hawak nila ang passbook ko. Naguhulog po ako sa savings ko kasi okay lang naman daw na kahit nasa kanila ang passbook ko, safe naman ito. So, hindi ko chine-check ang passbook ko kasi tiwala naman ako. Dito pa lamang po, medyo may red flags na tayo na tinatawag. Eh, kung savings account po ninyo iyan, eh, dapat po nasa inyo ang passbook, ang dokumento ay nasa inyo. Hindi po yan issue ng tiwalaan kung hindi paglalagay lamang sa tamang paraan, ano, ng paghuhulog para sa tinatawag ninyong savings, para po lamang sa, di ba, transparent lahat at, di ba, for accountability din, ano, at saka sa inyo po iyan yung account niya, so dapat nasa inyo po yung passbook niyan. So ngayon, eto na ang problema. Nagbago sila ng sistema na ang tawag nila connect to card. Na hindi po kailangan ng passbook. Magda-download na lang ng app at doon daw makikita. Eh ngayon, hindi ako makakonect kasi hindi lahat naman po ng klase ng cellphone ay siguro may kakayahan nga doon sa ganoong pagda-download ng app, ano? Ngayon, chinek ko yung passbook ko, nalaman ko may nag-withdraw sa account ko, pero napirmahan nila at ginaya nila ang signature ko. Pero may pagkakaiba kasi hindi talaga ako yun at hindi ko inaamin kasi pinanindigan ko talaga na hindi ako ang nag-withdraw noon at hindi ko ginawa ang kasi pinipilit nila ako na ako ang pumirma. Kaya hinamon ko sila, maglabas sila ng CCTV at mga record at ang sabi na sira daw ang CCTV. So mga convenient excuse, ha? Wala nang record kasi matagal na raw po yan, June 1, 2021 nangyari. Ngayon ko lang na-detect. At nung panahon na yun, may nag-withdraw nga dahil hawak nila ang passbook ko. Itong 2022, this month ko lang nalaman, may naka-withdraw nga po. At hindi naman kalakihan, pero gusto kong malaman sino ang gumawa at paano na-withdraw. So yun ang katanungan niya. No? Pero sa mga tagapakinig natin, yun ang nga po. Please make sure lahat po ng mga may kinalaman sa account ninyo, kayo po ang may hawak ng mga dokumento at kayo po ay maglagak ng inyong pera, whether savings o investment, sa mga reputable na mga financial institutions and organizations, kung ganun ma, o companies, ano ho, magsiguro po tayo kasi hard-earned money yan.
0: Alam niyo po, tama yung sinabi ni Attorney Chona na huwag niyo hong binibigay ang inyong passbook da, kasi at sabihin natin nagtitiwala, tiwalaan, para hong binigay ninyo ang susi ho ng inyong bahay.
1: Oo.
0: At pinatira niyo, pina-stay niyo po sila doon at nagtaka ho kayo nung binuksan. At sinabing di naman ay binuksan, iwan niyo lang. So, huwag niyo hong gagawin ho yan dahil that is for your safety. Dahil ho, ang banko rin ho ay kadalasan sila po ay tinitingnan din nila kapag hawak-hawak ng isang tao ang passbook ninyo, eh parang hawak-hawak po na isang tao yung titulo ng lupa po ninyo. Yan, parang sinasabi po ng pinapahiwatig ho nung tao na may hawak ng passbook ninyo ay may pinagkatiwalaan ako nung may hawak ng account na yan. Kaya kita mo, hawak-hawak ko pa nga yung passbook niya, hawak-hawak ko pa yung lupa. So yung signatures po na kanilang iprinisinta ay nagkakaroon na po minsan ng kumbaga maliit na tiwala.

0: po ba, sabihin natin, ang bangko na passbook ka, nakuha eh, baka genuine din yung pirma na yan, no? Bagamat, ang responsibility
1: pwede questionin ng
0: bangko, yes, no? Is utmost diligence. Kanina, napag-usapan natin ng extraordinary diligence. Ano po? Pero yung utmost diligence ng isang bangko ay napakataas po, no? At as the account holder, ay maaari niyo po itong i-verify sa bangko kung ito po ay over-the-counter transaction na ginawa. Maaari po kayo humingi ng record.
1: Sa attorney sa lending company.
0: Ah, okay.
1: Oo,
0: so
1: lending company.
0: Lending company. Pero sinabi daw na may nag-withdraw daw sa kanilang account.
1: Yes.
0: So, pwede niyang malaman dun sa bangko mismo, nun sa kung ito ay may kumuha. Anyway, so ipagbigay alam po ninyo ito sa inyong bangko at attorney, actually pwede rin niyang ipasara yung account na yan kung siya ay wala ng control dun sa mga dokumento.
1: I think better pa yun. Oo, ipasara na lang yan, yung account po ninyo na yan. At diba, kunin nyo na lang yung natitira pa at diba, ilagak na lang sa mas maayos at na financial institution at yung hawakan nyo na yung lahat ng records ng bank ninyo o ng mga deposits ninyo at kung gusto nyo to hold the lending company diba, at least answerable to you, sulatan lang po ninyo at ipa-account po ninyo yung mga withdrawals na ginawa doon sa account ninyo na sabi nyo nga, hindi nyo naman ginawa. Ano ho? So, for proper disposition lang ho ng inyong savings account sa kanila. Pero tama sabi ni attorney, huwag nyo lang ipagpatuloy yung inyong transaction dyan dahil nakita nyo na po na tila ayon sa inyong pagkakalahad lang naman sa amin, merong nangyari irregularidad. Ayan. Okay, so next question, sabi naman niya, tatanungin ko lang po sana paano gagawin namin. Nakabili po kasi kami ng lupa, pero ang isa sa mga pumirma sa extrajudicial settlement with sale ay namatay na. Hindi po namin ito napapublish. Ang tanong ko, babaguhin pa ba ang extrajudicial settlement? Talagang magkakaroon ng changes na, no, attorney? Kasi yung isang dating pumirma, namatay na rin. So, may mga heirs na ngayon yun na siya po namang magmamana noong ari-arian, noong isa sa pumirma doon sa extrajudicial settlement na with sale. Ano? So, yun ang mga komplikasyon lang, attorney, no, na imbisa nang natapos na yung isang transaksyon, na ibenta at naisalin sa inyo yung pa dahil po merong merong tinatawag tayong intervening na circumstance na matay yung isa sa pumirma, magkakaroon po ng pagbabago kasi nga po hindi ba nagkaroon ng ibang circumstances. Anong take mo dito?
0: Yeah, kasi ang sinasabi dito na nung nakabili sila ng lupa pero yung isa daw dun sa mga pumirma ng extrajudicial settlement ay namatay na. Pero hindi pa daw yun na ipapublish. Kaya kung saan na pwedeng baguhin. Actually, baka may benefit din yun, attorney, no, na mag-ano sila, na mag kung single naman yung tao na yon, ibig sabihin na sa extrajudicial settlement at wala namang anak, mas kakaunti na lang kailang kakausapin. Although, babayad ho kayo ulit niyan. So, notaryo, bayad ho ulitin niyo ulit yan. Ano po? At I think hindi niyo pa rin ho nababayaran yung estate tax na tinatawag po dyan. Ano po, dahil
1: maaari
0: hindi pa napabayaran, ay pwede niyo pa ho yung ulitin ngayon. No? Kasi ang problema niyan, attorney, kapag ito'y kailang nabayaran na, ibig sabihin, pwede na rin nilang ituloy kasi ito'y napapublish na at nabayaran na ang mga taxes. Pero in this case, if hindi pa ho talaga, ay kinakailangan niyo po talagang ulitin. And tingnan niyo rin ho, kasi baka pati ho yung mga tagapagmana nung namatay, ay kinakailangan na hong pumirma doon sa bagong extrajudicial settlement of estate.
1: Yes. Ayan. So, bigyan daan pa natin ng isa, no, nakatanungan, sabi naman niya, applying for tax amnesty sa estate. Ayan. Kasi by next month, di ba, yung unang

0: extension ng amnesty ng estate tax ay matatapos na, no? Middle of June, no? Next year. So, hindi alam kung yan, eh, meron pa bang, ano, no? Mga pagbabago. But, nevertheless, sabi niya, ipapalipat na po yung land title sa heirs kasi both parents are dead. Okay, so nandun na. Ang nakasulat po sa title, ang owner is si A, married to B. No? So A, married to B. Pero ang actual name ng wife is C. Oh, iba pa lang actual name. Need ba talagang dumaan sa court ang pagkokorek ng name ng wife? Kailangan po ba ito kung wife naman ang naunang namatay? Hindi ko lang po kasi alam yung date of marriage nila.
1: Pero ang tanong ko, isang tao ho ba yung wife na yan?
0: Kasi, di ba, A, married to B, pero actual name daw ni B ng wife is C ang pangalan. So, di ba, medyo malayo yun.
1: Tsaka gaano ho ba kalayo? Ito po ba ay kulang lamang ng parang this is a
0: typographical
1: error? Or ito po ba ay one and the same person na meron hong maaring ipakita na dokumento na iisa ho siya? Halimbawa po ang kanyang pangalan ay kuwari ay Maria Victoria Clara. Di ba po? Eh, pero ang pangalan po nakalagay sa titulo po is Maria Clara. Pero meron ho silang dokumento na magpapakita sila po ay one and the same person, ay maaari ho sila mag-issue, maggawa ho ng certificate of one and the same person po. Makipag-ugnayan na lamang po kung ito po ay papayagan at uubra po. Kasi kung malinaw at mapapakita naman po na sila ay parehong tao.
0: Isang tao.
1: Ay baka maaari na ho. At minsan lamang po ay attorney na alam natin yan na depende rin minsan sa examiner kasi dyan. Sa kung ito ay for estate tax purposes, minsan may mas mga mahihigpit na BIR examiner o at meron naman iba ay mas lenient naman sila, no? So kausapin ho ninyo mabuti at baka pumayag naman kung ito ay magkakaroon ho ng yung tinatawag nga na affidavit of the same person.
0: Na masuportahan niyo lang po yung inyong claim na yung B at si C eh one and the same
1: isa,
0: person.
1: Isa. Ano lang naman, parang married to lang yata to attorney.
0: Naman
1: sila yung mismong may-ari ng property pero married to lang.
0: Ayan. So yan na lang ano ang ating nalalabing oras na pwede nating maigugol sa ating payo de asunto segment. Pero kung hindi po ninyo napakinggan yung ating naging kasagutan, maaari po ninyo yung balikan ano, sa ating Facebook page, ang 702-DCAS-FEBC Radio o dito rin po sa ating Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi po namin nasagot ni Attorney Chona ang inyo pong mga katanungan, abangan nyo na lang po ito sa mga susunod pong Sabado. Sa mga may legal concerns naman po, mag-message lamang po kayo sa amin pong Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio or video. Kung gusto nyo nakikita rin ng inyong mukha, ay pwede din ho, no, sa inyong mga katanungan. Okay? Sa oras na ito ay dadak muna ho tayo sa ating prayer time. Ama, marami pong salamat sa araw na ibinigay mo na naman sa amin at sa oras na kami po ay makapagbahagi o Diyos ng mga payo, Panginoon, na nagmumula po, Panginoon, sa batas, sa mga bagay na ibinibigay niyo po, Panginoon, sa amin na mga ideas, Lord, and solutions. Father, we pray na ito po ay magbunga, Panginoon, ng kaginhawahan at kaluwanan sa buhay, Panginoon, ng amin mga kaagapay. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isa na dumadaan sa anuman pong kabigatan, pagsubok o Diyos sa buhay. And I pray, Lord, that you be the one, O God, to move, Lord, in their lives, Lord, in their behalf, Lord. Ikaw ka lang maging tagapagtanggol. Ikaw po, O Diyos, ang kanila po maging tagapagpalakas at tagapagkalinga sa oras, Panginoon, ng kanilang pangangamba. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
0: Amen.
1: Salamat ho mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, sa amin pong mga social media channels. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat at samahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
4: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
3: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
4: Ikaw naman, anak.
3: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
4: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
3: Pero paano kung hindi ko po kaya?
4: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
3: Pwede ba yun?
4: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
3: So okay lang matakot minsan?
4: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay at masigit doon, andyan si Lord.
3: Okay po, excited na po ako tumanda.
5: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
5: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
7: Magandang hapon. Narito na ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules at 13 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
5: Hudyat Balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, malaking pakiusapan sa paraan ng media at social media, ipinahatid ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang hindi siya isuko sa ICC. Malacañang iginiit na patas ang pamahalaan para sa interes ng taong bayan. At pagbawi sa subpoena ng PNP-CIDG kay Senador Ronald De La Rosa, hinumpirma ng DILG. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Malaking pakiusapan sa paraan ng media at social media, ipinahatid ni Senador Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang hindi siya isuko sa ICC. Narito ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
8: Matinding apela ang ipinaabot ni Senador Ronald De La Rosa sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag naman siya anyang isuko sa International Criminal Court kung saan nahaharap siya sa kasong Crime Against Humanity dahil sa kanya umanong naging papel sa drug war ng Administrasyong Duterte kung saan libu-libong mamamayang pinaniniwala ang inosente ay sadyang pinatay ng mga otoridad.
6: Sir, eh, kung kasuhan niyo ako dito sa lokal ko, I'm willing to be hung dito sa ating bansa, kasi sa ating bansa sa day one.
8: Kung makikita niya ni Pangulong Ferdinand Marcos o kung makikita niya anya ang Pangulong Ferdinand Marcos sa ngayon, makikiusap siyang huwag siyang ipadala sa ibayong dagat.
6: Sir, kung makita ko sana si President Marcos siya palakad-lakad, napita ko sana, kakalabitin ko siya.
9: Sir, ang sa mga mga
6: hindi naman ako barumbadong polis, sir. Matino naman ako na polis. Bakit ko ako ipakulong doon sa ibang bayan? Iba na sa ibang bansa?
10: Mag-request ba kayo na makausap personally sa DBB?
11: Sa audience.
6: I don't know if it's possible. Bigyan na nila tayo.
11: But right now, no.
6: Wala namang hindi mo masama. Pakumbaba ka at makiusap. Diyan nasa sitwasyon ka na ganito. Nagsasanda ko sa negosyo. So it doesn't make you a lazy person.
8: Magkagayon pa man, Ani De La Rosa, hindi handang makipag-usap sa punong ehekutibo ang senador sa Malacañang.
6: Sabihin ninyo, sip-sip naman tayo sa kanya. Sa po, ang akin lang talaga sa presidente, sa tingnan niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kasama na dyan yung kapakanan ito. Hindi ako barumbadong pulis, sabi ko nga.
8: Parang nag-iisip nga siya minsan sa mga naging desisyon niya aniya noong aktibo pa siya sa serbisyo at maaaring nagsisisi na siya sa ibang mga bagay na kanyang ginawa, lalo na ang masyadong pagiging tapat sa serbisyo. Sa bandang huli, binigyang diin ni De La Rosa hinding-hindi siya bibitiw sa tungkulin bilang senador. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Malacañang iginiit na patas ang pamahalaan para sa interes ng taong bayan. Para sa detalye, narito si Heidi Bernardo Sampang.
12: Nanindigan ng Malacañang na patas para sa lahat ang pagkilos ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa apilang suporta ni Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng napipintong pag-aresto sa kanya dahil sa kaso sa International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs noong Duterte administration. Sa isang pahayag, sinabi ni Yuse Castro na nais lamang na ipabatid kay Senator Bato at sa lahat na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patas at sumusunod sa batas at hindi karahasan ang ipinaiiral. Binigyang diin ni Castro na hindi ipagkakait ang lahat ng tulong na maipaabot sa ating mga kababayan ng naaayon sa batas. Giit pa ni Yuse Castro, kahit ano pa ang kulay ng isang tao, dapat ay manatiling interes ng taong bayan ang unahin at hindi ang pansariling pagpapayaman. Una rito, nanawagan si De La Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa The Hague, the Netherlands dahil gumagana naman anya ang hustisya sa Pilipinas. Giit pa ni Senator De La Rosa, siya ay isang Pilipino, kaya tungkulin ng administrasyon na protektahan siya laban sa banta ng mga dayuhan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Samantala, pagbawi sa subpoena ng PNP-CIDG kay Senador Ronald De La Rosa, kinumpirma ng DILG. Ang report mula kay Lynn Garcia De La Cruz.
13: Sinuspinde ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena na inilabas kay Senador Ronald De La Rosa. Kinumpirma ito ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla. Ang subpoena ng CIDG ay inisyu bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon ng PNP sa alegasyong extrajudicial killings umano sa Davao Region laban sa Senador. Paliwanag ni Remulla na ang pagbawi sa subpoena ng CIDG kay De La Rosa ay upang bigyan ang pagresolba sa protective custody ng Senado kay De La Rosa. Epektibo ang Senate protective custody kay De La Rosa habang nasa session ang Senado o hanggang June 5. Ayon naman kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pagbawi sa subpoena ay bilang paggalang sa pagsasailalim kay De La Rosa sa kustodiya ng Senado, kaalinsabay naman ng arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court laban sa Senador. Batay sa arrest warrant ng ICC na may petsang November 2025, liable umano si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator para sa krimen mula July 2016 hanggang April 2018 na nagresulta ng pagkasawi ng 32 katao. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Senate President Alan Peter Cayetano inaakusahan ang minorya ng Senado na hindi umano makamove on. Nagbabalik sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
8: Masakit pakinggang isang pambabastos ang ginawa umano ng bagong minorya sa Senado kaugnay ng paghahain nila ng resolusyong umuudyo kay Senador Ronald De La Rosang voluntaryong sumuko na lamang sa mga otoridad. Subalit ito ang binitiwang salita ni Senate President Alan Peter Cayetano sa usapin.
11: May konting kabastusan yung resolusyon.
8: Para kay Cayetano, sana ay matapos na ang usapin sa naganap na kudeta noong Lunes, ngunit wari hindi makamove on ang bagong minorya.
11: Para na kaming sinamplakan, diba? Na paulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist.
8: Samantala, patuloy ang balitaktakan ng minorya at mayorya sa resolusyong nag-uudyok kay De La Rosang voluntaryong sumuko. Sa plenary session, sinabi ni Senador Rodante Marcoletang nais talaga ni na Senador Vicente Soto III at iba pang ipahuli si Senador De La Rosa at idiretso ito sa main office ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Dahil dito anya, dapat iatras ng mga naturang grupo ng senador ang kanilang resolusyon.
14: To surrender Senator De La Rosa is to effectively surrender Philippine sovereignty itself.
8: Ang tinig ni Senador Marcoleta. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Vice President Sara Duterte Carpio maaaring maharap sa hamon sa planong pagtakbo sa 2028 presidential elections hinggil sa kwestiyon sa issue ng pananagutan. Masa nagsalita na sa pamagitan ng resulta ng survey. Narito si Eddie Galvez para sa report.
15: Malaking hamon ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte sa pagguho ng kanyang planong pagtakbo sa 2028 presidential elections, lalo na ang kwestiyon sa issue ng pananagutan. Ang sabi ni House Assistant Majority Leader Z. Alondo Adjong, kapag hindi sinasagot ang ebidensya sa tamang forum, ang publiko mismo ang magsisimulang magtanong kung bakit takot humarap si VP Sara. Sa latest Q1 2026 tugo ng Maso Survey, nanguna ang bala ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo laban sa Sara Duterte Aimee Marcos tandem ang posibleng magtambalan sa 2028 presidential elections. Sa Octo Survey, nakapagrehisto ng 44% support nationwide ang Robredo-Tulfo tandem, habang 40% ang Duterte-Marcos, 16% ang nananatiling undecided. Sabi ni Adjong, hindi ito prediction pero malinaw itong senyales. Kung dati anya, malayo ang lamang ng Duterte Marcos, ngayon nauunahan na sila. Ang nangyari anya, sumisigaw ang ebidensya, pero ang kampo ni VP Sara panayang iwas. Sa bahagi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education, hindi na nakagugulat ang lumabas sa survey. Anya, kapag paulit-ulit na umiiwas ang isang leader na humarap at magpaliwanag sa taong bayan tungkol sa mabibigat na aligasyon, natural lamang anya na mababawasan ang tiwala at kumpiyansa sa kanila ng publiko. Ilan sa mga aligasyon na sa impeachment na kinakaharap ng pangalawang pangulo sangkot sa umano'y maling paggamit ng public funds, unexplained wealth, bribery at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Nitong nakaraang Lunes, bumoto ang majority members ng House of Representatives, 257 affirmative, 35 negative at 9 abstentions para i-impeach si VP Sara at ipadala ang articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
16: Hudyat, pangunahing balita.
7: Sa iba pang balita, proseso ng accreditation ng DONI institutions, pinadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
12: Inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order o EO Number 117 na naglalayong gawing simple ang accreditation process para sa DONI institutions. Ito ay para na rin mas maging maayos ang suporta para sa social welfare at development organizations. Sa ilalim ng EO 117, inatasan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tanging accrediting authority para sa Social Welfare and Development Agencies. Ito ay amyenda sa Executive Order Number 720 na inisyo noong taong 2008, kung saan kabilang pa sa accreditation process ang Philippine Council for NGO Certification. Sa pamamagitan ng bagong pulisiya, kikilalani na ng Bureau of Internal Revenue ang Certificate of Registration and Accreditation na mula lamang sa DSWD sa pagbibigay ng DONI Institution status. DONI Institutions ang mga organisasyon na kwalipikadong tumanggap ng tax-deductible donations at donors tax exemptions sa National Internal Revenue Code. Magiging epektibo kaagad ng EO 117 na pinirmahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto nitong May 7 matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa mga pahayagan na may general circulation. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
16: Hudyat, pangunahing balita.
7: Hantavirus pulmonary syndrome, wala pang beripikadong kaso sa bansa ayon sa Department of Health. May report si Nena Behar.
17: Walang kumpirmadong kaso ng Hantavirus Pulmonary Syndrome o HPS sa Pilipinas ayon sa inilabas na anunsyo ng Department of Health o DOH. Ginman babala ng DOH sa publiko na mahalaga pa rin na panatilihing malinis ang buong kapaligiran sa loob ng ating mga tahanan, komunidad at ang ating sarili. Ito yung upang maiwasan ng pagkalat ng sakit habang mababa pa ang risk o panganib ng pagkalat ng Hantavirus sa bansa. Ayon sa DOH, isang malalang sakit ang Hantavirus Pulmonary Syndrome o HPS galing sa Andes strain ng Hantaviruses mula sa mga daga. Kumakalat ang HPS sa ihi, dumi at lawe ng daga, madalas nasa maruruming lugar at madalas patatagpuan ang mga dagang ito sa South America. Inadibinangan ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng tiyan, ulo, katawan at pagsusuka ang mga pangunahing sintomas ng HPS. Posibleng humantong sa pagkamatay ang mga nakamamatay na sintomas ng HPS tulad ng pagpuno ng tubig sa baga, mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo at cardiac shock. Sa sandaling hindi agad naagapan ang tinamaan ito. Alos 4 sa bawat 10 kaso ng HPS ay namamatay sanhi ng komplikasyon nito ayon sa United States Centers for Disease Control and Prevention. Nena Flores Bihar, FABC, Network News, Lungsod ng Maynila.
16: Hudyat, pangunahing balita.
7: 6 sa 10 Pilipino hindi umiinom ng maintenance para sa hypertension. DOH nagbabala sa peligrong dulot nito. Nagbabalik si Nena Behar para sa karagdagang balita.
17: Nagbabala sa publiko ang Department of Health o DOH na mas maagap na tumugon o gumawa ng aksyon at siguruhing maayos ang lagay ng blood pressure. Bunso dito na ayaw uminom ng maintenance ang 6 mula sa 10 Pilipino at mapanganib ito ayon sa DOH. Binigyan diin ni DOH Secretary Ted Herbosa na walang sintomas o babala ang alta presyon o hypertension na posibleng humantong sa pagtama ng stroke at heart attack. Kaya ipinayo ni Kalihim Herbosa na uminom ng maintenance ang mga may ganitong kondisyon sa kalsugan base sa payo ng doktor at anya hindi ito dapat ihinto hanggat walang abiso ng manggagamot. Pinapayuhan din ng DOH ang publiko na sabayan ito ng ehersisyo at pagkain ng masusustansyang pagkain para magkaroon ng mas maayos na kalsugan. Nena Flores Bihar, FEBC Network News, Lungsod ng Maynila.
7: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.41, Canadian dollar, 44.85, Singaporean dollar, 48.30, at sa Saudi Riyal, 16.37.
16: Hudyat ng pag-asa.
7: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Marcos 4:22. Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag.
16: Hudyat balita.
7: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules at 13 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
16: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ang tamang oras, alas 4:48 ng hapon.
16: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito po ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay! Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Trisha Denise Campanier. Ngayon nga po ay May 13, 2026. At kumusta po kayo mga kaagapay? Kumusta po ang celebration ninyo ng Mother's Day noong Sunday?
4: Yes.
3: Eh, syempre gusto ko pong batiing muli ang ating mga nanay na nakikinig ngayon, lalo na ang mama ko. I love you, mama.
2: I love you more, Trish.
3: Ayan, ganyan ka-sweet ang mama ko talaga. Hindi po yan nauubusan ng pagpapahayag ng love niya sa amin.
1: Totoo yan, anak.
2: Wow.
1: Ganyan talaga ang mga nanay. Lalo na ang mama mo. Grabe na yan eh.
2: Wow, grabe naman ang mag-ama ko. Pero ang totoo po niyan, nagagawa lang nating umibig dahil sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Siya ang source ng pagmamahal na to. Sabi nga po sa John 15:9 sa Tagalog, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tunay nga pong wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming.

0: ng FEBC.ph. Mapakikinggan rin ang programang papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
1: 702-DZAS FEBC Radio,
0: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: At nais kong basahin itong mga messages na ipinadala niyo sa amin, mga kaagapay. At ipaalam niyo sa amin, saan po ba kayo nakikinig ngayon? Nais nating batiin ang mga nakikinig mula sa Caloocan tulad ni Nora Canchela, si Len Agdon Reyes from Nueva Ecija, si Jessica Jeng from Tarlac City, at si Epifanio Salvador na always listening on his PM radio. At shoutout din kina Faustina, Frankie Habla, Prel Manalo Aquino, Perlita Hinahon, Takneng Novello, Leonida Rubio, Rosalinda Ohano Manzano, at kay Ferdy S. Jota. Happy listening po! Si Merly Alcantara Furake, ang sabi niya, blessed afternoon po, Campaigner family. Pakibati ang apo ko, birthday niya tomorrow, May 14. 1 year old na siya. God bless, sa Diyos ang papuri. Happy first birthday!
0: Yes, happy first birthday!
2: Sa inyong apo, Merly. At hindi mo nabanggit ng kanyang pangalan, pero itong aming pagbate. 1, 2, 3.
0: Happy birthday to you! Happy birthday!
2: God bless you! Sabi naman ni Rosa Arigin, masayang hapon, Campaigner family, at sa lahat ng mga listeners ng papuri, ang gaganda ng mga awiting makalangit, tunay na napapagpala kami spiritually. Laging sasambitin sa Diyos ang papuri.
0: Ito po ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Cory Alejandro, Leonida Rubio, Precious Ablazo, Jeff T. Dizon, Janikska, Toots Reyes Eusebio, Emmy at Deneth Cristobal, Nestor De La Cruz, Jonathan Clarigo, Louis Basco, Orlando Ambagan, at kina Jojo and Marcel Simbulan, kasama syempre ang kanilang mga pets at talaga na nakikinig sa atin. Happy listening po!
3: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri mamaya. At makakasama nga po natin siya sa buong Wednesdays po ng May, mga kaagapay, kaya tutok lang po kayo. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 20, ang Sayakap Mo Yahweh, inawit ni Johnny Dizon, sinulat ni Jonathan Manalo, at ang Kahit Hindi, na sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at ni Cathy Carlos, inawit ni Jerus Del Socorro. Kasama rin ang Isusuko Ang Lahat mula sa Papuri 25, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joan Oliveros, at ang awiting Kabutihan Katapatan Kailanman mula sa Papuri 21, sinulat ni Third Fermien, inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. Sabi nga namin, ibahagi nyo nga kung mula saan kayo nakikinig. Hayaan nyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio, kundi pati sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
2: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At pwede rin kayo mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
2: 0916-296-6620.
3: Meron din sa Smart
2: 0999-223-5675.
4: Mga kaagapay, super na-appreciate po namin marinig at ganun din ang mga tagapakinig natin dito sa program ang inyong mga kwentong papuri. Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga po, sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ng papuri listeners. Pwedeng-pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. kwentongpapuri@gmail.com. Pwede niyong i-share ang kwento kung bakit 'yon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maipatugtog na rin po namin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin 'yan mga kaagapay para maitampok po natin dito sa Papuri Program.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento, salamat mga kaagapay. Po.
3: Thank you.
2: Itatampok namin yan dito sa program sa mga darating po na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Cathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, I grew up listening to the songs from Papuri Music Ministry. We used to sing them in the church that I grew up in and they have been truly a blessing to us. And years later, as I grew deeper in my relationship with God, at bilang mahilig po akong kumanta, ito po ang binigay sa atin ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng desire to offer my gifts, my talents to the Lord para naman po mabigyan kong papuri ang Panginoon. And praise God, I was given the opportunity to lead my very first papuri song entitled Minamahal Ka from Papuri 22, written by Mr. Mario Laharca. And this song reminds us of God's great love for all of us. Nakapapuri kahit anuman po ang ating pagkakamali, anuman po ang ating nakaraan, ang Diyos ay patuloy tayong minamahal at mamahalin. Siya lamang po ang may kakayanang magbago ng buhay ng sino man. In fact, the Bible says, He is our life. Siya ang buhay, ang daan, siya ang katotohanan. At ang pangako po ng Panginoon ay hindi niya po tayo iiwan. So I don't know who needs to hear this today, but I hope that this encourages us that God's love is eternal. Walang hanggan, walang katapusan. Kaya po mga kapapuri, anuman po ang pinagdadaanan natin ngayon, alalahanin po natin na minamahal tayo ng Panginoon. At there's an invitation for all of us to let Him in our hearts today. Papasukin natin siya sa ating mga puso pagkat siya po ay naghihintay. He longs to be with us. He wants to have a relationship with us. He longs to love us. Kaya naman po, let's let Him in our hearts today. Sa Diyos ang papuri.
3: Ikaw kaagapay na nakikinig, anuman ang iyong nakaraan, o may pinagdadaanan ka man sa kasalukuyan, alam mo bang mahal na mahal ka ng Panginoon, hindi mababago ng kahit anuman ang kanyang pag-ibig para sa iyo.
4: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Cathy Go Umali. Ang Minamahal Ka mula sa Papuri 22, sinulat ni Mario Laharca Jr. At maririnig din natin ang tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Angkla, sinulat ni Simon Caleb Gasilao. Inawit ni Benny Manaligod, Mika O'Hara at ni John De Vera. Susundan ng Kapayapaan na sinulat ni Rading Humacio. Inawit ni Asel Van Omen at Ang Pag-ibig Mo na sinulat ni Hernan Baluyot, inawit ni Luis Cortez. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
6: Papuri!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kagapay, kayo patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday po!
3: At si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday. Si RD Alistair Abante sabi, I remember napanood ko si Cathy Go noong Papuri 22 concert at Papuri 40th anniversary. Gusto ko yung inawit niya, yung Yahweh Elohim. Nagduet ang dalawang Cathy at ang ganda ng inawit niya na wala ng iba. Alam mo, naalala ko rin yan nung concert,
5: yes,
1: RD. Salamat lagi sa iyong pagsubaybay sa ating program. Si James Christian Ambagan sabi, greetings to Campanier family and to all listeners. Greetings din kay Miss Cathy Go. Hello din si James. Happy listening.
2: Happy listening. At ito naman ang sabi ni Charito Tantoco, blessed afternoon Campanier family. Blessed talaga sa pagkikinig ng awiting makalangit. I'm an avid listener of Papuri since the 80s, hosted by Romy Denglas and Cindy De La Paz. Senior na po ako ngayon, 67. Dalaga pa lang ay lagi na akong nakikinig sa DZAS. Pabati sa aming church, sa Word of Love Family Church, Balagtas, Bulacan. Sa Diyos ang papuri. Hello po sa inyo.
1: Hello po.
2: Charito, at shout out din sa inyong mga ka-churchmates sa Word of Love Family Church.
1: Yes, hello po sa inyo dyan.
2: Bulacan, at nakakatuwa mula noon hanggang ngayon ay nakatutok po kayo,
1: yes,
2: sa pakikinig. God bless you.
1: Happy listening po.
2: At ito naman ang sabi ng ating tampok na kapapuri ngayong hapon na si Cathy Go Umali. Ito ang kanyang sabi, hello to my husband RC, Victory Ortigas family, Pastor Noel Andicho, pastors and staff, Victory Puerto Princesa, kay Pastor Edward Flores and staff, at sa Victory Worship family. Enjoy listening! Ihanda natin ang ating mga puso mga kaagapay. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Cathy Go Umali.
6: Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, marami pong salamat sa Papuri Ministry na iyong ginagamit upang ipalaganap ang iyong pagmamahal sa mga tao at sa mundo. I pray, Lord, that as we listen to this song, that we will be reminded of your great love for all of us. Nasaan man po kami ngayon, parte ng aming buhay, Panginoon. Salamat po at patuloy niyo kaming minamahal. And even the Bible says that nothing can separate us from the love of God. Lord, marami pong salamat. I pray that this song ministers to us today. In Jesus' name, amen.
4: Amen!
2: Maraming salamat, Cathy, sa iyong panalangin at talagang nakaka-encourage ang ibinahagi mong kwentong papuri kanina. Mga kaagapay, meron pa pong mga susunod na Miyerkules ang buwan ng Mayo, kaya makakasama pa nating muli si Cathy.
1: Yes, yes, yes.
2: God bless you, Cathy.
1: God bless you.
2: Hello sa iyo, Pastor RC.
1: Yes, hello po sa inyo.
2: Sa Puerto Princesa, Palawan.
3: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa tatlo pang awitin mula sa Papuri 22, ang Kay Jesus Pa Rin, inawit ni Mon Faustino at ni Tricia Amper Jimenez, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. Susundan ng Kanlungan ng Puso na sinulat ni Ruben Lopez Jr., inawit ni Tim Pavino, at Magtatapat na Tunay na sinulat ni Robert David, inawit ng Barnabas. Kasama rin po sa line-up ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, Sinulat ni Jonathan Manalo, inawit niya kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FABC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
4: Kayla Escalante. Thank you, Kayla.
3: Thank you so much po sa production technicians na sina
4: Nat Peralta, Benji Masura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
3: Thank you so much po sa ating broadcast engineer na si
4: JV Taboa. Thank you. Maraming salamat.
3: Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bukawi Transmitter Site.
2: Maraming salamat po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala na mga papuri songs, gayon din ang kwentong papuri ni Cathy Go Umali kanina. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, maaari nyo pong ipadala yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
3: Thank you po.
1: Thank you.
2: At bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 15 verse 9 sa Tagalog. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya mga kaagapay, patuloy po tayong manatili sa wagas na pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. Pakinggan po natin ang awiting Pag-ibig Mo mula sa Papuri 16. Ito po'y inawit ni Zebedee Zuniga at sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga katulong, kasama, kapartner sa ating ministry na nagbibigay katiyakan ng ating programa ay inyo pong masusubaybayan. At syempre, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na siya pong dahilan kung bakit ang ating mga programa po ay nagpapatuloy. Ang lahat ng kapurihan po ay binibigay natin sa Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-aaral tungkol sa topic na emosyon. Pero sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na emotional potential. Okay? Napakahalagang topic po nito dahil kadalasan pag sinabi nating potential, ang nasa isip po natin ay talino, kahusayan, o yung skills, talents, di ba, abilities. At very seldom na naikokonek po natin yung konsepto ng potential sa emosyon. Pero alam nyo po, napakahalaga ng koneksyong ito dahil ang totoo po, may mga pagkakataon na yung ating mga kahusayan, yung ating mga kagalingan, yung ating mga credentials ay na-overshadow ng ating emosyon. Totoo po yan, napaka-powerful po kasi ng emosyon eh. No? Kung tutuusin, lahat ng aspeto ng buhay natin apektado ng emosyon. Meron ngang statistics na inilabas, no, ang isang grupo ng mga counselors, sangayon sa kanila, 50% ng mga counselee po nila ay ang problema po ay related sa emosyon o galit in particular. Eh syempre, meron din yung mga hindi naman nagpapa-counseling, di po ba? So alam natin na malaki talaga impluensya nito sa ating mga desisyon, sa ating relasyon, sa ating mga interactions, sa ating mga reaction, sa ating action, at maging sa ating mga kapasyahan o desisyon. Ganun ka-powerful yan eh. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat pagdating sa ating emosyon, eh, sabi nga, if you do not manage your emotions will manage you. So sa halip na tayo po ang may control sa ating emosyon, aba, ang mahirap na kalagayan po eh, yung emosyon na natin ang nagko-control sa atin. O, tingnan nyo po ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, no? Yung isang aklat po niya, ang title po ay Talent is Never Enough. At isa po sa maliwanag na ipinakita doon sa kanyang isinulat ay ang katotohanan na kadalasan po may talento eh. Kaso lang, hinahatak pababa ng mga negatibong bagay sa ating buhay. At isa na po dyan, syempre, yung epekto ng emosyon, di ba? Paminsan po, may mga tinatawag tayong Monday sickness. Yung bang tinatamad tayo, wala tayong energy. Pagka Lunes, pag-umpisa ng trabaho, sinasabi nga nila,

0: Hindi naman daw po talaga ito lack of energy, kundi kadalasan po nag-give in tayo sa low emotions o dun sa yung hindi natin feel na tayo po ay magtrabaho dahil galing sa ilang araw ng pahinga ng weekend. So para bang hirap na hirap tayong kumilos pagdating ng Lunes. Eh, ang masakla po niyan, eh, hindi lang naman Monday sickness eh. Meron nga iba, pati Tuesday, Wednesday, Thursday sickness, meron din. Eh, paano na yon ano? Pero totoo yan, di ba? Paminsan, pag inataki tayo ng katamaran, kahit naman wala talagang valid reason, walang ibang rason, eh, ayaw na lang nating gumawa, ayaw nating kumilos, at yung nararamdaman natin ng mga pagkakataong iyon, yan ang nagdidikta. Kaya maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, aba isipin mo nga naman, kung tayo po ay nagmi-ministry, tapos yung katamaran ang siyang mananaig, hindi ba? O kaya yung ating kabigatan ng kalooban ang siyang mananaig, talagang mapapansin po natin na hindi tayo magkakaroon ng consistent ministry. Dagdag pa natin ang iba pang mga emosyon. Tingnan niyo po ang epekto ng galit. Minsan tapos na ang isang issue, nangyari na, lipas na, pero dahil sariwa pa yung emosyon, may mga pagkakataon po na nandun pa rin yung parabang buhay na buhay pa sa atin yung issue. Kahit ba sabihin natin wala nang maidudulot, hindi na po tayo maibabangon ng ating mga pagkakamali dahil nangyari na nga . Kaya lang, we continue to allow it to create problems in our lives, interruption sa ating mga ginagawa, distraction from our focus, dahil kadalasan po kahit tapos na, we still allow it to have an influence in our lives. Kaya talagang pag hindi natin na-master tong emosyon natin, yan po ang magiging problema. Kaya napakahalaga na talagang pagtuunan, pag-isipan, paano nga ba nakaka-apekto ang emosyon natin sa ating buhay? Kung susundin pa natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, verse 16. As sabi ni Apostle Paul, as each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is growing, healthy, and full of love. So ang sinasabi niya, yung maayos na pagsasagawa ng bawat bahagi, yan po ang susi para ang iglesia ay maging malusog. At ang kalusugan po, pag in-apply natin sa iglesia, nangangahulugan ito na ang bawat bahagi gumagawa. Iba ho kasi yung tayo ay part of the body, iba rin ho yung participants in the body. So yung kalusugan ay hindi po pagbahagi lang tayo. Ang kalusugan ng iglesia ay nangyayari pag nakikibahagi tayo. So ganun ka-importante. So ngayon, paano tayo napunta doon at bakit? Ito po ang dahilan. Kasi kadalasan nga po, yung mga interpersonal conflicts, mga unresolved issues, ito yung mga dahilan kung bakit hindi natin magawa-gawa yung dapat gawin, hindi natin mapagtuunan yung dapat pagtuunan, at tayo po'y nahihirapan na isakatuparan yung layunin ng iglesia. Paminsan po, conflict sa pagitan ng dalawang tao, pero ang kalusugan ng buong iglesia apektado. Imagine ha, personal na issue. Kayo lang dapat. Kaya lang sa dahil ayaw nyo magkasundo, nag-iiwasan kayo, ang nangyayari po bandang huli ay nahahadlangan tayo as a church to do what we need to do. Ewan ko lang, subukan nyo pong tingnan, obserbahan ilan po sa mga nararanasang problema sa isang iglesia, masasabi nating problema lamang naman ang iilan, pero ang apektado po ay ang kabuuan. Malungkot mang katotohanan yan, pero talagang nangyayari po, di po ba? Kaya nga, napaka-importante para sa atin na maunawaan na pag hindi natin talaga na-overcome itong ating mga maling emosyon at hinayaan po natin na ito'y unchecked, ika nga, talagang lilikha ng problema . Hindi tayo makapaglilingkod ng sama-sama, hindi lalago ang iglesia, mahahadlangan tayo sa dapat nating ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yan po talaga yan . Kaya napakahalaga as believers to really check our hearts, to understand kung ano po ang kalooban ng Panginoon at i-align yung ating sariling damdamin sa kalooban ng Panginoon. Hindi po yung magkikilos tayo, we will act, react, interact, or sometimes make decisions based on our emotions. Kailangang kontrolin natin sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Diyos yung ating emosyon. Sabi nga instead of following your heart, we should lead our hearts. Gabayan natin yung ating puso. Huwag tayo magpatangay doon. Kasi talagang paminsan po, pagka emosyon ang nanaigi, talagang hindi natin magawa yung dapat gawin. Ano? Hindi tayo makapagtuon sa dapat pagtuunan at hindi natin mapagtagumpayan yung pong mga bagay na hindi naman sana dapat nagiging balakid o hadlang para sa isang iglesia. So, yan po ang importante, no? Merong isang nagsabi na kadalasan daw po yung ating nararamdamang emosyon ay nakabase sa kung ano yung ating pinaniniwalaan. Ako ay agree with this, ano? Totoo yan eh. Dahil paminsan po kung nakakaramdam ka ng takot o fear, oftentimes ay nanggagaling po yan sa unbelief. Maaring hindi ka sigurado o hindi ka naniniwala talaga that God is in control. Yung kawalan ng paniniwala o pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa iyong sitwasyon ay nagdadala sa iyo sa kalagayan na kung saan para bang nangingibabaw yung takot, nangingibabaw po yung fear or worry or anxiety. Kaya mapapansin nyo, habang inuunawa natin ang kalooban ng Panginoon, habang iniintindi natin ang nais niya, at habang inaaral natin ang kanyang salita, yan po ang nagiging matibay na pundasyon para sa ating buhay upang tayo po ay magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng ating mga karanasang maaari pong hindi kanais-nais. So ano pong kailangan nating gawin? Unawain natin ang ilang bagay. Meron po tayong tinatawag na emotions na ating na-experience at iba rin ho yung emotions na ating na-express. Okay? Yung emotions na nararanasan po natin o yung damdaming nararamdaman ay kakaiba po sa damdaming ipinapahayag natin. Okay? Dapat maging malinaw yan. Kasi paminsan po, kung ano yung damdaming naramdaman, gusto natin yung din ang ating i-express. So kung galit tayo, gusto natin galit din tayo sa ating mga pagkilos. Ang masakit po at masaklap sa ganyang klase ng approach, kadalasan po pati yung wala namang kinalaman dun sa galit na ating nararamdaman, sila po ay naaapektuhan nung galit. Kasi sa kanila natin pinaparanas yung galit natin. Di ba? Paminsan ganyan, ano? Hindi naman siya may kasalanan, damay siya. Bakit? Kasi maaaring wala naman siyang ginawa, pero dahil galit ka, kahit sinong masalubong, galit ka. So, ang epekto po noon, lahat na aapektuhan. Ano pa? Paminsan po, nagkakaroon tayo ng mga secondary or tertiary problems. Dumadami yung problema. Kung nung una, may problema ka, tapos dahil nagalit ka, meron kang hindi nakasundo, nadagdagan pa yung problema mo, at dahil nga dinaan mo sa galit, bukod sa may nadamay na hindi dapat karamay, paminsan po may consequence na hindi naman bunga ng original consequence. Di ba? Imagine mo yun, ano? Parami ng parami. So, ibig sabihin lamang, mga kapatid, as believers, we have to be mindful of this. Kaya kailangan nating maunawaan na parte po ng self-control is to be able to guard ourselves. Una, bantayan ng puso upang ma-validate natin yung nararamdaman. Pangalawa, mabantayan ng sarili upang kung ano man yung nararamdaman ay hindi mismo ito ang maging kapahayagan. Tingnan niyo po, magkaibang level kasi yan Ang isang napakaganda kasi sa Bible, tinuturuan tayo anong mga damdamin ang dapat at hindi dapat. Tinuturo sa atin kung ano po yung babantayan natin. Ano? Tingnan niyo po, ang isa sa madalas kong nadidinig, yung sinasabing doon ka sa kung saan ka masaya o piliin mo kung saan ka masaya. So in other words, ang ginagamit na basis ng decision ng marami ay hindi po kung ano yung tama, kundi kung ano yung masaya, ano yung nagbibigay ng kasiyahan. Palagi nating sinasabi na mapanganib po ito. Bakit? Kasi una, hindi naman lahat ng nagpapasaya tama eh. Actually, kung susundin mo ang theology na tinuturo sa atin sa Bible, ang sabi sa atin, lahat tayo makasalanan. So dahil makasalanan tayo, eh talagang matututo tayong maging masaya sa mga bagay na hindi naman tama. Pangalawa, hindi po lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, eh ganun din ang epekto sa ibang tao. Minsan masaya ka. Kaso lang yung epekto naman sa ibang tao, sila naman yung naargabyado, di ho ba? Sila naman yung nahirapan, sila po yung nagkaproblema. So dahil pinili mo yung kasiyahan mo, akala mo na yun lang ang pinaka-importante. Pangatlo, sabi nga sa Proverbs 14:12, "There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death." So may mga times po na akala natin ang isang bagay ay tama, yung pala eventually mali. So ibig sabihin, maaring ginamit mong basihan yung kasiyahan. Okay, so pumili ka. Garantisado ka ba na pagkasiyahan ng hinabol mo at pinili mo eh, yung kasiyahang yan, tatagal yan? Hindi ba? Kasi paminsan po, akala mo, pinili mo na yung nakapagpapasaya sa'yo, only to realize that everything in this world is temporary. So kung mabigyan ka man yan ng kasiyahan, it is only the temporary form of happiness na kayang ibigay ng mundong ito. So yun din ang mahirap dun eh. Kaya akala natin, dun tayo sa masaya. Eh hanggang kailan? Parang ganito lang ho yan, di ba? Sa panahon natin ngayon na usong-uso po yung mga pagbabago ng technology, di ba? Napansin nyo yan? Eh, talagang tuwing may ilalabas na produkto, ang palaging tagline niyan eh, new and improved. Ayan, ba sino naman maglalabas ng produkto na sasabihin eh, mas inferior ito dun sa nauna? Eh, syempre sasabihin, mas mainam ito. So in a way, ang ginagawa po nila, binibigyan tayo ng pananabik doon sa mga bago, only for us to realize na every time na may ilalabas, eh ganun at ganun ang gagawin. Kaya ho tayo bili naman ng bili. Naalala ko nga nung araw, sabi nga nila, ang mga gamit po nung araw, dinisenyo para magtagal. Ay totoo naman, nung araw ho, mga cellphone, di ba? Merong particular brand nun eh, pagka ho, yun ang gamit mo eh, pag nahulog, nagkakahiwa-hiwala yun eh. Naalala ko nun, katanggal po yung casing, lipad yung keyboard, lipad yung baterya. Pag binuo mo, ayos pa rin eh. Hindi masira-sira. Eh ngayon po, buong-buo pa, hindi ba? Minsan ayaw na natin. Bakit? Kasi kinumbinsi tayo that there is something better. So, nag-aapila eh dun sa ating lack of contentment. So, dahil nga tayo po ay may struggle sa contentment, eh tandaan nyo ito, kahit hindi pa sira ang isang bagay, kahit sabihin na natin it still works fine and okay, pero dahil nga may problema tayo sa contentment, eventually, mananawa at mananawa tayo. Hahanap at hahanap tayo ng kapalit. Diba? Ganyan nangyayari. Kaya kung obserbahan nyo, masaya ka ngayon, bibilang ka lang ng ilang araw, ayaw mo na. Usually, ganyan sa mga gamit eh. Diba, nakabili ka ng sasakyan. Ako, kulang na lang ho eh, numipis yung pintura, kaka-carwash. Tapos pag may lumabas ng bago, nako, medyo parang ayaw na. Hindi na masipag mag-carwash. Eh, bakit? Doon ka na nakatuon. Napansin niyo po, ganyan ang tendency ng tao, no? Nawawala yung sigla natin. So, dahil nga meron tayong problema or issue sa contentment, malabong mangyari na magkaroon po tayo ng permanent happiness sa mga bagay na pansamantala. At dahil ang mga bagay nga by nature ay temporary, eh talagang eventually, kahit sabihin mong may contentment ka na doon, masisira at masisira, malalaos o kaya eh yung tinatawag nilang phase out. Nang ibig sabihin po, bagamat okay pa siya, pero hindi na siya susuportahan ng teknolohiyang bago. Minsan ganyan nangyayari, no? Kaya yung iba na madaling maging masaya, ibig sabihin, satisfied naman sila. Kaya lang, eventually, napag-iiwanan kasi nga, fine-face out naman ng mga kumpanya yung mga gamit nila. So lahat ng iyan ay nagpapakita lang sa atin na kung ang hahabulin mo lang sa buhay na ito, eh kung saan ka masaya. Eh pakinggan mo yung sinabi ni Solomon, it is like chasing after the wind. Para kang naghahabol sa hangin. Paano yun? Hindi mo naman naabutan yung hangin. Hindi mo nga alam kung nahabol mo na eh. Di ba? Hangin eh. Hindi mo alam kung inabutan mo na. Hindi mo alam kung aabutan mo pa lang. So that's the problem. Kaya nga, pag hindi tayo naging maingat at kung hindi tayo masyadong nag-iisip sa bagay na ito, that will be our constant problem. Darating tayo sa punto na parabang habol ng habol, walang satisfaction. Okay? Paminsan nga yung mga bagay na meron tayo, pangarap lang ng iba eh. Pero nakukuha pa nating mawala ng gana, di ba? So kasi nga nature natin yun eh. So hindi pwede yung kung saan tayo masaya. We have to always remember, as sinful human beings, kahit Christian na tayo, we have that sinful nature and we tend to be happy with things that do not make God happy. Natututo tayo maging masaya sa mga bagay na hindi naman nagpapasaya sa Diyos. Kaya kailangan nating pagbantayan ang ating sarili, ang ating kalooban. Kailangan nating maging maingat dahil ang totoo po, if we allow our emotions to deceive us, eventually tayo po ay mahuhulog sa takbo ng mundong ito na kung saan parabang walang appreciation, walang gratitude, palaging kulang, palaging hindi pa sapat, di ba? Habol ng habol, habol ng habol, at hindi makuhang magpasalamat. And sometimes, we get so distracted with the non-essentials to the point that we no longer focus on what is truly essential. So, kailangan nating itama yan, mga kapatid, di ba? So, napaka-importante po. And then, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan din, kailangan pong hubugin ng katotohanan ng Biblia ang ating damdamin. We should not allow our emotions to shape our decisions. Ang dapat po nating gawin is to allow the Word of God, the Holy Spirit even, to mold our hearts. Sabi nga, do not follow your heart, lead your heart. Napakatotoo at napakalalim ng katotohanan yan. So, para sa ganoon, hindi po tayo malinlang na habol tayo ng habol sa hindi tama. Na eventually makikita mo parabang kahit naman makuha mo yung nagpapasaya sa iyo, minsan isang bagay lang mangyari, yung kasiyahan mong akala mong pangmatagalan, wala na agad eh, hindi ba? Yan naman ang reality niyan. Kaya kailangan pagbantayan ng ating puso, ang ating kalooban tungkol po dyan. Kaya nawa po itong mga pag-aaral na ito makatulong sa atin. Ano? Kasi sa totoo lang, paminsan po, hindi natin nakikita kung ano yung epekto. Maraming gawain ng Panginoon ang nasisira, naapektuhan. Bakit po? Because of wrong emotions. Maraming bagay ang dapat sana'y nagagawa, hindi natin magawa. Bakit? Kasi we focus more on our differences rather than to focus on what we need to focus on, which is basically yung kalooban ng Panginoon at yung mission na dapat nating ginagampanan. So do not allow our negative and sinful emotions to take control of our lives. Rather, ang tiyakin po natin is that we control our emotions and allow the Word of God to shape our emotions so that we can truly honor the Lord. Dito muna po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Sana po'y naging pagpapala ang ating pag-aaral ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: May mag-asawa na magkaibang nakasanayan, magiging pamilya na humubog ng kanilang pananampalataya. Lumaki ang lalaki sa pamilya na may pananalig sa Diyos, samantalang ang babae ay lumaki sa paganong tahanan. Subalit bago sila ikinasal ay nakakilala na din ang babae sa Panginoon. Dumating ang panahon na sa malalaking pasya na kanilang ginagawa ay nagbibigay ng mungkahi ang ina ng babae. Noong una ay pinagbibigyan ito ng lalaki, subalit makalipas ang ilang mga taon ay tumutol ng lalaki dahil di umano sa hindi magandang bunga ng pagsunod na kanilang ginagawa sa mungkahi ng ina. Mayroon daw itong halong gawain na mga pagano, kaya't hindi maganda ang bunga nito. Tumutol naman ang babae. Ayon sa kanya, kahit ano pa ang inyong ginagawa, kung ito naman ay nakatuon sa Diyos ay walang problema. Basahin po natin ang isang pangyayari sa buhay ni Manases nang siya ay magbagong buhay. Ganito po ang naitala sa ikalawang kronika, kabanatang 33, talata 15 hanggang 17. Inalis niya sa templo ang mga diyos-diyosan ng mga bansa at ang larawan ni Asera. Ipinaalis din niya ang mga dambanang ipinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo ng Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang dambana ni Yahweh at naghandog siya ng handog pang kapayapaan at pasasalamat. Iniutos niya sa mga taga-Huda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi niya napatigil ang mga tao na naghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit ito'y ginagawa nila para kay Yahweh. Kaugnay sa mga talata na ating nabasa, tama ba ang mungkahi ng asawang babae na aking nabanggit?
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Katulad nga ng ating nasaksihan sa nakaraan nating pag-aaral, muntik nang mamatay si Sikyas dahil sa isang mabigat na karamdaman. Subalit na nalangin siya sa Diyos at kasama niya si Propeta Isayas. At dahil sa tapat niyang pananalig sa Diyos ay dinagdagan ng Panginoon ang kaniyang buhay ng 15 taon. Ang bagay na ito ay naganap dahil sa biyaya ng Diyos. Subalit kung titignan natin ang mga susunod na pangyayari sa kasaysayan ng Huda, marahil iisipin natin na ito na nga ba ang dapat mangyari. Una sa lahat, sa loob ng 15 taong iyon, nangyari ang pagpapakita niya ng kayamanan ng buong kaharian sa mga kinatawan ng Babylonia. Ito ang naging dahilan noong digmain ni Haring Nabucodonosor upang samsamin ang kayamanan. Alam niya kung nasaan ang kayamanan at kinuha niya ito ng sapilitan. Ang kayamanan ng Huda ang nag-udyok kay Haring Nabucodonosor na salakayin at kunin ang kayamanan. Isang kahangalan para kay Ezekias na ipakita ang kayamanan ng Huda sa mga taong hindi niya lubos na nakikilala. Naging palalo at mapagmataas ang kaniyang puso, hindi lamang sa harapan ng Diyos kundi pati sa kaharian na kanyang pinamumunuan. Ikalawa, makikita natin sa susunod na pag-aaral na ang sumunod kay Ezekias na hari na si Manases ay 12 taon pa lamang nang siya ay magsimulang maghari. Ibig sabihin, ang batang ito ay ipinanganak sa panahon noong dinagdagan ng Diyos ang buhay ni Ezekias. Si Manases ang pinakamasamang hari sa lahat. Sa panahon ng kanyang pamumuno, nangyari ang pagkawala ng pagsamba sa Diyos at kinakailangan ng makialam ang Panginoon sa mga pangyayaring ito. Magpapatuloy po tayo ng pag-aaral sa oras na ito sa 33 kabanata ng ikalawang aklat ng Kronika. Simulan po natin sa una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Si Manases ay 12 taon pa lamang nang maghari. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ng Diyos ang ginawa niya sapagkat nakibagay siya sa kasamaan ng mga taong pinalayas ng Diyos sa lupain nila nang dumating ang bayang Israel. Si Ezekias ang pinakamabuting hari at siya rin ang nanguna sa isa sa pinakamalaking pagbabago sa kahariang ito. Subalit nang pumalit ang kaniyang anak na si Manases, naging masamang hari. Maipapaliwanag niyo ba kung bakit naganap ang mga bagay na ito? Subukan po nating alamin ang mga susunod na pangyayari. Sa ating lipunan, marami tayong nakikitang mga tapat na Kristiyanong magulang na merong mga anak na swail sa kanila. Kung titignan po natin ang mga kabataang layas sa ating bansa, masasabi natin na ang mga batang ito marahil ay mga anak na pinabayaan na sa kanilang mga tahanan. Hindi nila nakita marahil sa kanilang mga tahanan ang takot sa Diyos. At ang tanging nakita nila sa kanilang mga magulang ay mga taong walang iniisip kundi ang kanilang mga sarili at palaging nag-aaway dahil sa material na mga bagay. Ito ang mga batang biktima ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga dahilang ito, naunawaan ko kung bakit umalis ang mga batang ito sa kanilang mga tahanan. Ngunit kung minsan ay may mga bata na lumalaya sa tahanang merong pagmamahalan at pagkilala sa Diyos. Mahirap ipaliwanag ang mga bagay nito. Marahil ay makapagbibigay tayo ng mga kasagutan, subalit ang mga bagay na ito ay maaring mga haka-hakat, mga kuro-kuro lamang. Isa sa mga dahilan ito ay nahihikayat ng ibang kabataan sa kanilang kapaligiran. Ang lahat ng mga kabataan ay dumadaan sa yugto ng kanilang buhay na inakala nilang ang kanilang mga magulang ay hindi sila naunawaan. Kung minsan ay ayaw pa nilang makipag-usap sa kanilang mga magulang sapagkat ayon sa kanila ay hindi sila naunawaan. Ito ang isa sa mga pinagdaraanan ng mga kabataan ngayon. Minsan ay merong isang tao ang nagsabi sa akin na nang siya'y pumasok na sa kolehiyo ay ikinahiya niya ang makipag-usap sa kanyang ama. Ngunit nung makita niya ang mga bagay ng sanglibutan at nakaharap ang malalaking suliranin, bumalik siya sa kanilang tahanan upang makita at makipag-usap sa kanyang mga magulang. Nakita niya na kahit nasa kanilang pag-aakalang ang kanyang ama ay hindi nakaunawa, ay nagkaroon naman ng mabuting hanap buhay at meron din siyang mabuting tahanan at pamilya. Sinabi niya na nagtataka siya kung gaano kadami ang natutunan ng kanyang ama sa panahon na wala siya sa kanilang tahanan. Sa aking palagay ay hindi lahat ng kabataan ay dumadaan sa ganitong pag-iisip. At naunawaan ko na ang mga kabataan ay nahihikayat ng iba pang mga kabataan na sumusuway sa kanilang mga magulang. Ito ang isa sa mga dahilan. Makikita rin natin na ang ibang kabataan na laban sa mga Kristiyanong tahanan, lalo't higit kung sila ay nagpapahayag na ng kanilang mga pananampalataya, ay magbabalik loob sa Panginoon sa tamang panahon. Ang hari na ating pag-aaralan ng kanyang buhay sa sandaling ito ay isang halimbawa ng ganitong pangyayari. Higit pa sa ating inaakala ang uri ng pamumuno ni Manases at maaring umalis ang presensya ng Diyos sa templo sa mga panahong iyon na wala ang kalwalhatian ng Diyos sa templo dahil sa kasalanan ng mga tao.

65 taon. Siya ang may pinakamatagal na pamumuno, mas matagal pa kaysa David at kay Solomon at sa kanyang ama. Sapagkat maawain ang Diyos, matiisin ang Panginoon, hindi nagmamadali ang Panginoon, hawak niya ang panahon. Minsan ay meron akong narinig na taong nananalangin at sinasabi niya na ganito, kung idudulog lamang natin agad sa Diyos, ang ating mga hinaing ay agad siyang kikilos. Kaibigan, nasa Diyos ang tamang panahon, hindi siya nagmamadali. Marahil ay sasagutin niya ng oo o hindi, o maghintay ka ang ating mga pananalangin. At para naman kay Manases, binigyan siya ng Diyos ng tamang pagkakataon. Sa Kabanatang 33, talatang 3 ay ganito po ang sinasabi. Itinayo niya uli ang mga dambana sa burol na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana ni Baal, gumawa ng mga larawan ni Ashera at sumamba sa mga bituin. Hindi lamang siya bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mas malala pa ang kanyang mga ginawa, kasing sama siya ni Akab at Jezebel at sinamba din niya si Baal tulad ng ginawa nila. Sa talatang 4-5 ng 33 kabanata sa aklat ng 2 kronika ay ganito po naman ang sinasabi. Nagtayo siya ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, ang Diyos na nagsabi, ang pangalan ko'y mananatili sa Jerusalem. Pati ang 2 patyo ng templo ay nilagyan niya ng mga dambana para sa mga bituin. Pati na ang templo na ginawa para sa Diyos ay nilagyan din niya ng mga imahin. Ipinatupad din niya ang pagbabasa sa mga bituin. Sa panahong iyon, maaari nilang basahin ang kinabukasan sa pamamagitan ng mga kilos at galaw ng mga bituin. Isang bagay na mahigpit na tinutulan ng Diyos ay hindi maaaring ipagkatiwala lamang sa mga kilos ng mga tala at bituin o ng kahit na anong nilalang sa ilalim o ibabaw ng lupa ang ating mga kinabukasan. Kaibigan, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, ay kailangan ng magbago tayo ng pag-iisip at paniniwala dahil labag ito sa kalooban ng Diyos. Nakalulungkot na makita na merong mga simbahan ngayon ang pinababayaang gawin ng mga tao ang ganitong mga paniniwala. Marahil, sasabihin ng ilan na para lamang ito sa katuwaan, subalit karamihan sa mga gumagawa nito ay mas nagtitiwala sa mga bituin kaysa sa Diyos. Sa ating panahon, hindi lamang mga pangkaraniwang tao ang gumagawa ng ganitong mga bagay, subalit nakatutuwang isipin na kahit na ang mga tinaguriang matatalino at marurunong na tao ay naniniwala sila sa ganitong mga paniniwala tungkol sa kilos ng mga tala at ng mga bituin. Malinaw na makikita natin sa gawaing ito kung sino ang mga taong matatalino at kung sino ang mga taong marurunong. Maari ka ngang maging matalino dahil sa dami ng iyong kaalaman, subalit ikaw ay mangmang sa iyong pagsunod sa Panginoon. Nasusukat ang karunungan ng isang tao kung ginagamit niya ang kanyang buhay para sa Diyos, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na ang karunungan ay nagpapasimula sa pagkatakot sa Diyos. Malaki ang pagkahilig ni Manases sa mga pagbabasa sa mga bituin. At dahil dito ay naglagay din siya ng mga dambana sa templo ng Diyos. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Basahin po natin ang 6 na talata na ganito po ang nasusulat. Ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ng hinom bilang handog sa Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa pangkukulam at sa lamangka. Sumangguni rin siya sa mga manghuhula at sa mga tumatawag sa mga espiritu ng patay. Dahil sa kasamaang ito, nagalit sa kanya ang Diyos. Naging sukdula ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang siya yumukod sa mga ribultong ito,
sinunog

0: niya ang kanyang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman naiiba ang pamamaraan ng pananambahan ng ilan sa atin kay Manases. Naaalala ko noong minsang nagpunta kami sa isang kamag-anak at doon kami natulog ng aking mga kasama sa isang silid na merong mga imahin. Bago kami matulog, ay merong pumasok na isang katulong at siya ay nagbigay ng pagkain sa harapan ng mga imahing ito. Alalahanin natin na mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba at paglilingkod sa mga bagay na katulad nito. Gumamit din ng salamangka at pangkukulam ang haring ito. Bumaba na ng bumaba ang kanyang kalagayang espiritual sa mata ng Diyos. Sa talatang 7 at 8 ng 33 kabanata ay ganito po ang nasusulat. Pati ang inukit niyang laraway dinala niya sa bahay ng Diyos. Sa templong iyon, sinabi ng Diyos kay David at kay Solomon, ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa buong Israel upang dito ako sambahin. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupaing ipinamana ko sa kanilang mga ninuno. Ipinangako ng Diyos sa mga tao na kung sasambahin at magiging tapat lamang sila, sa kanya ay pagpapalain niya ang buong sangbahayan. Pansinin po natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa kaharian ng Huda. Ganito po ang sinasabi sa talatang 9 at 10. Ngunit iniligaw ni Manases ang mga taga-Huda at Jerusalem. Inakay niya ang mga tao sa kalikuan. Ang kasamaan nila ay masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ng Panginoon nang dumating doon ang bayang Israel. Pinagsabihan ng Panginoon si Manases at ang buong bayan, ngunit hindi rin nakinig. Sa halip na magbago, ay mas lalong nagpakasama si Haring Manases. Nahimok pa niya ang mga tao na gawin ang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At kapag dumarating sa ganitong pangyayari, sa bansang ito ay kumikilos ang Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 11 ng 33 kabanata sa aklat ng 2 Kronika. Kaya sila'y ipinasalakay niya sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ginapos ng tanikalang tanso at dinalang bihag sa Babilonya. Mula sa pagiging hari, niloob ng Diyos na maging bihag si Manases sa Babilonya. Hindi naging dahilan ng Huda na sila ang lipi na pinili ng Diyos na pagmumulan ng tagapagligtas. Sa pagkakataong ito ay ginamit ng Diyos ang Babilonya upang parusahan ang kaharian. Kung nagawa niya ang bagay na ito, tiyak na magagawa rin niya ang ganitong pangyayari sa buhay ng mga hindi sumusunod at tumatalima sa kanyang kalooban. Ganito po ang nasusulat sa talatang 12 at 13. Sa gayong kagipit ay dumalangin siya sa Panginoon at lubos na nagpakumbaba sa harapan nito. Dinig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, kaya't napabalik siya sa Jerusalem at muli siyang naghari. Noon kinilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang taong ito ay merong kakaibang karanasan. Hindi tumigil ang Diyos na nangusap kay Manases. Nagpadala ng kaguluhan ng Diyos sa kanyang buhay at dinala siya sa Babilonya bilang isang bihag. Ito ay nagsilbing babala sa kanila. Binigyan sila ng babala ng Diyos na kung hindi sila titigil sa kanilang kasamaan, sila ay parurusahan. Nang malaman ni Manases na siya ay nasa malaking kaguluhan, nagbalik loob siya sa Diyos. Pinatawad naman siya ng Panginoon, kaya't ibinalik siya sa kanyang kaharian. Ngunit naging mahina siya sa kanyang pamumuno. Nang makabalik siya sa Jerusalem, ay sinira niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ipinaayos niya ang templo ng Diyos at doon siya naghandog ng kanyang mga pag-aalay. Sa talatang 17 ay ganito po ang sinasabi. hindi niya napatigil ang mga tao ng paghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit iyo'y ginawa nila para sa Panginoon. Sa madaling salita, ay hindi niya napatigil ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Naghahandog pa rin sila sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan ito. Nang dumalangin si Manasseh sa Panginoon, tumugon ang Diyos sa kanyang mga pananalangin. Makikita dito na naging matiisin ang Diyos. Ito ang isang tao na mayroong makadiyos na mga magulang, subalit nagpatuloy siya sa kasalanan. Muli siyang bumalik sa Panginoon. Sana ay maging kalakasan ang mga pangyayaring ito sa buhay ng mga magulang na nakikinig sa sandaling ito. Marahil meron kayong mga anak na nasa maling landas. Idalangin po ninyo sila. Hingin ninyo ang awa ng Diyos na nawa ay pakinggan ng Panginoon ang inyong panalangin at gayon din sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa talatang 21 ng kabanatang 33 sa ikalawang kronika ay ganito po ang sinasabi. Si Amon ay 22 taon nang maging hari at 2 siyang naghari sa Jerusalem. Nagkaroon ng malaking epekto ang kasalanan sa taong ito. Nang pumalit ang kanyang anak ay naging masama rin siya. Hindi na naturuan ni Manasseh ang kanyang anak dahil sa noong panahon na siya ay magbago, malaki na ang kanyang anak at ito ay meron ng sariling pagpapasya. Nakamulatan na niya ang kasalanang ginawa ng kanyang ama. Ang dapat pong gawin ng bawat mga magulang sa panahong ito ay turuan ng maaga ang kanilang mga anak sa landas na kanilang daraanan. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng mga Kawikaan, sanayin mo ang bata sa landas na nais mong kanyang lakaran upang hindi niya hiwalayan ito sa panahon ng kanyang pagtanda. Sa talatang 22 at 23 ay ganito po naman ang nasusulat. Tulad ng kanyang amang si Manasseh, ang ginawa niya ay hindi kinalugdan ng Panginoon. Sumamba siya at naglingkod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nagpakumbaba, nagmatigas siya sa harapan ng Panginoon, kaya higit pa ang kanyang naging kasalanan. Sinundan ni Amon ang kasamaan ng kanyang ama, naging matigas din ang kanyang puso sa Panginoong Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay isang panawagan sa mga magulang na nakikinig sa sandaling ito. Habang maaga pa, ay ipakita na natin sa ating mga anak ang pagsunod sa Panginoon. Hindi maaring sabihin sa ating mga anak na huwag sundin ang kasamaan na ating ginagawa. Kaibigan, kung ayaw mong maging masama ang iyong anak, sumunod ka sa Panginoon sa sandaling ito. Ipakita mo sa iyong mga anak kung papaano magkaroon ng pagkatakot sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Kaibigan, tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Dumulog ka sa Kanya. Kahit nasaan ka, diringgin ka ng Diyos. Hindi maigsi ang kanyang mga kamay na hindi kanya maabot. Hindi bingi ang Panginoon na hindi niya maririnig ang iyong panalangin sa sandaling ito. Tawagin mo siya habang siya ay malapit pa. Lumapit ka sa kanya. Sa aklat ni Propeta Isaias, kabanatang 55, talatang 6-7 na ganito po ang sinasabi. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Lumapit po tayo at dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Ikaw na dakila sa lahat at makapangyarihan, Ikaw na hindi nagbabago magpakailanman. Panginoong Diyos, sa oras na ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. at itinataas po ang aming mga sarili at inilalagay namin sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po sa kanila ay abutin mo po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayan. Kung meron silang mga mabibigat na dalahin sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo po silang lumapit sa iyo. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kami po ay lumalapit sa iyo. Idinudulog sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil sa kanilang mga tahanan ay walang kapayapaan, merong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, manghimasok ka sa kanilang mga buhay. Magkaroon sila, Panginoon Diyos, ng takot sa iyo at magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na sikapin ninyong magkaroon ng pakikipagkasundo at kapayapaan sa ibang mga tao at mamuhay sa kabanalan. Sapagkat kung wala ang mga bagay na ito'y hindi ninyo makikita ang Diyos. Panginoon, Ikaw ang dakilang manggagamot. Ipagkaloob mo, Panginoong Diyos, ang iyong awat habag sa bawat isa sa kanila. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Pagpalain mo rin, Ama, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa ngayon. Merong mga kaguluhan sa bawat sulok ng aming bansa. Panginoon, dalangin ko po, Ama, na magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Gayun din ang mga nanunungkulan mula sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, gayon din sa Senado, gayon din sa Kongreso at iba pa, Panginoon Diyos, na bahagi ng aming pamahalaan. Kumilos ka upang magkaroon ng tapat na paglilingkod ang bawat isa. Kami po'y umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: And when you go through your times of fear, the angel of the Lord, meaning Jesus Christ, will come and literally encamp around you. The word encamp means to fortify you, to build a hedge around you and protect you in the midst of the fearful experience.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Maaring iniisip ng marami na sila ay malaya. Malayang pumili, malayang gawin ang gusto, malayang mabuhay ayon sa sariling kagustuhan. Ngunit ayon sa Romans chapter 6 verse 16, walang taong tunay na walang amo. Ang bawat isa ay alipin. Maaring alipin ng kasalanan o alipin ng Diyos. Ito ang katotohanang inilatag ni Apostol Pablo. Ang buhay ng tao ay hindi tungkol sa kung may amo ka o wala, kundi kung sino ang amo mo. Sa talatang ito, makikita natin ang isang malinaw na larawan ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa isang makasalanan. Mula sa pagkaalipin sa kasalanan tungo sa paglilingkod sa katuwiran. Hindi ito simpleng pagbabago ng ugali. Ito ay pagbabago ng puso, pagbabago ng pagkatao, at pagbabago ng pinaglilingkuran. Narito po muli si Brother Juram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng From Slaves of Sin to Slaves of God.
2: Now, alam ni Pablo na ang puso ng tao, pag nagbigay ka ng ganyang teaching, we're not under law but under grace, alam niya, because of sinful nature, pwedeng i-distort yung ganung klaseng turo ni Pablo. Kaya, diretso kaagad na sinagot ni Pablo sa verse 2. Na tulad ng ginawa niya sa verse 2 ng Romans chapter 6, ang ginawa niya dito sa chapter 6 verse 15, dun sa tanong na, are we to sin because we're not under law but under grace? Ang sagot niya, diretso, by no means. Sabi ng mga Bible scholars, ito daw ang strongest way, one of the strongest ways of denying a false idea. So pwede daw i-translate ito na, may it never be. That is unthinkable. Absolutely not. Never. That is completely wrong. O pwede daw i-translate ng ganun yun. So bakit ito mali? Bakit mali? So pinaliwanag ni Pablo dito. Hindi siya contented para sabihin lang, by no means. Gusto niyang ipaliwanag bakit mali yung ganong klaseng pananaw. At yan ngayon ang ipapaliwanag niya sa verses 16 hanggang sa verse 23. Okay, so yun ngayon ang takbo, magiging takbo nito. Pero ang kanyang illustration na gagamitin ay slavery. Para ma-address yung tanong na yon o yung issue na yon. Okay, so now let's go to verse 16. So, tingnan niyo paano siya unang nagpaliwanag. Una niyang pinakita yung prinsipyo ng slavery. Sabi ng verse 16, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin which leads to death or obedience which leads to righteousness? Tingnan niyo ano ginagawa ni Pablo rito, no? Tumatakbo yung kanyang logical mind dito eh. Nagsimula siya sa tanong, do you not know? In other words, ang sinasabi niya rito, you already understand this basic truth. Parang sinabi mo sa isang tao, di ba, hindi mo ba alam na pagka tumawid ka dyan, na naka-red light dyan, hindi pwedeng tumawid dyan? Hindi mo sinasabi sa kanyang, hindi niya alam yon. Actually, sinasabi mo, alam mo mga na mali yun, tumawid ka pa. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito, na sinabi niya, do you not know that if you do this and do that, mali yun? Okay, so, nung panahon noon, again, alam ng lahat how slavery worked. Alam nila yon. Na pag ikaw ay patuloy na nagpipresenta ng iyong sarili, ino-offer mo yung services mo kay ganito, lagi mo ginagawa yon. In the end, ang kalalabasan mo, siya yung master mo. Yun ang gusto niya sabihin dito. Kaya dito, tinan niya, sabi niya, do you not know that if you present, ang ibig sabihin ng present dito, you offer yourself, you place yourself under the control of somebody else. You hand over yourself to that person.

Ang present dito ay isang verb na ibig sabihin, this is describing a habit. Lagi mo tong ginagawa, lagi mong pinipresenta ang sarili mo sa kasalanan. So pag ginagawa mo yon, ang katapusan nun, under ka na ng authority nitong kung sino yung sinusunod mo, kung sino yung pinagsisilbihan mo. Siya na ngayon ang master mo. Yun ang dahilan kung bakit sabi ni Pablo sa kanya, if you present yourselves to anyone as obedient slaves. Kayo ngayon ay slave na ng kasalanan pag lagi niyo itong sinusunod. Tingnan ninyo kung paano. Dalawa lang ang master dito sa mundong ito. Sabi niya, either ang pinagsisilbihan mo, kasalanan, sin, or obedience. Kaya sabi ni Pablo dito, you are slaves of sin or slaves of obedience. Now, hindi niyo makikita yung salitang slaves dyan of sin. May kita niyo lang dito, nakalagay, you are slaves of the one whom you obey, either of sin or of obedience. Pero sabi ng mga Bible scholars, yung grammar daw dyan sa original, pwede mong isingit dito, you are either slaves of sin or slaves of obedience. Again, ang punto na gustong ipakita ni Pablo dito, walang sino mang taong nabubuhay sa mundong ito na walang master. Whether they know it or not, walang nabuhay na walang master, hindi ka independent. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi, free will ko to. Kaya ako to ginawa because of my own free will. Hindi. Walang free will dito. Again, itong intindi nila. Lahat ng tao ay under sa isang master. Now, ano ibig niya sabihin ditong slaves of sin? Ibig sabihin ito, again, hindi mahirap ito intindihin para sa kanila. Sabi ni Jesus Christ sa John 8 verse 34, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Pagka ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan. Siya ay master mo. The more na sinusunod mo ang kasalanan, the more na siya ay may control sa iyong buhay. Mas mahirap kang lumaya dito. Now, saan patutunguhan nitong slavery na to? Sabi niya dito, leads to death. Yung death na pinag-usapan dito, hindi lang ito physical death, kundi eternal separation from God. Now, ano naman ang ibig sabihin pag sinabi niyang slaves of obedience? Hindi sinabi dito ni Pablo ang slaves of God. Ang ginamit niya dito, slaves of obedience sa John ni Pablo yun. Kasi gusto niyang bigyan ng diin na ang puso ng Christian life is obedience to what God commands. Kasi minsan, pag sinabi mo lang na slave of God, parang, ano ibig sabihin nun? Pero pag sinabi mo slaves of obedience, parang may connection yun na kung ano sabi ng Diyos, you as His slave, you are obliged, you must obey, you must follow kung anong kanya sinabi. Yun ang maganda dito sa sinabi niyang slaves of obedience. You have no choice. Kung ikaw ay tunay na born again, ikaw ay alipin ng Panginoong Diyos, you have to obey Him. Hindi mo pwede sabihin, siya ang Diyos ko, Savior ko lang siya, niligtas na lang ako, pero hindi ko siya Lord. Saka ko na lang tatanggapin siya ng Lord pagka malapit na ako mamatay. Pero ang maganda, ligtas na ako dahil tinanggap ko na siya as Savior eh. Hindi mo pwedeng gawin yon. No, siya ay master mo. You are slaves of obedience. At ang pagsunod dito sa kanya will lead to righteousness. Yung righteousness na sinasabi niya rito, if you are a slave of obedience, yung righteousness dito means a life that pleases God. Ito yung buhay na nagbibigay luwalhati ka sa Panginoon Diyos, natutuwa ang Panginoon Diyos sa iyo, you are growing in holiness, and one day, you will be experiencing full acceptance before God. Hindi pinag-uusapan dito justification, hindi. Hindi justification yung una mong natatanggap pag tinanggap mo si Jesus. Itong righteousness na pinag-uusapan dito, more on sanctification. Patuloy na paglago sa holiness and then finally, being with the Lord. Becoming perfect in the end. So yan ang gustong sabihin ni Pablo rito. Okay? Now again, binibigyan ng diin dito ni Pablo is that yung pattern mo of obedience is revealing who
your real master is. Pag ikaw ay gawa ng gawa ng kasalanan, pinapakita mo lang na ang master mo ay kasalanan. Pag ikaw ay patuloy at patuloy na gumagawa ng kabutihan ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, pinapakita mo na ang master mo ay ang Panginoon Diyos. Again, walang nasa gitna. Idadalawa lamang yon. Okay, now, gustong ipakita ni Pablo sunod na ito ay hindi lamang isang general principle, ito ay kanilang na-experience talaga, yung kausap ni Pablo. No, kasi madali lang sabihin na ito ang ibig sabihin ng principle of slavery, alam niyo naman, ganito sa mundo, o pagka sinusunod yung ganito, siya ang master mo, etc. Hindi, gusto niya pakita rito, na-experience niyo to. Nangyari to sa inyo. Tinan niyo verse 17 and verse 18. Kaya dito sa ikatlong punto, change of master described. So, pakita ni Pablo sa kanila, I'm not just talking theory here. Ito, totoo to, nangyari to sa inyo. Tinan niyo, sabi niya, verse 17, inuna niya yung kanilang experience of conversion. Sabi niya, but thanks be to God. Salamat sa Panginoon Diyos that you who were once slaves of sin, tinan niyo to ha, whether they knew it or not. Pag ikaw ay hindi, pag wala kay Kristo, hindi mo tinatanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, whether you believe it or not, whether you feel it or not, you were a slave of sin. Alipin ka ng kasalanan. Hindi ikaw ang may-ari na sarili mo. Hindi ka malaya. Wala kang free will in that sense. No? Maybe let me put it this way. Para bang ikaw ay nakasakay sa bus. Yes, may free will ka na. Pag nandun ka sa likod ng bus, pwede kang pumunta doon sa harapan ng bus. Balik ka na naman. Sabi mo, gusto kong umupo dito o makaupo ko dyan. May free will ka in that sense. Pero hindi mo mapipigilan kung saan pumupunta yung bus. Hindi ikaw nagda-drive eh. Nakasakay ka lang doon eh. At lalo na pag yung bus na yun ay nahuhulog sa isang bangin. Pwede mo sabihin, ah, mahulog ako, talon ako dito sa kabila, dito ako kakapit sa ganito o sa ganyan, sa upuan. O, kaya mong gawin yan. May free will ka in that sense. Pero, hindi mo mapipigilan na doon ka papunta sa bangin at mamamatay ka. Okay, so parang yun ang gustong ipakita dito ni Pablo. Ikaw ay sabi niya, thanks be to God, you were once slaves of sin. In that sense, wala kayong free will. Slave kayo. Eh, may-ari ng buhay nyo ay kasalanan. Okay? So, yan ang gusto niya sabihin. You were once slaves of sin. Now, tinan nyo ha. Ang kasalanan ay hindi isang bagay na ginawa lang nila. Ang kasalanan ay master na nagmamay-ari sa kanilang buhay. Hindi niya lang sinabing, you were committing sin. Hindi, sabi niya, you were slaves of sin. Ang kasalanan ay master. O, tapos tinan niyo ang dagdag niya. Sabi niya, you who were once slaves of sin, tapos may nangyari sa kanila. Sabi niya, have become obedient from the heart. Have become obedient from the heart. So now, ano pinapakita ni Pablo dito? He is referring to their conversion. Nung una silang naligtas, yun ang nangyari sa kanila. They became obedient from the heart. Nung sila ay nag-respond sa Ebanghelyo, nagpapakita ritong from the heart, ito ay sincere. Hindi ito fake obedience, hindi ito pinilit, hindi ito mechanical, hindi ito panlabas lamang. Talagang taos-puso nilang ginawa. Bakit nila nagawa yon? Dahil ang Panginoong Diyos may ginawa sa kanilang puso. Hindi mo magagawa yun, slave ka ng kasalanan eh. Master ang sin ng buhay mo eh. Hindi ka pwedeng mag-submit lang basta-basta dito, naggugustuhin mo. Hindi. Kailangan may gawin ang Panginoong Diyos sa iyong puso. Kaya meron nakalagay sa Ezekiel 36, 26 and 27 na may connection dito. Sabi doon, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Kaya lang nila nagawa yon, na sila ay nasasailalim sa pagkabihag ng kasalanan. Nagawa nila to become obedient from the heart dahil may ginawa ang Panginoon Diyos sa kanilang heart. Ito ginawa ng Panginoon. Binigyan sila ng bagong puso in a sense. Tapos, anong ginawa nila? Paano sila na-convert? Paano sila naligtas? Sabi dito, they have become obedient from the heart

to the standard of teaching. To the standard of teaching. Ano yung standard of teaching? Ito ay nagre-refer sa teaching ng mga apostles na kabilang dito ang ebanghelyo at yung mga iba pang iniuutos ng Panginoon, mga moral and ethical teachings na bigay ni Jesus Christ para sa lahat ng mga mananampalataya. Yung standard of teaching, hindi ito creeds tulad ng Apostles' Creed, hindi ito mga confessions of faith, hindi ito Belgic Confession, hindi ito Athanasian Creed or whatever. Itong sinasabi nitong standard of teaching, this refers to the gospel, yung mga ingredients ng gospel, tulad ng makita natin sa 1 Corinthians 15, saan daw ang dapat nating paniwalaan, that Jesus Christ died according to scriptures, that He was buried, that He rose again according to scriptures. So yun yung kasama dito sa standard of teaching. At posible, kasama rin dito yung mga tulad siguro nung Romans chapters 12 up to 16. Lahat yun yung mga moral teachings na sabi ni Paul. Therefore, dahil nakatanggap na kayo ng grace, ito na ngayon ang mga gawin ninyo. So posible yan ang sinasabi ditong standard of teaching. Tapos tinan nyo rin, sabi niya rito, to which you were committed. Alam nyo, importante ito. Noong una kong binabasa ito, akala ko nang ibig sabihin niya rito, na kayo ay sumunod galing sa inyong puso to the gospel and to the moral teaching of the Lord, na kung saan kinomit ninyo ang inyong sarili dito sa mga katotohanan ito. Alam nyo, hindi pala yun ang ibig sabihin ito. Hindi masyadong lumalabas ito sa ESV, pero sa Legacy Standard Bible, pinakita to sa akin kanina ni Abe. Dito sa Legacy Standard Bible, etong verse na ito, etong sa verse 17 na may nakalagay ditong to which you were committed, pareho yung Greek word na ginamit dito sa nakalagay sa Romans chapter 1 verse 24, verse 26, verse 28. Sabi ng verse 24, therefore God gave them up. Sabi ng verse 26, for this reason, God gave them up. Sabi ng verse 28, God gave them up. Pagdating dito sa chapter 6, verse 17, ganun din pala yun sa Legacy Standard Bible, parang ganun, nakalagay, to the standard of teaching that you were given up. Parang ganun yata. Basta the whole point is, ang gustong ipakita dito, sabi ng mga Bible commentaries, this is a divine passive. Ang ibig sabihin nito, God Himself handed them over to the power and authority of the Christian truth. Hindi sila pupunta, hindi nila tatanggapin itong standard of teaching na to, hindi nila tatanggapin yung ebanghelyo, kung hindi ang Panginoon Diyos ang nag-give up sa kanila, ang gumawa at kumilos upang ibigay sila dito sa katotohanan ito. In other words, hindi ito sa sarili lang nilang free will. Ay, ako lang yan. Paano mo nakilala, Panginoon? Ay, tinanggap ko lang talaga si Lord. Ako gumawa nun. Walang ibang force, kundi ako lang dahil sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong ng Holy Spirit at hindi ko kailangan galaw ng Panginoon. This was my will. Hindi. Ang Diyos ang nag-commit sa kanila, ang Diyos ang nag-give up sa kanila, kumbaga, dito sa standard of truth na ito. Yan ang gustong ipakita ni Pablo rito. So again, yung principle, you are the slave of the sin you obey. Pero ang nangyari, kaya kayo nakalaya dito sa slave na to, sa slavery ng sin, dahil ang Diyos ay kumilos sa inyong puso, at pagkilos niya sa inyong puso, naging, sabi nga dito, you became obedient from the heart to the standard of teaching kung saan kayo dinala ng Panginoon. Tinan nyo, grabe. Ang Diyos ang hina-highlight ni Pablo dito. Ang Diyos. Kaya nga ganun ang dahilan kung bakit ang sabi niya sa verse 17, but thanks be to God. Yung thanks dito comes from the Greek word charis, na kung saan tinatranslate natin ng grace. Parang gusto ibigay ng diin dito ni Pablo. Kaya nangyari yan, kaya na-convert, kaya na-bago kayo, kaya na-palaya kayo sa slavery ng kasalanan,
Because of the grace of God. Hallelujah! Thank God! Kaya hindi niya pasasalamatan na sarili niya, pasalamatan niyo Panginoon Diyos, siya may gawa niyan. Ano, verse 18. And, having been set free from sin, di ba? Sino nag-set free sa kanila? Hindi sila. Hindi nila sinabi doon sa mga kadena, ayoko na to, tatanggalin ko na to, aalis na ako dito, ayaw na kitang master. Hindi. They were set free. Dahil may nag-set free sa kanila, ang Panginoon. And what happened? And they have become slaves of righteousness again. Ang Panginoon, Diyos ang kumikilos dito. Kaya sila naging slaves of righteousness, hindi lang sila, kundi ang Panginoon ang gumawa para ma-under sila dito sa mastery ng Panginoon. Sabi nga ng Bible scholars, again, itong have become slaves of righteousness contains a passive verb indicating that God is the one who changed their position. So yan ang pinapakita rito. Ang Diyos ang gumawa nito. Now, to be slave of righteousness means hindi lamang na ikaw ay pagmamay-ari ng Panginoong Diyos, kundi ikaw ngayon ay sumusunod sa mga kautusan niya. Yung kanyang kalooban, ang gabay mo kung paano ka mamuhay sa mundong ito, ang mga kautusan niya ang nagbibigay ng direksyon sa iyo, ano dapat mong gawin sa bawat araw, no? So yan ang nais ipakita rito. Now, etong slavery under God or under righteousness ay hindi tulad nung under ka ng sin, a slave ka ng sin. Dahil itong pagiging slave of righteousness ay nagdadala ng joyful obedience sa iyo because you have been rescued, you've been forgiven, you are made new. So, ano gusto ipakita ni Pablo rito? Eh di kung ganito ang ginawa ng Panginoong Diyos, kung ito ka na, kung may kilos ang Panginoong Diyos sa puso mo, kaya ka napalaya under nitong slavery under sin at naging slave ka ng righteousness, eh di, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Parang sinasabi niya, pinalaya ka na ng Panginoong Diyos mula doon eh, sa pagkabihag sa kasalanan, ba't ka pa babalik doon? Huwag na, dire-diretsuhin mo na sa Panginoon dahil grabe yung blessing dito. May kita natin. Okay? Later on. Okay, anyway. Let's move now to verse 19. Pero ngayon, itong fourth major portion natin, ito yung resulta of serving the new master. Oo, may kilos ang Panginoong Diyos, pero gusto ring i-highlight dito na meron ka rin galaw, pero remember, ito ay dahil sa galaw ng Panginoong Diyos. It's like just like repentance and faith. Eh. Hindi si Lord ang nagre-repent at nananampalataya para ikaw ay maligtas. Hindi. But you cannot repent and you cannot believe in the Lord kung hindi gagalaw ang Panginoong Diyos sa'yo. Parang si Lydia sa Acts chapter 16, verse 14, kung di ako nagkakamali. Sabi doon, the Lord opened her heart para makinig dun sa turo ni Pablo. On her own, si Lydia, she will not do it. Kung hindi binuksan ni Lord yung kanyang puso, hindi siya positively magre-respond dun sa preaching ni Paul ng Ebanghelyo. Kaya siya nag-respond positively dahil binuksan ng Panginoon Diyos ang kanyang puso, binuksan ng Panginoon Diyos ang kanyang isipan, natanggal yung mga kaliskis, kumbaga scales sa kanyang spiritual eyes, at nakita niya, wow, ito pala ako, makasalanan pala ako, kailangan ko pala si Jesus Christ as my Lord and Savior. Pero, gusto ko rin bigyan ng diin, nung siya'y nanampalataya dun sa Kristo na narinig niya sa Ebanghelyo, siya yung gumawa nun. Hindi ang Diyos ang nanampalataya through her. Hindi. Siya yun. Pero ulitin ko, pero hindi niya magagawa yun kung hindi kumilos ang grasya ng Panginoong Diyos sa kanyang puso. Okay, so yun yung gusto kong ipakita rito. Now, tinan niyo ngayon si Pablo. Again, ang focus niya dito tungkol sa slavery, tungkol sa master, tinan niyo sabi niya sa verse 19, I am speaking in human terms because of your natural limitations. Ano gusto niya sabihin dito? Sabi niya, kumbaga, alam niya, pasensya na kayo ha. Kailangan kong gamitin itong illustration na to. Alam ko, mamimisunderstand ninyo ito. Pwedeng mamisunderstand ng iba. Kasi again, slavery pinag-usapan. Pag slave ka, ibig sabihin, hindi na ikaw may-ari ng buhay mo, iba na may-ari, wala kang karapatan sa iyong sarili. Kahit patayin ka ng master, pwede. So pwedeng maging ganun ang dating sa kanila. Pero na, alam ni Paul, na anticipate niya,
baka ganun ang tumakbo sa kanilang isipan, pero napilitan pa rin siyang gamitin itong analogy na to dahil gusto niya ipakita, wala kayong choice. Dadalawa lang ang master dito sa mundong ito, either sin o ang Panginoon. Kaya ginagamit ko itong issue ng slavery, no? Kaya sabi niya, I'm speaking in human terms because of your natural limitations. No, pero ngayon, sabi niya, ipapaliwanag niya ngayon yung kanilang lumang buhay bago yung kanilang decision, no, na lumapit sa Panginoon. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 19, for just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness leading to more lawlessness, gusto niya ipakita na, again, dahil may bago na kayong master, pasensya na kayo, I'm using the master-slave illustration, pero dahil may bago na kayong master, katulad ng ginagawa niyo dati nung ang sin pa ang master niyo na sumusunod kayo, ino-offer niyo yung members ng inyong katawan dito sa kasalanan, yung inyong mga kamay, yung inyong mga mata, yung inyong bibig, yung inyong utak, yung kanyang desires, yung kanyang strength, yung inyong kalakasan, dito sa master na kasalanan nito for service, na actually nagdadala sa inyo sa impurity and more lawlessness. So sabi niya, parang gusto niya sabihin, hindi naman natatapos yan. Hindi kayo minsan lang gumawa ng kasalanan and tapos na. Hindi, actually pag gumawa kayong kasalanan, naku, tuloy-tuloy yan. Later on, you become more impure, you become more lawless, dire-diretso na. Parang ano yan, minsan pagka nanonood ako ng mga balita, yung mga nangyari sa US ngayon, sabi ko, ano ba itong nangyari dito? Pag nababalitaan ko yung mga nangyari dito sa Pilipinas, no? Pagka yung mga tao under sa bihag ng kasalanan at akala nila, wala man nakakahuli. Hindi man ako nahuhuli dito. Mamaya, dire-diretso na. Mamaya, garapal na ang paggawa ng kasalanan. Wala, hindi na sila nahihiya. Yun ang gustong sabihin dito ni Pablo rito. Nung ino-offer nyo sarili nyo bilang slave ng kasalanan, that led to impurity, to lawlessness, leading to more lawlessness. Lalo pa. Pero sabi niya, kung paano niyo ginagawa yun noon, ibahin na ninyo ngayon. Sabi niya, so now, present your members as slaves to righteousness. Bakit? Ano ang dadalhin ito? It will lead to sanctification. No, pag kayo sinusurrender nyo ang yung bibig, mata, tenga, isipan, at kung ano pa ang kalakasan ninyo dito sa righteousness, it will lead to more holiness. You will become more holy. You will grow in your obedience to the Lord. You will be more pure. You will be more like Jesus Christ. Hindi niya pinag-usapan dito sanctification, you will be glorified. Hindi. You will become more and more like Jesus Christ in your character. So, anong gusto ipakita ni Pablo rito? Gusto niya ipakita rito na itong paglago natin into holiness and into purity is not automatic. Oo, iba na master mo. Pero if you want to become more holy, if you want to become more pure, kinakailangan you are to present your members as slaves to righteousness. That is what is going to lead to sanctification.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ano ang ibig sabihin kapag mag-worship tayo sa Panginoon Diyos? Ito ay to bring to Him the praise and glory that is worthy of His name. May isa pang word na ginamit sa scriptures closely connected po sa concept of praise and worship is the idea of adoration. Pero nakalulungkot, in many ways, parang binaba natin yung meaning ng terms na ito. And ginamit natin to sa romance or sa pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga asawa or sa ating girlfriend. At ginamit din ito sa mga awitin na pang alphabet song, di ba? It begins with A, you're adorable, B, you're so beautiful. So when we talk about people as being adorable, ang ibig sabihin kasi nito ay cute, attractive or beautiful or pretty or whatever. Pero it cheapens yung concept ng adoration. How do we define adoration? Ang ibig sabihin nito is an intense feeling of affection. Again, dun sa romantic definition. If somebody is madly or passionately in love with somebody else, pwede niya sabihin, I adore that person. But properly speaking, ang adoration is more than that. Ang ibig sabihin, one thing for me to love my wife, it's another thing naman na i-worship ko ang aking asawa. Yung klase ng pagmamahal na yon, yung klase ng affections na yan, that is associated with the concept of adoration, dapat to ay binibigay lang sa Panginoon Diyos and to God alone. Kung titingnan natin, meron tayong sense na ano ba ibig sabihin ng adoration, yung posture of adoration. Yung precise definition nito siguro napaka-imposible talagang ibigay natin. Napakahirap po talagang i-explain yung adoration or understand it biblically. Meron kasing ibang nangyayari dito sa pag-define na ito kasi ito'y nangyayari sa kaloob-looban ng ating kaluluwa. Yung sa ating spiritual nature na binigay ng Panginoon Diyos nung tayo'y nakakilala sa Kanya. Doon natin siya talaga makakwantify, madedefine yung precise definition nito. At kadalasan, kapag ito'y naranasan na natin, doon natin talaga maintindihan what is adoration. Alam natin pag nagpupunta tayo sa church, alam natin pag tayo nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, meron kasing tayong nararamdaman internally yung sense natin ay nagkakaroon dito sa ating kaloob-looban. Minsan, nag-groan na lang tayo, walang sounds, or hindi natin ma-express yung terms because we are so profoundly moved dun sa feel ng sensation na ito. Hindi sa ating mga physical na katawan, hindi sa ating mga pananalita, hindi sa ating mga iniisip. It is somehow deep within our souls at tinatawag natin tong human spirit, where there is a spiritual connection between non-physical aspects of our humanity at dun naman sa very character of God. Hindi lang natin siya pinupuri sa ating mga labi or sa ating mga isipan, but we have a holy sense coming from deep within our own spirit na poplow po ito over into affection, admiration, reverence, awe before the living God. And that is what I think na ito yung tamang definition natin when we're doing or engaged in adoration. Sana ma-experience natin to, yung pagpupuri sa Panginoon Diyos na meron pong adoration. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
0: May mga hidwang pananampalataya na nagtuturo na ang Panginoong Hesus daw ay may pasimula. Lalabas sa kanilang katuruan na hindi daw eternal o walang hanggan ang Panginoon. Ibig sabihin nito, hindi daw siya kapantay ng Diyos. Siya daw ay una sa lahat ng mga nilikha ng Diyos at matapos, siya na ang lumikha sa iba pang mga nilalang. Isa sa mga talatang ginagamit nila para patunayan ang kanilang turo ay ang John chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya na nasa sinapupunan ng Ama. Pansinin natin ang mga salitang ito. Nasa sinapupunan ng Ama. Ayon sa mga nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay may simula, batay sa kanilang pagkakaintindi sa talatang ito, siya ay nasa sinapupunan ng Diyos Ama at pagkatapos ay iniluwal siya ng Ama. Kaya nila sinasabi na may pasimula ang Panginoon. Hindi natin itinatanggi na mababasa sa John chapter 1 verse 18 ang mga salitang nasa sinapupunan ng Ama. Subalit hindi tayo sang-ayon na ganun nga ang dapat na pagkakaintindi sa talatang ito. Sa madaling salita, mali ang kanilang pagpapaliwanag sa John chapter 1 verse 18. Bakit po? Una, tandaan natin na ang salin na paborito nilang gamitin para ituro ang kanilang katuruan ay lumabas noong pang 1905. Hindi naman natin sinasabi na mali ang salin na ito ng Biblia, subalit tandaan natin na ang Biblia 1905 edition ay isang lumang salin at may mga salita dito na archaic o hindi na natin ginagamit sa ngayon. May mga salita din na ginamit sa salin na ito na iba na ang pakahulugan sa ngayon. Isa na nga doon ay ang salitang sinapupunan. Sa ngayon nga kasi ang sinapupunan ay tumutukoy sa womb o bahay bata. Ngunit lumalabas na hindi ito ang pagkakagamit ng salitang sinapupunan sa John chapter 1 verse 18. Hindi bahay bata ang tinutukoy sa talatang ito, kaya hindi maaari na ituro batay dito na ang Panginoong Hesus ay iniluwal ng Diyos Ama. Ang ginamit na salitang Griego para sa sinapupunan sa John chapter 1 verse 18 ay kolpos na tumutukoy sa busum o kandungan o kaya sa dibdib. Depende ito sa pagkakagamit sa konteksto. Ito ang salitang ginamit sa Luke chapter 6 verse 38. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Mangagbigay kayo at kay bibigyan, takal na mabuti, pikpik liglig at umaapaw ay ibibigay ni

Ama ang nagpakilala sa kanya na nasa kandungan ng Ama. Dito makikita natin na sa halip na sinapupunan ng Ama ay kandungan ng Ama ang pagkakasali na sa talata. Ito kasi ang talagang literal na katumbas ng salitang kolpos sa Tagalog. Bakit kandungan? Ito ay pagpapakita ng intimacy o pagiging malapit sa ating piling. Kaya nga ganito ang pagkakasalin sa ang salita ng Diyos o Tagalog Contemporary Bible. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. At kapiling ng Ama. Pansinin natin na ginamit naman ang mga salitang kapiling ng Ama sa salin na ito. Mababasa sa translator's footnote ng salin na ito na maaari din itong isalin na minamahal ng Ama o kaya ay laging kasama ng Ama. Kaya nga, ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Na pinakamamahal ng Ama. Pansinin natin na ang pagkakasali naman dito ay pinakamamahal ng Ama. Kaya kahit na ang pagkakasalin sa John chapter 1 verse 18 sa ang Biblia 1905 edition ay sinapupunan ng Ama, lumalabas na ang nais na ipakahulugan dito ni Apostle John ay kapiling ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak. Hindi tama ang interpretasyon ng mga hitwang pananampalataya sa John chapter 1 verse 18 na iniluwal ng Ama ang anak o may naging simula ang ating Panginoong Hesus. Saka kung susundin natin ang pamamaraan nila ng pag-iinterpret sa John chapter 1 verse 18, paano nila ipapaliwanag ang John chapter 13 verse 23? Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Sa sinapupunan ni Jesus. Ang tinutukoy na alagad dito na minamahal ni Jesus ay si Apostle John. Ang sabi ay nakahilig siya sa sinapupunan ni Jesus. Ibig bang sabihin, iniluwal ng Panginoong Hesus si John? Mabuti na lang sa konteksto, makikita natin ang nais ipakahulugan sa talatang ito. Ganito ang ating mababasa sa verse 25. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Hesus ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, sino yaon?" Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus. Pansinin natin na sa verse 23 nakalagay na nakahilig sa sinapupunan o nakasandal. At pagkatapos naman sa verse 25 ay nakahilig nga sa dibdib. Hindi ba sinabi ko na nga na isa sa kahulugan ng kolpos ay dibdib? Kaya nga masasabi natin na mali ang kanilang paliwanag sa John chapter 1 verse 18 na ang Panginoon ay iniluwal ng Ama o siya ay may naging pasimula. Kaya nga dapat na hindi natin iaasa sa isang salin lamang ang ating mga katuruan. Kapag kasi hindi tayo nag-ingat, kapag hindi tayo nag-aral na mabuti, maghahanap lang tayo ng salin na sasabihin ang ating gustong sabihin. Maganda na magkumpara din tayo sa ibang mga salin ng Biblia para makita natin kung tatayo
O magiging ganun din

ang pakahulugan kung ibang salin ang ating gagamitin. Mas maganda sana na marunong tayo ng orihinal na mga wika ng Biblia na Hebreo, Aramaiko at Griego. E kung hindi naman tayo marunong ng mga wikang ito, may mga iba't ibang salin naman na magagamit natin sa ating pag-aaral at maaari din tayong gumamit ng mga leksikon o mga dictionary batay sa orihinal na mga wika ng Biblia. Mga kapatid, magsuri tayong mabuti para hindi tayo maligaw ng mga maling aral. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa kami po ay nagagalak na tayo po ay magkasama-sama sa mga oras na ito. Saan mang panig ng mundo kayo naroon, kami po ay masaya na minsan pa tayo po ay makapag-fellowship, makapagkwentuhan at patuloy na mabantayan siyempre ang ating mga kabataan sa makabagong lipunan. At patuloy po tayo na nagbabantay sa ating mga young people sa mga panahong ito, kasi alam natin na sa dami ng mga changes talaga na nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga issues at saka mga concerns na ngayon po ay talagang pinag-uusapan, di po ba, sa social media at sa mainstream media. At makikita natin yung mga kaguluhan at mga disagreements. Saan nga ba tayo lulugar? Ano nga ba yung ating pipiliin, di ba, na mga values? Mahalaga na sa panahon ngayon, talagang naka-anchor po tayo dun sa salita ng Panginoon, kung ano po yung mga values na dapat nating pinangahawakan para makita natin yung ating sarili na pinaglalaban natin yung totoo. At mahalaga po yan, kasi ano man yung mga decisions na gagawin po natin sa panahon ngayon, ang makikinabang or ang pinaka-maapektuhan nito ay siyempre yung mga future generation natin, yung mga young people. Kaya nararapat lang na makibahagi tayo, magmasid, makinig, at siyempre ipanalangin po natin ang ating pong bayan, ang ating pong government, ang ating pong mga leaders, at patuloy na tayo din bilang mga mananampalataya, magamit po tayo as a positive influence sa ating pong mga peers, di po ba, yung mga nasa paligid natin. Huwag na rin natin dagdagan yung init, yung apoy ng mga balitaktakan, di ba, sa ating kapaligiran. Pero nandito po tayo para pag-usapan, siyempre, kung paano ba natin mas mababantayan pa yung ating mga kabataan. At pag-usapan natin at imbitahan po natin yung ating mga young people, mga youth leaders, mga kuya, mga ate, mga guro, or if you have an influence to this generation, tayo mag-usap-usap, tayo magkwentuhan at pag-usapan natin paano ba natin mas matutulungan yung ating mga young people nowadays. And kung meron din kayong mga frequently asked questions or meron kayong mga katanungan, ito po yung tamang platform din na pag-usapan po natin yung mga questions na yan. At ngayong gabi po, sa mga oras ito, hindi pa rin po ako mag-isa dito. Meron po tayong kasama, at gusto ko na po i-welcome muna ating kasama. This time, walang iba kundi si Pastor John.
6: Yan, isa pong magandang pinagpalang gabi, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na nakasubaybay po sa atin ngayon sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang gabi din po sa inyong lahat. At syempre, yung mga bumabiyahe sa kanilang pauwi sa kanilang mga tahanan, ingat po sa pagmamaneho. Medyo traffic today, Pastor.
5: Oo, traffic. At mainit, Pastor. Talagang damang-dama mo yung grabe. Damang-dama mo yung summer heat.
6: Yes, Pastor. Ano to, parang kakaibang summer to, kasi kahit gabi, mainit pa rin.
5: At ang tanong natin, Pastor, nakapagbakasyon na ba lahat?
6: Yan yung tanong, Pastor.
5: Oh, Pastor, parang recently, nakapagbakasyon ka ba?
6: Ay, Pastor, nung first month, tinry kong mag-outing, mag-family outing. So, nakapagbakasyon naman.
5: Mm-hmm.
6: Kaya lang, napansin namin nung lumabas kami, Pastor, bibira ang mga pumunta sa beach, kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na pumunta sa dagat, Pastor.
5: Yun?
6: And
5: mapapasana all yung mga listeners natin yan, Pastor.
6: Walang tao, parang walang ano, walang nagbakasyon sa mga kaagapay natin. Wala ako na salubong sa daan.
5: Saan babanda yung ano, pinagbakasyon ng beach, Pastor?
6: Dito kami, Pastor, sa may Quezon. Sa Quezon. Beach, opo.
5: Maraming magagandang beach din yan, Pastor. Meron akong gustong-gustong puntahang beach dyan. Kung meron man po nakikinig sa atin, mga taga Jumalig. Yan. Isang mga sa gusto kong puntahan talaga yan.
6: Jumalig Island.
5: Oo, Pastor. Kasi yung sand niya is golden sand.
6: Wow.
5: Gold yung sand niya.
6: Yeah, isa pa doon.
5: At nagbagyo ka recently, Pastor, kasi merong basketball event. Diba yes, yung mga Pastor. Kapastoran?
6: Opo, so kasama ko po ang ano, Pastor's Basketball Fellowship. Kasama ko po yung aming commissioner, yung chairman, si Pastor Aboy Santillana. Yan, taga Bulacan po yung aming chairman. Nagkaroon po ng gathering yung mga pastor. Maraming pastor ang kasama po dyan sa organization na yan. Mm-hmm. At nagkaroon kami ng basketball retreat 3 days sa may PBTS Baguio, Pastor.
5: Mm-hmm. Yun.
6: So grabe, kasi sa totoo lang, napakagandang pagkakataon yan. Kasi nga, mainit talaga, Pastor. At pagdating namin doon sa Baguio, talagang iba ang klima doon. Malamig talaga, Pastor.
5: So mas malamig compared dito sa Manila, right. Pastor. No?
6: Totoo po,
5: talagang Pastor. Ngayon kasi damang-dama mo yung init, Pastor. Eh. Diba? Grabe, medyo nakakahapo. Kaya reminder po sa lahat, panatiliin po nating hydrated
6: yes,
5: ang ating pong mga sarili. Lalo na po kapag makaakala kasi nung iba, Pastor, kapag tayo ay nagja-jogging lang na ano, na tag dito, nagpapawis, nadidehydrate. Kahit natutulog po tayo, pwede pong madehydrate ang tao.
6: Right.
5: Yan. So kasi madalas nga, Pastor, maraming nadidehydrate during sleep.
6: Yes.
5: So kaya all throughout the day dapat talagang umiinom ng tubig. At saka ngayon kung kaya mo uminom ng malamig na tubig, Pastor, 'di ba? Kasi yes. Ako, Pastor, nasanay na ako na hindi umiinom ng malamig na tubig talaga.
6: Right.
5: Pero parang nitong mga nakaraan,
6: kailangan na talaga uminom.
5: O kasi possible din, Pastor, kapag dehydrated ka, pwede ka ring makaranas ng palpitations.
6: Ah, yes, opo.
5: 'Di ba? So lalo na tayo mga Pilipino, kahit na sabihin mong mainit ang panahon, talagang mahilig pa rin tayong magkape.
6: Yes, nagtitimpla pa rin talaga, Pastor.
5: Diba, Pastor, yung mainit na kape para masarap pa rin uminom sa ano yan, kahit katanghalian, di ba?
6: Yes.
5: Umiinom ka pa
6: lalo
5: rin.
6: Lalo na yung mga pastor, na, mga kaibigan nating pastor, no, nagkikwentuhan lang kayo, nagtitimpla na ng kape, itanghaling tapat.
5: Kaya mahalaga po na mag-hydrate po tayo, drink a lot of water. Kung kaya po natin more than 8 glasses a day, yung pwede, ang iinumin po natin, mas mabuti po yan. Yung iba, Pastor, and target, 4 liters a day.
6: Wow, grabe. Ang dami nun, Pastor. Ah.
5: Pero yung nakakatulong yun, Pastor, talaga na mapanatili yes. natin yung overall health din talaga natin. Water yes, therapy, opo. Pastor. Diba? At yun nga, Pastor, nitong nakaraan, nag-celebrate din tayo ng Mother's Day. Kaya gusto po namin
6: right,
5: batiin. Di po ba ang ating mga kananayan extension, yes, Pastor, extended up until opo. Today. Diba? So, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, lahat ng mga mother, mga mommies, di ba?
6: Yes.
5: Ano man tawag mo sa iyong ina or may mga tumayo na ina? Diba,
6: yes,
5: Pastor, sa iyong buhay, niyakap mo na ba? Kung wala kang pambili ng bulaklak, pero yung gesture ba
6: right.
5: ng pagpapakita ng pagmamahal sa iyong ina, sa inyong mga magulang is very important. Kung ikaw, may mga iba kasi, Pastor, diba, na sabi nga, there are different kinds of languages when it comes to love. So kung yung mother mo, baka ang iniintay lang, yung sabihan mo siya ng I love you, ma.
6: Yes.
5: Diba? Malaking bagay na yun sa kanya. O kaya yung simpleng pagyakap
6: right.
5: Or minsan kahit hindi naman yung mamahalin yung iaabot mo, pero yung maramdaman nila that they are important, diba? At naaalala mo sila. Lalo na extra special itong celebration na to
6: yes.
5: Para sa sakripisyo, hard work, diba? At yung talagang genuine na pagmamahal na naiparana sa atin ng ating mga magulang or ng ating mga nanay specifically. Ilang sugat yung ano, Pastor, yung paltos, kalyo, 'di ba, yung naranasan ng mga nanay natin sa pag-aaruga sa atin.
6: Yes, at saka syempre, alam naman natin, Pastor, yung mga nanay talaga yan yung merong unconditional love sa mm-hmm. family. Grabe talaga yung pagmamahal niyan
5: yes,
6: sa mga anak, no? Lalo-lalo na tayo na mga anak, sila talaga yung may matabang puso para sa atin.
5: Yes, at saka, Pastor, biblically speaking, ang mga mother is also a representation of God's character.
6: Yes,
5: 'di ba?
6: Right.
5: So, sa pamamagitan ng mga nanay natin, not only our mothers, but all, of course, our father. But today, since ito nga is Mother's Day,
6: yes.
5: Di ba, Pastor, merang maraming kwento sa Biblia or sa scriptures na laging inihahalin tulad dun sa ano ng isang ina, pag-aaruga, pagkakalinga ng isang ina. So, opo, yan yung representation or mas nakikilala daw natin yung nature ni God sa pamamagitan ng ating mga mothers.
6: Yes.
5: At di ba, Pastor, kaya baka gusto mong batiin?
6: Ay, opo. Pastor. Siyempre, of course, gusto kong batiin yung nanay ko. Nag-iisa kong nanay. Nandun siya, Pastor, kasi sa Europe, malayo siya. Pero
5: abot kapag, naman tayo sa Europe, Pastor.
6: Right, opo. Na, kapag narinig niya po itong ating broadcast, and Happy Mother's Day po sa aking nanay. Yan.
5: Yan. At sa akin din, gusto ko rin batiin yung nanay ko. Pero yung nanay ko, Pastor, wala naman sa abroad.
6: Nasa naman
5: siya, Antipolo. So, minsan pa, Happy Mother's Day sa aking nanay kay Mama Aida.
6: Happy Mother's Day,
5: yes,
6: po.
5: Yes. And ngayon, Pastor, gusto rin natin batiin yung ating mga kaagapay na nakikinig. Happy listening na po sa ating mga kaagapay sa Bicol Region. Nakakaabot po, yes, tayo dyan. At alam ko, Pastor, itong mga nakaraan din, ang Kabikulan, Pastor, inaapektuhan ng pagsabog ng Mayon.
6: Right. Opo, diba? Pastor.
5: So, dalangin po namin ang inyo pong pag-recover, yes, at talagang nawa kayo po ay safe sa man po kayong bahagi ng Kabikulan. At sa mga nakikinig po dyan, at siyempre, Pastor, mapapakinggan tayo sa Care 104.3 DYFM sa Legazpi. At yes, yun po, atin pa rin sa inyo ang kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. Napapakinggan pa rin po tayo via online streaming ng febc.ph. At kung saan man panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan. Kaya nga, sa Europe, abot pa rin tayo, Pastor, kung mga relatives natin, di ba, overseas, at saan mang panig ng mundo, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At siyempre, kung ikaw ay isang legit na kaagapay, eh dapat meron ka po ng DZAS app natin. At kung wala pa, i-type mo lang ang 702-DZAS sa App Store or Google Play, tapos i-download na agad ang 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. At siyempre, kasama mo 24/7 ang feel-good music, hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. Whether chill ka sa buhay or ngayon nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. And siyempre, tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FABC Radio. At shoutout din siyempre sa mga kaagapay natin sa dito po sa production. Nandiyan si Kuya Benjo. Kuya Benjo, thank you so much. Si Kuya Natnat, na lagi din natin kasama, ating RTB team. Si Kuya Wen Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday. Kapag Monday po, ang kasama natin ay ang Amaya Counseling sa pangungunan po ni Pastor Archie. At every Tuesday naman po ay Usapang Legals. Kung kayo po ay may mga legal concerns, ay pwede nyo pong isend yan sa ating Tuesday team. At every Wednesday naman, of course, kasama ang inyong Kuya Pastor at si Pastor John at iba pa natin mga bisita. And sa mga susunod pong mga linggo, looking forward po tayo na may mga iba't ibang makasama po na guest counselor dito. At every Thursday naman, ito po ay family ni Jason kasama po si Kuya Ken Guillermo and the rest of the family. And every Friday, ito po ay general counseling sa pangunguna po ni Kuya Pilo Laharca. At yan po, para po sa inyong counseling concern, ay pwede po kayong magbigay ng inyong message sa ating pong Facebook page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, ito po ay 702-DZAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga numbers. Kung hindi po sa Facebook, pwede po sa text-text yan. Kung kayo po ay Globe user, ang number po natin ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ang number po natin ay 0961-784-9351. So, wag na po kayong magdalawang isip kung meron po kayong mga questions, especially sa mga young people or yung mga magulang din or mga nakatatanda na gusto nating maintindihan or ma-bridge yung gap, di ba, between generations. Dito natin mapag-usapan yan. Magandang mapagkwentuhan eh. Di ba, Pastor? Magandang pare-pareho maintindihan natin yung pinagdadaanan ng bawat generation kasi iba-iba yan eh. Iba-iba yung culture na kinalakihan natin, yung mga transitions na nangyayari sa buhay ng mga kabataan ngayon, ibang-iba dun sa transitions na nangyayari sa akin personally. Iba yung experiences ko din. Bagamat marami tayong matututunan dun sa ating personal na karanasan, pero naniniwala ko, Pastor, marami rin tayong matututunan dito sa mga makabagong generations, no? Kasi yes, hindi naman na natin mababalik ang panahon, Pastor, eh.
6: Right, opo.
5: Kailangan natin, paano natin i-bridge yung gap, di ba, nung mga differences nitong ating generations. At meron tayo, Pastor, kagaya ng binanggit ko, ngayon ay tayo po ay tutugon pa rin sa mga katanungan ng ating mga kaagape. Pero bago yan, gusto ko pong batiin yung ilang nating mga listeners ngayon. Maraming salamat. Sabi ni Sis K. Isip, si Miss K. Sabi niya, hello Pastor Andrew. Happy listening po Miss K. At nandyan din ang aking sister-in-law. Happy listening kay Christel Franco. Sabi niya, good evening Tito Andrew, si Nick ni Katlala. Happy listening sa inyo, happy mga babies. So yung mga pamangkin ko, Pastor.
6: Handa sila
5: na nakikinig, praise God. So kahit sa mura nilang edad, marami kayong matututunan dito, mga anak.
6: Amen. Yes, yes.
5: At yung Pastor, tayo ay, baka may gusto kong batiin, Pastor, bago tayo dun, tumungo dun sa natin questions.
6: Sige po, Pastor, babati po muna tayo. Batiin ko po yung aking po mga kasama sa Alliance of Ministers and Mission Churches, sa pamumuno po ni Reverend Melchor Tan. Ngayon po, Pastor, ay nasa mission sila sa may Bagaw. Ito po ay northeastern side ng Tuguegarao. So, Cagayan ata ito. Some Cagayan area. So, nandun po sila for mission. Nag-start po nung Monday. Tapos, up until today. So, mamaya-maya lang, Pastor, ay magbabiyahin na sila pabalik sa Manila. So, nag-mission po sila doon to empower and encourage yung kaibigan natin church there po sa lugar na yan. So, medyo remote yung area, Pastor, malayo. But then, itong isa sa mga kasamahan natin dito sa organization ay taga doon. So, nag-support po siya. At tumugon naman po itong ating organization para tumulong din doon at mag-encourage. So, ayan po, shout out po sa lahat ng mga pastors na nakasama po doon sa mission na ginawa po doon sa may Bagaw. So, salamat sa Lord sa mga buhay po nila. And also, at the same time, I would like to shout out po yung aking mga ka-churchmates sa Holy Light Church at yung aking mga co-pastors doon, masisipag na nag-work po para sa Kingdom of God doon po sa may aming bayan, sa may Baras Rizal.
5: Ipagpatuloy niyo yan, mga kapatid.
6: Yes, opo. At ganoon din po, minabati ko ngayon. Ngayong oras na to ay meron din kami, Pastor, sports gathering or training sa doon din sa may bayan namin, Pastor. No? Ngayong oras na to nagtitraining sila. So, shout out po kay Kuya Jello at saka sa kapatid ko kay Aaron. Sila po yung nagmamanage at nag- evangelize ng mga kabataan at naglalaro ng basketball.
5: Medyo late night training, Pastor.
6: Well, late night, Pastor. Grabe. So, siguro patapos na sila kasi mga hanggang alas 10 yun sila.
5: And ngayon, Pastor, kasi especially summer, talagang uso yung mga liga. Yes, na yan yung pinag-aabalahan ng maraming kabataan. Mabuti na lang na dyan na, kumbaga dyan naglalaan ng oras.
6: Yes,
5: iba yung mga young people natin kaysa sa iba't ibang mga gawain pa sila mapunta.
6: Yes, Pastor. And speaking of basketball, nitong nakaraang Monday, nagkaroon kami in championship game. So, I would like to shout out our team, ang Conquerors B. Nag-champion po kami for the second time. So, back-to-back champion.
5: Congratulations, Pastor.
6: Shout out po sa lahat ng mga taga-ICO BF. Doon po namin to ginagawa sa may Nangka, sa may Marikina. Shout out po kay Attorney Rivera. Siya po ang commissioner, siya po ang tawag dito, owner ng league na yan. At shout out po kay Pastor Ralph na commissioner ng liga. So, ganun din, shout out sa aming sa kakampi ko si Pastor JM Adamo sa tang Impossible Basketball po. Diyan po naman sa may Binangunan. Siya po yung aming MVP. Pastor, last Monday.
5: Yan, puro basketball leagues talaga. Kaliwat kanan, Pastor.
6: Yes,
5: no?
6: Yes, Pastor. Opo.
5: So, yun. At siyempre, Pastor, paalala natin, keep yourself hydrated.
6: Right. Napaka-importante.
5: Yes, Pastor. And ngayon, Pastor, dako na tayo dun sa ating question for today, no? Merong pa pinadala yung isang kaagapay natin na katanungan dito.
6: Yes,
5: so, kung ready-ready ka na, Pastor, tutugunin na natin yung katanungan.
6: Yes, po.
5: So, sabi nung mga kaagapay natin, mga kuya, may itatanong lang po sana ako bilang isang youth leader. So, youth leader yung nagpadala nitong question. Sabi niya, sa makabago panahon po ngayon, napapansin po namin na maraming kabataan ang nagkakaroon ng identity crisis. Nalilito po sila kung sino talaga sila. Lalo na dahil sa dami ng labels, expectations at comparison na dala ng social media. So bilang po mga tagapagturo at pastol ng kabataan, paano po kaya natin sila matutulungan na mahanap ang kanilang tunay na halaga, hindi base sa likes, followers o opinion ng mundo, kundi sa kung sino sila sa mata ng Diyos upang hindi sila matakot magkamali at ma-reject. Salamat po sa inyong payo. God bless po. So, yung katanungan ng ating kaagapay, Pastor, ay very timely din, Pastor. Magandang mapag-usapan kasi yes, ang pinaka-concern niya bilang leader siguro, Pastor, nakita niya yung crisis, di ba, na siguro pinagdadaanan ng mga young people, which is alam naman natin, Pastor, na very common to di ba, sa age group na to talaga na nagkakaroon talaga ng identity crisis. At pag pinag-usapan kasi natin, Pastor, ang identity crisis, malawa kasing usapin to. Diba? Hindi lang naman ito tungkol sa mga labels, 'di ba? So maraming malawak eh. Yes. Yung usapang crisis pagdating especially sa ating mga young people. At yan ang pag-uusapan natin, Pastor. Pero konting overview, Pastor. Ano ba yung identity crisis?
6: Yes.
5: 'Di ba? Ano ba talaga yung or ikaw ba kung tatanungin kita, Pastor, personally, did you go through this crisis? Naranasan mo bang dumaan sa crisis, Pastor? Kasi sabi, Pastor, ang crisis daw or yung identity crisis, ito daw yung period sa buhay ng isang tao. Kumbaga, it's a period of intense insecurity. Or sabihin na natin, kapag nagkakaroon ka ng confusion at nagkakaroon ka ng re-evaluation of one's self-concept, yan, or values or purpose. So, hindi mo sigurado ano yung tinatayuan mo, hindi mo alam kung ano yung lalakaran mo o yung purpose mo directly. So, sabi ng isang psychologist, sabi niya, Pastor, na normal daw na dumanas ang isang tao ng psychological phase na katulad nito. So, madalas daw, ito ay triggered ng transition sa buhay na kagaya ng pagbibinata o pagdadalaga. Yung adolescent period, Pastor, dito daw madalas nararanasan to. Pero, pwede rin maranasan daw ito ng mga adult na. Kasi mm-hmm. yung mga ibang tao daw na nagkakaroon ng career changes or merong loss, maraming may nawalan ka, parang ganon. At that leads to either a stronger sense of self or nagkakaroon sila ng confusion when it comes to their role. So, may mga, ano daw to, Pastor, may mga key aspects yung identity crisis na very common. So, ito, Pastor, ito yung identity crisis, period daw ng intense insecurity, confusion, re-evaluation of self-concept, or values mo, or yung purpose mo, na you are experiencing confusion dito sa mga area na to. Dumaan ka ba, Pastor? Doon sa ganung phase nung ikaw ay siguro kabataan or nagbibinata.
6: Well, siguro pa sir in a way no kasi tawag dito especially during the time na pag-graduate na ako ng college nung kumbaga pipiliin ko na kung ano yung gusto ko talagang gawin. Mm-hmm. Tapos yung gusto ko talagang gawin mahirap siyang i-achieve kasi because of our financial status during the time. So during the time, hindi ko talaga nakuha yung gusto ko na kurso na gawin, Pastor.
5: Mm-hmm.
6: So, what happened is that napilitan akong kunin yung kurso na hindi ko naman talaga gusto. And then, kumbaga, nandun yung pressure na kinuha ko siya at tinapos ko siya kahit parang hindi talaga siya yung nagugustuhan ko talaga, napupusuan ko. Mm-hmm. There, parang napansin ko, Pastor, isa rin yan sa mga example na pwedeng maranasan mo yung identity crisis kasi nape-pressure ka na gawin yung hindi mo talaga gustong ganapan, hindi mo talaga gustong role na puntahan, Pastor. Kagaya niyan sa course, Pastor. Feeling ko, Pastor, naranasan ko.
5: Kumbaga, ano yung, Pastor, yung naranasan mong identity crisis is because of, may nagkaroon ka ng insecurity.
6: Yes, opo.
5: Diba, nagkaroon ka ng insecurity kung ito ba talaga yung career path?
6: Yes,
5: or bakit hindi ko magawa yung gusto ko talagang gawin?
6: Yes, opo,
5: tapos,
6: Pastor.
5: Tapos, you start comparing yourself sa ibang tao na, ba't sila pwede nilang gawin or kaya nilang gawin yung mga bagay na gusto nila. Pero ako nandito ako, diba, I have to cope up with my situation. Sometimes it yun nga, Pastor, it produces insecurity. Nagdudulot siya ng insecurity sa atin. Pero gano'ng katagal, Pastor, yung gano'ng klaseng experience mo or nararamdaman mo? Or mabilis ka bang naka-cope up na parang naintindihan mo kasi yung sitwasyon?
6: Well, Pastor, kapag ka nandun ka mismo sa situation, kung titingnan mo lang, parang madali lang. Pero while I'm at it, napakahirap niyang i-accept agad-agad kasi parang parang hindi mo maipush sa sarili mo na ito na talaga yung kakahinatnan mo. Ito na talaga yung wala kang choice.
5: Or pwede kasi, Pastor, na all throughout paghahanda mo ng college, nasa isip mo na kapag tinatanong kasi 'di ba, Pastor, yung mga bata, anong gusto mo maging paglaki?
6: Yes, opo. Kasi may ganun eh, may peer pressure.
5: Parang sa isip mo, hindi, gusto ko maging piloto talaga.
6: Right, opo.
5: Pero
6: tama ka din, Pastor, gusto ko talaga maging piloto.
5: Yun nga, Pastor, diba, gusto mo maging pilot pero right. Dahil nga hindi kaya financially.
6: Yes.
5: So, you have to adjust all throughout nung kabataan mo talagang pag tinatanong ka. So naka-mindset ka eh.
6: Right, totoo
5: na magiging piloto ako one day.
6: Yes.
5: And all of a sudden, nung ito na, tutuparin mo na yung pangarap mo. Hindi
6: pala
5: pwede.
6: Hindi pala kaya. So grabe, Pastor. Para kang ano, alam mo yung parang nilubog ka sa malamig na tubig na napipilitan ka lang na mag-exist araw-araw pumasok. Pero ayaw mo talaga yung ginagawa mo. Then later on pa, syempre, yung nakuha ko kasing course, Pastor, is IT. Computer science nung umpisa, nung una. So medyo mahirap pa yung course na yan din kasi yung programming, so on and so forth. Parang lalo mong, kumbaga, naiisip, lalo kong naiisip during the time, sana doon ko na lang inubos yung effort ko talaga. Doon sa talaga sa gusto kong gawin na bagay. So napakatagal pa, Sir. Siguro, habang pumapasok ako, yun ang lagi ko nasa isip. Ano kaya kung pilot talaga o nag-aeronautics talaga ako? Ano kaya kung kinuha ko talaga yung gusto ko? Siguro masaya ako. Kasi parang sa huli, nagbabattle sa akin, Pastor, kung masaya ba talaga ako sa ginagawa kong pagpasok sa eskwelahan? Masaya ba talaga ako sa ginagawa? Gusto ko ba talaga to? Yun yung mga tanong lagi eh, na pumapasok araw-araw. Lalo na, syempre, gigising ka din ng maaga talaga. Mag-e-effort ka, papasok ka talaga. So, para sa akin, sayang, parang nasasayangan ako araw-araw.
5: Pero eventually, Pastor, yung part na yan, you were able to cope up with it.
6: Yes,
5: diba?
6: Opo. Yes.
5: Kasi syempre, naiintindihan mo din as ikaw din bilang nag-a-adult ka na, inuunawa mo rin yung sitwasyon ng family and eventually, you would really adjust.
6: Right. So, nangyari sa akin, Pastor, after a year nung struggle ko na para tanggapin nga kung ano na yung at hand, on the second year, doon ko na na-enjoy yung course na ipinalit ko.
5: Kung baga, Pastor, nakita mo na yung sarili mo doing IT works.
6: Yes,
5: so, related to the course that you're taking.
6: Yes.
5: Parang, sige, okay na, hindi na ako pilot.
6: Right,
5: diba?
6: Opo.
5: Parang ganun pa.
6: Yes.
5: Pero other than that, Pastor, nagkaroon ka ba ng ibang... nagkaroon ka ba ng phase that you were confused? For example, identity? Wala naman ganun.
6: Wala naman, Pastor. Hindi ko naman naranasan na... na-confuse ako. Siguro, malaking part dito kasi yung environment.
5: Mm-hmm.
6: So, during the time kasi, maganda naman yung surroundings ko. So, they were really supporting me. So, active din kasi ako na, nakabataan, Pastor.
5: So, you never did question, Pastor?
6: Yung identity ko.
5: Kumbaga, yung identity mo. Kasi, Pastor, when we talk about identity, maraming aspeto din yan eh.
6: Yes, totoo.
5: But for example, your identity as a man. Bata ka pa lang, pag-establish naman na sa'yo that God created man and a woman, di ba?
6: Yes,
5: so, dalawa lang naman yan, biological,
6: right,
5: yung pinag-uusapan natin. So, walang ganong klaseng confusion.
6: Wala,
5: Pastor,
6: naman, Pastor. Hindi naman ako nakaranas ng ganon, Pastor. Kasi maganda naman, yun talaga, isa sa mga nakita ko, the reason why hindi ako nag-question is because of the people na nag-train, nagturo sa akin, nag-input.
5: Kumbaga malinaw sa'yo bata pa.
6: Yes. At saka later on, ko na naging problema yan nung ma-meet ko na sila. Kasi nung una, bata pa naman ako, galing ako sa Sunday school eh. Church, kasi ako, Pastor eh. So, na-meet ko sila, mga mid-high school, third year na.
5: Bata,
6: mga ganito pala.
5: At saka, Pastor, bata pa lang tayo, tinuturo na talaga sa atin yung creation, di ba, Pastor?
6: Right, yes. Opo.
5: So, malinaw na, mahalaga yung, Pastor, na yung foundation natin bilang mga kabataan, di ba, Pastor? Yung mga laking Sunday school.
6: Yes, right, opo.
5: Though, pwede pa rin namang ma-influence later on yung isipan or yung, kumbaga, yung principles ng isang tao. Pero, mahalaga yung foundation mo eh.
6: Yes,
5: so, yung sinasabi mo, Pastor, dahil ikaw ay nataniman na bata pa lang, di ba, ng Word of God, malinaw na sa'yo nung create ng Lord ang mga bagay, nung create ng Lord ang tao, talagang create ng man and woman. Diba?
6: Yes,
5: yun yung
6: right.
5: Very important na naiintindihan natin bilang bata, na mabibit-bit mo yung principle na yun.
6: Right.
5: Diba? At pag alam mo yun yung tama, tatayuan mo talaga siya.
6: Totoo po yan, Pastor. And then, kasi sa akin, Pastor, nangyari, later on ko na rin kasi na-meet yung identity crisis na nakita ko sa iba. Parang third year high school na ako.
5: Kumbaga, Pastor, na-expose ka dun sa mga tao na who's going through this crisis when it comes to their identity nung high school.
6: Right, high school na. Kasi nakita ko na, may ganito pala na bukod sa lalaki tsaka sa babae, mayroon palang tao na nag-i-struggle sa pagiging lalaki niya. Tapos yung babae na nag-i-struggle sa pagiging babae niya. Dun ko palang sila na-meet. So dun ko palang na-encounter, Pastor, yung about sa... ganong klaseng...
5: kumbaga yung mga binabanggit nitong kaagapay natin, Pastor, na may labels.
6: Right, opo. So, para sa akin, sabi ko, uy, ganito pala to. May ganito palang nangyayari. Mm-hmm. Then, doon na unti-unti nagtatanong na ako sa mga pastor natin, sa mga leaders namin, anong klase, ano itong pangyayari na to. So, doon pa lang ako naging knowledgeable. Pero,
5: ano yung, ano, Pastor, nung ikaw ay nagtanong, nung na-curious ka, ano yung sinagot sa'yo nitong mga man of God na to?
6: Well, they stick on the same explanation kagaya nung pin-repair nila sa amin nung nagsa-Sunday school kami, that God only created this and that, mm-hmm. and this is what God said, this is what... Parang binalik nila yung foundation nung mga naituro na sa akin beforehand. Mm-hmm. Then, knowing that, ito nga, may problem nga itong nangyayari ngayon. Kasi nga, meron nga ito, ayan na, lumabas na yung word, yung identity crisis. Meron pala mga tao talaga nagsasuffer dyan. Depende sa mga situation nila at sa mga pinagdadaanan nila sa buhay.
5: And sa psychology, Pastor, di ba meron tinatawag na nature at saka nurture?
6: Yes, right.
5: Diba? Yung influence sa atin. Is it something natural or is it something being influenced by your environment?
6: Right,
5: so marami kasing nagsasabi that they're going through this kind of crisis na it's not really a crisis.
6: Totoo
5: that
6: po is, yan.
5: May kanta pa nga, Pastor, di ba?
6: Yes,
5: na, sumikat, yung Born This Way. Di ba?
6: Yes,
5: sabi nila, I'm born this way eh. Diba? Parang paano naman daw yun, Pastor? Paano daw natin sasagutin yung mga tao na nagsasabi na, hindi, this is me.
6: This is real, this is me. I'm exactly ito where yung, I should supposed to be now. Something like that.
5: I was born this way. Yes. So let's try to Pastor, let's try to address.
6: Yes,
5: 'di ba, yung concern na to na paano kung yun yung nasa isip nitong isang tao na dumadaan dito sa crisis na there's nothing wrong about me. Kasi Pastor, that's the problem.
6: Right.
5: I think may problema dun dun sa part na yun. Kapag hindi mo nakikita yung problema, of course that's a problem.
6: Yes,
5: 'di ba, kapag tinanggap mo na hindi, walang problema, ito talaga yung reality ko. Ito talaga yung identity ko, ito yung pagkatao ko. Kumbaga, nanti-twist natin
6: Yes.
5: Pastor, yung truth na for the longest time, pinaniniwalaan nating lahat. And now, nagkakaroon ng bagong ideology, nagkakaroon ng panibagong usapin patungkol sa pagkatao natin. Na
6: right.
5: Hindi lang, di ba, parang Pastor, when it comes to, kumbaga ididirect ko na when it comes to gender.
6: Yes,
5: na ang dami talagang, Pastor, ang dami talagang labels na ngayon na makikita nga natin sa social media. Minsan nga, may mga nai-encounter ako na labels, Pastor, di ko na talaga maintindihan eh.
6: Totoo lang, Pastor, grabe. Yung,
5: there are different kinds of sexuality. May tinatawag sila mga pansexual, mga ganun.
6: Right. Meron pa nga yung hindi sila PWD, pero ang isip nila PWD sila. Kaya ang gagawin nila, ika-cut out nila yung something mm-hmm. like that. So parang ang hirap na. Sobrang confused na ng mga tao sa nangyayari.
5: Yes, and
6: yung crisis.
5: And I think, Pastor, yun yung concern nitong kaagapay natin, especially bilang mga leader, bilang siyempre, Pastor, tayo sa simbahan, meron tayong values that we really have to uphold.
6: Right.
5: Diba? Kahit magbago pa yung panahon, kahit anong panahon pa yan, kahit anong changes sa culture natin, siyempre, Pastor, tayo bilang mga Kristiyano, biblical kasi tayo
6: Yes, totoo.
5: Diba yung foundation, yan, yung foundation natin should be anchored in the Word of God.
6: Yes.
5: And there are things na malinaw kasi na sinasabi sa salita ng Diyos. Diba, Pastor, na sasabihin ng iba, lahat naman ng emotions valid.
6: Right.
5: Diba, Pastor, tanggap naman natin yun. Emotions
6: yes.
5: are all valid. Pero when it comes to the truth, kagaya nito, ang katadungan ng kaagapay natin is about identity. Kailangan malinaw muna, 'di ba, sa ating lahat. Ano ba yung pinaglalaban natin? Ano ba yung tinatayuan talaga natin?
6: Yes, parang gusto ko lagyan ng word yan, Pastor, yung core values. Dapat napaka-importante na alam mo or defined mo yung core values
5: yes,
6: mo.
5: Yes, Pastor. Kasi, Pastor, tayo, kapag tanggap lang din tayo ng tanggap,
6: di
5: ba nung katotohanan, based dun sa feelings ng mga tao sa paligid natin, especially sa panahon ngayon, baka
6: yes.
5: pati tayo sa susunod niyan, di ba? Mag-compromise na tayo dun sa truths natin just
6: yes.
5: because masyado tayong particular dun sa emotional offense na pwedeng maranasan ng mga ibang tao sa paligid natin.
6: Yes.
5: Di ba? Na, siyempre, may mga pinaglalaban. Kaya lang, Pastor, ang truth kasi, we have to, di ba? We have to keep in mind na ang truth kasi offensive naman talaga yan.
6: Yes, so
5: lalo kapag binabangga natin yung katotohanan or we're not
6: right.
5: living out yung truth na yan. So,
6: yes.
5: kung babalikan natin itong identity, I think ito kasi yung pinaka-core nitong question na to, Pastor.
6: Yes, ito po, Pastor.
5: Diba? Sabi kasi nung kaagapay natin, marami daw dun sa kabataan na nasasakupan niya or inhandle siguro nila is going through identity crisis. Nalilito.
6: Right.
5: Diba, Pastor? Nalilito po sila, sabi niya, kung sino talaga sila. So, that's really a problem. Yung
6: yes.
5: yung magkaroon ka ng issue with your identity, Kasi Pastor, lahat kapag mayroong issue ang isang tao sa kanyang identity, mag-iiba yung ano niya eh. Mag-iiba yung pattern ng pamumuhay niya.
6: Yes.
5: Nakabatay doon sa identity niya yung magiging choices niya. Right. Eventually, di ba?
6: Yes.
5: Yung umpisa na lang natin, Pastor, sa pagpili ng pananamit, di ba?
6: Yes,
5: pagpili
6: right.
5: ng simpleng pagpili, Pastor, ng gupit sa buhok eh.
6: Yes.
5: Di ba maapektuhan depende doon sa identity, di ba?
6: Yes.
5: Na pinangahawakan mo. And parang ngayon kasi, Pastor, ano eh, yung freedom na 'yan, yung freedom na meron ang tao sa panahon natin ngayon. Parang na-abuse natin yung freedom.
6: Yes, Pastor. Diba? Wala na kasi, yung freedom kasi ngayon, parang ganito ang dating eh. May freedom na wala ng accountability and responsibility.
5: Mm-hmm.
6: So, kumbaga parang open na lahat. Wala ng rules, wala ng regulations.
5: Mm-hmm.
6: Pag ganun kasi, parang it's a mess, no?
5: Yes.
6: Parang labo-labo na lahat. O, tingnan mo nga ang nangyayari sa tao, di ba? Hindi niya malaman kung ano talaga siya, asan ang talagang tayo niya, ano talaga yung kanyang values, ano talaga yung mahalaga sa kanya. So, napaka-importante, Pastor, na dapat talaga people have to identify what truly matters to you as a Christian.
5: Mm-hmm.
6: Hindi, rather than adapting the values of others, yung adapt ka lang talaga ng adapt sa sinasabi ng iba. Lalo na, di ba, yung culture natin as a Filipino din, ay nakatingin tayo at nagbe-base din tayo minsan sa buhay ng iba.
5: Mm-hmm.
6: Dahil doon, nabanggit nga na kaagapay natin, di ba, yung social media. We tend to copy.
5: Mm-hmm.
6: Imitate yung nakikita natin sa environment natin eh. Pero napaka-importante talaga yung core values mo, maliwanag. Ano ba yung saan ba naka ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Kung
5: mm-hmm.
6: Christian ka, ang mahalaga sa iyo syempre, masunod mo yung sinasabi ng Word of God. Ano ba sinasabi ni Lord about
5: yes.
6: sa identity mo? Dapat ganoon. Pero kung hindi ka ganoon, kitang-kita. Kumbaga,
5: mm-hmm. meron ako Pastor na alala na verse sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, 'di ba Pastor, sabi doon that everything is permissible but not everything is beneficial.
6: Yes, that's true.
5: 'Di ba yun yung binanggit ni Paul eh, meron siyang ina-address sa mga believers in the Church of Corinth, 'di ba, na gina-justify yung behavior nila, yung questionable
6: yes.
5: behavior nila
6: right.
5: na ini-interpret nila yung liberty as an
6: yes.
5: excuse. Diba? Doon sa behavior na meron sila. So, nagiging permissive
6: yes,
5: tayo as a church. Natanggap na lang tayo ng tanggap kahit na alam natin na ayaw ni Lord nun. Or hindi yun yung gusto ng Diyos na yakapin natin na katotohanan. Bagamat tinuturo ng Panginoon na maging mapagmahal tayo at maging, sabi nga, inclusive tayo, Pastor. Pero
6: yes.
5: hindi ibig sabihin nun, hindi natin i-correct yung mga bagay na alam natin na mali in the first place. Pero siguro kung ito, no, Pastor, kasi yung kaagapay natin, ang tanong niya bilang pastor at bilang tagapagturo sa mga kabataan, paano natin matutulungan? 'Di ba yung mga young people, mahanap nila yung tunay na halaga nila. Hindi dahil sa yung binanggit pa niya dito, Pastor, yung mga likes, yung mga followers, yung opinion ng mundo. Kumpaga nagiging ano tayo, Pastor, hindi na tayo audience of one. Mas mahalaga na sa atin yung
6: yes.
5: ano natin, Pastor, yung sinasabi ng iba. 'Di ba, Pastor? At kahit nga, Pastor, when it comes to ourselves, mas mahalaga yung sinasabi dapat ng Diyos patungkol sa atin
6: yes.
5: kaysa sa sarili nating opinion, sa sarili
6: right.
5: natin, 'di ba, Pastor? 'Yan yung dapat maintindihan natin. At kung babalikan natin itong usapin na to, number one, kailangan kasi ma-recognize muna, Pastor, at maintindihan ng isang tao that there is a creator at tayo created being.
6: Yes.
5: Ibig sabihin, merong master plan si Lord. Diba, kung meron kang tatanungin dun sa pagkakalikha mo, dun sa purpose mo, dun sa values mo, di yung creator mo. You have to consult and seek your creator para maintindihan mo how you are made or what, you're made of what, diba? Ano
6: yes.
5: ba yung purpose na dapat na siniserve mo?
6: Yes.
5: And from there, dun ka mag-anchor.
6: Yes.
5: Diba, kahit ano pa kasi when it comes to our emotions, Pastor, may mga tao kasi they are driven when it comes to this discussion. Dito sa usapin na to, Pastor, emotionally driven.
6: Right.
5: 'Di ba yung maraming tao dahil doon sa nararamdaman nila, na feel nila at the moment, feeling ko ganito eh. Feeling ko ganito ako.
6: Yes,
5: feeling
6: yes.
5: ko parang nawawala ka doon sa truth. Ang binabasihan mo yung feelings mo. Unfortunately, sabi sa Word of God din na deceitful daw, Pastor, ang damdamin natin, yung ating ating mga puso, 'di ba? Sabi, the heart is the most deceitful of
6: right.
5: all. Kaya nga kailangan pag-ingatan natin yung laman ng ating mga puso. I think mahalaga 'yon na maintindihan ng mga kabataan sa panahon ngayon kung ano yung pinaka-core value
6: yes.
5: natin, Pastor, as a believer.
6: At saka, Pastor, maganda 'yan ha? Kasi for example, no, sa sasakyan. So ang napili mong sasakyan ay Toyota. So halimbawa nagkaroon ng sira, syempre kapag bibili ka ng parts or magtatanong ka about sa sira, pupunta ka sa gumawa. Right, at doon ka magtatanong. So tayo, because we are created by God, according po sa sinabi ni Kuya Pastor Andrew, si Lord o si God ang nakakaalam ng design natin. So pag may problema, siya ang nakakaalam kung saan banda may sira, kung saan may banda mayroong disadvantage. Kaya napaka-importante ng sinabi ni Kuya Pastor Andrew kanina na kilala dapat natin kung sino yung lumalang sa atin. So number one talaga, dapat ay mag-surrender tayo or makilala man lang natin si Lord para malaman natin. Kasi nga, crisis yun eh. Identity crisis, na problema ka, meron kang anxiety, may depress, nade-depress ka na dahil hindi mo malaman kung anong nangyayari sa'yo. Best advice yun, ba pumunta ka sa nag-create sa'yo at nag-design sa'yo.
5: Kumbaga, Pastor, itong pinag-uusapan natin actually very critical, Pastor,
6: yes, for some yan, people. Right,
5: pero, siyempre tayo, Pastor, ito yung tinatayuan kasi natin eh.
6: Yes, right.
5: Diba na ang foundation talaga ng identity natin, number one, is of course, ano yung sinabi ng salita ng Panginoon? Ano yung sinabi ng Diyos?
6: Yes.
5: Kasi siya yung creator natin. So we cannot enforce itong sinasabi natin sa lahat. Yes. Kung hindi sila naniniwala, diba, sa Panginoon, hindi sila naniniwala dun sa concept ng creator at created being, ang hirap nito ipilit. Kaya maganda na ipaliwanag, ipaunawa, i-educate natin. Diba yung... especially yung mga young people na inaabot natin, yung mga young people na nasa circle of influence natin, di ba? So, kailangan hindi tayo magdalawang isip to correct kung ano yung bagay na nakikita natin na mali, di ba, Pastor? At, pero, syempre, gawin pa rin natin to. Sabi nga ng Word of God din, pag magre-rebuke din naman tayo, gawin natin siya out of love.
6: Yes, do it gently.
5: At saka hindi yung para tayo yung nagpa-persecute, di ba, Pastor? Or parang sabihin natin, ako isang bagay na natutunan ko, Pastor, na wag natin i-treat na parang may sakit yung tao.
6: Right.
5: Di ba, parang yung pag may sakit ang isang tao, Pastor, parang nilalayuan natin,
6: yes,
5: pinandidirihan
6: parang
5: natin.
6: Parang may nakakahawang karamdaman.
5: Parang ganun. Pastor, hindi ganun. You have to treat them as kung paano si ano, Pastor, kung paano si Jesus, kung paano niya niyakap yung 'di ba, yung mga sinners. Ganun din daw natin dapat yakapin.
6: Yes.
5: Ipaunawa natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kasi ano nga eh, Pastor, may problema na nga eh.
6: Yes. 'Di ba?
5: So mahirap na ipilit yung isang bagay na alam natin na tama, alam natin na totoo dun sa isang tao na sa

0: Yes.
1: Maaaring dun sa environment na kinalakihan nila, permissive, normal.
0: Yes.
1: Okay lang, tanggap, di ba, Pastor? Kung baga,
0: yes,
1: hindi ina-address, hindi kinukorek. Baga matayo naman, Pastor, yakap natin, di ba, yung mga tao na nandun sa struggle, pero hindi ibig sabihin nun, nag-a-agree tayo.
0: Right.
1: Di ba, nun sa lifestyle, nag-a-agree tayo dun sa pamumuhay, or ang struggle kasi, Pastor, normal sa ating lahat yan eh.
0: Yes.
1: Pero, struggle is just a struggle. Kung hindi ka mag-give in dun sa struggle. Kasi pwede namang nasa struggle ka pero hindi ka nag-fall into sin.
0: Yes, okay.
1: Diba? Kasi nandun nababalanse ka pa rin ng Word of God, nababalanse ka ng mga tao na nasa paligid mo, nagka-counsel sa'yo. So mahalaga yung exposure. Kung ang exposure mo noon, walang nagsasabi sa'yo nitong tama at mali. Na, sa kinalakihan mo, ito tama. Pero ngayon, napunta ka sa isang environment na sinasabi sa'yo na mali yan. Diba? So you have to personally, kailangan din talaga mag-decide ang isang tao.
0: Yes,
1: diba, na isip din yung truth talaga, Pastor.
0: Right. Kailangan talaga na alamin mo yung katotohanan. Parang si Jesus lang yan, Pastor eh. Kumbaga, mahal niya lahat.
1: Mm-hmm.
0: Even yung disciple niya, even yung mga tao na hindi naniniwala sa kanya. Pero syempre, makakaranas lang ng salvation na ino-offer niya ay yung maniniwala sa kanya. So parang tayo, mahal natin lahat. Even yung ating mga members ng church natin na gumagawa ng kasalanan. Pero nasa sa kanila kung habang buhay silang mag-i-stay doon sa ginagawa nilang mali or willing sila na magpabago or magpaayos ng buhay nila.
1: Mm-hmm. Tama yun, Pastor. And siguro kung may mga tao na nag-struggle pa rin when it comes to their identity, yung purpose nila, yung core values nila. So it is a perfect time also na mag-reflect din tayo. Diba?
0: Yes.
1: Lalo na kung number one, Pastor, pinag-uusapan kasi dito yung mga tao na sa loob ng simbahan eh.
0: Right.
1: Diba? Doon sa question ng kaagapay natin, ang binabanggit niya yung nasasakupan niya,
0: right,
1: ng mga young people. Ma-address natin, matutulungan natin sila. Kasi yung tanong niya, Pastor, paano natin sila matutulungan? So unang-una, iparamdam natin na bukas ang simbahan.
0: Yes.
1: Diba, opo, Pastor? Bukas ang simbahan dun sa mga tao na nangangailangan talaga ng tulong.
0: Yes.
1: Diba? And alam din naman natin na proseso ito, hindi naman din instant talaga ito. Itong process ng change at kung yung environment nga niya na kinalakihan, permissive, tapos
0: yes,
1: ngayon nandito siya sa pangangalaga natin, magandang
0: yes,
1: i-take natin to na opportunity. Kasi
0: right,
1: babanggitin ko, Pastor, this is a very common concern when it comes to young people na magkaroon
0: yes,
1: talaga ng identity crisis during
0: yes,
1: adolescent period.
0: Right.
1: Ito rin kasi yung panahon, Pastor, na ang isang tao naghahanap ng peer group. Diba?
0: Right.
1: Kung saan peer group ba siya na
0: nabibilang.
1: Eh yes, minsan napupunta sila sa peer group na kumbaga sabihin na natin, Pastor, yun yung struggle, pinaka-struggle,
0: yes,
1: they struggle
0: right,
1: with their identity. Maraming struggles, Pastor, hindi lang naman ito ang pinag-uusapan nating struggle. There are different kinds of struggle. So, ina-identify mo yung sarili mo as a young person, saan ka ba belong?
0: Yes.
1: Siyempre, pipiliin mo yung lugar kung saan ka feeling mo naiintindihan ka.
0: Right.
1: Or siguro, yung ibang mga kabataan ang iniisip nila kung saan sila nakakaramdam ng pagmamahal, kung saan sila nakakaramdam ng pagtanggap. Tapos kung din sila sa environment na ganun, na nasanay dun sa environment sila nakatanggap ng acceptance, eventually na-adapt nila yung values.
0: Yes.
1: Na-adapt nila yung culture. Kahit na sabihin natin, Pastor, wala naman talaga silang malalim na identity crisis. Pero dahil dun sa sinasamahan nila.
0: Yes.
1: Kasi Pastor, sabi ko nga kanina, yung patterns, di ba, pag ikaw ay nag-umpisa, hindi mo naiintindihan yung pinaka-core mo, yung identity mo. 'Di ba, Pastor? Yung choices mo na apektuhan eventually eh.
0: Totoo po 'yan. 'Di
1: ba? So yung mga activities mo, yung mga pinipili mong gawin, 'di ba? Yung mga lugar na pinipili mong puntahan, yung mga bagay na hinahawakan mo, pinapanood mo, sinusuot mo, lahat 'yun nakabatay doon sa decision mo eh.
0: Yes,
1: ng pag-identify sa sarili mo kung ano ba talaga, 'di ba,
0: yes,
1: yung ipapamuhay mo.
0: Yes. Well, Pastor, habang nag-share ka, no, parang it hits me na napakahalaga na mapaalalahanan din natin yung mga parents.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dito talaga makikita or kitang-kita natin yung need ng responsible parenting.
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga magulang talaga natin, napaka-importante po na ituro natin yung mga tamang values sa mga anak natin. Kasi sa atin po talaga nagsisimula
1: mm-hmm,
0: yung tamang education sa kanila. Kasi napaka-importante na alam natin yung mga ganitong klaseng mga pangyayari at nangyayari talaga mm-hmm, ito sa mga kabataan. Lalo na, syempre, kapag dumadaan sila sa adolescent
1: yes,
0: period nila kasi nalilito sila, kumbaga hindi nila alam kung
1: yung iba, Pastor,
0: anong nararamdaman nila, anong nararanasan nila.
1: Yung iba, Pastor, nag-explore.
0: Yeah, yung iba nag-explore.

0: pa natatakot. Yung iba, nakakatakot yung nag-e-explore kasi...
1: Which is nangyayari talaga,
0: yes,
1: sir. Maraming kabataan, they are exploring.
0: Yes.
1: Parang pag tinanong mo, ba't nyo ginagawa yan? Hindi, yes. Explore lang namin.
0: Yes, parang inaalang, we are just exploring our bodies.
1: Oh, parang sa kanila, like kung paano sila mag-usap, Pastor, nagiging norm sa kanila na walang mali dun.
0: Yes.
1: Parang it's part of their learning period, Pastor. Yes. Parang ganun when it comes to their identity. Na yes. Parang ngayon kasi, Pastor, di ba maraming terminology when it comes to labels. Meron yes. silang tinatawag na bisexual. Yung mga right. ganun, Pastor, pansexual. So iba-iba yung terminology.
0: Yes, opo, totoo, Pastor.
1: Ang dami na nilang create na,
0: right, na
1: terms, Pastor, na parang pag inisip mo, ako, ang tingin ko doon, Pastor, nagiging excuse na lang eh.
0: Totoo po yan, Pastor.
1: Doon sa wrong behavior.
0: Yes, totoo
1: na para maging katanggap-tanggap, lagyan natin ng label.
0: Yes, lagyan natin ng ano, version 2.0,
1: oh,
0: 2.1.
1: Tapos, pag nilagyan natin ng label, ipromote natin, di ba?
0: Accept parang, na yan ang
1: parang
0: community.
1: Ano, Pastor, sa marketing, di ba?
0: Right,
1: pag tinanggap ng majority, bumenta sa majority, nagiging norm.
0: Yes.
1: Diba? For some people, nagiging norm. Kaya lang, pinag-uusapan kasi natin is yung value eh.
0: Yes.
1: Core value, Pastor, we're talking about identity. And kapag ikaw, confused ka sa identity mo again, maraming kadugtong yun.
0: Totoo po yan. Diba? Marami kang nasa na hindi mo dapat mararanasan.
1: O, kasi nga, Pastor, yung choices mo, yung yes. lugar na pupuntahan
0: affected.
1: Mo, lahat yun eh, nakabatay yes. dun sa identity. Pastor, parang ito, hindi ayoko dyan kasi parang ganito, Pastor, ayan yung restroom. Pag
0: right.
1: ikaw na nakita ka ng restroom, Pastor, merong nakalagay na sign. Diba? Male,
0: yes.
1: female. Siyempre, ikaw alam mo agad. Kapag alam mo yung identity mo, alam mo kung saan ka papasok.
0: Saan ka pupunta, yes.
1: Diba? So kapag ang isang tao, confused ka sa identity mo, malilito ka saan ka pupunta.
0: Right. Anything in between of them, ay naku, walang available.
1: Parang if it makes sense dun sa mga kaagapay
0: yes.
1: natin. No? So mahalaga na bata pa lang, maipaunawa na natin sa mga anak natin,
0: yes.
1: sa mga young people, na... we are created beings. Ito
0: yes.
1: yung disenyo ng Panginoon. Kailangan mayakap at ma-embrace
0: parang
1: talaga yung
0: word,
1: Pastor.
0: Parang ito yung word, Pastor. Bilang mga magulang, you have to set firm boundaries.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating dun sa mga tamang values
1: yes.
0: na dapat talaga na ituturo natin sa mga anak natin. Alam mo, Pastor, dito nagiging challenging yung ano eh, yung pagiging magulang na parte.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kumbaga, like me, I'm a young parent, parang nakakatakot. Paano kaya pag lumaki na yung mga anak ko, ako
1: mm-hmm.
0: naman yung dadating sa punto na ganito. So, but then, parang nangyari lang sa akin, na katulad ng shinare ko kanina, no, hindi ko man lang namalayan na may ganun palang klaseng issue. Why?
1: Mm-hmm.
0: Yung aking pong mga magulang, they did their part.
1: Mm-hmm.
0: Talagang, while I'm growing up, talagang chinagaan nila na turuan ako, ipasok ako sa church, mga ganong klase.
1: Kumbaga, Pastor, yung core values talaga mahalaga
0: right.
1: sa usapin
0: yes,
1: ito.
0: Opo.
1: Yung established
0: yes.
1: na core value ng isang tao.
0: Totoo po yan.
1: Kasi hindi natin may iwasan, Pastor, na ma-expose talaga yung mga young
0: right.
1: people. Eh.
0: Totoo
1: minsan nga,
0: kahit,
1: meron nga, Pastor, mga late bloomer, adult na.
0: Totoo po yan.
1: Parang sinasabi nila, doon nila nare-realize na mayroon pala akong ganitong desire.
0: Yes.
1: Pero alam naman natin, Pastor, hindi lahat ng desire ng tao. Acceptable.
0: Alam mo po, sir, naalala ko kung bakit nagkaganyan yan. Naging discussion din namin to nung college. I would remember na parang si Sigmund Freud ito eh, yung father ng psychology. Meron siyang study about dyan. Sabi niya, condition siya ng mind.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi niya, meron kasing lumalabas, hindi bata pa lang eh ganun na. Meron matanda na na-impluensyahan lang ay naging ganun. So
1: mm-hmm.
0: sabi niya, ang may kasalanan talaga niyan, utak. Sabi niya, at ito ay inconsistency ng brain, ng mind. Kaya sabi niya, alam mo naman si Sigmund Freud, ang sabi
1: mm-hmm.
0: niya, kabaliwan yan.
1: At saka, Pastor, kumbaga kung itatranslate ko yan, parang
0: yes,
1: marami kasing unformed ideas ang tao.
0: Right,
1: so, pagbata ka pa, pag halimbawa, adolescent ka, Pastor, yung unformed ideas mo, ito yung perfect time eh. During
0: parang,
1: adolescent
0: yes.
1: period, na masolidify.
0: Totoo po.
1: Diba yung mga values mo? Ano ba yung core values mo? Ano ba yung... Dito, Pastor, nagkakaroon
0: lalo
1: ng
0: na
1: sense.
0: Sa growth, yes, sa growth gap years. So po.
1: Yes, Pastor, yung say... At kaya nga mahalaga, Pastor, yung influence kagaya ng binabanggit mo, yung parents.
0: Yes.
1: Yung role ng parents growing up. Diba, you have
0: right.
1: to... kailangan talaga ma-remind tayo. Minsan, ito, very simple na lang to, Pastor, eh. Identity, Pastor.
0: Yes, opo.
1: Diba? Mahalaga eh. Diba kaya nga, Pastor, parang pagbata pa, diba? Pati yung pagpili ng laruan.
0: Tama po, Pastor.
1: Diba talagang,
0: yes.
1: Doon pa lang, tinuturo mo na sa anak mo, pagpili ng damit, pagpili ng kulay.
0: Yes, I would remember, Pastor, nung bata kami, yung mga kutsi-kutsihan, yung mga baril-barilan, yung sword,
1: mm-hmm.
0: sa akin yon sa mga lalaki, sa mga kapatid ko na lalaki. Then, kapag dolls, something
1: mm-hmm.
0: colorful, tapos mga paper dolls and anything else para sa mga babae. So, kita ko yun na sineseparate
1: mm-hmm.
0: ng parents namin.
1: Pero alam mo pa, sir, pero there would, some would argue with this, Pastor.
0: Yes, opo.
1: Sinasabi kasi nila, pag bata ka, parang wala pa naman daw kasing malalim na kaisipan ng mga bata patungkol dyan sa mga choices na yan. So kung nakakita ka daw ng isang lalaki na naglalaro ng manika, hayaan mo lang daw. Huwag mo daw sabihin sa kanya that there's something wrong about him.
0: Yes.
1: Diba? So I think acceptable naman yun, Pastor, na kumbaga hindi mo agad ini-introduce sa mga bata na, oh hindi, may problema sa'yo. Kasi baka naman normal lang talaga na nakikita niyang naglalaro lang. Pero ang ibig nating sabihin, Pastor,
0: in the long run,
1: malaki yung role ng parents kung paano mo ini-influence yung anak mo when it comes to his or her identity.
0: Right.
1: I think dahil nga nagiging permissive tayo over time, 'di ba, Pastor? Kaya ito na yung ano eh, ito na yung result eh
0: ng
1: permissiveness ng mga tao. Nandito na tayo sa generation.
0: Minsan nga, Pastor, hindi nga permissiveness eh, minsan kapabayaan eh.
1: Mm-hmm.
0: So minsan kasi kumbaga bilang mga magulang, hindi mo talaga pinapansin yung anak mo kung ano na lang mangyari or ano na lang
1: or dahil wala ka na masyadong oras sa
0: dahil walang oras
1: paggabay sa anak
0: mo. Opo. So napaka-importante talaga no sa ating mga magulang, lalo na yung mga kaagapay natin dyan, na tutukan natin to itong parte na.
1: Saka very critical kasi talaga, Pastor, itong age group na to eh, yung young people, kasi ito yung panahon na drastic yung changes ng emotions ng mga bata, di ba, Pastor? Yung transition ba to adulthood, ito yun eh.
0: Yes.
1: Na dito talaga na form yung values, yung ideas, yung concept, yung identity ng marami sa atin. So kaya mahalaga tong period na to eh, na nagagabayan talaga yung mga young people. And totoo lang, even though it's uncomfortable daw, Pastor, often na necessary process daw to.
0: Yes, opo.
1: Itong crisis na to for personal growth. At para ma-develop daw yung authentic self-identity, dapat magkaroon daw talaga ng sarili, ng discovery ba, Pastor? Mm-hmm. Ito yung discovery phase daw ito ng isang tao, Pastor, itong period na to ng kanyang kabataan. Pero given the right foundation when you are young, yung mga reminder na magulang, yung mga examples, yung mga role models na tinitingnan natin, kasi Pastor, mahalaga din yun eh, 'di ba? Sa panahon ngayon, sino yung pinaka-influential na tao sa buhay ng isang bata? Nakokopya niya eh.
0: Yes,
1: na-adapt talaga niya eh.
0: Right.
1: Lalo na, Pastor, sa media, di ba? Ngayon kasi, yung mga personalities, TV personalities na lang, for example, wala namang masama dun sa mga, kumbaga, natutuwa tayo, di ba?
0: Yes, Pastor,
1: na-entertain tayo. Pero hindi ibig sabihin na na-entertain, natutuwa tayo. Lahat na ng bagay na ginagawa nila.
0: Yes.
1: Di ba? Tama. Yung iba kasi, Pastor, iba na yung nagiging ano eh, dating ba?
0: Yes.
1: Na parang basta sinabi nung isang specific na personality na to na yung opinion niya, Pastor.
0: Yes.
1: Parang nagiging batas na para sa iba, parang ganun ba yung dating.
0: Po yan. Yes.
1: So parang nagiging ganun yung influence niya. So hindi na tayo nagiging critical when it comes to our thinking.
0: Yes.
1: Sa panahon ngayon, mas tinitignan na nung mga kabataan kung sino yung mas influential, kung sino yung mas sikat.
0: Yes.
1: Mas malaki yung impact niya sa kanila.
0: Yes.
1: 'Di ba? So kaya mahalaga rin, Pastor, na yun nga, may mga ano rin tayo eh, may mga kapatiran tayo, Pastor, na ginagamit din ng Panginoon. 'Di ba? Sa social media, nagiging influencers din sila. Meron talagang role eh, 'tong mga people of influence na 'to doon sa generation, kasi generation yung nai-impact niya eh.
0: Totoo.
1: Minsan kahit isang tao lang, Pastor, no? Isang tao lang na sumikat sa social media, yung impact niya isang buong generation yung
0: apektado.
1: Totoo
0: po yan. Yes. That's why bilang tayo na mga huwaran na mga anak ng Diyos, napaka-importante that we also control at tinitingnan natin or sinasala natin yung mga kinukonsume ng mga anak natin.
1: Mm-hmm.
0: Either social media or ano pa man yan, napaka-importante na nag-filter tayo. Hindi lahat ng nakakatuwa, nakaka-entertain o nakakabagbag ng ating damdamin ay good.
1: Mm-hmm.
0: So tingnan din natin kung makaka-apekto ba to sa values nung ating anak, nung ating nung mga kabataan, kasi napaka-importante na talaga ng role natin. Sa ngayon kasi na hindi pa nila alam yung guidance natin bilang mga nauna sa kanila, ang napakahalaga talaga.
1: Mm-hmm. Kumbaga, Pastor, yung mahalaga yung strong na conviction.
0: Yes, isa pa yun.
1: Diba, na ma-enforce talaga natin dun sa mga tinuturuan natin. We cannot be permissive.
0: Yes.
1: Diba, kung halimbawa tayo, umaabot kasi tayo, Pastor, kagaya anong concern ng ating kaagapay, no? Meron siyang mga inaalagaan who's going through this kind of crisis. So, yes, totoo lang, hindi talaga madali, Pastor, in reality. Yes. Diba? Kumbaga, kung tayo tatanungin, gusto natin na maunawaan nila agad-agad eh. Diba? Yes. Itong pinag-uusapan natin when it comes to yung identity natin. Pero yun nga, you have to build you have to build up over time eh. Yes. Kailangan mo talagang i-build up yung confidence nila, kailangan mo i-build up yung values nila over time. So yung consistency, I think, is also very important, yung authenticity, that we really care for them. Na hindi, yes, naman tayo nandito, Pastor, to change anybody. Ang magandang pinanggagalingan niyan, eh pinapaunawa natin sa kanila kung ano yung tunay na disenyo ng Panginoon. I think we have to focus on that when we teach about, kung ituturo natin itong identity, usapin ng identity. Pastor, parang hindi natin sila dapat na isinasantabi.
0: Yes.
1: Diba, parang ganun, Pastor, na-feel nila na parang lesser sila.
0: Yes.
1: Diba, Pastor, parang lagi silang nakahiwalay. Hindi, yes, rin pwedeng ganun. We have to be inclusive in a way na malinaw sa lahat kung ano yung morals, ano yung values, ano yung mga bagay na itinuturo talaga ng salita ng Panginoon when it comes, yes, to our identity. So there's no excuse.
0: Right.
1: Dun sa bahagi na yun, Pastor.
0: So, in a way, no, siguro yung church or yung kinabibilangan ng ating kaagapay ay maraming hinaharap or maraming tinitingnan ng mga issues. Kaya siguro hindi nakikita itong issue na to. Pero napaka-importante na maalala din ng mga churches, no, na isa to sa mga issues na kinaharap po ng mga kabataan ngayon in this day and age. So, napaka-importante na matulungan natin sila na maituro sa kanila what is their true identity in Christ.
1: Yes, Pastor. Kasi, yan talaga yun, Pastor, yung bottom line, yung, yes, identity, yes, natin in Christ.
0: Kasi sa huli, yun yung ano eh, yun yung pinaka magmamatter eh. Kasi meron tayong sarili nating identity before we knew Christ, eh, mm-hmm, di ba? Bago tayo tumanggap, bago tayo talaga nag-serve sa Panginoon. So ito, this thing, minsan kasi dahil maraming ginagawa yung church, Pastor, na ibang project, maraming, mm-hmm, ibang ginagawa, hindi na to nababalikan. O minsan, nakaka-delay lang yan. Huwag muna natin silang, mm-hmm, pansinin. Dito muna tayo. Bilang isang church, responsibility natin to na makover natin ito lahat.
1: Mm-hmm.
0: Even this generation. Kasi lalong-lalo na, we are passing the torch to them. So dapat talaga i-prepare natin yung kanilang dadaanan. Mm-hmm. Lalo na pagdating sa identity nila. Dapat kasi malinaw sa kanila na anak talaga sila ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At talagang pinili sila. Dapat tayo bilang church, bilang pastors or leaders ng ating kung ano paman, eh tayo yung magbibigay ng daan para maging ilaw at asin sa kanila muna, mm-hmm, bago sa iba.
1: Yes, Pastor. Kumbaga makita yung modeling talaga inside the church.
0: Right, opo.
1: And of course, yung pagiging, yung loving church kasi, Pastor, yes, yung opo, pagmamahal sa loob ng simbahan, very important yan. Kasi, yes, ako, kung ako tatanungin mo, Pastor, no, sa tayo mga tagapagturo tayo ng salita, yes, ng Diyos, Pastor. Pero yung pinaka core ng teaching for me, Pastor, it's all about yung representation ni God bilang siya yung pag-ibig mismo eh, Pastor.
0: Yes, opo.
1: Dapat hindi nawawala sa simbahan or sa mga gawain natin na maramdaman ng mga tao that they are loved by the Lord.
0: Yes.
1: Even in times na nire-rebuke tayo,
0: amen,
1: hindi yun para saktan tayo, kundi, yes, yun yung bahagi yun ng proseso ng pag-aayos eh.
0: Yes, yun yung redirection.
1: Oo, Pastor, ng pagtutuwid sa atin, pagmamold, yes, sa atin dun sa perfect na design ng Panginoon.
0: Right.
1: And kumbaga ito, Pastor, kung isisimplify natin, mahalaga talaga yung core values natin, defined talaga.
0: Yes.
1: Mahalaga na defined yung core values sa loob ng church. Diba? Yes. Malinaw sa mga young people or malinaw sa ating lahat kung ano yung mali at tama.
0: Yes.
1: Kasi yun yung I think na, ano eh, Pastor, magiging batayan.
0: Yes.
1: 'Di ba, nang isang tao, if malinaw sa iyo eh, ay kasalanan pala 'to. Mali pala 'to. Ayaw pala ni Lord 'to. So kahit nararamdaman ko 'to, pero dahil mali 'to, isusuko ko sa Diyos 'to.
0: Yes.
1: At magpapatulong, sir, ako sa Panginoon. It may take time, maging proseso, right, man 'to, kasi struggle 'yan, Pastor. Eh.
0: Totoo po 'yan. Diba? And itong struggle na 'to, most of the time, ito yung self battle.
1: Mm-hmm. Identity yung, kasi, Pastor.
0: Yes, Pastor. No? Ikaw talaga mismo ang nakikipag... May mga kaagapay kasi tayo na hindi sila talaga nag-open. So, mm-hmm, mostly talaga nito, Pastor, individually they are fighting this kind of battle. So,
1: yes,
0: kung ikaw ito, So, napaka-importante na makilala mo talaga si Jesus.
1: Mm-hmm. Yun talaga, Pastor, yes, yung pinaka-bottom line natin. Kailangan right talaga, kumbaga, meron talaga tayong, mag-grow talaga yung personal relationship natin kay God. Yes. We really have to introduce Jesus, hindi lang sa mga young people, Pastor, na right dumadaan sa ganitong crisis, but to everybody, yes, who is struggling really, na yes pinaka-core pa rin ng, pinaka-core pa rin ng ginagawa natin bilang mga mananampalataya or bilang mga Kristiyano is to share Jesus to them. And maging bridge tayo, di ba, na makita talaga nila or magkaroon sila ng personal na relasyon sa ating Panginoon. And from there, naniniwala kasi ako, Pastor, na ano eh, hindi sa sarili nating kakayanan. Tayo messenger lang tayo eh. Tayo mga under-shepherd lang tayo.
0: Yes.
1: Ang pinaka-totoong pinanggagalingan at source talaga ng lahat eh si Jesus talaga.
0: Yes.
1: Di ba kaya kailangan nating ilapit yung tao sa Panginoong Jesus para yes si Jesus yung tumulong. Diba sa bawat, sa lahat sa atin, Pastor, kahit sa akin personally, kahit sa iyo, Pastor, si Christ lang yung relationship natin kay Christ, yes, yung nagtuturo sa atin or tumutulong sa atin na mamuhay ng may katuwiran talaga, Pastor, ng yes righteous living. Kasi, Pastor, diba, when we accept Jesus as our personal Lord and Savior, nagkakaroon tayo ng seal ng Holy Spirit.
0: Right.
1: Diba, we are the dwelling place of the Holy Spirit at yung Holy Spirit na yun, yun yung tumutulong sa atin na maunawaan natin una sa lahat ang salita ng Diyos.
0: Yes.
1: Diba, pag naunawaan na natin yung salita ng Panginoon, doon natin ito nayayakap. Yes. At yung pagtanggap natin, sa pagtanggap natin doon sa katotohanan, eh doon natin nakikita yung submission na kailangan pala isubmit at isuko natin.
0: Yes.
1: Diba, yung lahat sa Panginoong Diyos. Lalo yung mga sins natin, Pastor. Sa sarili natin, di natin kaya kasi habang nandito tayo sa laman, eh talagang may mga desires tong flesh natin. Nataliwas, yes, sabi nga, doon sa desires ng Spirit. So we have, yes, to submit, diba, everything to the Lord. We have to teach the young people kung paano ba talaga magsuko at mag-submit ng buhay. Pero kung hindi nakikita sa mga tao sa simbahan or sa mga nakatatanda, eh ano nga naman yung matututunan nila, diba?
0: Yes. So shout out na naman po sa mga elders natin at saka mga examples natin sa church. Napaka-importante ng pagiging modelo,
1: mm-hmm,
0: ng pagiging role model natin sa simbahan. Na tayo talaga yung magiging channel ng love, channel ng blessing ng Panginoon para sa mga katulad na ng kwento ng ating kaagapay na ito, that they are really having a crisis and they are facing something against, mm-hmm, themselves. So, napaka-importante na tayo yung magkikare din sa kanila. Huwag naman tayo yung maging dahilan para hindi sila ma-address.
1: Mm-hmm.
0: Parang ospital na pumunta ka sa ospital, tapos nasa emergency yung kalagayan mo, walang puwapansin sa'yo. Tayo yung maging ganito, tayo yung maging ospital na alam nating may emergency, ang bilis-bilis nating mag-rescue ng pasyente. Na pagdating pa lang ng pasyente, nandun nakapag-first aid na agad tayo.
1: Mm-hmm. And Pastor, siguro isang bagay pa, no? When it comes to identity crisis, kasi hindi lang naman to yung crisis ng ano eh. Kumbaga, when it comes to gender, hindi lang naman gender, yes, yung issue, right, when it comes to identity, no, Pastor? Kagaya nun, yung pagiging anak ng Diyos, pagiging, yes, anak ng Panginoon, kanino ka ba talaga? Diba? Yes. Sa Panginoon ka ba talaga? That's another issue, Pastor.
0: Totoo
1: kasi
0: po yan.
1: It has something to do with your values also. Kung ikaw, right, you have a crisis, whether you believe in God or you don't believe in God, meron ba talagang Diyos o wala ba talagang Diyos? Yung ganun, Pastor, it's also an issue. May mga tao na they believe in a higher power but they don't really believe in the God that we believe. So yes, that's also a crisis eh. That's also a struggle that many are going through, especially sa mga young people natin ngayon, Pastor. Isa yan sa concern. Kasi I think, Pastor, yung identity when it comes to gender, may kinalaman to dun sa paniniwala mo eh.
0: Yes, totoo.
1: Dun sa creator eh. Dun sa greater power.
0: Yes.
1: Diba? So kung yung ibang mga, meron kasi, Pastor, na mga ano ngayon, katuruan, diba, na may encounter natin, especially yung mga kabataan ngayon, parang mas bukas sila dun sa panibagong kumbaga ideas, 'di ba, Pastor, when it comes to our belief yes system. So parang mas bukas sila, hindi na sila nakakulong dun sa mga kinalakihan natin.
0: They have their very own version of Jesus.
1: Oh, hindi nga, kumbaga, like, Pastor, hindi nga Jesus eh, ng Lord, 'di ba?
0: Yes, yes.
1: So parang marami ngayon kasi because of social media, kagaya ng binanggit nga nung kaagapay natin. Totoo lang, malaki talaga yung impact ng social media.
0: Yes.
1: Because knowledge is power.
0: Yes,
1: 'di ba,
0: right,
1: yung mga informations, lalo na kung hindi natin ma-verify yan. May mga mapapakinggan, mapapanood tayo sa social media, Pastor, na we cannot validate if it's really yes fact, 'di ba? So yung iba ano eh, mapapaniwala ka. Lalo na ngayon, Pastor, yung mga AI, di ba? Minsan, yes, kahit yung mga taong namatay na, Diba? Parang sa pictures, nabubuhay, gumagalaw, nakakapag-create pa ng videos.
0: Right,
1: so, okay. Parang sa panahon ngayon, pwedeng magamit talaga ng kaaway yung technology to deceive
0: yes
1: more people. Kung dati nadideceive na tayo, ngayon mas madali nang madeceive ang mga tao. At saka mas marami ng mga tao na gullible.
0: Yes.
1: Diba? Sa panahon totoo natin ngayon, ang dami ng, ano mo yun eh, Pastor Frank, hindi na nag-iisip talaga.
0: Yes. Lalong-lalo na yung hindi sila engaged at nakasabay doon sa Industrial Revolution, Pastor, yung hindi pa marurunong maggamit ng mga application, ng cellphone. So, sila yung gullible. Sila yung mga madaling nadadaya. So, ganun po yung nangyayari.
1: Yes, Pastor. Pastor, mayroon lang akong gustong basahin. Sabi nung kaagapay natin, sabi ni Miss Bell Deborah, sabi niya, we need to be reminded as well that the rampant issue on identity crisis is a spiritual battle. Kagaya ng binabanggit natin, Pastor, because we are not against flesh and blood as the Apostle Paul reminded us, the enemy's scheme is to challenge God's authenticity in creation as we are made in the image of God. The enemy is trying to throw confusion. Maybe you may want to remind everyone that as much as this is individual issue, this is definitely a spiritual battle. So maganda yung pagkaka-phrase, Pastor, yes. Ni Miss Bell, no? Talagang meron talagang spiritual battle, Pastor. Totoo, diba? Nandito yan. Tayo sa panahon na we have to protect, Pastor, eh.
0: Totoo,
1: diba? We have to protect yung younger generation dun sa nangyayari, yun sa mga social, sa mga makabagong social norms,
0: yes.
1: Na alam natin kung sino yung author niyan, di ba? Yung author niyan, of course, yung kaaway, talagang gusto niyang baliin yung identity na in-establish ng Panginoon, eh.
0: Yes, kasi gusto niya mag-indulge ka dun sa mga, ano eh, sa worldly pleasure, eh.
1: Yes, Pastor. And
0: yan, eh,
1: sa binanggit ni Miss Bell, Pastor, magandang reminder niya, eh, na we are not fighting against flesh and blood, but by the Spirit.
0: Right, yes.
1: Di ba? Kaya yung spiritual battle, of course, ano yung pwedeng gawin natin as spiritual leaders? We have to pray for them. Diba mahalaga na ipinapanalangin talaga, we have to strengthen our prayer life. Yes. Magandang reminder din to, Pastor, hindi lang sa usapin ng identity crisis. I think marami sa mga mananampalataya at mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, Pastor, na alam natin, Pastor, hindi buhay yung buhay pananalangin, parang ganoon. Dying.
0: Yan, isa po yan.
1: Diba? Parang dying yung prayer life. Yes. I think kailangan ma-remind tayong lahat na marami sa mga binabattle talaga natin ngayon are spiritual.
0: Yes.
1: So we have to fight in the spirit. We have to spend more time praying. Diba? Amen. We have to spend more time praying for people na nasasakupan natin. Diba? Alam natin, Pastor, na hindi madali eh. Nasa panahon tayo na hindi talaga madali na mapag-ingatan. Diba? Yes. Pastor, yung mga tao sa church, especially when it comes to this kind of influences. Kasi nga yung exposure talaga natin.
0: Yes.
1: Yung exposure ng mga, especially young people, Pastor, talagang yung mundo nila, yung buhay nila, umiikot na sa social media.
0: Umiikot sa impluensya.
1: Mm-hmm.
0: So that's why napaka-importante na malaman nila yung totoong values nila. Kaya, Pastor, meron akong advice ha, regarding dun sa pag-compare. Dapat maituro natin or bilang isang kaagapay o bilang isang tao, we have to reject comparisons and embrace being a masterpiece. Lagi natin kino-compare yung buhay natin sa iba. Dapat i-reject mo yung idea na yan. Alisin mo sa iyo yan. Kasi you are a masterpiece. You are one and one of a kind.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ng Ephesians 2:10, Pastor, for we are God's masterpiece or we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. Masterpiece tayo ng Panginoon.
1: Yes, Pastor.
0: Ano, minsan kasi dahil nga hindi natin alam ang identity natin, hindi natin alam na masterpiece tayo, mm-hmm. na unique tayo. Yeah. So minsan hindi natin appreciate, na undervalued natin yung sarili yep. natin. So napaka-importante na you will know that you are valued.
1: Mm-hmm. Saka, yung Pastor, pagkilala mo kasi yung master maker natin,
0: yes,
1: Pastor, alam right. mong hindi siya nagkakamali.
0: Totoo po yan.
1: Diba sabi nga, we are, Pastor, fearfully, and wonderfully made. Diba? So, yes. nilikha tayo ng Panginoon that we are all unique.
0: Yes.
1: We are all special in the eyes of God. Ako naniniwala ako dun, Pastor, nang walang halong exaggeration.
0: Yes, right.
1: Diba? Ako naniniwala talaga, hindi naman, Pastor, yung concept kasi ng, alam mo yung parang, yung kung ano yung maganda, kung ano yung acceptable at hindi. Standard ng tao yan eh.
0: Yes, opo.
1: Diba? Pero sa mata ng Panginoon, iba niya tayo nakikita.
0: Yes.
1: Ang sabi nga ng Word of God, laging tinitignan ng Panginoon sa atin, Pastor, yung kondisyon ng puso natin.
0: Right.
1: It's not really about the physical aspect.
0: Yes.
1: Na yun yung basihan natin, whether you are a good person or not.
0: Yes.
1: Eh, physical right. yung basihan natin,
0: Opo.
1: Yung pananamit natin, or yung estado sa buhay. Walang kinalaman yun dun.
0: Totoo
1: It
0: po.
1: Would always boil down sa laman ng puso ng tao.
0: Yes.
1: Sa kondisyon ng puso ng tao. So, yun yung pag-ingatan natin, Pastor. Eh.
0: Yes.
1: Yun yung mahalaga na pag-ingatan natin at i-remind natin yung mga younger generation, 'di ba? Na mahalaga yung laman ng puso natin. Kung meron ka man pag-iingatan sa lahat, eh yun yung puso mo talaga.
0: Right.
1: Punuin mo yan ng mga bagay na maka-Diyos, mga yes. bagay na spiritual.
0: Right.
1: 'Di ba? Yun naman yung sinasabi ng Word of God, Pastor, para hindi tayo maligaw.
0: Yes.
1: 'Di ba? Hindi tayo ma-confuse dito sa mundo na 'to kasi totoo lang sa dami ng pinapanood, sa dami ng pinakikinggan natin, may tendency talaga na ma-confuse talaga tayo.
0: Yes.
1: So, kaya kailangan nating identify sino ba yung mga nag-i-influence talaga sa atin, sino ba yung dapat nating i-follow.
0: Yes. So parang ganito, think of it that your heart is like an empty cup. Tapos ikaw yung magsasalin. So piliin natin, no? Piliin mo bilang may-ari ng puso mo, kung anong ilalagay mo sa puso mo.
1: Mm-hmm.
0: So, napaka-importante rin. Meron din tayo ditong accountability, Pastor.
1: Yes.
0: May responsibility rin tayo. We are responsible to choose what we are going to put inside our hearts.
1: Mm-hmm.
0: Now, one day, someday, alam natin na makaka-apekto sa mga future decisions natin.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi tayo hindi tayo nag-exaggerate, pero magandang ilalagay mo dyan sa puso mo si Jesus talaga.
1: Yes. Si Christ talaga, Pastor. Yun
0: yes.
1: talaga yung core, yun talaga yung center, yun talaga yung sagot eh.
0: Right.
1: Dito sa bagay na to. Kumbaga tayo, dun sa kaagapay natin na nagtanong na bilang isang leader, bilang isang pastor, alam kong hindi madali.
0: Yes.
1: Pastor, yung tungkulin na to. Pero kagaya ng encouragement ng Panginoon sa atin na our labor in the Lord is never in vain. Tandaan mo na hindi nasasayang anuman yung mga bagay na itinatanim ginagawa natin sa ngalan ng ating Panginoong
0: yes.
1: Diyos. So yun lang, kailangan ma-remind din talaga tayo na yung buhay natin, yung unang magiging example.
0: Yes.
1: Diba dun sa mga kabataan, wag ka rin, kumbaga maging confident din tayo na ituro sa kanila kung ano talaga yung tama, kung ano talaga yung totoo. Diba, matuto tayong mag-aral ng salita ng Diyos diligently,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes,
1: sa gayon, ma-present natin dito sa mga future generation, dun sa mga kabataan, Pastor, ng maayos.
0: Yes.
1: Diba, na mauunawaan nila kung ano yung salita ng Panginoon, na yung identity nila. At identity natin, dapat talaga anchored kay Christ na nag-set ng example si Jesus kung paano ba tayo dapat namumuhay talaga bilang mga anak ng Diyos. At walang sumunod sa Panginoon na nalugi. Yun naman ang katotohanan.
0: Yes.
1: We really have to, sabi nga, as a follower of Jesus, we really have to deny ourselves. So, Pastor, anong ibig sabihin ng denying ourselves? Marami ka talagang puputulin.
0: Yes, mga ideology, mga katwiran, mga prinsipyo na hindi naka-align sa sinasabi ng Diyos, kailangan mo siyang alisin. So minsan kasi we always make excuses pagdating sa transformation na binibigay ng Lord. Minsan, ito na yung nakasanayan ko, ito na yung ginagawa ko palagi, effective to. Pag pumunta ka kay Christ, babaliin mo lahat yun.
1: Mm-hmm.
0: And you have to follow His path. Yung gusto niyang puntahan, yung truth na sinasabi niya, napaka-importante.
1: Yes. And one day, masasabi mo sa sarili mo, that's the best decision that you've made.
0: Yes.
1: Diba? You follow Jesus. Sa umpisa,
0: right.
1: Parang ang hirap, Pastor, kasi marami kang babaliin na mga nakasanayan mo eh. Diba? May mga kaisipan ka na kailangan isuko mo sa Panginoon para mabago. So bottom line pa rin sa lahat ng napag-usapan natin, Pastor, we have to define kung ano ba talaga yung core values natin.
0: Yes.
1: Or yun yung sa mga youth leaders, sa mga young pastors, i-define natin yun. Ano ba yung values natin, diba, na dapat nating i-pass on dito sa younger generation? At maging matyaga talaga tayo sa kanila. At yung pagtsatsaga na to, talagang alam ko maraming extra mile, Pastor, when we talk about pagtsatsaga sa mga kabataan.
0: Yes.
1: Talagang to the point na resources mo, lakas mo,
0: yes.
1: lahat talaga, mauubos eh.
0: At saka parang ikaw yung magiging ikalawang magulang nila, papalitan mo talaga yung role ng parents eh. Kapag
1: totoo
0: ikaw
1: yan,
0: naging
1: Pastor.
0: Leader ng young people, ganun talaga, Pastor. Eh.
1: And I think siguro marami ding mga young people, Pastor, who's going through this kind of crisis because of broken homes.
0: Yes, isa yan. Number
1: diba?
0: One.
1: Na kaya kailangan
0: dysfunctional
1: tayo,
0: families.
1: Dysfunctional families, Pastor. Marami talaga na lumaki na walang ama ng tahanan. Mm-hmm. Di ba, Pastor? Walang example eh. Walang gumabay.
0: Yes.
1: Di ba? Eh, mahalaga, Pastor, ang role ng father. Bagamat,
0: right.
1: Praise God sa mga nanay na tumatayo bilang nanay at tatay.
0: Tatay at
1: pero hindi ibig sabihin ito, Pastor, eh okay na walang tatay.
0: Yes.
1: 'Di ba? Iba pa rin, mahalaga pa rin po na merong tatay sa loob ng tahanan. Yes. At nawa yung mga tatay at magiging tatay, Pastor.
0: Magpakatatay.
1: Kumbaga yung merong takot sa Diyos is also right. Very important at yes. Nauunawaan. Kasi doon mag-uumpisa, Pastor eh.
0: Totoo po
1: 'yan. 'Di ba doon sa takot yes. sa Panginoon, eh doon mag-uumpisa yung magkaroon ng wisdom at kung paano ba maging tatay talaga.
0: Yes, right.
1: 'Di ba? Pag wala kasi karing relasyon sa Panginoon, walang relationship kay Christ ang isang tao, Pastor. Tapos confused din.
0: Yes.
1: 'Di ba, Pastor? May crisis din siya, Pastor.
0: Yes.
1: Hindi man sa gender yung crisis. Kasi may mga ganun, Pastor. Marami rin namang mga father, maraming kalalakihan who's going through a crisis, identity crisis.
0: Yes, totoo po.
1: Pastor, yan. Hindi nila naiintindihan yung role nila.
0: Totoo po.
1: Hindi
0: yan.
1: Nila naiintindihan kung ano ba yung...
0: Yung talagang function. Yung talagang
1: exactly, Pastor.
0: Yes.
1: Yung function ng man.
0: Yes.
1: Diba, Pastor? Hindi lang ito tungkol sa gender. Kasi kahit na sabihin mong, sige, lalaking-lalaki yung dating mo, tigasin ka, Pastor. Pero... hindi pa rin yan yung design ng Panginoon.
0: Yes.
1: You are not the responsible father. You are not the responsible husband. Diba? You are not the responsible person. Malayo pa rin yung pamumuhay mo sa kalooban ng Diyos. Eh, pareho pa rin.
0: Yes.
1: Diba? Hindi pa rin tama.
0: Deformed pa rin.
1: Deformed pa rin, Pastor. Kailangan mo rin makita yung identity mo sa Panginoon pa rin.
0: Yes.
1: Kay Christ mo pa rin talaga makikita yung, yung solusyon, yung sagot. Diba, sa lahat ng pinag-uusapan natin. Totoo lang, Pastor, marami naman sa buhay, halos lahat naman talaga sa buhay ng isang tao. Laging ang katugunan sa mga pinagdadaanan natin, bumalik tayo sa Panginoong Diyos. Diba, yes. Balik tayo sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Balik tayo sa paanan ng Ama. At yes. Doon talaga tayo makipagbuno, doon tayo makipag-niig talaga sa paanan ng Diyos. Kasi yung tulong, Pastor, yung tao, very limited yung pwedeng maibigay.
0: Yes.
1: Pero si Lord, especially when it comes to our identity, yung talagang kung sino ba, yung confidence ba, na magkaroon ka ng confidence sa sarili mo, doon sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. At talagang sa Diyos mo makikita yan eh. Sa yes. tulong ng Panginoon yan, sa tulong ng banal na spirito yan, yung tibay, yung bunga sa atin, nung ating genuine relationship kay God, yun talaga yung magiging katugunan dyan.
0: Yes, Pastor. And to follow yung kaninang sagot ko dun sa reject nila yung comparison, kasi yung about sa pagko-compare sa iba, Pastor, alisin na natin yung pagko-compare sa social media, kasi nga we are masterpiece ng Panginoon. I would like to also remind that you have to prioritize internal validation.
1: Mm-hmm.
0: Focus on your own growth and progress rather than comparing yourself to others on social media or seeking external approval.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda na mag-focus ka dun sa growth mo.
1: Personally.
0: Personally.
1: Yes.
0: Gumawa ka ng mga activities na magkakaroon ka ng interest. Kagaya na sinasabi lagi ni Pastor Andrew, marami tayong energy na nasasayang. Maghanap tayo ng paggagamitan ng energy na yun. Isang something na creative, no, something na makakapag-create tayo ng something rather than comparing and then at the end of the day, may stress tayo at mapapagod.
1: Mm-hmm. Yes. At siguro tayo, Pastor, bilang mga lingkod ng Panginoon, tayuan lang talaga natin yung tama, no?
0: Yes,
1: tayo
0: opo.
1: Mismo i-practice natin what we really preach. Kasi
0: yes,
1: siguro kung meron man tayong magandang maiaambag sa mga kabataan talaga, Pastor, yung maging magandang halimbawa tayo sa kanila. Kung
0: yes.
1: tayo man yung ifa-follow nila, let us make sure na maaakay natin sila dun sa tama at saka sa totoo.
0: Right,
1: kasi may battle talaga, Pastor. Meron talagang spiritual battle and hindi natin mai-eradicate.
0: Yes.
1: Nandito tayo sa mundo, Pastor. Nandito tayo sa fallen world.
0: Yes.
1: At alam natin tong mundong to, kahit anong gawin natin, nandito ang kaaway, Pastor.
0: Yes,
1: ginagawa yung trabaho niya, deceiving, destroying, killing, Pastor.
0: Right.
1: Kaya tayo bilang mga lingkod din ng Panginoon, gawin din natin yung part natin to protect, di ba? To love. At yan yung kailangan natin gawin. Let's stand for the truth. At hindi tayo pwedeng mag-bend dun sa truth natin dahil lang nagiging acceptable sa majority. Di ba? Yung mga bagay-bagay, especially when we talk about itong issue na to at usapin na ito when it comes to identity. Siguro ako, isang bagay, wag natin masyadong isubscribe yung mga tao na alam natin na...
0: Yes.
1: I-subscribe and i-promote.
0: Totoo po
1: at
0: yan,
1: the same
0: sir.
1: Time, Pastor, yung mga tao na alam natin na hindi nagiging magandang influence. At the same time, I would like to encourage, of course, yung mga mananampalataya talaga na meron kang capacity to influence.
0: Yes.
1: Siguro gamitin mo yung platform mo.
0: Yes.
1: Di ba? Para
0: speak up.
1: Oo, gamitin mo yung platform mo. Alam natin na hindi magiging madali yan. Kasi when you preach the truth, when you say the truth, alam mo na maraming mga tao would really counter, would really disagree. Maraming mambabash sa'yo.
0: Yes.
1: Pero kung nasa katotohanan ka, eh, huwag kang magdalawang isip. Kasi tandaan mo, si Lord naman yung kakampi natin. Diba? Yes. The Lord is on our side. Hindi niya tayo pababayaan. Nandyan lagi yung humingi ka ng wisdom palagi sa Panginoon.
0: Yes.
1: So ngayon kasi, Pastor, we can, pwede nating sabihin maraming negatibong impact talaga ang social media. Pero at the same time, pwede nating gamitin din to.
0: Yes.
1: Diba? Na, maging platform din naman natin to spread the gospel. And para mas maipahayag natin yung katotohanan, mas maipaabot natin yung mensahe sa mga tao. So piliin lang natin kung pipiliin ba natin maging destruction sa itong social media o maging opportunity ito. Since hindi na natin makokontrol ang mga tao, people are really exposed, 'di ba, sa social media and technology, at unti-unti na nagta-transition talaga, Pastor, eh. Yes. Lahat talaga sa social media, 'di ba? So lahat ng business, lahat talagang social media, pati pag-aaral mo, kailangan mo ng social media. So, hindi na talaga natin maiiwasan yung exposure ng mga kabataan dito. So, tayo, gabayan na lang natin. Mag-lay na lang tayo ng mas matibay na foundation sa buhay ng mga kabataan. Nang sa gayon, ito yung maging ano nila, gabay. Diba?
0: Yes.
1: Turuan natin sila mas maging faithful sa pagbabasa ng word, na mag-grow yung prayer life. Yan, Pastor, yung mga ano talaga kasi. Bagamat tunog basic yan, Pastor, pero yan talaga yung core foundation, eh.
0: Yes.
1: Diba, ng ating Christian life, para mapagtagumpayan natin yung mga everyday na mga battle at saka mga struggle natin. Kailangan nating laliman yung pag-ibig natin sa Panginoon, at the same time yung salita ng Diyos. Kailangan ma-expose talaga tayo, mailagay natin sa puso natin. At yan yung magiging guide natin. At yes, magiging gabay natin sa maraming pagkakataon.
0: Yes, Pastor.
1: And ikaw, Pastor, bago tayo mag-end, kasi nandun na rin tayo sa dulo ng ating usapin, ano yung mga bagay na siguro in summary, Pastor, totoo lang, very critical yung ano, eh, Pastor, yung pinag-uusapan
0: totoo
1: natin. So
0: yan,
1: habang
0: Pastor,
1: sumasagot tayo, talagang nag-iisip yung isipan natin. No? And itong usapin na to, Pastor, totoo lang, hindi matatapos to dito. Eh.
0: Totoo po yan.
1: So sana tayo at home, let's discuss kung kailangan i-discuss sa loob ng bahay, i-discuss natin,
0: yes,
1: to, di ba?
0: Right.
1: Huwag tayong matakot to open up.
0: Yes.
1: Huwag tayong matakot to really tell, of course, yung mga young people, sabihin mo dun sa mga taong accountable ka if you are struggling with this. Kasi
0: yes,
1: mahalaga pa rin na nagsisik tayo ng help dun,
0: yes,
1: sa mga tao na alam nating makakatulong sa atin. Huwag mo rin sarilinin. At siyempre, dun sa mga adult din na nakikinig ngayon, kung meron mang lalapit sa inyo, eh maging bukas din tayo. Diba? Kailangan may pag-ibig natin na tatanggapin. May pag-ibig din natin na i-rebuke yung mga kabataan na maaari they are going through yung crisis na to, tapos wala silang mapagsabihan. Sana maging available tayo for
0: yes
1: them. So,
0: well, yeah, Pastor, para sa mga final ko na ma-share, so gusto ko lang i-promote kung paano ni Christ ni-define ito, no? Your true identity in Christ is that you are, number one, beloved. Number mm-hmm two, you are chosen, you are redeemed, child of God, no longer defined by your past mistakes or worldly performance, but you are defined by His grace. As a new creation, according to 2 Corinthians chapter 5, verse 17, you are perfectly loved, fully forgiven, and spiritually secure. Number one aspect ng identity natin kapag nasa Panginoon na tayo, kapag sinikap natin na maging under ni God, you are a child of God.
1: Mm-hmm.
0: You are adopted into God's family. Number two, you are chosen and loved. You are handpicked. Pinili ka na ng Diyos. Kaya maganda kay Lord, eh, pag pumunta kayo sa Panginoon. Number three, magiging new creation ka. Your old life is gone and your old life is forgiven. Pang-apat, righteous and forgiven. You are free from condemnation and you are declared righteous.
1: Mm-hmm. Amen.
0: Number five, you are secured and empowered. You are sealed with the Holy Spirit. Yung sinasabi kanina ni Kuya Pastor Andrew about the Spirit, secured ka na kasi minarkahan ka na ng Banal na Espiritu. And then lastly, you are free and redeemed. Kung dumadaan ka sa crisis, kung dumadaan ka sa hirap, pakagaan sa loob na makalaya ka dyan. So you will feel that kapag na-embrace mo yung totoong identity mo in Christ.
1: Amen, Pastor. And so we have to focus our eyes on Jesus alone. At ang tungkulin natin bilang mga lingkod, bilang mga pastor, bilang mga nakatatanda, patuloy po nating akayin yung mga kabataan sa paanan ng Diyos. Hayaan natin na ang Panginoon mismo yung magbago sa kanila. From yes. glory to glory.
0: Amen.
1: And Pastor, hingin ko na ikaw ay manalangin para ngayong gabi sa ating pagwawakas.
0: Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa inyo. Tinataas ka po namin sa lugar na ito. Aming Ama, habang kami po ay nanalangin sa inyo, tinataas po namin yung aming mga kaagapay na humaharap po, Panginoon, sa identity crisis. Lord, dalangin ko po na inyo po silang tulungan. Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan to overcome this battle sa kanilang sarili. Lord, salamat din po for empowering your man and woman of God na patuloy pong nagsiserve at naglilingkod para mag-cope up sa ganitong mga klase ng mga problema. Lord, salamat po na ang bawat isa, kasama din po ang mga pamilya ng aming mga churches. Salamat, Lord God, na maituturo po namin yung tama, yung core values, yung tamang core values, Panginoon. So Lord, salamat po na at the end of the day, tutulungan mo po kaming lahat to face this issue, Panginoon. And nawa po, bigyan niyo kami ng wisdom at kalakasan to overcome. Lord, salamat po. We are claiming the victory upon victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
1: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor John, at maraming salamat po sa lahat ng aming kaagapay na sumama po sa amin for 1.5 hours. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, good night. God bless you.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: When was the last time you felt validated or affirmed sa maganda mong nagawa? Validation, yan ang pag-uusapan natin. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections.

Isa sa mga familiar stories sa Bible ay ang tungkol sa The Prodigal Son, o sa Tagalog ay ang Alibughang Anak. Kwento ito ng relationship ng ama sa anak, kung paanong ang bunso ay naging sakim, naging pariwara at larawan ng kawalan ng respeto sa pamilya. Bakit? Kasi buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung parte ng yaman na para sa kanya at siya ay umalis. Siya ay nagpakalayo-layo. Nabuhay siyang parang wala ng bukas na tila ba hindi mauubos ang perang nilaan sa kanya. Habang si kuya, nanatili sa ama at matapat na naglilingkod. Sa economy, sa law of supply and demand, kung marami ang demand pero wala na halos supply o wala nang pinagkukunang yaman, natural na malulugi, mauubos ang pera. At sa mga pagkakataong ito, naisip ng bunso, humanap ng trabaho. Pero dahil wala siyang natapos at karanasan sa pagtatrabaho, sa paggawa, kasi gusto niya lang happy-happy, nakapasok siya bilang nagpapakain ng baboy. At sa sobrang gutom, gusto na niyang makishare sa pagkain ng baboy. And this was a very humbling experience. Kasi bilang Hudyo, isa sa mga utos sa kanila ay huwag kumain ng baboy. Nihawakan nga ito ay bawal because it was considered as unclean. What more yung kagustuhan niya na makishare sa pagkain ng baboy, di ba? At dito siya natauhan. Nag-isip na babalik na lang sa tatay at humingi ng tawad sa ama. Kahit na magpapakaalipin na lang siya kasi nakita rin niya kung paano itrato ng tatay ang mga alipin. At sa sitwasyon niyang yun, hindi na rin naman niya iniisip na kikilalanin pa siya bilang isang anak. At ang ama na mapagpatawad, malayo pa lang ay nakita na siya. So ibig sabihin, everyday halos tinatanaw ang pagbalik ng anak at nakita niya agad sa malayo pa lamang. At siya'y pinatawad, binihisan, pinagbiging, pinagsuot ng singsing, ibinalik sa dating niyang estado, pinagdaos ng party, bilang announcement, bilang kasiyahan sa kanyang pagbabalik. Masaya na sana ang kwento, pero may isang cast pa sa eksena, si Kuya. Si Kuya galing bukid, si Kuya na mabait, si Kuya na nag-aasikaso sa panahong iniwan ng nakababatang kapatid, ang ama, ang masipag na Kuya, ang nag-aasikaso ng kabuhayan, ng lupain, ang never pumalya sa pagsunod sa utos, at never niyang iniwan ng ama. Higit sa lahat, hindi niya hiningi ang mana niya in advance. We could just imagine kung yung kuya, no, galing sa pagod, sa initan, walang ibang gustong gawin kundi umuwi, mamahinga at kumain. Tapos nung malapit na siya sa bahay, may gulat factor kasi bakit may party? At ang gulat ay napalitan ng galit nang malaman niya kung sino ang pinaghanda. Natural, ayaw niyang pumasok, ayaw niyang sumali. Kaya lumabas ang ama para kausapin siya. Agad naman siyang nag-confront sa ama at nilatag ang malinis niyang track record. Kumbaga sa scorecard, liyamado. He has all the reasons to question his father. Sabi sa Luke 15 verse 28, nagalit ang nakatatandang anak at ayaw pumasok. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at nakiusap sa kanya. So ito na yung statement niya, no? Verse 29. Nakikita po ninyo na maraming taon na akong naglilingkod sa inyo at hindi ko sinaway kailanman ang inyong utos. Ngunit hindi niyo ako binigyan ng kahit isang kambing upang makipagsaya ako sa aking mga kaibigan. Subalit nang bumalik ang anak mong ito na naglustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagkatay mo pa siya ng pinatabang guya. At this point, ramdam na natin si kuya, di ba? The Lord also reminds us not only about the life of the prodigal son, but the life of the kuya. Si kuya ba ay KJ? Pwede, kasi meron namang pinanggagalingan ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang makipagdiwang. Natural, masama ang loob eh. Diba? Ganon din naman tayo. Pag masama loob natin, hindi tayo mapipilit. And we could not imagine kung gaano kahaba ang taon na nagtanim siya ng galit sa kapatid kasi iniwan sila eh. Malamang nakaka-relate ka sa ganyang sitwasyon kung ikaw ay iniwan ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, or you were abandoned
natural na meron kang naitanim na galit. Pero bilang magulang, gaano man naging pasaway ang ating anak,

na alibugha. Nung bumalik, nagkaroon pa ng masaganang handa. Well, si kuya hindi siya masama. Hindi siya masamang kuya. Malalim ang hugot niya considering his circumstances. Considering our circumstances, he felt betrayed. He felt disrespected, unappreciated, at baka nga naramdaman niya na hindi rin siya mahal. Ito yung hindi nag-meet ang love language ng mag-ama. And the son is clearly seeking for validation. Bakit ako wala? Bakit ako walang party? Ano bang kailangan kong gawin para ipagdiwang mo rin yung presensya ko na nandito ako sa tabi mo at hindi kita iniwan? Take note, yung incident na yan happened after galing siya ng trabaho. So ikaw, galing kang trabaho, traffic, ang daming toxic, may nakaaway ka sa kaopisina o sa situation niya, baka maraming mga ligaw na hayop na sumalubong sa kanya, o kaya naman, eh talagang napagod siya sa farm. Tapos ganito ang salubong, natural, he was not in the forgiving or in the celebratory mood. And that's because hindi rin naman niya alam ang hirap na dinaanan ng kapatid. Of course, that is because of the consequence of his decision. Pero hindi pa rin niya naunawaan. And I sometimes see myself, this kuya in me, that instead of trusting his father's decision, sumabog siya. And the pride almost consumed him. Ito naman yung mga bagay na hindi natin nare-recognize kapag tayo ay nandoon sa perspective ni kuya. Ito ang mga bagay na na-miss ni kuya. Yung sinasabi ng tatay niya, lagi tayong magkasama. That he was in a safe home. Kasama lagi ang tatay. And everything his father owned was his. Sabi sa Luke 15:31, anak, lagi kitang kapiling at sa iyo ang lahat ng sa akin. Ngunit nararapat lamang na tayo magsaya at magalak sapagkat patay ang kapatid mong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit natagpuan. This confronts us whenever there are people na sa tingin natin hindi nakapatawad-tawad. Whether that's a friend, kapatid, magulang, kamag-anak. Ang gusto natin lagi is an eye for an eye. Dapat tapatan niya yung pagkakamali niya. Mas mabigat pa tayong magpataw ng kasalanan sa Diyos. Kasi minsan iniisip natin hindi niya deserve mapatawad sa dami ng naging kasalanan niya. At marami sa atin ang kuya version sa story na to. Some of us, a jealous brother, a jealous sister, a jealous wife, a jealous husband, a jealous friend. Someone needing validation. Ikaw na lagi nagsusumika para gawin ang tama, ang nararapat, ang faithful, lagi kang umiintindi, lagi kang nagbibigay, lagi kang nagsisipag. You tend to excel in a lot of things because you needed validation. Pero kasi ang mga magulang, gaya natin, imperfect din, and we tend to make wrong decisions without the help of God. It is also helpful to consider that when Jesus shares about this parable, his purpose is to comfort and to confront. And the heart of this context is to repent and come home to the Father. You may be with the Father doing your devotion, your ministry, or mga bagay na para sa Diyos. But your heart is far from His. And so He wants you to come home now to lay down your pride, just like the kuya. Isuko mo na ang pride, ang clamor to be recognized, the longing to be accepted. Kasi mahal ka ng Diyos sa simula pa lang. And there's nothing you can do that God will love you less. You are precious, you're not neglected. Sa Kanya mo matatagpuan, sa Kanya lang matatagpuan. Tanging Siya ang makapagbibigay ng perfect love. So you come home to Him. Come home to Jesus. It is also helpful to compare the context, yung sa elder brother's attitude, na ikinocompare ito ni Christ sa Pharisees and Scribes. Dahil ang mensaheng ito para talaga sa kanila noong mga panahon na yon. Like these Jewish religious leaders, si kuya was living and judging by law. Sa panlabas, he was righteous, but inside,

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

po, kaagapay. Happy Miyerkules po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Nawa nasa maayos po kayong kalagayan. Ngayong umaga po ay nais naming ipalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo at nang magpalakasan po tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin tuwing Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari po ay bitawan mo muna ang bigat na iyong daladala. At samahan po akong manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kaloob niyo po sa aming lahat. Sa araw na ito, Panginoon, pag-umapawi niyo po ang aming mga puso at isipan ng pasasalamat, kagalakan sa inyong katapatan at kabutihan. Ayon nga po sa inyong mga salita, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ano man ang nangyayari, ano man po ang sitwasyon namin, personal, buhay mag-asawa, sa pamilya, trabaho, maging Panginoon sa komunidad, maging sa aming bansa, ang aming kasiyahan at kagalakan ay hindi sa mga ito kundi sa inyo na makapangyarihan. Mabuti at tapat po. Nawa sa buong araw kami po'y lumakad na sa inyo ang tiwala. Naway, O Diyos, kasangkapanin niyo kaming lahat upang maging daluyan ng inyong pagpapala sa iba at ang inyong pangalan ay maluwalhati sa lahat. Salamat sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing araw po ng Miyerkules sa programang ito, Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Of course, hello rin po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan po ng Facebook, YouTube, live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon. Siyempre, higit sa lahat ang pagsama po niya sa lahat ng pagkakataon sa inyo. Tayo po'y darako na sa ating devotion. Ang ating devotion ay tungkol dun sa talinhaga na popular, no? Yung Good Samaritan. Babasahin ko po ang buong passage sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Nasusulat po rito sa ESV, "And behold, a lawyer stood up to put him to test, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?' He said to him, 'What is written in the law? How do you read it?' And he answered, 'You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself.' And he said to him, 'You have answered correctly. Do this and you will live.'
But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed

neighbor to the man who fell among the robbers. He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go and do likewise." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ito pong mga talata ay tungkol nga po sa isa pong abogado na lumapit at pinag-usapan, inaalam kay Kristo, sinusubok siya kung paano maliligtas. At alam po natin na tayong lahat ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya nga po ang umasikaso sa problema ng kasalanan, binayaran po niya. Ito pong nagmamalinis na abogado dito, yung nabasa po kanina, ay naniniwala na siya ay mabuti. Ang usapan ay napunta nga po sa utos ng Panginoon. At gusto niyang pakita na siya po ay pasadong-pasado. Nakipagdiskusyonan at ang pag-uusap ay nauwi po doon sa pangalawang utos na love your neighbor as yourself. Ang Panginoon nagbigay ng talinhaga para patunayan sa Kanya, maging sa ating lahat, wala hong perfecto. Hindi pa papasa ang tao sa pamantayan ng Diyos, kaya kailangan sumampalataya. Ngunit sa talinhaga ng Panginoon, kikita po natin yung Kanyang pamantayan kung paano po magmahal ng kapwa. Sa mga panahong ito, mga kaagapay, nais ko pong dalhin ang ating pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos tungkol sa Good Samaritan sa nangyayari nga po, hindi lamang sa ating buhay, sa ating pamilya, kundi dito po sa ating mahal na bansa, bansang Pilipinas, sa mga panahong ito. Nakikita po natin sa talinhaga ng Panginoon na merong nangangailangan ng tulong. Isang tao nga po sa kwento ay siya po ay inatake ng tulisan. Ninakawan po siya. Hindi lamang siya'y ninakawan, kundi kawawa naman dahil bugbog sarado, halos mamatay na. Sugat-sugatan talaga. Naiisip ko nga po ang kalalagayan po ng karamihan kung ito ay kapitbahay, ito'y kapwa, ito po yung ating mga kababayan. Mamamayan po ng bansang Pilipinas. Literally, talagang sa ginanda at niyaman dapat na ating bansa. Talagang sa mga problema ngayon, yung krisis politikal sa gobyerno, ay number one yung taong bayan ay talagang noumpaman hanggang ngayon ay nananakawan. Alam natin na ang pera ng gobyerno ay pera ng tao. Ano po? Kaya nakakalungkot na ang biktima, pag-iisipin natin, ang kawawang Pilipino, mamamayang Pilipino. Ninakawan na, kaya ang epekto na dapat yung pera para sa kapakanan, sa interes, sa kabutihan, sa pagunlad ng buhay Pilipino, ay hindi po nadarama. Siya po naghihirap, kawawang kawawa ang Pinoy. Alam po ninyo, kung titingnan na po natin, ano po ba ang tugon natin dito? Makikita po natin, sinasama ko nga yung isa pa, yung nangyari muna doon sa ninakawan. May mga tao, ang pag-ibig nila, kung meron man, ito nga po ay sa sarili, ito po ay masama. Ito po ay pagnanako. Ang sabi po, thou shalt not steal. Basic po yan sa Ten Commandments. At ito po ay laganap, hindi lamang sa paligid, kundi sa ating buong bansa. Grabe po ang sitwasyon. Kaya makikita po natin, meron at meron na hindi lang iilan kundi marami ang umpaman ay magnanakaw. Makasalanan po ito. Kawawa naman ang Pilipino. Kawawa naman ang ating kababayan. Pangalawa, nakikita po natin, nabanggit po dito yung priest and Levite, yung saserdote at yung Levita. Alam po natin sa panahon ng Panginoong Hesus,

itong mga ito, saserdote at levita, sila po yung nag-aaral, may kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos, yung kabutihan na dapat mong gawin, na dapat ang nangangailangan, may problema, ay tinutulungan. So sa kwento ng Panginoon, nakita po nilang dalawa. Yung kalalagayan, yung biktima, ninakawan, binugbog, bugbog sarado, kawawang kawawa yung tao. Alam nila, nakita nila. Pero ang nangyari, umiwas, lumayo. Yan pong nakakalungkot ngayon. Maraming masalita, maraming may kaalaman maging sa ating mga mamamayan. Ano po ba ang ating reaksyon? You know, a lot are quiet, a lot are passive. Alam po natin kung wala tayong gagawin, ay talagang magtutuloy-tuloy at lalala ang sitwasyon. Ngunit purihin ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mayroong Samaritano. At ito'y mabait. Alam po ninyo, pag binanggit yung Samaritano, sa panahong yun, wala namang magandang ugnayan kasi Etchapera rejected sila nung mga Hudyo. Pero itong Samaritano, despite the rejection, nung makita niya sa teritoryo ng mga Hudyo, ng mga Jews, na may nanakawan, binugbog at halos mamatay, naawa po siya. Ano po ang kanyang ginawa? Huminto po siya. May lakad pero huminto. Tumulong, binigyan ng first aid at talagang dinala sa isang inn para siya'y maalagaan. Ang kanyang oras, kanyang pera, talagang binigay po niya. Okay? At nung nandun na, pinaasikaso niya, sabi, ako'y aalis, nagbigay, iwan siya ng pera, at sabi niya dun sa innkeeper, sa host, kung meron pang kailangang bayaran, sige lang, sagutin mo, pagbalik ko, babayaran kita. Todo po ang kanyang tulong. Mga kapatid, ito yung active love. Kaya nung tinanong Panginoon, eh, sino ang naging mabait na neighbor? Ang sagot sa kanya, the one who showed him mercy. Tama. Tama. So mga kaagapay, mga tagapakinig, sa bansang ito na kawawang kawawa si Juan de la Cruz, na talagang laganap ang nakawan, anong gagawin mo? Mga kaagapay, sana ang pananaw, ang panalangin natin, tayong lahat, huwag nating susuportahan ang magnanakaw. Ano po? Kung kailangang parusahan, paparusahan kung napatunayan. Huwag din tayo magwawalang kibo na lamang. Hindi po doon, walang silbi. Sayang ang buhay mo. May magagawa ka pero wala kang ginagawa. Pero ang pinakamagandang modelo, isipin mo, ipanalangin mo, anong magagawa ko? Magsimula sa buhay mo, sa pamilya, bukas ang mata. Tingnan natin paligid kung tayo maglilingkod sa isa't isa, sa komunidad, sa bansa. Ano po? Ay dapat tayo po ay maglingkod mula sa puso, alamin ang pangangailangan, tugunan, tulungan ang taong bayan, ang Pilipinas. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sa mga talatang ito. Lord, thank you for the story, the parable of the Good Samaritan. We need good Samaritans, Panginoon. Di lamang sa bawat pamilya, sa aming mga komunidad, kundi sa bansang Pilipinas. Naway ang isipin, ang hanapin ay yung mabait na Samaritano sa mga namumuno at namamahala, O Diyos. Maging Panginoon, ito'y pagsama-samahin namin na sa espiritu ng kabayanihan, tulong-tulong kami na mapabuti ang bansang Pilipinas, ipanalangin, kumilos na magkaroon kami ng integridad, mabuti, tapat at sapat na paglilingkod para sa inyong kaluwalhatian, para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Panalangin natin, mga kapatid, ang ating mga anak, ang mga kabataan ng ating bansa. Let us pray. Panginoong Diyos, sa gitna ng hirap, ng buhay at mga pagsubok, ito'y nararanasan at hinaharap din po ng aming mga anak. Panginoon, alam namin na kailangan asikasuhin nila ang kanilang mga sarili, mahalin nila ang kanilang mga sarili, ngunit o Diyos, ito'y naway magtuloy-tuloy, hindi lamang ang sariling iisipin, kundi ang interes ng iba. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga kabataan ay maging maawain at mapagmahal sa mga darating na araw at panahon sa kanilang paglaki, pagtanda. Magkaroon sila ng puso na magmamahal sa iba, sa mga nasa paligid nila. Panginoon, pagkahubugin niyo sila, may paniniwala kay Kristo, pag-ibig sa iyo o Diyos, sa iyong mga salita, maging pag-ibig sa aming bansa. Maging layunin nila at maging panata na sila'y maging instrumento at daluyan niyo na ang bansang Pilipinas ay mapagpala, mapaunlad sa pamamagitan ng buhay nila. Lord, be gracious to them. Transform them, shape them, and use them for your honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay darako na sa pagdulog po sa Diyos sa mga panalangin at kahilingan po ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa ministeryo ng DCAS na ipanalangin ang aming mga mahal na tagapakinig, mga kaagapay. Inilalapit po namin si Barcelon Betty, o Diyos, proteksyon para sa kanyang pamilya sa bawat araw. Yung spiritual life ng mga anak, kapatid at pamangkin din, o Diyos, ni Feli Mendoza. Inilalapit din po namin ang kahilingan ni Elvie Miraflor, proteksyon para sa kanyang pamilya. Maging kaligtasan po ang kahilingan ni Reynaldo Ocampo, ngayon din sa Palarca family. Pabor din po sa kanyang anak, anak ni Amelia Katakis. Dalangin po namin ang kahilingan ni Elena Julian. Dalangin para sa pag-a-apply po ng trabaho ni John Foster, naway magkaroon na po siya. Dalangin po din namin ang kailangan na katatagan ng pamilya sa mga panahon ng pagsubok. Hiling po ng batid na Queen Valencia. Lord, sa mga nagkakasakit, dalangin namin ang kagalingan para kay Claring Mamangun, para sa frozen shoulder po. Kay Kenneth Rosquillo, kagalingan at kalakasan din po. Gayun din para kay Angelina Villafranca. Kagalingan din po para kay Vicente Tolentino at maging kay Adriel sa kanya pong lalamunan. Dalangin po namin ang kagalingan at kalakasan para kay Kokoy Campos at Luz Millian Igne, maging o Diyos kay Lorna Trabalio. Ito rin ang dalangin ko para kay Pastor Robert Aguilar, sa aming kapatid na Ate Emmy Arsena. Dalangin namin ang kagalingan sa kanya, maging kay Tita Babes Francia. Patuloy niya paglakas at kagalingan din po para kay Ate Lydia Cabrera, na patuloy na maging maayos ang kanyang pagtulog, kailangan kanyang katawan. Dalangin po namin ang provision din po na kailangan ni Melanie JP. Lord, sa mga pinansyal na pangangailangan din po, nangangailangan din po si Mercy Guerra. Ganun din po, provisions para kay Teresita Espanyol. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Baptist Academy, maging ang Fairview Fundamental Baptist Church. Ang inyong gawain, inyong pagpalain ng pag-aaral din po, na may mga sa enrollment, maging ang paghahanda ng FBA faculty and staff. Lord, patuloy yung pagpalain ang gawain nyo sa Agutaya Bible Church, kanila Sister Febby and Brother Pablo Aban. Maging Panginoon sa gawain nila Pastor Eli, Pastor EJ Lord sa Hope Bible Christian Fellowship. Maging inyong gawain po sa God Sovereign Grace Community Baptist Church o Diyos. Maging Panginoon, proteksyon para na rin po kay Sister Mila Pascua. Lahat po ito o Diyos ay dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po ang ating Hardinero for Thursday, ang mahal po nating Bishop Ruben Abante. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong araw? Ako po si Absidy Ferrer Tabua at salamat dahil muli kitang kasama dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang tao sa Bible na sobrang powerful ng istorya. Pero surprisingly, insecure siya sa kanyang sarili. At siya ay walang iba kundi si Moises. Kapag naririnig natin ang pangalan niya, naiisip natin, yung naghati ng Red Sea. O kaya naman, yung matapang na leader. O kaya naman, yung ginamit ni Lord para ilabas ang Israel sa Egypt. Pero bago naging ganon si Moises, isa muna siyang tao na takot, hesitant, at feeling inadequate. At baka kaagapay minsan ganon ka rin. Minsan gusto mong sabihin, Lord, hindi ako qualified. Or hindi ako magaling. Bakit po ako? Baka may mas magaling po sa akin dyan or better sa akin. At alam mo, exactly ganyan ang naramdaman ni Moises. Ang sabi sa Exodus 4 verses 10 to 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka na sa akin. Hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipe ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Doon sa verse na binasa natin, makikita natin na tinawag ni Lord si Moises through the burning bush. Imaginin mo yon, God Himself was calling him to lead His people out of slavery. At sobrang laking assignment nun kung iisipin, hindi ba? Pero instead na sumagot agad si Moises ng, Yes Lord, I'm ready! Alam mo ang ginawa niya? Nag-excuse siya. At sinabi niyang, Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. Pautal-utal po ako. Sa madaling salita, parang sinabi niya kay Lord, Lord, hindi po ako magaling magsalita, hindi po ako confident, at hindi po ako leader. Pamilyar ba? Kasi minsan, kapag tinatawag tayo ni Lord, mas nakikita natin ang weakness natin kaysa sa power niya. Pero ang ganda ng sagot ni Lord kay Moises. Sinabi niya, Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipe ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Grabe no, parang sinasabi ni Lord Moises, kilala kita. Alam ko yung mga kahinaan mo, yung weaknesses mo, alam ko lahat yun, pero pinili pa rin kita. Kaagapay, baka kailangan mo rin ito marinig today. Na hindi surprised si Lord sa mga insecurities natin. Hindi rin siya shocked na may limitations tayo at hindi siya nagkamali nung tinawag niya tayo. Minsan iniisip natin, kapag perfect na ako, saka ako gagamitin ni Lord. Pero sa Bible, paulit-ulit nating makikita, God uses imperfect people. And God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Kaya si Moises na mahiyain at insecure, ginamit siya ni Lord. Why? Because God's power shines best through human weakness. Hindi hadlang kay Lord yung mga kahinaan natin. Pwedeng doon pa siya mas makita sa buhay natin. Ang gusto ni Lord kay Moises was not perfection. Ang gusto niya ay obedience. Kasi the calling of God is never dependent sa ating mga abilidad, sa ating talent, sa ating mga kakayahan. It depends on His presence. Kaya kaagapay, baka may ipinapagawa si Lord sa'yo ngayon. Baka pinag-lead ka niya, pinagsuserve, pinag-share ng gospel, or may tao siyang gusto niyang patawarin mo na, or kaya naman gusto niyang magsimula ka muli. At feeling mo, hindi mo kaya. Pero tandaan mo, if God called you, God will equip you. Kaya kaagapay, ano yung burning bush moment mo today? Ano yung bagay na pinapagawa ni Lord pero iniiwasan mo dahil feeling mo kulang ka?
ano man ang weaknesses na kinahihiya mo ngayon, pwede maging testimony yan someday. Kasi kapag ginamit ka ni Lord despite your limitations, people will know na hindi ito dahil sa galing natin, kundi ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At iyon ang goal, not self-glory, but for God's glory. So huwag mong hayaan na pigilan ka ng insecurities mo sa calling ni Lord sa buhay mo. Because the God who called Moses is the same God who will strengthen you. At kapag kasama mo si Lord, kahit mahiyain ka, kahit pakiramdam mo kulang ka, at kahit hindi mo alam magsimula, kaya mong humakbang. Not because you are strong, but because God is with you.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absilio Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Good morning, good morning, good morning on a winnable Wednesday. Kamusta na kayo mga kaagapay? Alam nyo naman, kahit po ang ating mundo ay magulo, kahit po ang ating araw maari ay wonderful, thank you Lord, or maaring wonderful, magulo, mahangin, mabagyo, di ba? Or wobbly, walang stability. Ano ba dapat tayo, Daddy?
2: Abay di ito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
3: O, amen. Di ba po? Wow, wow, wow, wow pa rin. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Di ba po, Lunes, matagumpay na Monday, alam natin na may ginagawa ang Panginoon. Kahapon, nag-trust tayo sa Panginoon. Ngayon, mararanasan natin na kahit anong sitwasyon ng buhay, winnable siya, di ba? Kasi alam natin, kasama natin wonderful and winnable Wednesday dahil kasama natin ang Diyos, o di ba? Yun,
2: amen,
3: yun
2: amen,
3: yung amen. Kanta pa. Magandang magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito po si Beth Flores, di ba po? Nakikinig po kayo sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o yung pong inyong PM radio, yung tinatawag nating portable missionary radio. Diba po? Nakukuha niyo po yan mula po sa One Corporate Center dito po sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din gamit ang transistor radio, PM radio, malamang nakukuha niyo po yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, sabi nga ganun, Facebook live stream, di ba po, mula apari hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. At natutuwa rin po ako ha, nababasa ko po yung inyong mga greetings, mga prayer requests, minimension na po natin yan. Sinasabi na pinapanalangin na rin natin yan sa ating mga personal na buhay. Kaya maganda rin po yan mga kaagapay, pag nakita nyo yung personal prayer request ng isa na nandun sa Facebook live stream, ipanalangin nyo na rin, di ba po? Para ho, kasama tayo at kabahagi tayo dun sa pag-pray sa kanila. So maraming maraming pong salamat sa inyo talaga sa patuloy nyong suporta sa gawain at patuloy na, you know, encouragement sa aming mag-ama na patuloy tayo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Sabi nga natin, until all have heard. Diba? Until all have heard. Yun yung ginagawa natin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po tayo ay magpatuloy sa ating pong paglilingkod, magpatuloy na maranasan ng Panginoon ng todo-todo, at patuloy na maging winnable ang ating Wednesday, ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy na gagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Natutuwa nga tayo kasi ang May 15, International Day of Families. At patunay po na ang buong mundo talaga pinapahalagahan ang pamilya. So ito yung pinag-uusapan natin, Values for Strong Families. Nung Lunes, pinag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng family values at anong kahalagahan at mga benepisyo nito sa ating pamilya. Kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng empathy o pakikiramay at pagtulong sa pangangailangan ng iba. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng family time, maaring family devotion, watching movies together, o kahit traveling together, maging ito ay sa ministry man o work-related. So when we bring them with us, alam natin at alam nilang sila ay mahalaga. So ngayon naman, ano yung pag-usapan natin? Ito yon, honesty, katapatan. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi laging madali. Subalit kinakailangan upang mapanatili ang pagtitiwala sa buong pamilya. Maaari nating ituro sa ating mga anak ang honesty sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga consequences kapag sila po ay nagsisinungaling. Kailangan model din tayo ng ethical behavior at huwag silang paparusahan kapag nagsasabi naman sila ng totoo. So that's another. Honesty. Love. Ayan, bahagi yan ng family values. Ang malalim na pagmamahal at attachment ay nagpapanatili ng pagsasama ng pamilya. Mga simpleng pamamaraan upang ma-demonstrate ang pagmamahal sa pamilya ay ang pagbibigay ng maliit ngunit makabuluhang regalo sa kanila. Nagpo-provide ng physical affection at ang pagsasabi at pagpapahayag ng nararamdaman. Dito mahalaga yung affirmation. Love languages is very important. Narito din, sinabi rin, loyalty, mahalagang value din yan. Katapatan. Ang pamilya ay sumusuporta sa bawat isa sa mahihirap na pagkakataon at hindi sinasadyang magkasakitan sa isa't isa. Mapapagtibay ang family loyalty kung i-encourage ang bawat member ng pamilya na mag-share ng kanilang nadarama. Hindi sila ipinapahiya kung sila ay nagkakamali at going priority ng pamilya ang caring for one another. O another value, perseverance, pagtsatsaga. Ang pamilya ay laging humaharap sa maraming masalimuot na challenges ng buhay. Maari nating ma-develop ang resilience sa pamamagitan ng paglikha ng shared goals, pag-practice ng self-care, at sama-samang pagtutulungan upang mapagtagumpayan ang mga obstacles. At last but not the least, respect, respeto. Tratuhin ang family members ay at ibang tao na may pagkalinga at pagkamagalang. Matutulungan natin ang mga bata na matutunan ng respect kung sinasaway sila sa kanilang disrespectful behavior sa paglalagay ng boundaries at pagtuturo sa kanila ng good manners at right conduct. Diba? So ang lahat po na ating nabanggit mahalaga sa pagtuturo ng value sa ating pamilya. Definitely, mahalaga ang pag-ibig sa kanila na nakikita rin sa atin kung paano natin minamahal, iginagalang, nagiging matapat at naninindigan tayo para sa asawa at pamilya. So kapag nakikita nila ito sa ating mga buhay, ginagaya nila ito. Halimbawa, kung nais nating matutunan ng ating mga anak yung katapatan o honesty, maging example tayo ng katapatan sa kanila. Kung nariyan ng kolektor o kolektor ng bayad ng kuryente o tubig, huwag pong ipakisuyo sa anak yung sasabihin ng anak natin, "Oh anak, sabihin mo sa kanila wala ako." Eh doon pa lang po, pinapakita na po natin na okay lang sa atin ang pagsisinungaling. At okay din yung hindi pagbabayad sa tamang panahon. So, yun na po yung nakikita nila. So, napatunayan din natin na kung may respeto ang pamilya sa bawat member ng pamilya, makikita rin natin ang perseverance o pagtsatsaga ng bawat isa kapag dumadaan ang pamilya sa mga pagsubok o challenges, maging ito ay karamdaman o financial crisis. Ang pamilya po ay nagmamahalan sa bawat isa ay nagtutulungan. Hindi po yan nagkakagatan. Lagi pong iniisip ang kapakanan ng kapatid kahit minsan ay merong mga di pinagkakaunawaan. Eh lalo na kung tayo po ay mga kaagapay na mga tagasunod ng Panginoon, di ba? Kaya nga po, pangalagaan natin ang ating relationship bilang magkakapatid sa Panginoon sa loob ng ating pamilya, at ganun din pangalagaan natin ang ating relationship bilang magkakapatid sa loob din ng iglesia. 'Yon ang magandang patunay, 'di ba? Sabi nga sa banal na kasulatan, na tayo ay magkakapatid sa Panginoon dahil nakikita nila yung pag-ibig, respeto, perseverance, loyalty sa bawat isa sa atin, whether yan po ay sa pamilya natin o sa family of God. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen uli, anak. Family values for a strong family. Time, mahalaga. Honesty, consequences ng love. Regalo, physical appreciation. Huwag magkasakitan. Shared goals, shared care. Respect, good manners and right conduct. Nanindigan, katapatan. Kung ano ang ginagawa ng matanda, iyon din ang gagawin ng bata. Kung kaya kailangan ang relasyon sa sambahayan at gayon din sa iglesia, na talaga namang yun ang lugar na ang Panginoon ay natatanyag. Amen, amen, amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Sino ang mga Pariseo? Ayon sa salita ng Diyos, ang Biblia. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Number 1, Apostle Paul, Acts 23:6. Napansin ni Paul ng ilan sa kanila ay mga Sadduceos at ang iba ay mga Pharisees. Kaya nagsalita siya sa council ng relihiyon. Mga kapatid, Pariseo ako at pati ang mga magulang ko. Nandito ako kasi naniniwala ako at umaasa na bubuhayin ulit ang mga namatay. Kaya pagkasabi niya at nito, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mga Sadduceos. Kaya nahati ang buong assembly. What is manifested? Ano ang ating nakikita? The battle of the great divide.

0: mga kasalanan, mga relihiyong tinatag ng mga tao, hypocrites. Mateo 6:2, Lucas 2:1. So sa pagbibigay ka ng pag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipagsigawan pa. Gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao sa mga sinagoga at mga kalsada, ginagawa niya yon para purihin sila ng mga tao. Tandaan ninyo, natanggap na ninyo ang sa inyo'y ganti o sa kanila'y ganti. Habang dinudumog si Jesus ng libu-libong mga tagapakinig niya, halos magkatapakan sila, sinabi niya sa mga disciples, mag-ingat kayo sa mga yeast ng mga Pharisees. I mean, yung kaplastikan nila. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Sinikap na itrap siya. Mateo 9:3, 22 at 15. May mga Pharisees na lumapit sa kanya para itest siya. Pinapayagan po ba ng law na i-divorce ang kanyang asawang babae kahit walang dahilan ang tanong nila? Ang mga Pharisees na umalis at nagplano kung paano nila hahanapan siya ng mali. Ang relihiyon ng mga tao nga naman, naghahanap ng mga mirakulo. Sa Mateo 12:38-39, sinabi naman ng mga teachers ng law at ng mga Pharisees sa kanya, "Teachers, gusto po namin gumawa kayo ng himala." Pero sinagot sila ni Jesus, "Masama at taksil sa Panginoon ang mga tao ngayon. Humihingi kayo ng himala galing sa Panginoong Diyos ngayon, pero wala kayong nakita maliban sa himalang nangyari kay Prophet Jonah sa Nineveh." Wow, wow, wow. Amen, amen. Ang pagsuway niya mula sa Diyos, ang pagbabalik niya sa pamagitan ng malaking isda at ibinalik siya sa kanyang pinanggalingan. At nasisi at nagsisi ang buong bayan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe talaga ang plano ng ating Diyos. Tiwala lang sa kanya lagi. Alam niya kung ano ang pinakamabuti. Patuloy natin siyang sasambahin ng tama. Yun ang magpapasya. Yun ang nagpapasya sa kanyang puso. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Yun talaga yung nagpapasya sa kanyang puso.
0: Amen.
1: Whatever our hearts desire, yun yung kailangan talaga, tama. Again, ito na naman yung term namin ni Daddy. Nasa hulog tayo. Kasi kung tama tayo sa hulog, aligned tayo sa purpose ni Lord,
0: amen.
1: Ang goal ng buhay natin, patuloy na lumago sa kanya. Ganun po yun. Hindi yung ano, pawindang-windang tayo. Di ba, Dad? Hindi dapat ganun. Dapat
0: ay, talaga.
1: Patuloy tayo.
0: Diretsyo. Kasi kung pawindang-windang ka, pasiring-siring, kaliwa
1: opo.
0: Kanan,
1: hindi
0: you know,
1: mo alam. Wala kang
0: diretsyo.
1: Directions. Totoo
0: yes.
1: Yun. Pero kung tama ka, your eyes are focused on Jesus, the author and the finisher of our faith.
0: Ay, di yun, wow, wow, wow. Yun.
1: Matutuwa ang Panginoon, matutuwa ang Father sa atin kasi sinusunod natin eh. Sumusunod tayo. Sabi nga, we follow Jesus. Para yun yung ating direction, kung ano yung purpose ni Lord para sa ating buhay, kung anong purpose ng Father para sa ating buhay.
0: Amen.
1: Kaya napakaganda nun eh. Kaya nga, alam nyo, pag naalala ko yung ginagawa ko nga po, yung career direct para sa mga kabataan, kitang-kita mo talaga yung disenyo ni Lord. Talagang akmang-akma yun. At sa mga dumaan na sa amin, sa career direct na consultation, nakita na namin kung ano yung ginagawa ni Lord sa kanilang buhay. Kasi na nagabayan, ganun yun. Kaya nga sa atin mga kaagapay, dapat alam natin kung saan ang direction ni Lord sa ating buhay. At hindi tayo, anong term natin doon, hindi tayo wiwindang, di ba Daddy? Hindi tayo madidistract ng kaaway, tandaan. Etong lugar na ito, ang prinsipe nito, yung kasamaan. Kaya huwag kang mag-alala, huwag ka rin magtaka. Minsan nalulungkot ako.

0: dad, no? Kasi maraming Kristiyanong nagsasabi na Kristiyano sila, pero ang kanilang pag-ugali, kanilang pagsasalita, eh hindi talaga angkla, hindi talaga angkla dun sa layunin ng Panginoon. Kaya
1: Eh, ano lang anak yun, hypocrites.
0: Oo nga, yun nga kasi pinag-uusapan nga natin, Pariseo. Meron nga, di ba, merong verse si Apostle Paul, sabi niya, ano, they have the form of godliness, but
1: Denying
0: the
1: thereof.
0: power, oo,
1: Power thereof.
0: denying the power thereof. Ito yung mga tao na, ang galing-galing nila magsalita, ang galing-galing nila, pero makikita mo, walang respeto sa magulang, walang care sa ibang tao, puro sarili lang. And at times pag ganyan, maki-question mo eh. Sabi, Panginoon, ganun ba yan? Ganito ba dapat? Eh alam na,
1: Kaplastikan nga, kaplastikan.
0: Kaya nga dapat, alam natin, ang pagkaano sa atin, ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, to love God and to love others. Di ba? Yun yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kaagapay, para po sa atin ng mga nagpapatuloy sa Panginoon, huwag tayong maging ano to? Second rate trying hard, no, na Kristiyano, quote and quote. Maging genuine Christian tayo.
1: Amen.
0: Genuine na karanasan sa Panginoon. O sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat kasi alam namin, Lord, na katotohanan ka. You're the truth. So sa amin pong pagsunod, kailangan truth din. Totoo kami. Hindi kami tulad ng mga nagkukunyaring Kristiyano sa salita at sa gawa. Nagkukunyaring ganun. Pero meron kami mga personal na hangarin, personal na desire. Dapat po sumunod kami in humility and in truth, Panginoon. Yun po yung dalangin namin. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their birthday. Unahin ko na po si Divina Abel Comia, si Annabel Medici, si Gracia Mantinian, si Lynn Rodil Cordial, si L.A. Madilag, si Hannah Joy Licayan, ang aking pinsan, si Mayan Mortiz, pagpalain mo rin po siya, Panginoon. Si Kim Bitong din, Panginoon, at si Tiaris De Leon Cortez. Panginoon, ilan lang po sila sa mga kaagapay na nabanggit po namin at nakalista sa amin. Pero alam ko, Panginoon, sa iyong puso, kilala mo, you know them by name. So, Father, we pray sa ating pong, amin pong mga kaagapay na today is their special day. May you continue to bless them. Use their lives for your glory and your honor. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy kang gagabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano man po yung purpose mo sa amin sa araw na ito. Marami pong salamat.
1: Amen, amen, amen. Wow, Lord, grabe talaga ang plano ng ating Diyos. Tiwala lang sa Kanya. Lagi niya tayong alam niya kung ano ang pinakamabuti. Patuloy lang natin siyang sambahin ng tama. Yun ang pagpapasya ng ating mga puso. Kung kaya dahil doon, alam kong hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, aba, focus our eyes on Jesus, di ba? The author and the finisher of our faith. Huwag tayong maging tulad ng Pariseo, magpakatotoo. Kasi sa totoo lang, mahirap ang pagsunod sa Panginoon. Pero kung tayo nakafocus sa Kanya, magiging mananagumpay din tayo. Di ba? Ganun lang yon. That's a choice we have to make. Tayo ang mamimili nun. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benjo Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Magpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong pong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan na masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, Kagapay! Ngayon ay May 13, 2026 and we are once again halfway sa linggong ito. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayoka naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat dahil nariyan kaya kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito. Alam ko no, sobrang init no. Damo ba rin yung kaagapay? Talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Talagang encouragement natin, stay hydrated. Kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako ka-El, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon. Ano, sabi nga yata sa Pag-asa parang umaabot na yata ng 43, 45 ang heat index dito sa Metro Manila eh.
1: Mm-hmm, talagang napakataas to at napaka-init. At saka syempre, ramdam na ramdam talaga dyan sa taloktok ng One Core Part Center kasi nga glass wall tayo.
0: Oo, kaya naman kaagapay siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka eh nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan, baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung tumbler ko, ayan o.
0: Oo, no, malaking tulong, no, Kael, yung pagdadala ng tumbler, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang tumbler, tapos ikaw ay lumalabas, na-re-remind ka, or kahit papano, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael? 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
1: Correct, di ba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store. Di ba? Sa mga tindahan, mapapamahal ka pa. Kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
0: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel KL 702 DZAS FEBC Radio TV na meron ng 53,000 subscribers.
1: Wow!
0: Napakadami.
1: So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
0: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig. Ang kanilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, siguro maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pina-partner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahon na ito, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, Kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
1: Kaya tuloy-tuloy tayo na, Wen. So, ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
0: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina, medyo late tayo nag-lunch. So, I think...
1: Bukang madami tinatapos, ha?
0: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na yon description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi we are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
1: Mm-hmm. Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapay, ha? Kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sinashare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
0: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, diba? And kaagapay, mm-hmm. kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na eh, talagang nag-adapt na sa hybrid eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag-work from home. Pero yung iba naman parang pure work from home. Yung iba naman pure on-site. Ikaw ba, Kael? I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Syempre, mas maganda hybrid, Wen. Oo. Para syempre, may pagkakataon na nasa bahay ka. Syempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, pag nasa office ka talaga, may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Eh, pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano no, kapag pure work from home, kasi 'di ba, parang hirap. Parang especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, eh, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Be relational.
0: Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us and iba pa rin talaga.
1: Kaagapay talaga.
0: Ayan, diba? Gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga mm-hmm. yung ano eh, face-to-face na kaharap mo yung tao. Diba, Kael?
1: Mm-hmm. Kaya nga, kahit di tayo magka-face-to-face, eh magka-virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect mm-hmm. with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Alam mo, Kael, pabor ang work from home mm-hmm. setup. Na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ha? Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh? Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang ano, difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving or people here sa DZAS and sa FEBC. Mm-hmm. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other mm-hmm. people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Mm-mm, totoo yan talagang mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay na difficult person na nakakasalamuha. Dako, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Sa ano pa man niya.
0: Oo, no? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, talaga napakahirap niyan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong ano eh, kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng ano, di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Mali mo ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan na, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: para
0: na...
1: Ano to, ha? Mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka naman Kael, may gustong umamin na sila yung ano, difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung ano, step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with and eventually changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na, ha? Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin yung mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun, ha? Sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun! At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, tayo yung magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong BBTW at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon, mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ay, oo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in a straw. Diba? Yung
1: correct,
0: parang
1: correct.
0: Ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan, very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Lawrence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man nasabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi ay nga prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational win? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung iyong rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad ang ating kaagapay mula sa Hong Kong na si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anayahan kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart to heart talk noon para syempre madiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba, Wen, parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. At gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin
1: niya.
0: Yung gagawin niya mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga, talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga, ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang 'yun natatapos, no. Meron siyang hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, yung yayain kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda noon, 'di ba? Mag-uusap kayo. Syempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo kung ano-ano napapasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun nalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng, kumbaga, pagkukorek natin sa ibang tao. Para mag-work yun, i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no, isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Oo. Ang gandang attitude
1: noon.
0: Kasi
1: may mga ganun tayong moment. No, para okay bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, 'yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba, na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, eh, hindi muna natin hinihintay na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, ah, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak, may nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapa. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak, so right now, makipag-ano ka na, ayos ka na sa give forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly kahit mahirap kasi tayo rin di maganda ang attitude pero minahal daw tayo ng ating Panginoon kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, diba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, diba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Even Christ, 'di ba? Kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, 'di ba, Wen? So, ayun dapat 'tong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no, gusto ko 'yung sinabi mo, no, na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Ayan. Thank you po.
1: Yes.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, oh, talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa Kanya. So ikaw ba, kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person, di ba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, ano, no? Talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali, hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo, at talagang thank you dyan na sa nag-comment. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba, napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So, mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So, sana, when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga, dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So, pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yeah, sana kaagapay ang heart natin is to win that person. Hindi lang ano, no, maipanalo ang argument at masabing tayo yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang reminder, Kael. Meron ka pa bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Pag mabuti ang ginawa mo at ay marirealize ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no, na gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din ang ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo, batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude, kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema, hindi rin maganda ang magiging resulta, palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni Kuya Atin Lori Santos, Kael?
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, always give the opportunity to reach out to that person, to extend so much grace, because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Eto naman, Sally Broguena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga, no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait. 'Di ba, Kael?
1: Okay.
0: Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Jesucristo ay extended sa mga difficult people din, kaagapay. And he is also asking us to love them as well, 'di ba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ang ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya mayroon pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, and next ko na kaagad, alam mo, ito ah, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang, sabi niya, unawa, respeto, at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugaling niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandaan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank

0: at si Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzotti. Ang ganda naman nun, di ba, Kyle?
1: Noo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, diba? Para makatawid, diba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
0: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi, grabe, sabi ko nga eh, may mga areas sa life natin na hindi talaga, na blind spot, sabi nga nila. Correct. For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na mag-pinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
1: Yes.
0: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So, kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Thank you so much. Kagapaya, pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So, comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen. Basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi na ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Gawin natin ito, meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating a poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po, after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na sila, pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
1: Yes, ang ganda nun. Thank you po sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kael, di ba, that you once loved, parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?

0: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable. Diba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha. Basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
1: Hello po. Happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picard, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Ate Lina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi ano ah, hindi tubig, hindi iced coffee,
0: ano?
1: Kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yellow daw at gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ano, ulam na salmon.
0: Ang tindi ng merienda mo, ate, ah.
1: Ang heavy
0: na. Parang panangalian na tayo na.
1: Oo, ang heavy ng merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita ka, El?
0: Eto, hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Eto, sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, 'di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness ay palambutin niya at palitan niya ng bago, so we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
1: Yes, hindi imposible 'yon, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo hindi na magbabago to, 'di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yung totoo, diba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Diba, Kael?
0: Totoo yan.
1: Diba? Mm-hmm. Tayo yung unang namomold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
0: Yes, oo. Ay, Wen, may pahabol na comment si Ate Mary Grace kasi naman. May patotoo din, basahin mo nga.
1: Ah, nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
0: Yes, oo. Refresh mo lang dyan.
1: Oo.
0: So, ang ganda ng patotoo niya.
1: Oo, hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka po pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa. O kung hindi man, ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no. Nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
0: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters, and testimony. Diba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
1: Yes, nakakatuwa, Kael. Ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at ipatuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
0: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
1: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Mm-hmm. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
0: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kael Garcia po.
1: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: When was the last time you felt validated or affirmed sa maganda mong nagawa? Validation, yan ang pag-uusapan natin. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections.

Isa sa mga familiar stories sa Bible ay ang tungkol sa The Prodigal Son, o sa Tagalog ay ang Alibughang Anak. Kwento ito ng relationship ng ama sa anak, kung paanong ang bunso ay naging sakim, naging pariwara at larawan ng kawalan ng respeto sa pamilya. Bakit? Kasi buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung parte ng yaman na para sa kanya at siya ay umalis. Siya ay nagpakalayo-layo. Nabuhay siyang parang wala ng bukas na tila ba hindi mauubos ang perang nilaan sa kanya. Habang si kuya, nanatili sa ama at matapat na naglilingkod. Sa economy, sa law of supply and demand, kung marami ang demand pero wala na halos supply o wala nang pinagkukunang yaman, natural na malulugi, mauubos ang pera. At sa mga pagkakataong ito, naisip ng bunso, humanap ng trabaho. Pero dahil wala siyang natapos at karanasan sa pagtatrabaho, sa paggawa, kasi gusto niya lang happy-happy, nakapasok siya bilang nagpapakain ng baboy. At sa sobrang gutom, gusto na niyang makishare sa pagkain ng baboy. And this was a very humbling experience. Kasi bilang Hudyo, isa sa mga utos sa kanila ay huwag kumain ng baboy. Nihawakan nga ito ay bawal because it was considered as unclean. What more yung kagustuhan niya na makishare sa pagkain ng baboy, di ba? At dito siya natauhan. Nag-isip na babalik na lang sa tatay at humingi ng tawad sa ama. Kahit na magpapakaalipin na lang siya kasi nakita rin niya kung paano itrato ng tatay ang mga alipin. At sa sitwasyon niyang yun, hindi na rin naman niya iniisip na kikilalanin pa siya bilang isang anak. At ang ama na mapagpatawad, malayo pa lang ay nakita na siya. So ibig sabihin, everyday halos tinatanaw ang pagbalik ng anak at nakita niya agad sa malayo pa lamang. At siya ay pinatawad, binihisan, pinagbiging, pinagsuot ng singsing, ibinalik sa dating niyang estado, pinagdaos ng party, bilang announcement, bilang kasiyahan sa kanyang pagbabalik. Masaya na sana ang kwento, pero may isang cast pa sa eksena, si Kuya. Si Kuya galing bukid, si Kuya na mabait, si Kuya na nag-aasikaso sa panahong iniwan ng nakababatang kapatid, ang ama, ang masipag na Kuya, ang nag-aasikaso ng kabuhayan, ng lupain, ang never pumalya sa pagsunod sa utos, at never niyang iniwan ng ama. Higit sa lahat, hindi niya hiningi ang mana niya in advance. We could just imagine kung yung kuya, no, galing sa pagod, sa initan, walang ibang gustong gawin kundi umuwi, mamahinga at kumain. Tapos nung malapit na siya sa bahay, may gulat factor kasi bakit may party? At ang gulat ay napalitan ng galit nang malaman niya kung sino ang pinaghanda. Natural, ayaw niyang pumasok, ayaw niyang sumali. Kaya lumabas ang ama para kausapin siya. Agad naman siyang nag-confront sa ama at nilatag ang malinis niyang track record. Kumbaga sa scorecard, liyamado. He has all the reasons to question his father. Sabi sa Luke 15 verse 28, nagalit ang nakatatandang anak at ayaw pumasok. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at nakiusap sa kanya. So ito na yung statement niya, no? Verse 29. Nakikita po ninyo na maraming taon na akong naglilingkod sa inyo at hindi ko sinaway kailanman ang inyong utos. Ngunit hindi niyo ako binigyan ng kahit isang kambing upang makipagsaya ako sa aking mga kaibigan. Subalit nang bumalik ang anak mong ito na naglustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagkatay mo pa siya ng pinatabang guya. At this point, ramdam na natin si kuya, di ba? The Lord also reminds us not only about the life of the prodigal son, but the life of the kuya. Si kuya ba ay KJ? Pwede? Kasi meron namang pinanggagalingan ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang makipagdiwang. Natural, masama ang loob eh. Diba? Ganon din naman tayo. Pag masama loob natin, hindi tayo mapipilit. And we could not imagine kung gano'ng kahaba ang taon na nagtanim siya ng galit sa kapatid kasi iniwan sila eh. Malamang nakaka-relate ka sa ganyang sitwasyon kung ikaw ay iniwan ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, or you were abandoned
natural na meron kang naitanim na galit. Pero bilang magulang, gaano man naging pasaway ang ating anak, yung pagmamahal kailanman hindi yan nawawala. Kaya lang, si Bunso na dapat sana katuwang ni Kuya sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya, nawala. Kinuha ang mana, nagpakalayo-layo, nagpariwara. Ito siya ngayon, nagpapakahirap, nagtitiis. Siya yung nag-aalaga sa tatay sa mahabang panahon, kumakalinga, nagko-comfort sa panahong umiiyak ang tatay dahil hinahanap ang anak na bunso. Never experienced na i-celebrate ang presence niya. Habang si bunso na alibugha, nung bumalik, nagkaroon pa ng masaganang handa. Well, si kuya hindi siya masama. Hindi siya masamang kuya. Malalim ang hugot niya considering his circumstances. Considering our circumstances, he felt betrayed. He felt disrespected, unappreciated, at baka nga naramdaman niya na hindi rin siya mahal. Ito yung hindi nag-meet ang love language ng mag-ama. And the son is clearly seeking for validation. Bakit ako wala? Bakit ako walang party? Ano bang kailangan kong gawin para ipagdiwang mo rin yung presensya ko na nandito ako sa tabi mo at hindi kita iniwan? Take note, yung incident na yan happened after galing siya ng trabaho. So ikaw, galing kang trabaho, traffic, ang daming toxic, may nakaaway ka sa ka-opisina o sa situation niya, baka maraming mga ligaw na hayop na sumalubong sa kanya, o kaya naman, talagang napagod siya sa farm. Tapos ganito ang salubong, natural, he was not in the forgiving or in the celebratory mood. And that's because hindi rin naman niya alam ang hirap na dinaanan ng kapatid. Of course, that is because of the consequence of his decision. Pero hindi pa rin niya naunawaan. And I sometimes see myself, this kuya in me, that instead of trusting his father's decision, sumabog siya. And the pride almost consumed him. Ito naman yung mga bagay na hindi natin nare-recognize kapag tayo ay nandoon sa perspective ni kuya. Ito ang mga bagay na na-miss ni kuya. Yung sinasabi ng tatay niya, lagi tayong magkasama. That he was in a safe home. Kasama lagi ang tatay. And everything his father owned was his. Sabi sa Luke 15:31, anak, lagi kitang kapiling at sa'yo ang lahat ng sa akin. Ngunit nararapat lamang na tayo magsaya at magalak sapagkat patay ang kapatid mong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit natagpuan. This confronts us whenever there are people na sa tingin natin hindi nakapatawad-tawad. Whether that's a friend, kapatid, magulang, kamag-anak. Ang gusto natin lagi is an eye for an eye. Dapat tapatan niya yung pagkakamali niya. Mas mabigat pa tayong magpataw ng kasalanan sa Diyos. Kasi minsan iniisip natin hindi niya deserve mapatawad sa dami ng naging kasalanan niya. At marami sa atin ang kuya version sa story na to. Some of us, a jealous brother, a jealous sister, a jealous wife, a jealous husband, a jealous friend, someone needing validation. Ikaw na lagi nagsusumika para gawin ang tama, ang nararapat, ang faithful, lagi kang umiintindi, lagi kang nagbibigay, lagi kang nagsisipag. You tend to excel in a lot of things because you needed validation. Pero kasi ang mga magulang, gaya natin, imperfect din, and we tend to make wrong decisions without the help of God. It is also helpful to consider that when Jesus shares about this parable, his purpose is to comfort and to confront. And the heart of this context is to repent and come home to the Father. You may be with the Father doing your devotion, your ministry, or mga bagay na para sa Diyos. But your heart is far from His. And so He wants you to come home now to lay down your pride, just like the kuya. Isuko mo na ang pride, ang clamor to be recognized,
the longing to be accepted. Kasi mahal ka ng Diyos sa simula pa lang. And there's nothing you can do that God will love you less. You are precious, you're not neglected. Sa Kanya mo matatagpuan, sa Kanya lang matatagpuan. Tanging Siya ang makapagbibigay ng perfect love. So you come home to Him. Come home to Jesus. It is also helpful to compare the context, yung sa elder brother's attitude, na ikinocompare ito ni Christ sa Pharisees and scribes. Dahil ang mensaheng ito para talaga sa kanila ng mga panahon na yon. Like these Jewish religious leaders, si Kuya was living and judging by law. Sa panlabas, he was righteous. But inside, puro galit, puro inggit, puro kasalanan, puro hypocrisy. Lahat tayo prodigal. Lahat po tayo dito prodigal. We are all sinful in nature, and so let's look at others the way Jesus sees us, with great compassion. Tayo yung mas nangangailangan ng kapatawaran. Tayo na may pride sa puso at may mataas na pagkakakilala sa sarili. We need to accept and seek His grace upon our lives. Tayo po ay manalangin.

0: Nawa ay nakatulong ito sa iyong kaagapay at sa iyong desisyon na makapagpatawad at i-consider ang maraming mga factor before judging a person. Lagi mong tatandaan, mahal at mahalaga ka sa paningin ng ating Panginoon. Magandang araw po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those Lord who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya, mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Thank you so much, AJ, sa uulitin.
1: Mwah.
0: Mwa. Yeah, at syempre mga kagapay, maraming salamat sa pagsama sa aming dalawa ngayon ni Anjanet Abayari at kayong mga nanonood. Thank you so much for always joining us. Always remember, I always tell you, we're not here just to inspire you, but we're here to keep you on fire in the journey of life. Maraming salamat sa lahat ng nakasama namin sa Bukawi Transmitter and even sa One Corporate Center. All those people consisting the FEBC family, maraming salamat for making this broadcast possible in different platform, television, radio, online, all of sorts, and those people who made those comments, maraming salamat. At syempre kasama si Anjanet Abayari, ako po si Avelyn Garcia. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 14 ng Mayo. Ikalawang Kronika, Chapter 31-33.
3: Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay pumunta sa mga lungsod ng Juda at pinutol nila ang mga haliging sinasamba at dinurog ang mga imahin ng Diyos-Diyosang si Asherah. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana ng mga pagano. Ginawa rin nila ito sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manasses. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Pinagpangkat-pangkat muli ni Ezekias ang mga pari at levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain. May para sa handog na susunugin at may para sa handog na pagkain. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba. Ang iba'y tagaawit ng pagpupuri at pasasalamat. At ang iba namay mga ngasiwa sa mga pintuan ng templo ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at sa gabi at sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa pangunahin nilang ani ng trigo, alak, langis at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng ikasampung bahagi ng lahat ng kanilang kinita. Ang mga taga-Huda at mga Israelitang naninirahan sa mga lunsod ng Huda ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inialay nila kay Yahweh na kanilang Diyos. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong ikatlong buwan at nagpatuloy hanggang sa ikapito. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan. Tinanong ni Ezekias ang mga pari at mga levita tungkol sa napakaraming handog. Ganito ang sagot ni Azarias, ang pinakapunong pari mula sa angkan ni Zadok. Mula nang magdala ng handog sa templo ni Yahweh ang mga tao, saganang sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Yahweh. Iniutos ni Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo upang doon ilagay ang mga kaloob at mga ikasampung bahagi. Si Konanias na isang levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito at katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei. Ang iba pang mga katulong nila ay sina Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismakias, Mahat at Binayas. Pinili sila ni Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa templo ni Yahweh. Si Korah na anak ni Imna at isang levita ang bantay sa pintuan sa gawing silangan, ang pinamahala sa pagtanggap at pamamahagi ng mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga pari ng bahagi ng handog ng pasasalamat na para kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakainin ng mga pari sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lunsod ng mga pari ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Semaya, Amarias at Sikanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata, ayon sa kanya-kanyang pangkat. Bawat isa'y tumatanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon pataas na may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Ang mga pari ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kanilang angkan, at ang mga levita namang mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Itinalang kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang mga pari na naninirahan sa mga lunsod na ibinigay sa angkan ni Aaron o sa mga bukiring nasa lunsod ng mga ito ay nilagyan din ng mga tagapamahagi ng pagkain para sa lahat ng lalaki sa mga pamilya ng mga pari at sa lahat ng nakatala sa angkan ng mga levita. Sa buong Huda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. Matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Huda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga may pader na lunsod at humandang pasukin ang mga ito. Nang makita ni Ezekias ang balak na paglusob na ito sa Jerusalem, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Nagkaisa silang harangin ang pag-agos ng bukal ng tubig sa labas ng lunsod. Tumawag sila ng maraming tao at hinarangan nga nila ang lahat ng bukal at ilog upang ang mga ito'y hindi pakinabangan ng mga taga-Assyria. Ipinaayos ni Ezekias ang mga wasak na pader at pinalagyan niya ito ng mga toreng bantayan. Nagpatayo siya ng isa pang muog sa labas nito at pinatatag ang Milo sa lunsod ni David. Pagkatapos, nagpagawa siya ng maraming mga sandata at kalasag. Ang mga kalalakihan sa lunsod ay ipinailalim niya sa mga opisyal ng hukbo. Tinipon niya ang mga ito sa may pintuan ng lunsod at pinagbilinan ng ganito. Maging matapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Ezekias, nabuhayan ng loob ang mga tao. Nasa Lachish noon si Haring Sennacherib ng Assyria kasama ang kanyang hukbo at pinapaligiran nila ang lunsod na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ezekias at sa mga taga-Jerusalem. Ganito ang sabi niya, "Napapalibutan na namin kayo diyan sa Jerusalem. Ano sa palagay ninyo ang makakapagligtas sa inyo? Sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililinlang lamang kayo ni Ezekias. Paano kayo maililigtas ng Diyos ninyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Hindi ba't si Ezekias ang nagpagiba ng mga altar at sagradong burol at nag-utos sa inyo na sa isang altar lamang kayo sasamba at maghahandog? Alam ninyo ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang lupain. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Wala ni isa sa dinidiyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ang nakapagligtas sa kanila. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Huwag kayong magpaloko dyan kay Ezekias. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanilang bayan sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo may ililigtas ng inyong Diyos. Ang mga sugo ni Sennacherib ay marami pang sinabi laban sa Panginoong Yahweh at kay Ezekias na kanyang lingkod. May sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi, "Hindi maipagtatanggol ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin." Ipinagsigawan nila ito sa wikang Hebreo upang matakot at panghinaan ng loob ang mga taga-Jerusalem na nasa may pader ng lunsod. Sa ganitong paraan ay magiging madali ang pagsakop nila sa lunsod. Sinasabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa na gawa lamang ng kamay ng tao. Dahil dito, nanalangin at humingi ng saplolo sa Diyos sina Haring Ezekias at si Propeta Isaias na anak ni Amos. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Sa ganoong paraan, iniligtas ni Yahweh sina Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Haring Sennacherib ng Assyria at ng lahat ng mga kaaway. Binigyan ni Yahweh ng kapayapaan ang buong bansa. Maraming nagpuntahan sa Jerusalem. Naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahalagang bagay kay Haring Ezekias. Mula nooy, pinarangalan siya ng lahat ng bansa. Di nagtagal ay nagkasakit ng malubha si Ezekias. Nanalangin siya kay Yahweh at binigyan siya nito ng isang palatandaan na siya'y gagaling. Ngunit hindi niya kinilalang utang na loob ang ginawa ni Yahweh para sa kanya. Sa halip ay naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos pati ang Huda at Jerusalem. Ngunit sa bandang huli ay nagpakumbaba siya at ang mga taga-Jerusalem. Dahil dito, hindi pinarusahan ni Yahweh ang sambayanan habang nabubuhay pa si Ezekias. Napakarami ng kayamanang naipon ni Ezekias. Kaya nagpagawa siya ng sariling imbakan ng pilak, ginto, mahalagang bato, pabango, mga kalasag at mahahalagang kasangkapan. Nagpagawa rin siya ng mga bodega ng trigo, alak at langis at mga kulungan ng baka at tupa. Dumami ang kawan ng kanyang mga hayop. Pinayaman siya ng Diyos. Hinarangan niya ang batis ng Gihon sa gawing itaas ng lungsod at pinalihis sa gawing kanluran patungo sa lungsod ni David. Masasabing si Ezekias ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa, maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa mga pambihirang pangyayari sa lupain. Hinayaan siya ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Ezekias at ang kanyang mabubuting ginawa ay nakasulat sa Ang Pangitain ni Propeta Isayas na anak ni Amos at sa Kasaysayan ng mga Hari ng Huda at Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya ay pinarangalan siya ng buong Huda at Jerusalem. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Huda. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa lupaing iyon nang sakupin iyon ng bayang Israel. Muli niyang itinayo ang mga sambahan ng mga pagano na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana para kay Baal. Gumawa ng mga imahe ng diyosang si Asherah at sumamba sa mga bituin. Nagtayo siya ng mga altar ng mga pagano sa templo, sa lugar na sinabi ni Yahweh kung saan siya ay sasambahin magpakailanman. Pati ang 2 bulwagan ng templo ay nilagyan niya ng mga altar para sa mga bituin. Ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ng Ben-Hinnom bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa mga panghuhula, pangkukulam at salamangka. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni sa espiritu ng namatay na at sa mga manghuhula. Dahil sa mga kasamaang ito, nagalit sa kanya si Yahweh. Pati ang inukit niyang larawan ng isang Diyos-Diyosan ay dinalan niya sa templo. Tungkol sa templong iyon ay sinabi ng Diyos kay David at sa anak nitong si Solomon, "Ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa mga lipi ng Israel upang dito ako sambahin magpakailanman. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno." Ngunit iniligaw ni Manases ang mga taga-Huda at Jerusalem. Inakay niya ang mga ito sa mga kasamaang masahul pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ni Yahweh nang sakupin iyon ng bayang Israel. Binigyang babala ni Yahweh si Manases at ang buong bayan, ngunit ayaw nilang makinig. Kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ikinadena at dinalang bihag sa Babylonia. Sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. Pagkatapos nito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lunsod ni David, sa gawing kanluran ng batis ng Gihon, patungo sa Libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ang Ophel. Naglagay din siya ng mga pinunong kawal sa mga may pader na lunsod ng Huda. Inalis niya sa templo ang mga diyos-diyosan ng mga bansa at ang imahe ni Asherah. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lunsod. Ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Iniutos niya sa mga mamamayan ng Huda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang paghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit iyo'y ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang Diyos. Ang iba pang ginawa ni Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos at ang mga pahayag ng mga propetang nagsalita sa kanya sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Ang kanyang panalangin at ang kasagutan ng Diyos dito, gayon din ang mga kasalanang ginawa niya, ay nakasulat naman sa Kasaysayan ng Mga Propeta. Naroon din ang tungkol sa mga ipinatayo niyang mga sambahan ng mga pagano, ang mga ipinagawa niyang larawan ni Asherah at ang mga ginawa niyang Diyos-Diyosan bago siya nagbalik loob sa Diyos. Namatay si Manases at inilibing sa kanyang palasyo. Humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Amon. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sumamba siya at naglingkod sa mga diyos-diyosang ginawa ng kanyang ama. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh. Mas malaki ang kanyang naging kasalanan kaysa sa kanyang ama. Nagsabwatan ang kanyang mga tauhan at pinatay siya ng mga ito sa loob ng palasyo. Nagalit naman ang mga taong bayan at ang mga tauhang iyo'y pinatay din nila. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

Okay ka lang ba? Madalas ko itong marinig sa asawa kong si Ella these days. Kilala niya na ako na kapag tahimik ako at hindi nagsasalita at para bang may subtitle ang mukha, alam niya na hindi ako okay. Kaya tatanungin niya na ako, okay ka lang ba? Sa ilang taon kong nabubuhay bilang single at mag-isa, hanggang ngayon eh naninibago pa rin ako na may taong concerned kung okay lang ba ako. Sanay kasi akong nonchalant lang at hindi nagpapakita ng emotion sa iba. Ganito ka rin ba kaagapay? Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang sanay na magtago ng tunay nilang nararamdaman. Kapag tinanong ka ng okay ka lang ba, ikaw ba yung automatic na sumasagot ng okay lang? Kahit ang totoo, eh, pagod na tayo, nasasaktan, natatakot, o nalilito. Minsan iniisip natin na bilang Kristiyano, bawal tayong maging emotional. Yung parang bang kailangan lagi tayong matatag, kailangan lagi tayong masaya, kailangan punong-puno palagi ng faith. This reminds me of the life of David in the Old Testament. Kapag tinignan natin ang buhay ni David, makikita natin na ang isang taong malapit sa Diyos ay hindi yung taong walang emosyon, kundi yung taong tapat na inilalapit lahat ng emosyon na meron siya sa Panginoon. Si David na to kaagapay ha, na isang hari, isang mandirigma, at leader ng Israel. Pero sa kabila ng kanyang image na makisig at matapang, marami rin siyang naging moment sa life na siya ay naiyak, natakot at nanghina. Sa maraming psalms na isinulat niya, makikita natin kung gaano siya ka-open sa Panginoon. Kapag siya ay masaya, siya ay nagpupuri. Kapag siya ay natatakot, siya ay dumadaing. At kapag siya ay nasasaktan, umiiyak siya sa presensya ng Panginoon. Hindi niya tinatago ang nararamdaman niya na para bang kahit hindi na siya tanungin kung okay ka lang ba, eh kusa na siyang sasagot. Pagbulayan natin ang isa sa mga kilalang psalms na naisulat ni David, ang Psalm chapter 23. Simulan natin sa unang verse. Ang sabi doon, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." This is a very personal statement from David. Hindi niya sinabing the Lord is the shepherd of Israel. Ibig sabihin, hindi lang kilala ni David ang Diyos bilang makapangyariang hari ng mga bansa. Rather, kilala niya ang Panginoon bilang personal na tagapag-alaga ng kanyang buhay. Para kay David, ang Diyos ay hindi malayo para kanyang i-approach at lapitan. Kilala niya ang Panginoon at inihahalin tulad sa isang pastol na mapagkalinga sa kanyang mga tupa. Kaagapay, may point din ba sa life mo na akala mo kaya mo nang kontrolin ng lahat? Yung akala natin, sapat ang lakas natin, yung talino, at yung pera na meron tayo. At some level, this may be true para sa iba. Not until dumating ang panahon at sitwasyon na mararamdaman nating mahina pala tayo. Kapag dumating ang problema sa pamilya, pressure sa trabaho, sa pag-aaral, heartbreak, disappointment, or anxiety sa future, doon natin marirealize na ang kailangan natin ay ang Diyos. Tulad ng tupa na nangangailangan ng gabay ng pastol, kailangan din natin ng paggabay ng Panginoon sa ating mga buhay. Sinabi rin sa ni David sa Psalm chapter 23, doon sa sumunod na verse, "He makes me lie down in green pastures." What a beautiful picture of God's care for us. Kung ang pagod at ang ligaw na tupa ay inaakay ng pastol sa lugar na ligtas at tahimik, ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa mundo na puno ng ingay, pressure at stress, gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng kapayapaan at tunay na kaligtasan. Kaagapay, if you are living in chaos right now,
God is inviting you to rest in His presence. At ang rest na ito ay pahinga na hindi lang nakukuha sa tulog o mahabang bakasyon sa malayong lugar para hanapin daw ang sarili. Walang plane ticket na kailangan sa rest na ito at walang entrance fee. God is inviting you to rest in His presence for free, already paid in full. Isa pa sa pinaka-powerful na bahagi ng Psalm 23 ay nung sinabi ni David, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me." If you will notice, kaagapay, hindi sinabi ni David na hindi siya dadaan sa darkest valleys. Ang sabi niya, "Even though I walk." Sa Tagalog, kahit dumaan ako.

Kahit si David na man after God's own heart ay nakaranas ng matinding struggles in life. Sa mga ganitong pagkakataon siya mas lumalapit sa Panginoon. At times, sa dami ng problema natin, parang nagiging madali for us to forget about God. To hide from Him kasi ayaw natin na makita niya tayong emotional at mistulang mga mahihinang Kristiyano. Hindi ganun na naging response ni David during that time. Hindi siya lumayo sa Diyos kapag emotional siya. Habang umiiyak siya, mas lalo siyang lumalapit sa Panginoon. Habang natatakot siya, mas lalo siyang nagtitiwala kay God. Ito ang mga bagay na pwede nating matutunan ding gawin, mga kaagapay. Kapag tayo ba ay nasasaktan, saan ba tayo tumatakbo? Sa bisyo ba, sa distraction, o sa mga galit na meron tayo? O sa presensya ng Panginoon? Dahil ang totoo, maraming tao ang marunong magtago ng emosyon pero hindi kayang mag-heal. Dahil ang tunay na healing naman talaga ay nangyayari lamang kapag tapat at faithful nating inilalapit ang puso natin sa Panginoon. For you are with me, sa Tagalog, sapagkat kayo'y kasama ko. Hindi sinabi ni David na wala siyang problema. Hindi niya sinabi na madali ang kanyang buhay knowing na siya ay isang hari. Ang pinanghawakan niya ay ang presensya ng Panginoon. Kaagapay, dumating ka na ba sa punto ng life mo na gusto mong alisin agad ng Diyos ang problema mo ngayon? Yung kulang na lang, utusan natin ng Panginoon kung ano ang kanyang dapat gawin. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang sagot niya ay hindi agad ang pagalis ng pagsubok natin, kundi ang kanyang presensya habang dumaraan tayo sa mga ito. Dahil kapag kasama natin ng Diyos, may peace tayo kahit magulo ang mga nangyayari sa paligid natin. May lakas tayo kahit pagod na tayo. May pag-asa tayo kahit parang ang dilim ng sitwasyon na kinalalagyan natin. For God is with us. Reading the last part of Psalm 23, sinabi ni David, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Sa dami ng pinagdaanan ni David, yung betrayal sa kanya ng anak niyang si Absalom, yung pag-uusig sa kanya ni Saul to the point na tinangka siyang patayin, yung laban niya sa mga enemies ng Israel, sa gitna ng mga to, nanatili siyang naniniwala sa kabutihan ng Panginoon. Bakit? Dahil naranasan niya mismo ang katapatan ng Diyos. At marahil, marami rin sa atin ang makakapagpatotoo na kahit ilang beses tayong nadapa, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kahit ilang beses tayong nanghina, nandyan pa rin siya at hindi kailanman umalis sa ating tabi. Kaagapay, ang mensahe ng Psalm 23 ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong buhay dahil tayo ay Christians. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tapat na Diyos sa gitna ng imperfect nating mga buhay. Hindi hinahanap ng Diyos ang taong walang struggle na pinagdaraanan. Ang hinahanap niya ay pusong marunong lumapit at magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kaya ngayong araw, anuman ang dinadala mo, takot, pagod, lungkot, guilt o confusion, dalhin mo yan sa Panginoon. Huwag mong itago. Huwag mong ipunin. Huwag kang matakot maging totoo sa Kanya. Dahil tulad ni David, pwede kang umiyak at magpakita pa rin ng kahinaan habang nananatiling tapat sa mga pangako ng Panginoon.

0: Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702
2: DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Thursday. Thriving Thursday po sa inyo, mga kagapay. At dahil Thriving Thursday, may awit tayo. Dad, ready na po ba kayo?
6: Yep.
5: O yun, may tunog. Let's thrive. Ready, mga kagapay? Ready? Sing. Let's

0: of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
1: Okay, mga kagapay, magandang, magandang, magandang Thriving Thursday po sa inyo. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo pong ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po rin ng transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao. Nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung meron po kayong magandang internet connection, maganda rin po ang inyong reception, di ba? So, hold on lang po kayo, lalo na po sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang bansa. Sabi nga, real time, 5:30 dito sa atin, real time naman po sa inyo. So, marami pong salamat talaga sa patuloy na pakikinig sa programa dito sa DZAS. So, hold on lang po kayo, dalangin nga natin ay magkaroon po kayo na sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong makuhang dagdag kaalaman, ma-encourage para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at mag-thrive ngayong Thursday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Amen, amen, hallelujah.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ako mga kaagapay, kung alam nyo lang mga nangyayari. Salamat sa Panginoon. Amen, amen, amen. Okay.
0: Hallelujah talaga.
1: Ayan ka, hallelujah, hallelujah talaga. Okay. Pinag-usapan po natin this week yung values for strong families. Yan. So, how can we teach family values? Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Paano naman natin ito ituturo? Kasi nga po, yung bukas, May 15, International Day of Families. At yun yung patunay na ang buong mundo, alam yung kahalagahan ng pamilya and how to keep it. With everything that is happening around, ang dami-dami ng distraction sa social media pa lang, ang question, paano mo mapapanatiling stable, strong ang family values sa ating mga pamilya? So, nung Lunes po, pinag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng family values at ano ang kahalagahan at mga benepisyo nito sa ating pamilya. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng empathy o yung pakikiramay at pagtulong sa nangangailangan na, sa pangangailangan ng iba. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng family time, maaring family devotion, watching movies together, going to church together, di ba? Kahit traveling together, maging ito ay sa ministry or work-related. Kasi when we bring them with us, alam nilang sila ay mahalaga. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng mga values na tinuturo sa Bible na nakikita rin natin na kailangan ng family. Pag-ibig, mahalaga yan. Kapag may pag-ibig sa loob ng pamilya, syempre may respeto sa individuality ng bawat member at sa mga pinagkasunduan ng buong pamilya, marunong tayong magtiyaga sa pagharap sa pagsubok ng buhay at pinapahalagahan ng bawat isa. Higit sa lahat, may katapatan tayo sa bawat isa. So alam niyo ba ang honesty at loyalty parehong matapat sa ating salita? So kung tapat tayo, loyal din tayo sa ating pamilya. So ngayon naman, ito yung topic natin. How can we teach family values? Tayo na bilang mga parents, no? Kasi ang pagpasa ng family values sa ating mga anak at ibang member ng pamilya ay kinakailangan ng dedication at oras. Ito ang dapat nating ginagawa bilang mga magulang. So una, acknowledge and apologize when we make mistake. Hindi nangangahulugang tayo ang magulang, hindi natin tatanggapin ang ating mga pagkakamali. Napakalaki ng impact sa ating mga anak kung marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali at humingi ng tawad sa kanila. Another, be a positive role model. Alam nyo, nakatingin ang mga mata ng ating mga anak sa kung paano natin isinasabuhay yung ating mga sinasabi. Tandaan, actions speak louder than words. Sabi nga sa Bible, sa ating pagising, sa ating paglalakad, sa ating pagtulog, sa mga nakasulat sa ating dingding, dapat nagpapahayag na tayo ay sumusunod sa Diyos at sa mga prinsipyo nito. Again, another one, create a family values list together and display it in a prominent location. Ito, gusto ko po itong idea na to. So mag-usap bilang isang pamilya at ilista yung mga values na dapat ginagawa ng pamilya. Isulat ito, ilagay sa mga lugar na lagi nakikita ng nating lahat upang maging reminder sa atin kung ano ang dapat na ginagawa ng bawat isa. Pwede doon, respect, yung mga ganun. Di ba ang ganda-ganda kaya nun? Tapos ito pa, discuss why values are important to you and other family members. So pag-usapan, ba't mahalaga ang values? Bakit ito yung values na ating pinili? Bakit ito yung ating pinaninindigan? Kasi mahalaga po ito sa atin bilang mga magulang at sa ibang family members. Maganda po kasi na nauunawaan nila yung kahalagahan ng values na yon at resulta nito sa bawat family value. Another, empower your children, sabi niya, to make their own decisions. Tulungan po yung mga bata upang makagawa ng sariling tamang desisyon. Tulungan silang gumawa ng mga right choices. Huwag silang gawing robot na susunod lang sa ating kagustuhan. Hayaan silang maging responsible sa kanilang mga decisions. And praise your child when they demonstrate a family value like empathy or respect. Ang ganda niyan, purihin ang bata kung gumawa siya ng isang mabuting gawa o isang family value, di ba? Kung nakita nyo na nagmano kay lolo at kay lola, purihin sila kay tita at tito. Halimbawa, tumulong sa younger kapatid, paghugas ng pinggan, value that, pahalagahan yan. Napakaganda po nun. And then also, show affection for family members through your actions and words. Ipakita sa ating mga action na mahal natin sila. Higit sa lahat, marunong tayong magpatawad sa kanilang mga pagkakamali at pinapatawad rin nila tayo kung tayo ay nagkamali. Yun ang totoong caring. At yung huli, higit sa lahat, volunteer as a family. Dito napakahalaga ang church community dahil bawat isa sa member ng family ay maaaring maging kabahagi ng bawat ministry sa church. Maging yan sa Sunday school para sa mga bata, sa youth para sa mga kabataan, sa mga titos and titas, lahat yan, mother's fellowship, father's fellowship, senior's fellowship. Nako, lahat yan, kompleto sa rekado yan pag lahat tayo involved sa church. At kapag involved tayo, di ba, nakikita natin sila sa mga presentation, kahit sa community service. So tulad ng lagi nating sinasabi noon, don't send our children to church. Bring them to church. We all volunteer as a family. Alam nyo ba mga kaagapay, ang sarap sa puso na makita yung ating mga anak na kahit may sarili na silang pamilya, naglilingkod pa sila sa Panginoon. Alam nyo, nung nag-celebrate po kami sa MCF ng 50th anniversary, nakita ko ang nag-resonate sa puso ko, yung pamilya po ni Jel at saka ni Nori Bautista. Si Nori po pamangkin po namin. Si Jel po ay apo ng Tatay Carding na siya po yung kasama ng Daddy Paul na nagsimula ng MCF. Tapos, so ang nakita natin mula sa Tatay Carding at Nanay Luming, na napunta kay Ate Flor, na nanay ni Kuya Jel, na ngayon sa kanilang buhay bilang mag-asawa, si Jel at si Nori, at sa kanilang mga anak ngayon na naglilingkod at active sa MCF. Si Noe, si Umi, yan lahat sila. Lahat sila active. Alam niyo po, 4 generations ng mga mananampalataya. Patunay na kung faithful tayo sa pagtuturo sa ating mga anak patungkol sa Panginoon at ng biblical family values, ang pagpapala ng Diyos hanggang 4th generation at higit pa. So, mga kaagapay, maging example ang ating pamilya ng mga values na ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen ulit, anak. Family values, yes. Stable, strong.

0: and family time, pagmamahal, pagtitiyaga, matapat sa pamilya, ituro ng may katapatan, hingi ng tawad pag nagkamali dahil action speaks louder than words. Ilista, i-reminds ang isa't isa sa ating paninindigan. Right choices raises sa mga gumagawa ng tama, affection, volunteer, fellowship. Involved tayong lahat sa gawain ng Panginoon. At maluluwalhati ang Diyos sa bawat isang ginagawa natin. Amen, amen, amen tayo dyan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Sino ngayon ang mga totoong Kristiyano? Sa mundong ibabaw o sa kalangitan man, yun bang relihiyon lamang tungkol kay Kristo o yung may relasyon at kaugnayang personal kay Kristo? Makinig, si Mang Ano na may Kristo sa kanyang puso. Naku, matagal ko ng a definition sa Christian. Kung kaya't wow, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Sa Acts 11:26, nung makita siya ni Saul, dinala niya ito sa Antioch sa loob ng isang taon. Nakipagkita sila sa mga members ng church at nagturo sila ng maraming tao. Sa Antioch, tinawag na Kristiyano ang mga followers ni Jesus Christ. Sa Acts 26:28, sinabi ni Agrippa kay Paul, Akala mo ba kaya mong akong gawing Kristiyano ng gayon kabilis? Sumagot si Paul, mabilis man o mabagal, gusto ko kayong matulad sa akin. Ikaw at ang lahat ng nakikinig sa akin. What a desire. Ngayon, pero siyempre, huwag sana kayong makulong kagaya ko kasi nasa bilangguan siya. Sa 1 Peter 4:16, pero kung nagsasuffer kasi ang Christian at kayo yon, huwag ninyong ikahiya yon. Instead, magpasalamat kayo sa Diyos kasi dala ninyo ang pangalan ni Christ. Nais kong ulitin yon. Dala ninyo ang pangalan ni Christ. Wow, amen. Kilalanin ninyo ang mga Kristiyano. 1 John, may pakikisama sa Diyos. Kaugnay na siya ng Diyos. Talatang 6, kung sinasabi natin may pakikisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kasalanan, nagsisinungaling tayo at wala sa atin, hindi natin inilalapat sa ating buhay ang katotohanan. Pero kung nasa atin si Jesucristo, walang sino mang makagagapi sa atin kasi greater is He that is in us than He who is in the world. Nilinis na tayo ng kanyang banal na dugo. Sinunod natin ang mga kautusan ng banal na Diyos. Minamahal tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang kaisa isang anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Wow, amen. Grabe po talaga ang pagdukhaw ng Diyos sa ating lahi o sa ating lahat na makasalanan. Isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak na matay sa krus na libing na buhay na mag-uli upang tayo sa kanyang sumasampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang sinasabi natin kundi sambahin at purihin ang kanyang dakilang pangalan kasama ng kanyang mga kaanghilan ng kalangitan. Amen. Wow. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, una, kailangan kasi malaman natin ano yung kaugnayan natin sa Panginoon. So, sino ba yung, totoo ka ba? Are you a true believer of Christ? Diba? Mm-hmm. Natatandaan mo ba yung panahon sa buhay mo na one time, lumapit ka sa Panginoon, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan. At simula noon, lumakad, nagsimula.

0: kang lumakad sa katwiran, tinalikuran ng kasalanan, at patuloy na sumunod sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kung ganun
1: Amen.
0: yun, dire-diretso yun, mga kaagapay. Oo naman, hindi, alam ko rin nasa utak nyo, hindi naman po perfect yan, di ba? Sa ang explanation nga sa atin yan, parang bata tayong isinilang, di ba? Born again. Tapos, kailangan tayong magbasa ng word. Una, kailangan tayong alalayan, tulungan. Hanggang kaya na natin tumayo, pagkaya na naman natin tumayo, kailangan natutunan na tayong mag-devotion, mag-aral ng kanyang salita. Kasama dito yung pag-attend natin sa church, maging sa Sunday school man yan, sa worship, sa prayer meeting, ano man yung activities na yon. At kapag tayo naman ay mga young professionals na, oo, patuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon, di ba po? At pag tayo naman may sarili ng pamilya, hindi natin gagawin ang ating mga anak bilang hadlang para po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba, Dad? Naalala ko
1: Amen.
0: yun si Lola Unche eh. Hindi ko talaga po malimutan yun. May dinadaanan siya lagi. Yun yung kwento niya. May dinadaanan siya para papunta sa church. Ang laging sabi daw nung, ano, nung nanay, ay kasi mga bata, ganyan-ganyan. Finally, ginawa ng lola ko, which is very radical. Pumunta siya doon, dinaanan niya. Pagkatapos ng dinaanan niya, sabi ko si ganyan, at sige, pray tayo. Nag-pray ang lola. Ipag-pray daw niya, nakunin na lang ni Lord yung mga bata para walang hadlang, para makakilala yung nanay sa Panginoon. Ay di nagulat yung nanay. O di simula nung binitbit niya yung mga anak niya papuntang church. Ngayon, napaka-faithful po yung mga anak niya, mga leaders sa church. Di ba?
1: Amen.
0: Ganon, mga kagafay. Huwag natin gawing hadlang. Huwag tayong maghanap ng hadlang. Dapat patuloy tayong sumunod sa Panginoon kasi ang tunay na Kristiyano, ano man ang aspeto ng buhay, ano man ang economic level, ano man yan, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Again, the Lord requires us to be faithful. Yun lang, maging matapat sa Panginoon, matapat sa pinagkatiwala ni Lord sa atin. Kasi pagharap natin si Lord, sasabihin lang niya, ang sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Kung ano yung pinagkatiwala ni Lord sa atin, dun tayo magiging accountable. Diba? So,
1: Amen.
0: mga kaagapay, choose wisely. Tandaan niyo po yan. O sige po, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Kasi ang nais mo talaga sa amin, genuine Christian. Eh kasi genuine din, Panginoon, yung ginawa mo. Pinadala mo yung anak mo dito para mabuhay, ipakilala ka sa amin. Pagkatapos mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dun, Panginoon. Thank you, thank you, thank you sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Hanggang ngayon, Lord, na it's na overwhelm kami sa truth na yon. Pero Lord, syempre, ang minds namin finite. Ang brains namin will explode kung uunawain namin yon. So we're taking it a step at a time. Sabi nga, taste and see that the Lord is good. That
1: Amen.
0: Is how we're going to comprehend. We're taking it one step at a time, Panginoon. So Lord, dalangin namin as you continue to reveal more of yourself sa amin. Sino ka? Ano yung plano mo? The more naming ma-enjoy ang fellowship na kasama ka. At huwag mo kaming hahanap at gagawa ng hadlang para lalo kang makilala ng lubusan. Today, Lord, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day.
1: Amen.
0: Kay Cindy Arceo Beato, pagpalain mo po siya at saka yun po kanilang family sa Canada. Si Macy Esguerra Aquino na nandun sa US. Siyempre po, si Pastor Lito San Jose, pagpalain po yung kanyang gawain dito po sa Tumana at sa Balubad, Panginoon, pagpalain mo po sila. Si Dennett Bueta, thank you Lord for her life and ministry nila sa church. Si Grazel Abuton, thank you Lord, yung sa musical ability na pinagkaloob mo sa kanya. Marami pong salamat doon. Kay Eva Lopinen, kay Ate Eva, pagpalain mo po siya, Panginoon. Kay Marita Pacheco, ganon din kay Preses Kug, Panginoon, continue to bless her and her husband. Si Tal Garcia, si Tess Nuestro Juan. Ganon din po, Panginoon, si Clement Santos, si Ate Edna Basilio na napakalaki encouragement po sa amin sa MCF. At ganon din po si Kuya Christopher Bagisi. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Gabayan mo po sila. Continue to bless their lives as they continue to obey you. So Lord, marami pong salamat sa mga buhay ng mga kaagapay na to. At kahit po yung mga kaagapay na hindi po namin na-mention, pero alam namin na sa iyo po, ang nasa listahan po ng iyong puso. Lord, again, we pray for loved ones, sa mga kaagapay namin who lost loved ones lately. Again, Lord, may your grace, comfort, and your provision be upon them. Marami pong salamat.
1: Amen. Isinugo mo ninyo, Panginoon, ang nag-iisang anak na matay sa krus, na libing, na buhay na mag-uli upang kaming sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang masasabi namin kundi sambahin at purihin ang kanyang dakilang pangalan kasama ng kanyang mga kaanghelan ng kalangitan. Amen, amen. At dahil dito, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So, mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam nyo, pagsumod na tayo sa Panginoon, sumunod na tayo ng todo. Kasi ang Panginoon, binigyan niya yung buhay sa atin, todo-todo rin, di ba? Ganun ka-value yun. Kasi minsan sinasabi natin, that's the free gift of life. Free ang salvation. Yes, free para sa atin. Pero sa Panginoong Jesus, it cost Him His life. So, dapat ganun. That's how we should look at it. Para po alam natin na hindi man natin mabayaran. Sabi nga, yung may isang song, sabi niya, yung kabutihan pwede natin gawin, splinter lang yun dun sa cross, di ba? Hindi natin kayang bayaran yon. So, but what we can do? To obey Him, to choose to obey Him, to choose to follow Him, to choose to follow the purpose God has planned for our life, to be a testimony of His goodness. That's a choice we have to make. Yun lang po, kahit in that simple way, makapagbigay po tayo ng ngiti sa face ng ating Savior at sa face ng ating Father. Diba? Ganun lang po yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProTech, sa at ganun din po sa broadcast. Lahat po kayo dyan po sa transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman ang kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay, kumusta ang iyong puso sa harap ng ating Diyos? Inaanyayahan kita na magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang Diyos ay patuloy na tapat, umaakay, nagagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito'y tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng kapahingahan at pagtatapat, pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga, ang buong pagkatao, ang buong kalooban natin ay kaloob sa Kanya sa sandaling ito. Ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng nasa iyong puso, kaisipan, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahaning maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at may pagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin. Isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga bagay na ito, mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang siyang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. At limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga tinatalakay, mga subjects kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna'y manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po Panginoon sa araw-araw na bawat pagsikat ng araw, bawat umaga, ay kami napaalalahanan, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay wagas, ika'y tapat. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay totoo, katotohanan, Panginoon. At hindi ka nagbabago, Panginoon. Magpakailanman ikaw ay Diyos, magpakailanman ikaw ay katotohanan, Panginoon. Ang mundong ito'y nababalot sa mga maraming bagay, Panginoon, maraming issues. Hindi namin maintindihan ang ibang mga pangyayari. May mga nangyayari, Panginoon, na hindi inaasahan. Ngunit, O Diyos, ang lahat ay maaari po namin itagubilin sa iyo. At Panginoon, na makakaasa kami na sang-ayon po sa iyong salita, ang lahat ng bagay ay tutungo sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kalooban. Kaya kami lumalapit sa iyo sa araw na ito, itama mo ang lahat ng kalalagyan namin sa aming kalooban, Panginoon, sa simula ng araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang hardin ng panalangin, ako si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kayo kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lamang mula sa iba't ibang panig ng ating mahal na bansang Pilipinas kundi ng buong mundo. Dalangin namin ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng Panginoon ang inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan at higit sa lahat ang inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama tayo sa panalangin, dito mismo sa hardin ng panalangin. Dumako na po tayo sa ating devotion sa araw na ito. At palagay ko'y puntahan po natin ang
nasusulat doon sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, talatang 16 hanggang 21. At tingnan natin kung paano ang mayamang lalaki na dito'y tinutukoy ay naging makasarili. Ano po? Nakalimutan niya na siya pala'y humaharap sa Diyos. Alam niyo, ganun din naman sa mga panahon na ang mga presyo nagtataasan. Para bang ang tendency po natin ay maging pakabig. At makalimutan natin na ang totoong yaman ay hindi ang yaman ng mundong ito. O kaya naman yung ibibigay sa atin ng mundo. Kundi ang yaman natin na nakay Kristo Jesus. Ebe, basahin po natin. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking mga ani at ibang mga ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka, kumain, uminom, magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawiin ko na ang buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Alam po ninyo, itong mga talatang ito'y dapat ay tumimo sa ating kalooban, lalo na sa panahon ngayon. Ano po? Sapagkat binabalot tayo ng maraming mga kalalagyan sa ating sarili, sa ating lipunan. Ito man ay mga kalalagyang mental, kalalagyang pisikal, kalalagyang material, kalalagyan tungkol sa mga yaman. Ano po? Ang mga bumabalot sa atin na mga issues ay palagi na lang pong gayon. Yung korupsyon, no, sa na ating nakikita sa lahat ng social media. Ang mga kung ano-anong paratang dito, paratang doon. Ngunit ang pinaka-bottom line po nito ay ang pagiging makasarili sa lahat ng bagay. Ganyan po naman ang tao, ang kalalagyan ng tao. Sapagkat sino nga ba ang maghihindi mag-iisip sa sarili? Hindi po ba? Pag may sakit ka, pag may kabigatan ka, hindi naman maaaring hindi ka umangal, hindi ka naman maaaring humingi ng tulong. Kahit yung hirap ng paghinga, hingi ka ng tulong. Yung kalalagyan sa ating lupang katawan, yung pagkain, eh sino ba naman ang hindi mag-iisip na ika'y makakain? Lahat ng ating, yung bang inaasahan na mayroon tayo sa ating buhay, edukasyon, okay? Lahat ng mga entitlements, lahat ng mga pribilehiyo, lahat ng maaaring maibigay sa atin at matanggap natin. Para bang ang lahat na lang ng mga bagay sa mundong ito ay pakabig at ang tao ay wala nang iniisip kundi ang karapatan para sa kanyang sarili. Wala na ang pag-iisip, pag-aalala para sa iba. Ano po? Yun ang isang bagay po dito. Sapagkat ang kaisipan, ang katotohanan patungkol sa Diyos ay palaging hindi po kapakabig. Makikita po natin yan kahit sa aklat ng Pilipos, no? O sa Philippians. Pinalalahanan po tayo doon ang sabi, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. That when He came at siya'y nagministro sa atin, hindi niya inisip ang kanyang sarili. He even did not please himself. Ang biyaya po ng Panginoon ay biyayang unang tinanggap natin mula sa ating Panginoon. At ang biyayang ito ay nag-abot sa atin ng kaligtasan. Kaligtasan mula sa kapahamakan,
kaligtasan mula sa kasalanan. Ano po? Ngunit ang biyayang ito ay hindi lang bagay na dapat isipin natin ay palaging tinatanggap natin. Sapagkat ang lahat ng mayroong biyaya ni Kristo ay nagkakaroon ng dapat na kaisipan ng daloy ng biyaya para sa kapakanan ng iba. Kaya tayo mga mananampalataya, the moment na narito na tayo sa katotohanan na tayo na kay Kristo na, ang gusto po natin, ang iba ay magkaroon ng Kristo. Ang iba ay magkaroon ng eksperyensya ng kaligtasan. Kung kaya nga po ang Ebanghelyo ay ating iniaabot sa lahat, ang sabi nga natin, until all have heard. At sa bagay na yan po'y ginagawa natin, ay nagiging hindi po pakabig ang ating kaisipan, ang ating kalooban. Kung mayroon man tayong tatanggapin, palagi nating iniisip na kinakailangan ay maidaloy ang bagay na ito. Ito po ang yaman ng prinsipyo ng kung anong tinatanggap natin sa ating Panginoon. Nakikita po yan sa lahat ng nasa paligid natin. Okay? Isipin po ninyo, minsan magtatanim tayo ng halaman o kaya punong kahoy. Ito'y lalago. At sa mga halaman, ito'y magkakaroon ng bulaklak. Para sa atin ay kukunin pa natin yung mga bulaklak, i-display natin para pagandahin ang ating paligid. Pero yung bulaklak po yung nagiging bunga eh. Hindi po ba? At yung bungang yun, nagiging pakinabang para sa iba. Hindi lamang para doon sa ating sarili. Tayo nakikinabang, subalit nakakapag-abot tayo sa iba. Gayon din po naman ang lahat ng tinatanggap natin sa ating Panginoon. Okay? Magmula sa kaligtasan, magmula sa kanyang biyayang napa sa atin, gayon din ang lahat ng yaman sa mundong ito. Ang mundo pong ito'y narito ang lahat ng maaari nating ipagyaman. Ang lupain. Sinasabi po sa Banal na Kasulatan na napakayaman ng lupain kung tayo lamang ay mag-oobserba ng pag-iingat, mag-oobserba ng tamang pag-i-steward, ika nga, ng lahat ng mga ito. At magtatanim tayo, magkakaroon ng bunga. Pero isipin po natin na ang lahat ng yamang ito ay hindi lamang po para sa atin, kundi para sa iba. Ngayon po, sinasabi dito sa ating talata, mayroong isang topic na ang sabi, mayaman sa Diyos. Okay? Yung bang ang lahat ay ipinagyayaman mo sa iyong sarili, ngunit ikaw ay hindi mayaman sa Diyos. Paano bang ang isang tao ay nagiging mayaman sa Diyos? Hindi po ba? Nabanggit ko lamang na yung ating tinatanggap at tayo nabubuhay doon, tayo nakikinabang, ay dapat magkaroon ng outflow para naman sa pakinabang ng iba. Ito po ang prinsipyo ng lahat nang mayroong claim ng pagiging makadiyos. At nasa kanya ang pag-ibig at nasa kanya ang biyaya ng Panginoon. Kaya po ito ang sukatan ng ating Panginoon. Ano po? Pero ang tinitingnan ng Panginoon ay hindi po naman yung ating inaabot sa mga tao materially lang. Sapagkat ang sukatan po ng Panginoon ay hindi yung material. Okay? Ang measure ng bagay at mga pagkilos na kalugod-lugod sa Panginoon at katanggap-tanggap sa Kanya ay hindi po nasusukat sa kung anong magkano o gaano karami. Sapagkat kung gayon, lamang po yung mga maaaring magbigay ng material. Ano po? Kundi ang nakikita ng Diyos ay yung kalooban. Because God looks at the heart. Ano po? Kung kaya, ang yaman po na ating ipinagyayaman sa Panginoon at kung saan tayo nasusukat, alam po ninyo, yung mga virtues na nasa likod ng mga pagkilos na yun. Okay? Halimbawa na yun.

Yeah, nakakita siya ng patience and long-suffering and forbearance. Ano po? Yan po ang nakikita ng ating Panginoon. Kaya po ang yaman ng Panginoon, yaman natin sa Panginoon ay doon po nasusukat. You see? Kaya ito po'y bagay na tapat sa lahat ng mga mananampalataya. So ang kalooban po ng Panginoon at yaman natin sa Panginoon ay hindi lang naroon sa mga may kaya, kundi kahit ang maliit ang kakayanan. Naalala ko si Apostol Pablo nang doon sa 2 Corinthians chapter 6 verses 4 to 10. Siguro basahin din natin lahat ito. Ang sinasabi niya ganyan sa verse 9, as unknown and yet well known, as dying and behold will live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Yan po ang sukat ng yaman natin sa Panginoon. Hindi bagay na tinatanggap lang natin materially para sa atin. Sana'y naging pagpapala po ang devotion na ito.

0: si Bishop Pablo Lores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po o Diyos sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkalob sa amin o Diyos, upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at ilapit po namin sa iyo o Diyos ang lahat ng mga nasa bilangguan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na sila ay pagkalooban mo ng patuloy na kaaliwan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na sila o Diyos ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo. Sa bawat mga dumadalaw po sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng mabuting balita o Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pakikinig ay magrema at tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mga salita mo. At patuloy nila ito, Panginoon, na maunawaan at maipamuhay po nila, o Diyos. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, o Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga panalangin. Na ikaw ang Diyos na amin pong sandigan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay. Na ikaw ang Panginoon na sila po ay umasa sa iyo na meron kang magagawa sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
1: At dumako na po tayo sa ating palanginan. Napakabilis po ng mga araw. Ngayon, May 14 na. At ang ating mga request ay galing kay Adoracion Perez. Ipanalangin po ang aking patuloy na paggaling mula sa hypertension. Si Benilda Cruz, pray request para sa kanyang kapatid na si Lito na may iniindang sakit sa baga. Si Rosalie Mendoza, kahilingan, panalangin para sa kanyang kalusugan, sa kanyang madalas na pagkahilo. At si Delfina Ramos, ipanalangin ang kanyang mabilis na paggaling matapos ang kanyang operasyon. Si Teresita Gonzalez, panalangin para sa kanyang asawa na may diabetes at sana ay makontrol ang kanyang blood sugar. Si Leonora Aquino, panalangin sa kanyang anak na madalas magkasakit. Si Corazon Flores, panalangin para sa kanyang kalusugan, pangkaisipan at mawala na ang labis na pag-aalala. Si Marie

Vic Santos, panalangin para sa kanyang ina na kasalukuyan nagpapagaling mula sa stroke. Kay Leonila de Jesus Espiritu, panalangin para sa kanyang kapatid na si Roberto de Jesus at maging free sa colon cancer. Please pray for my MND, my bedridden mother, ang kanyang kapatid na si Teresita Navida para naman sa kanyang knee pain, ang kanyang brother-in-law na si Rodelio Quiñones, ang kanyang grandson na may ASD, ang kanyang asawa ni Cesar Espiritu at ang kanilang family health. Ano po? Si Elizabeth Palarca Beltran, panalangin, request para sa complete healing sa kanyang asawa, wisdom and knowledge sa mga anak na nag-aaral at nagtatrabaho. Si Joseph Estacio, panalangin para sa kanyang apo na si MJ Estacio at binabati rin natin siya sa kanyang 9th birthday. Si Kasikas Arlene, panalangin po sa pinsan na may breast cancer, si Nancy Henakay. Si Lizelle Domingo, panalangin at protection, healing, good health para sa kanyang buong pamilya. Si Vanjie Manahan, panalangin sa kanyang mga anak at makakuha sila ng kailangang helper para sa kanila. Si Mirna de Guzman, panalangin sa kanyang apo, sa kanyang 21st birthday. Magandang-maganda na ang mga apo nakikita mong lumalaki at lumalaking may kaalaman at takot sa ating Panginoon. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sapagkat tuwi na, Panginoon, kami ay binigyan mo ng paalaala sa iyong salita to come boldly into your throne of grace that we may find help in time of need. Sa mga bagay pong ito ay ini-express ng marami ang pangangailangan, O Diyos. Hindi kami nawawalan ng mga pangailangan sa iba't ibang area ng aming buhay, Panginoon. Mental, physical, para sa pagkain, para sa kalusugan, bagay para sa material, Panginoon, sa pangkabuhayan, sa pamilya, sa mga relationships. Hindi lang po kami, kundi ang buong sambahinan, pati ang aming mga churches, Panginoon, ang mga leaders, ang mga kapasturan. Hindi lang, O Diyos, kami na iyong mga anak at mga gawain, kundi ang aming lipunan, ang aming bayan, ang aming pamahalaan, ang mga lingkod bayan, Panginoon, ang lahat ng nasa iba't ibang antas sa aming pamahalaan, Panginoon. National man o ito'y lokal, Panginoon. Pangangailangan ng aming mga kababayang mga nasa abroad, Panginoon. Pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay, mga kababayan na deprived of liberty. Pangangailangan ng mga iba na may mga kapansanan, mga PWDs, mga seniors, Panginoon. O Diyos, ang lahat pong ito. Lalo na, Panginoon, ang mga nagpaabot ng mga request o hindi man nakaabot sa amin, Panginoon, ay itinataas po namin sa iyo. Kami pinapaalalahan mo, Panginoon, na sa lahat ng kalalagyan, that prayers, supplications, Panginoon, ay maiabot sa lahat. Ito ang ginagawa namin, Panginoon, sa hardin ng panalangin, sapagkat kayo ay Diyos na mapagbiyaya, mayaman sa kahabagan, puspos ng pag-ibig, Panginoon. Balutin niyo kami ng lahat ng ito. Ang lahat po ng mga request na aming nabanggit, Panginoon, O Diyos, abutin niyo po ng inyong mapagpala at mapagbiyayang kamay, Panginoon, sa lahat ng kahilingan. Of course, dear God, we pray na ang lahat po ng may request na ito, maintindihan nila na hindi po lang naman dahil sa ipinanalangin. Ngunit, O Diyos, bigyan mo sila sang-ayon sa iyong biyaya, lalo na, Panginoon, sila na nakakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na gumawa ng mga bagay sang-ayon sa iyong kalooban, sa iyong salita, Panginoon. Sang-ayon, Panginoon, sa mga bagay at mga gawa na nakalulugod sa iyo, nakaluluwalhati sa iyo. Yan po, Panginoon, ang panawagan mo sa amin. Gumawa kami ng mga bagay na sang-ayon sa iyong kalooban, kaluguran,

at kaluwalhatian, Panginoon, upang makasumpong kami, Panginoon, ng dapat na iabot mo sa amin, Panginoon. Minsan, kami ay malakas humingi. Subalit, iniisip namin ng, na para sa aming sarili lang, ipagyaman mo nga, Panginoon. Let us have the riches that is in you, Panginoon. Ang yaman na nasa iyo, Panginoon, ay maging yaman po namin. Lahat, Panginoon, ng virtues. Puspusin mo kami ng bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, Heavenly Father. Na kami, kahit na kami, Panginoon, ay dumaraan sa mga kabigatan, O Diyos. Ang lahat ng ito ay masumpungan mo sang-ayon sa iyong kalooban, kaluguran, at kaluwalhatian. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung meron pa kayong ibang concern, maaari po kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at sa pamamagitan din ng GCTV Channel 185 sa Signal. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at Siya ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala po sa lahat.

Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela.

0: Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang tamang oras, 6:33 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw tayo ng Webes, 14 sa buwan ng Mayo, taong 2026 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Phil Lagtapon.
0: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, matinding tensyon sumiklab sa Senado matapos makarinig ng mga putok ng baril. DILG Secretary Remulla giniit na may mga armadong ninais pumasok sa Senate building.
6: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na itransmit na sa Senado.
5: At sa Kalakalan, red alert sa Luzon grid, nagdulot ng rotating brownout sa ilang mga lugar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Naging tensyonado ang gabi sa Senado matapos makarinig ng mga putok ng baril kasabay ng pagsasailalim sa lockdown ng Office of the Sergeant at Arms. Sa ulat, pinapaalis ng mga tauhan ng OSAA ang media at staff sa ikalawang palapag ng gusali kung saan narinig ang tinatayang hindi bababa sa 10 putok ng baril. Naganap ang tensyon habang nasa loob ng Senate Complex si Senator Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court ngunit nasa proteksyon ng Senado. Nauna nang nanawagan si De La Rosa sa mga sundalo na tutulan ang pagtatangkang pagdakip sa kanya at iginiit na hindi siya dapat isurrender sa mga dayuhan. Kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may paunang ulat ng banta at may nag-abiso anya na lumikas sa ilang senador dahil sa posibleng insidente. Samantala, dumating din sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla at sinabing pangunahing layunin ang tsakin ang kaligtasan ng mga senador at ng iba pang tao sa Senate building. Nilinaw din ni Remulla na wala siyang utos na arestuhin si De La Rosa na kalaunay kinumpirma ang kaligtasan ng senador sa loob ng gusali. Anya, may mga armadong individual na sinubukang pumasok na sinulubong umano ng OSAA at pinaputukan ng warning shot. Umatras anya ang mga suspect at nagpaputok ng walang direksyon o indiscriminate firing. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation ang anumang pagkakataon

0: Asangkot sa insidente at sinabing wala silang tauhan sa lugar sa mga oras na iyon. Itinaas naman sa full alert status ng Philippine National Police ang kanilang operasyon dahil sa nangyaring tensyon sa Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman ng pamahalaan sa naging insidente ng putukan sa Senado. Sa isang uploaded video sa kanyang social media account kagabi, binigyang diin ng Pangulo na wala siyang ibinigay na utos na arestuhin sa Senador Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Narito ang kompletong pahayag ng Pangulo hinggil sa insidente.
3: Dang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment, na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung

0: Gobyerno po ninyo hindi gagawin ito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kabila ng naging tensyon sa Senado kagabi na i-transmit pa rin ng House of Representatives ang Articles of Impeachment para kay Vice President Sara Duterte Carpio sa isang convoy formal na naihatid dakong alas 7:22 ng gabi ni House Secretary General Cheloy Garafil at House Sergeant-at-Arms Ferdinand de la Cruz ang mga dokumento na agad namang tinanggap ng mataas na kapulungan. Ilang sandali matapos maihatid ang Articles of Impeachment ay napaulat ang putukan ng baril sa Senado. Matatanda ang Lunes, inaprubahan ng Kamara ang impeachment laban kay Duterte Carpio matapos bumoto pabor ang 257 mga kongresista habang 25 ang tumutol at 9 ang hindi bumoto. Dahil dito, inaasahang bubuuin na ng Senado ang impeachment court para litisin ang vice-presidente at alamin kung may basehan ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Handa naman umano ang legal team ni VP Duterte Carpio para magbigay ng depensa sa paglilitis ng Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Red alert sa Luzon grid, nagdulot ng rotating brownout sa ilang lugar. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Nagpatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng rotating brownout sa ilang lugar matapos magdeklara ng red alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon Grid dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente. Ayon sa NGCP, ilang planta ng kuryente ang naka-force outage kaya mahigit 4,600 megawatts ang hindi magamit sa grid. Posible ring magkaroon ng manual load dropping sa ilang bahagi ng Abra, Bataan, Batangas, Albay at Camarines Norte habang inaayos ang sitwasyon. Iniutos ng Department of Energy sa NGCP at mga power plant operator na agad maibalik sa normal ang supply ng kuryente upang mabawasan ang epekto ng brownout sa mga consumer. Sa iba pang balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported rice upang makatulong sa pagpigil ng pagtaas ng presyo ng bigas. Inilabas na ng Malacañang Palas ang executive order na formal na nagpapatupad sa naturang price cap policy. Ayon sa pamahalaan, tumaas ng 13.7% ang presyo ng bigas noong Abril kumpara sa parehong buwan noong 2025, kaya natasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na tugunan ang rice inflation. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 41 centavos sa US dollar, 44 pesos at 84 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 30 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 36 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area kaninang alas 3 ng umaga sa layong 685 kilometro sa silangan ng Virac, Catanduanes. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat ang mararanasan sa Metro Manila at sa kabuuan ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 27.6 hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 529 at lulubog dakong 616 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Vice President Sara Duterte Carpio sinabing paglabag sa karapatan at kawalan ng respeto sa institusyon ang naging insidente sa Senado.
3: Senador Ronald De La Rosa kabilang na sa listahan ng mga akusado ng International Criminal Court.
2: At sa palakasan, TNT tropang 5G wagi kontra NLEX sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay ng tensyon at kaguluhan sa Senado kasunod ng insidente ng putukan at lockdown. Mula sa The Hague, The Netherlands, sinabi ng vice na isang malinaw na paglabag sa karapatan at anyay kawalan ng respeto sa institusyon ng Senado ang nangyari. Umikot ang tensyon sa isyu ng amanay pagkuha kay Senator Ronald De La Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit ni Duterte Carpio, walang jurisdiksyon ang mga dayuhang korte sa loob ng Pilipinas at dapat tumaan muna sa lokal na proseso ng hustisya. Binigyang diin niya na ang pag-iwas sa lokal na proseso ay maaring lumabag sa Bill of Rights na nakasaad sa ating saligang batas. Ayon pa sa bise, tila ginagamit anya ang kapangyarihan ng pamahalaan laban sa mga kalaban sa politika sa halip na tutukan ang pambansang issue tulad ng ekonomiya. Samantala, sinabi rin ni Duterte Carpio na patuloy niyang sinusubukang makipag-ugnayan kay Senator De La Rosa upang magbigay ng suporta matapos ang nangyaring tensyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay na balita, formal nang isinama si Senador Ronald De La Rosa sa listahan ng mga akusado sa website ng International Criminal Court matapos i-unseal ang arrest warrant laban sa kanya para sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC, si De La Rosa ay nakalista na bilang at-large o pinaghahanap. Batay sa desisyon, may kaugnayan ang kaso sa umano'y mga pagpaslang noong nakarang administrasyon kung saan tinatayang hindi bababa sa 32 ang nasawi. Binanggit din ng ICC na si De La Rosa ay nagsilbing mataas na opisyal ng Philippine National Police sa panahong saklaw ng reklamo. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng proteksyon ng Senado si De La Rosa na naghain ng bagong mosyon sa Korte Suprema para sa agarang proteksyong legal. Una nang nanawagan ng senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa The Hague. Kasama ni De La Rosa sa listahan ng ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaharap din sa mga kasong Crimes Against Humanity.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, nagsampa ng kasong nakakahalaga ng 7.3 million pesos si Attorney Manasseh Escarpio laban kay Ramil Madriaga at iba pang individual na nasa likod ng mga impeachment complaint laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte Carpio. Isinampa ang kaso sa Davao City Regional Trial Court. Sa reklamo, iginiit ni Attorney Carpio na nagsabuatan di umano ang mga respondent para sirain ang reputasyon ng asawa at pati na rin ang kanyang sariling pangalan. Anya, bahagi ito ng black propaganda na layong makaapekto sa darating na halalan sa 2028. Humihingi si Attorney Carpio ng 1,000,000 pisong actual damages, 3,000,000 pisong moral damages, at 3,000,000 pisong exemplary damages, maging ang 300,000 pesos para sa attorney's fees at gastos sa kaso. Samantala, nagdagdag ang mga pangalan ng mga opisyal ng Securities and Exchange Commission at Insurance Commission sa kasong isinampa ni Carpio kaugnay ng anyay illegal na paglabas ng bank records. Kabilang sa mga dinagdag sina SEC Chairman Francis Lim at Insurance Commissioner Reynaldo Regalado. Nauna nang nagsampa si Carpio ng reklamo laban sa ilang opisyal kaugnay ng paglalabas ng mga impormasyon tungkol sa bank transactions ng kaniyang pamilya. Anya, may sapat na ebidensya para sampahan ang mga inirereklamo dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Money Laundering Act.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Pinsala sa agrikultura sa Albay, bunsod ng Mayon Ashfall, umabot na sa 13 milyong piso. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Mahigit 13 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa ashfall mula sa Mayon Volcano. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 228 na magsasaka ang naapektuhan at umabot na sa 102 na hektarya ng sakahan ang tinamaan ng abo. Sinabi ni DA

0: Deputy Spokesperson ASEC Joycel Panlilio na patuloy nilang minamonitor ang mga lugar na malapit sa bulkan upang masuri ang buong lawak ng pinsala kapag ligtas na itong puntahan. Samantala, muling nakapagtala ng minor Strombolian activity sa bunganga ng Mayon Volcano. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang aktibidad kaninang alas 12:12 ng umaga at naitala ito ng quick response team ng ahensya. Nagpapatuloy na sa ika-130th day ang effusive eruption ng bulkang Mayon na nagdudulot ng pagdaloy ng lava, pyroclastic density currents at madalas na pagguho ng bato. Nananatili namang nakataas ang alert level 3 sa bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nananatiling buhay ang tidal defense campaign ng TNT Tropang 5G matapos taluni ng NLEX Road Warriors 96-93 sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals. Pinangunahan ni Import Ball ang TNT sa 34 points at 14 rebounds, kabilang ang crucial na free throws sa huling bahagi ng laro. Nag-ambag din sina Calvin Oftana sa 19 points, RR Pogoy na may 15 points at Jason Castro sa kanyang 14 markers. Maghaharap muli ang dalawang koponan sa do or die game sa Sabado.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Marcos naglabas ng executive order para sa pagbibigay tulong ng bansa sa mga developing countries.
3: Panukalang reframe general education curriculum ng CHED, suspendido muna sa paparating na academic year.
2: At sa ibang bansa, bilang ng araw para sa visa-free stay sa Thailand, babawasan.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang programa ng Pilipinas sa pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga papaunlad na bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 115, inaatasan ng Technical Cooperation Council of the Philippines na ipatupad ang isang pambansang estratehiya para sa mas maayos at epektibong technical cooperation programs ng pamahalaan. Bibigyan ito ng brand name na Development Philippines na layong tumulong sa ibang bansa habang sinusulong din ang pansariling development goals ng Pilipinas. Ayon sa pulisiya, ang TCCP ang magiging coordinator ng lahat ng technical operation projects ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at magbibigay ng direksyon sa mga programang ito. Pangungunahan ng Department of Foreign Affairs ang konseho habang magsisilbi. Bilang Vice Chair ang Department of Economy, Planning and Development. Nilagdaan ang EO ni Executive Secretary Ralph Recto nitong Abril 29 at magkakabisa matapos mailathala sa Official Gazette.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sinuspinde ng Commission on Higher Education ang implementasyon ng panukalang Reframe General Education o GE Curriculum para sa academic year 2026-2027. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, ililipat ang target implementation nito sa taong 2028 upang magkaroon pa ng mas malawak na pag-aaral at konsultasyon. Sa pagpupulong kasama ang Department of Education o DepEd, Second Congregational Commission on Education o EDCOM 2 at iba pang ahensya na pagdesisyonan na hindi muna ipatutupad ang bagong GE curriculum sa lahat ng programa ngayong taon. Ang panukala ay magbabawas ng GE units mula 36 patungong 18, ngunit tinutulan ng ilang academic groups dahil sa posibleng epekto sa humanities, social sciences at trabaho ng mga guro. Ayon sa CHED, magpapatuloy ang konsultasyon bago muling ipatupad ang plano sa 2028. Samantala, iginiit ng ilang grupo na hindi sapat ang konsultasyon lamang at dapat talagang pag-aralan ang epekto ng pagbabago sa sistema ng edukasyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom o involuntary hunger sa unang bahagi ng taon. Sa survey ng social weather stations na ginawa mula March 24 hanggang 31, lumalabas na halos isa sa bawat apat na pamilya ang nakaranas ng gutom kahit isang beses sa nakalipas na tatlong buwan. Mas mataas ito kumpara sa 20.1% noong November 2025. 17.7% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 5.5% ang nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang antas ng gutom sa Visayas na umabot sa 28%, kasunod ng Balance, Luzon, Metro Manila at Mindanao. Ayon din sa survey, 52% ang mga respondent ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya, habang 35% ang nagsabi namang hindi.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Babawasan ng Thailand ang visa-free stay ng mga turista mula 60 araw sa 30 araw. Ayon kay Foreign Minister si Hasak Puangket Kaeo, layo nitong maiwasan ang krimen at maling paggamit ng visa. Kailangan pang aprubahan ng pulisiya ng gabinete ng Thailand. Matatanda ang simula 2024, pinayagan ang 60-day visa-free stay para sa mga turista mula sa 63 bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Malugod na tinanggap ni US President Donald Trump sa Beijing para sa two-day summit kasama si Chinese President Xi Jinping. Sinalubong si President Trump ng military honors sa kanyang pagdating. Kasama sa biyahe ang ilang business leaders tulad din na Elon Musk at Jensen Huang. Ayon kay President Trump, hihingin niya kay Xi Jinping na buksan pa ang China sa negosyo ng Amerika. Pangunahing tatalakayin sa pulong ang kalakalan at maging ang iba pang issue sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Isaias 26, talatang 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Mayo 14, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, impunto, alas 7 ng umaga.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
4: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Narana Naranasan mo na bang matambakan ng napakaraming trabaho at di mo na malaman kung ano ang uunahin mo? Being too stressed and tired oftentimes blur our priorities and vision. Kaya kapag overwhelmed ka na sa responsibilidad at dami ng gawain, panahon na para ikaw ay huminto at muling mag-focus. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang taong focused sa kanyang trabaho ay mas productive kaysa sa taong napakaraming pinagkakaabalahan pero wala namang natatapos. Lahat naman tayo ay may limitadong panahon lamang, kaya kung gusto mong maging matalino sa paggamit ng iyong oras, kailangan na matuto kang mag-focus. Saan naman tayo dapat mag-focus? Una, focus on your priorities. Napakahalagang maglaan ng ilang sandali sa simula ng araw mo para i-identify at i-review kung ano ang mga trabahong dapat unahin at tutukan. When you know your priorities, it becomes easier to stay focused. Ang sabi nga ni Andy Stanley sa kanyang aklat na The Principle of Path, How to Get from Where You Are to Where You Want to Be, We don't drift in good directions. We discipline and prioritize ourselves there. Pangalawa, focus on your work. Hindi masama ang mag-sideline. Kung talagang hindi mapagkasya ang iyong sweldo pantusto sa mga pangangailangan ng pamilya mo, talagang kailangang mayroon kang iba pang sources of income. But make sure that your sideline does not make you lose your focus on your full-time work. Ang sabi nga ni Alexander Graham Bell, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. At pangatlo, focus on your relationship with God. Isang quotation mula sa Our Daily Bread ay ganito ang sinasabi, The only way to see life clearly is to focus on Christ. Sa isang seminar na aking ibinigay sa ilang kawanin ng gobyerno na malapit ng magretiro, tinanong ko sila, ano ang plano ninyo kapag retired na kayo? Marami ang nagsabing magiging seryoso na sila sa kanilang relationship sa Diyos. Di mo kailangang maghintay ng retirement age bago mo bigyang pansin o halaga ang ugnayan mo sa Diyos. Di nga ba't ang paalala sa atin sa Matthew 6:33 ay Seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Kapag nakafocus sa Diyos ang ating buhay, your priorities become clearer and your work more meaningful and happier. Mahalaga na tayo ay may right focus, kaya focus on your priorities, focus on your work, and focus on your relationship with God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman, dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
9: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12 KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
7: Oras na Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay! Kumusta ang iyong tulog? Nakatulog ka bang mabuti? Naging tensyonado kagabi sa ating upper chamber.
1: Baka ang tanong dapat, kumusta ang iyong gising?
0: Oh, may migraine ka ba? ikaw ay nabagabag, ano?
1: Pero magandang umaga sa iyo, Heidi.
0: Magandang
1: it's good
0: umaga
1: to be back.
0: Rin, Bishop. Welcome back to you.
1: Yes, namiss ko kayo.
0: Oh, kumusta ka na?
1: Eto, maliit na ang tiyan ko.
0: Kumalma na yung tiyan mo.
1: Kumalma na.
0: Sana kagaya ng tiyan mo, kumalma na rin ang Senado. Ayan ako mga kaagapay, pambihirang pangyayari yun ha. Hanggang ngayon, very sketchy pa rin, Bishop.
1: Totoo naman yan. And people would be very speculative sa mga pangyayari. And may mga magpaparatang ng kung ano-ano.
0: Mm-hmm.
1: Pero po mas maganda, meron tayong kahinahunan.
0: Mm-hmm.
1: Kalma lang. Okay,
0: mm-hmm.
1: Sapagkat if you will deal with situations na galit kayo, hindi maganda yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Yan. So kalma, hingang malalim.
1: Mahinahon, sobriety.
0: Oo.
1: Di ba yun ang mga ano?
0: Step back muna.
1: Oo, step back. Kasi, for example, ano? In both sides naman kasi, we know people,
0: mm-hmm.
1: no? At merong mga professing Christians
0: mm-hmm.
1: in both sides. Actually, hindi lang both sides eh. All sides.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, let's look at the matter. We have institutions sa ating lipunan, sa ating government,
0: mm-hmm.
1: na ang talagang layon ay mag-imbestiga.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Meron naman tayong mga institutions na ang layon nila, talagang... hindi na mag-imbestiga, kundi tumanggap ng kaso.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi ang ating lipunan, lalo na sa social media, we are very, you know, masyado tayo mabilis magkundina.
0: Mm-hmm.
1: No? Masyado tayo mabilis pumasok sa conclusion.
0: Mabilis magturo.
1: Magturo.
0: Manisi.
1: Yes.
0: So,
1: hinahon lang.
0: Hinahon muna sa mga panong ito. Huwag na nating gatungan, kaagapay.
1: Ayun. Ang sabi ko nga, bilang mga mananampalataya, tayo may kinalaman sa lahat ng sides.
0: Mm-mm.
1: No? Kung merong masyadong agresibo at meron naman tayong kaparaanan para medyo i-counsel sila,
0: mm-hmm.
1: no? Sila bigyan ng you know, alaala, di gawin natin. We minister to all areas.
0: Yan. Pero pwede pa rin ba tayong mag-question of the day, Bishop?
1: Of course! Of course!
0: Ito ang magandang question of the day natin. Pero hindi pa tayo nagpapakilala.
1: Sino nga ba tayo?
0: To officially welcome lang ang bawat isa dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, hatid ng iyong FEBC Radio TV. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampas.
1: At nagbabalik po ako, Bishop Ruben Abante.
0: Ayun, and belated ayun. Happy birthday, Bishop.
1: Ay, salamat. Salamat sa
0: pagbati. Diba? Dapat i-birthday greetings
1: busog
0: ka namin noong Webes. Biglang nasira ang tiyan mo. Di ka kasi nag-share sa mga seafoods na kinain mo. Lahat ng nakita kinain.
1: Aaminin ko na po yun. Bago pa ako magpasalamat sa lahat ng bumati, pasensya na po kayo. Minsan pag nakakita ka kasi ng seafood, when you see food,
0: yun na yun.
1: Lalo na, paborito ko pa naman yung halabos na hipon.
0: Halabos na hipon.
1: Ang lalaki nun. May yelo, ganyan.
0: So fresh na fresh.
1: Ako, fresh na fresh ito. Isang dakot, kuha ako na ang laking plato.
0: Sa 3 kilo agad.
1: Binagyan ko pa ng lemon, ang daming lemon. Alam mo naman ako, palagi ako may sparkling water. Sabi ko, okay yan.
0: Okay.
1: Ba, hindi pa ako natatapos na rin.
0: May paramdam na bigla.
1: Na-shock siguro ako. Na-shock.
0: Ay, na-excite ka sa birthday mo. Pero God bless, Bishop, sa iyong lahat ng kaabalahan sa buhay.
1: Tatlong araw ako naka-IV.
0: Na-dextrose mo ang Bishop RA. Pero eto na, back to regular programming ka na.
1: Pero nagpapasalamat po tayo sa lahat na pagbati. Salamat po sa inyong pagmamahal, sa pagbibigay, respeto at karangalan. Alam mo, nakakataba ng puso.
0: Daming greetings, no? Yes. Prayers, ayata, pag-aalala din sa'yo.
1: Hindi ko na sinabi, may sakit ako kasi. Pag
0: ang dami nga pong naghanap dahil hindi kayo naghardin. Tapos wala sa rin kayo sa ONP.
1: Kasi nung... patakbo na ako ng ER noon. Eh,
0: oo nga. Madaling araw po nagsabi ang Bishop. Papa ER na daw siya. Anyway, eto, balik na tayo. Tayong dalawa ulit. Ngayong Huwebes. At ang ating katanungan, eto lang naman, Desa, ang tanong natin. Kung ikaw, yan, si Senator Bato de la Rosa. o kaya, kung ikaw, si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga panahong ito, ano ang gagawin mo?
1: Hoy.
0: Magandang tanong.
1: Teka,
0: yan,
1: sino nga ba talaga si Senator Bato o si Senator Alan?
0: Parehong critical pareho ang kanilang mga kinalalagyan ngayon. Diba?
1: Ba't hindi mo pa isama si
0: sino?
1: Sino? Director.
0: Matibag.
1: Kung ikaw si director.
0: Kung ikaw, Yan. Ano ang gagawin mo sa mga panahong ito? Yan. Kung ikaw ba si Senator Bato, susuko ka na lang ba ng kusa? Para wag wala na yung mga ganito.
1: Ang Panginoon. Baka mamaya may masamagot pa din. What would Jesus do? Wag mo isama ang Panginoon.
0: Ayan. Pero kung ikaw din ba si SP Cayetano, ano ang gagawin mo? Yan. So, sagot na sa ating QOTD hanggang 8:25. Marami tayong paksa, marami tayong impormasyon at inspirasyon dito sa Oras na Pilipinas sa iba't ibang platform. Tuto ka na sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Hello and good morning sa iyo na nanonood sa YouTube channel.
2: Hello po!
1: At yung nanonood po sa napakamalawig na GCTV channel 185 sa Signal Television.
0: Hi, yes, and good day din sa mga nakikinig gamit ang ating radio app.
2: Happy listening!
0: Sa mga nakikinig pa rin sa radio at PM radios.
2: Good morning!
0: At sa mga nasa

0: Basta kasama si Shekinah.
1: Si Shaira Gabornes din, nariyan.
0: Rise and shine with Shai.
1: Sa ating RTV, si Jabez Mancho.
2: Jabez, at your service.
1: At sa ating engineering at Bukawa Tech People.
3: No problem.
1: Again, kaagapay sa ating QOTD, kung ikaw si Senator De La Rosa o kung ikaw si SP Cayetano, ano ang gagawin mo sa mga panahong ito? Alright, 7:17, diretso muna tayo sa paghugot ng paalala at inspirasyon mula po sa magandang balita, Biblia.
4: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
1: Galing po ito sa Proverbs 16 verse 19, higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.
5: Mukhang hatian dito ah.
1: Mm.
5: Okay. Sa wikang English po, better is it is to be of a humble spirit with a lowly than to divide the spoil with a proud. Napakaganda. Eh, doon po sa sinasabi sa ang Biblia, maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ang dukha kaysa bumahagi ng samsam na kasama ang palalo. Okay, so ito po ay nagbibigay sa atin ng dalawang bagay, ano? Ang isa eh yung meron kang kababaang loob. Ang isa naman eh palalo. Eh alam niyo po, palaging may kasama yan. Ang mga tao, palaging may dinadama yan. Ang mga tao, siyempre, palaging may barkada yan. Palaging may samahan. Okay? At ang sinasabi po rito, maganda na ang may kababaang loob, lalo na ang mga kasama mo, eh, yung mga simple lang. At lahat sila may kababaang loob din. Okay? Kaysa naman, ikay palalo ka at syempre ang mga kasama mo, yung mga palalo, nagbabahabahagi pa kayo ng inyong samsam. Okay, ang ating pong lipunan ay palaging ganyan. Pero ang pinakakailangan po ng lahat, ang kababaang loob. Sapagkat sa kababaang loob, the humility, nakita po sa ating Panginoon yan. At besides, alam niyo ba ang simulain ng pagdaloy ng biyaya ng Panginoon ay kababaang loob. He gives grace to the humble. Okay? Ako po ay kumbinsido ako personally na ang yaman pong material does not necessarily mean na biyaya po ng Panginoon. Okay? The grace of God, ano po, ay hindi sukat ng yaman na material. Okay? So, ibig sabihin, hindi sabi mo yun, alam mo, napakaganda ng biyaya ng Panginoon sa akin. The grace of God is so good. No? Ako, yaman-yaman ko na, naabot ko na ito. Hindi po yun
1: kasi
5: ang sukatan ng biyaya.
1: Kasi material, Bishop, wala lang yan eh.
5: Lahat naman yung lilipas.
1: Oh, mahalaga. Habang nabubuhay tayo, kailangan natin ng material. Pero yun nga, hindi siya pang eternal.
5: Hindi naman natin inaalis na kinakailangan natin ng material. Kinakailangan natin ng pipisikal. Kinakailangan natin ng pinanghahawakan. Kailangan natin para sa ating kaisipan, sa ating kalusugan, no, sa ating physical, sa ating relational, sa ating kabuhayan. Kailangan po natin yan. Pero hindi natin nilulunod yan. Kanina nga sa hardin ng panalangin. Yun ang mensahe po natin. No? Hindi nga lang tayo umawit.
1: Baka meron ngayon.
5: Oo. Alam nyo lahat ng tao minsan kahit nasa gobyerno, nabalot tayo ng mga issues ng ganito, di ba? Nagpapayaman. You see? Hindi po ibig sabihin na porke meron kang yaman, you are good in leadership. You are good in this position and everything. So, mas maigi ang kababaang kalooban sa lahat ng bagay. Okay, yun ang pinakaano dyan.
1: Test yun, ano, Bishop?
5: Yes.
1: Yung mananatili kang mapagpakumbaba. Oo. Kahit na ang layo at ang taas na nang narating mo sa buhay.
5: Kaya nga ako, I'm very
1: test
5: proud.
1: Test ng pagkatao.
5: I am very proud that I am humble. Paano ba yun?

0: tama. Ayan, so kaagapay, ganda nito. Napapanahong paalala from Proverbs 16 verse 19, higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Naghatid sa oras, alas 7:22 ng umaga, meron ng mga kaagapay nating masisipag at talagang kay aga-aga nag-iisip na at nakikijoin sa ating question of the day. Yan ang sabi ni Anen Mansile. Good morning po. Sabi naman ni Leia Peralta, if I were Senate President Peter Cayetano, I will investigate and call on NBI Director Tutal. Si Senator Amy ang nagsabi na yung nahuli nilang NBI agent sa loob kagabi ay kumanta na at utos daw ng Pangulo na kunin si bato at all cost, kahit sino pa daw ang mamatay. So, yun ang
1: alam
0: niyo
1: po
0: niya.
1: Ang social media po natin ay share ng nakita, nabasa. So, yun ang kumakalat. Alam niyo
0: step
1: po.
0: Back, abangan natin yung investigation.
1: Yun. Kasi nakadadagdag tayo ng kung anong ugong-ugong na wala namang basihan.
0: Sabi naman ni Nila, blessed day, nagpapagaan sa aking araw kung si Senator De La Rosa kusa ng sumuko or para hindi na magkagulo, kasi kung totoong wala siyang kasalanan, dapat wala siyang ikatakot. Ayan ang opinion sa loobi ng ating mga kaagapay. Once again, malayang talakayan lang naman to, kaagapay. So sa ating question of the day, kung ikaw si Senator De La Rosa o kung ikaw si SP Cayetano, ano ang marapat mong gawin sa mga panahong ito? So buti na nga lang talaga, no, Bishop, walang casualty, walang injured, dahil mahigit 10 putok daw ng baril yung umalingaw-ngaw. Habang nanonood tayo ng balita, no?
1: Natawa ako. Sabing ganyan, nagputo ka na pero walang naging casualty. Ano yung drama?
0: Buti na nga lang po't
1: ganun. Hindi ka nagpapasalamat na walang casualty.
0: Eto, Bishop, para lang tignan natin sa lente din ng salita ng Diyos. At syempre, ano din yung mga leksyon dito sa mga maiinit na pangyayaring ito sa Senado. Nasa Zoom natin ngayon si Captain Jerry Gambala, ang Executive Director ng Christians for Nation Building. Captain Jerry, good morning!
2: Hello, good morning, Katie, Bishop Gwen, good morning po.
1: Magandang araw sa iyo, Captain Jerry. Maganda yung araw natin ngayon.
2: Yeah, there's a things happening now within our government, and hopefully everything will become clear. Sana po malaman natin kung ano po talaga yung punot dulo, so that makatulong tayo. At the same time, we could pray about it.
1: Ikaw naman hindi ka naman nagugulat sa mga gulo no? Dahil ang default naman ng mundo, gulo
2: Everyday, no, Bishop, maraming nangyayari. And of course, we trust God that everything, He is in control. And
1: how we could help
2: during these times
1: of crisis. How we could extend the grace of God in us para magkaroon ng kahinahunan, di ba? Sapagkat kung meron tayo magiging kapayapaan, you would not expect peace to come from those na magulo.
2: Bishop, saka you know that before development can happen, lagi natin pinag-pray para sa ating bansa is peace should reign, no? Within our hearts, no? And of course, and within each everyone. So, mahirap talaga pag-usapan ng ekonomiya, mahirap pag-usapan ng pagsulong ng bansa kung walang katahimikan, no? Walang peace. Especially sa ating government.
1: So what do you do right now? Itong yung
0: Christians for Nation Building.
1: What do you do right now?
2: Yeah, Bishop, na we are a faith-based organization, of course, and an NGO, our main purpose, our main mission is to help build a Filipino nation that is pleasing to God and a blessing to the world. So we start with the young people.
1: Yes.
2: Leaving to them a legacy that is a generation that really loves God and loves this country. So we're now building them up through a curriculum that we call Christian Basics of Nation Building. So
1: Yes.
2: We are now more focused, Bishop, on investing on our young generation.
1: And bilang faith-based, you are careful na ang inyong approach at advocacy ay hindi political ang ideology na platform. So nag-iingat tayo from all sides.
2: Our foundation will always be the Word of God, what God says in His Word.
1: Ayun.
2: So that we become nation builders talaga na nagbibigay puri sa Diyos at tumutulong talaga sa ating mga kababayan.
1: Oh, di tama yung sinasabi natin dito, Hiti, kanina pa. So ano ang dapat nating ambag sa kalagitnaan ng kaguluhan na ito?
0: Pero Captain Jerry, para po sa inyong personal na karanasan noon, di ba? Talagang naging matunog kasi ang pangalan ni Captain Jerry nung Oakwood Mutiny. Pero ano po yung nag-pivot sa inyo mula po dun sa ganong posisyon na ngayon po ay mas nakatuon na tayo sa salita ng Diyos at pagsusulong po ng good governance?
2: Yeah, long time ago, no, I tried to help our country, no, by initiating change. However, we did it through rebellion, no, rebelled against the government during that time, 2003. And because of that, nakulong tayo, no, na tuwa ko. That's where I seek God, and of course, salamat sa Diyos, He did not give up on me. And that's the time that He showed me His ways, no? Through His Word. So, nang tunay na pagbabago cannot be achieved through man-made ideas or man-made strategy. But all starts with a changed heart. And only Jesus Christ, of course, could change a person's heart.
1: Yes.
2: So, when I was released, no, that became the path that I decided to follow. Salamat sa Diyos for opening that path and sharing God's word and discipling people, teaching them everything that God had commanded. And kasama doon yung pagiging good leader, no?
1: Yes.
2: Good leader in whatever sector that God has brought them, especially, no, of course, in our government. So we would like to raise up good and righteous leaders, no, founded in God's word.
1: Mm-hmm.
2: So yun ang ating pangarap, yun ang ating advocacy, na sana magbago ang ating bansa through peaceful means, of course,
1: and
2: having leaders who loves God and loves our country so much.
1: Alam, and of course, people. Yan ang isang bagay na dapat maintindihan ng marami, because you were fighting for freedom before. But it was a freedom na actually slavery, no? Because now you have the freedom that is in Christ. And that is that is actually a freedom to do His will, to do everything pleasing to Him. So yun ang ating kalayaan na dapat maituro sa lahat. Kalayaan na magpakita tayo ng virtue sa lahat ng bagay. Di ba? Tama ba yun, Cap?
2: Yes, Bishop. No, actually, I wrote a testimony before article, which is Finding True Freedom. No? We thought that we are free, pero all of us, no, some way or the other, because of our selfish ambition, our quest for worldly success, hindi naman masama along the way, but however, the way we do it, it is what makes us a prisoner, no?
1: Yes.
2: We are so focused on those things that sometimes we compromise our principles and our faith, and not knowing along the way, nakakulong na pala tayo sa mga bagay-bagay na ikinasisira ng buhay natin, and even our country, no? And salamat sa Diyos, no? He freed me with that when I was in prison. My heart freed my soul and my spirit, and He freed me after a while physically. So yun po Bishop ang ating advocacy ngayon.
0: Pero Captain Jerry, ano ang basa ninyo dito sa mga happenings ngayon sa Senado, let's say po, ano, kasi both, sabi mo nga, Bishop, kanina, all sides ng sasabi na ito ay para sa bayan, 'di ba, na ito ay alang-alang sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Kayo po, from your point of view, Captain Jerry, ano po ang nakikita ninyo sa mga pangyayaring ito?
2: Yeah, all of us, no, of course, all of us are outsiders on this.
1: Yes.
2: We are watching and we are looking at all sides, no. When the different branches of the government are against each other on this aspect, no. Of course, the Senate, talking about what happened last night, no. It's the Senate and the executive branch. All of us are losers, no, on this kind of thing. Marami kasing angulo, eh, no, hindi natin nakikita. Most of those are being talked about, of course, in the halls of justice, in the halls of the Senate, in the halls of our executive branch. Ang masasabi ko lang sa ngayon is everyone should be, of course, first and foremost, we should pray and seek God's counsel on what's happening.
1: Mm-hmm.
2: And all of us should always adhere to what the Constitution and what the leadership, our duly constituted leadership will say, because they are our leaders. No?
1: Okay.
2: And
1: palagay ko,
2: everyone should stop saying their piece, especially if that is not the truth, basically.
1: Pause for a while. Ito ang maging pag-uusap natin, Cap Jerry, no? Because para sa akin, talagang mayroong evil na maaaring sumausaw sa mga issues,
0: mm-hmm,
1: no,
2: yes,
1: na hindi,
2: yes,
1: kasama sa both parties, either of the parties na nagbabanggaan. So that can actually exist. Pero ang una muna nating tingnan ay yung claim ng scripted. I mean, let's be factual about this. Kasi usapan ito, eh. Now, it may be true na ang pagiging script, no, yung paggawa nito, can actually either be reality in either of them. Okay? One side can do a scripted thing and another can do. Di ba? Pero, just hypothetical lang. Kung ito ay scripted ng sa side ng ngayon ay majority,
0: mm-hmm,
1: ano ang pros and cons kung gagawin nila yan?
2: So,
1: Kung.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Hypothetically, no? Of course, some people say that they are just a drama, no?
1: Mm-hmm.
2: Tignan natin yan. But well, as leaders, no, of course, we should be trusted by our people. And itong totoo man to, of course, along the way, everyone, those who did this, kung sinabi nga natin ito ang should be put into account and they should not be trusted anymore.
1: Oh, okay.
2: But of course, this is just a comment of some people, and
1: mm-hmm,
2: I don't know kung saan nila nakuha yon,
1: yes,
2: saan nila nakuha ang ganung information. But of course, all of us now is just distant observers of what's happening.
1: Oo.
2: Pero sana nga, Bishop, the truth will prevail.
1: Yes,
2: of course. And
1: ang hypothetical approach lang natin, kung sila ang may gawa ng scripted na yan, para sa akin, they have more to lose. Kung halimbawa naman, ito yung scripted ng kabila. Kasi ang sinasabi, walang warrant, walang ganito, tapos biglang meron for many months. Kung scripted nila yan, ano ang pros and cons? Do they have anything to gain?
2: Yeah, everyone will lose, no, basically.
1: Oh, okay.
2: This is not the truth, kasi when the truth is will come out, of course, people will no longer trust these people. Ang hirap makuha ng Bishop, eh. It's hard to get.
0: Mm-hmm.
2: Trust is hard to get and easy to lose, no, basically.
1: Yes.
2: And come to think of it, no, these are people in high places, no?
1: Yes.
2: People who do policies, and people who are running for office someday. And, and hopefully, no? Hopefully, our people will see behind all of this, see the truth behind all of this. And of course, ang ating pinanaligan ay ang Espiritu ng Diyos na maglalahad ng katotohanan in His own perfect time.
1: Tama, nabanggit mo yung people in high places. Naalala kong bigla yung Ephesians chapter 6. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world. Yun eh, against spiritual wickedness in high places. So these are realities sa atin, di ba?
2: Tama nga yung sinabi mo kayo na Bishop, no? Nakakatakot, nakakalungkot kung evil forces will take advantage of what's happening. And all of us will be losers, no? And we are praying that our country will advance, no?
1: Okay.
2: Economically, no? Education, no? And
1: so for you, para sa iyo, what would be the best response of Bible believing Christians?
0: Mm-hmm.
2: Yeah. No, sa mga pagkakataong ito, Bishop, no, we seek the truth and we seek the clarity. Mm. As individuals, no, and as an institution, we ask God's Spirit to guide us and lead us to people who are truthful, people who have the heart really to help and change our country. In its most genuine way, no, in the most genuine way, without any selfish motive.
1: Mm-hmm. Yun, without any selfish motive.
2: Mm-hmm. We will as their leading, no, as their guidance, how we could act as individuals, no, and as Filipinos and as Christians.
1: Ako, iaambag ko na ito. And I mean, I'm offering this mismo. No? I mean, I'm doing this publicly right now. Personally, as a church leader, as a bishop. Kasi Heidi at Cap, alam mo, I personally know General Mau Aplasca. Kaibigan ko yan. Sabay kami nagmumotor. He is a very faithful biblical Christian. I do not doubt his profession as a Christian. Galing yan sa PNP. He was the former director ng operations ng PNP. And maraming taon na he led yung mga programs ng PNP for the sake na sila ay makakilala sa Panginoon. And right now, he is the Sergeant at Arms.
0: Ng Senado.
1: Ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kaagad, nagpadala ako sa kanya ng message. But I still have yet to understand ano ba ito.
0: Mm-hmm.
1: And rather than, you know, listening to kung ano-ano yung mga spekulasyon, kung ano yung mga fake news, at gawa-gawa nyo lang yan. Mayroon pa ako nakita, talagang sinisiraan siya and everything.
0: Mm-hmm.
1: I would rather simply say to him, I would look for the time that I can minister to him. Di ba?
2: Yes, Bishop. No? That's what I'm saying.
1: Yun, tayo mga mananampalataya, na kilala natin yung mga people involved. Let's minister to them. Tama, ano?
2: Yeah. We know their heart. We've been them. We have been with them. Kasama natin sa ministry. Kasama natin in doing things na kinalulugod ng Diyos. And hopefully, no, by God's Spirit, no, we will be connected with them and see what can we do, what we can do to them. Is the tension, of course.
0: Mm-hmm. Pero Captain and Bishop, parang ang challenge din ngayon, saan mo kukunin yung source ng clarity mo?
1: Hmm. Well, Cap, ikaw muna.
2: Can you say it again, Heidi?
0: Parang ang challenge po ngayon, sino ang magiging source mo para sa clarity, para magkaroon ka ng klarong pangunawa sa mga pangyayari po ngayon? Parang ang hirap yung accountability, transparency na hinahangad po natin ay wala pa po tayo dun sa antas na yon, na ganun ka-transparent ang atin pong mga people in authorities.
2: Yeah. The world now is a very noisy place, no?
0: Mm-hmm.
2: We seek truth, we seek clarity in different avenues. Of course, all of those, may take sila o meron silang sinasabi. Social media, news, through the media, to the people in the government. As of now, no, we submit to governing authorities. We need to trust the system. We need to trust the process. And pray about it. And be vigilant, of course. there are laws, no, mm-hmm. That govern our country. We are not a country na na kanya-kanya.
1: Mm-hmm.
2: We trust it. We trust that the wheel of justice, truth mm-hmm. shall prevail along the way, and hopefully, no, hopefully. Our leaders now will do their job, especially yes. those who are tasked to investigate those who will lead the doing policies. So we pray for those people, and in whatever form, no, in whatever way, we lend our help, no, all individuals, no, and hopefully everyone will do it with a clean heart and a pure
1: mm-hmm.
2: a clean hands and pure heart. Sa ngayon talaga, Heidi, no, we cannot expect clarity nowadays
0: mm-hmm.
2: na will darating na lang sa harap natin. It takes a lot of discernment, and I hope and pray, no, those who are, who says that they are, they trust God and mm-hmm. they do God's will, that truly, no, God's Spirit will work upon them, and we'll see clarity and we'll see truth from them. Yun ang ating prayers, especially from our leaders.
1: Napakaganda nun. Alam mo, naniniwala ako sa ganitong approach, Heidi, no, Cap Jerry. Ikaw, nanggaling ka sa BOC, Cap Jerry. And when you were there, people were praying for you. Kasi ang balita ko, talagang maayos ang pamamalakad mo. Kaya maraming nalungkot nung nawala ka, actually. No? And sabi ko, kinakailangan maipwesto natin talaga ang people with integrity at may faith. Para sa akin, wala man ako sa poder na mag-imbestiga, wala man ako sa kaparaanan na makuha ko ang mga facts. Pero ang uunahin ko, yung may access ako na kapatid ko sa pananampalataya, I will minister to them. I will get to them. I will talk to their hearts. I will pray for them. Doon magsisimula yun eh. And now, kung meron tayo mga kapatid sa Panginoon na naririyan, pero hindi mo pa nakakausap, sisiraan mo na. No? And you will magsasahit ka sa iba, anong ginagawa mo? Nakakagulo ka. Binigyan tayo ng access ng Panginoon sa mga kapwa natin, kapatid. You know, abi kung wala nang medyo tutunguhan, then that's it. Pero gawin muna natin ang dapat natin gawin because of the peace of God in our hearts. Anong palagay mo doon, Cap Jerry?
2: Yeah, Bishop. I of course, nothing in this world is accident. God put them for a purpose. And they are part of our community. They are part of our what we believe in, no? Of course, trusting the Lord. And sana, no? As men and women of God, they will be the one who will give us the truth.
1: Yes.
2: And they will be the one who will give us clear direction. Sana nga, no, kung meron man tayong makakausap na tao na magbibigay ng tamang pangyayari, hopefully, we could reach out to these people.
1: Yes.
2: We've been praying for them, of course, and they are there, no, for a purpose. And hopefully, God's Spirit will be the one who will direct them to do what is right.
1: Yung experience mo, Cap Jerry, na ikay isang mananampalataya, nasa isang lugar ka na ang hirap kumilos bilang mananampalataya, anong pakiramdam?
2: Oo nga, no, Bishop. No. As Christians, of course, we are part of the body of Christ. No? We live in a community. We cannot live in isolation. Mahirap talaga yon, Bishop, no. We cannot journey in the government, of course, especially in the government alone. We need the community of believers to guide us, to correct us, and to give us direction in accordance to God. So, kasi minsan di mo na alam kung sa ka pupunta, minsan naliligaw ka. And you need people, and we are made for community. That's why let's not pull, no, our brethren down. Kung may pagkakamali, may mga nasabing hindi maganda, I'm sure, no, there will always be a way to correct them, to tell what we have in our hearts, because they need help. They need help,
1: tama,
2: especially from us na naniniwala na God put them there for a purpose.
1: Okay.
0: Thank you po, Captain Jerry. Oh. At imbis na tayo ay mabilis na mag-conclude, na paalalahanan tayo to pray, to adhere sa tinatakda ng ating constitution, to adhere to our leaders, and to stop muna yung mga komento, yung mga pananalita natin na hindi talaga makakatulong sa mga panahong ito. Thank you po, Captain Jerry Gambala, and salamat po sa mga ginagawa ninyo dyan sa Christians for Nation Building. Kailangan po natin ngayon, lalong-lalo na po ang inyong mga pagsusulong po dyan sa Christians for Nation Building. God bless you, Captain Jerry.
1: Yes.
2: Thank you, AD. Thank you, Bishop. God bless you.
1: Good.
0: Yan, Bishop.
1: Alam mo, yan ang kailangan natin. Yung malaman natin yung saloobin, yung damdamin ng mga mananampalatayang naroon. Kasi ako nananalangin ako, Heidi, na mas maraming mga mananampalataya. Yung totoong mananampalataya, ha? Biblical Christians na may Kristo sa puso. Hindi yung merong good manners and right conduct.
0: Kristo sa nguso.
1: Naroon. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagiging naroon, ang hirap noon.
0: Mahirap. Kaya kailangan nila ng suporta natin sa panalangin. Ay, yung pagpaparamdam mo ba na pinapasan mo rin yung burden nila kahit wala ka doon sa opisina, wala ka doon sa posisyon, wala ka sa upuan.
1: Oo. Minsan yan, no? Ang angal ng mga nasa pamahalaan, anong mga ahensya yan ng mga mananampalataya, nag-iisa sila. Kung nag-iisa sila, saan sila susuling?
0: Mahirap. Mabuay pag mag-isa ka, Bishop, di ba?
1: Ano yung word?
0: Mabuay.
1: Ano yun? Yung...
0: ano? Parang hindi matatag. Yung parang madali kang... Uuga-uga. Parang ganyan.
1: Parang
0: mabuay.
1: Ano.
0: Parang yung paanang upuan. Kapag maluwag na siya, uuga-uga siya. Mabuay. Sorry po ah. Naintindihan ako ng mga taga Bulacan. Bishop, sabi ng mga kaagapay natin dito, si Remedios, dapat po ay investigation po. Ayan, sa mga pangyayari ay maging patas. Sabi ni Gemma Camarines, kung ako sa kanilang dalawa, si SP, a born-again Christian, sumunod sa batas. After all, dapat naglilingkod siya para sa bayan. Si Bato po, pangatawanan niya ang sinabi niya na sasamahan niya si dating president sa ICC. Magkatabi ang kanilang room. Okay? Mm-hmm. Si Emelia naman, kung ako si Bato, susuko na lang. Tutularan ko si Senator Trillanes at Laila De Lima. At kung ako naman si Kaya, huwag siyang mag-quote ng Bible verse, sabi ni Emelita Legaspi. Si Mel Jader naman, we missed you, Bishop, lalo na yung kanta mo. Kung ako si Senator Bato, susuko na lang po, at kung si SP Allen, let the warrant be served. Shout out kay Nanay Letty, Daisy Hanna at Miel sa Binyan. Alright, si Luz naman, sabi niya kung siya daw si Senator Bato, ang gagawin niya ay call upon the Lord. Base sa Psalms 46:1. Ayun. At kung si SP naman siya, kalmahin ang mga tao and really trust God. Ayun, no?
1: Paano pakalmahin ang mga tao? Ayun. Ayun, magandang question.
0: Oo.
1: Maganda yung sinabi kanina ni Cap Jerry. We are a nation of laws. No? Pumunta muna tayo sa kung ano yung tinatadhana at prinsipyo ng batas sa atin. And rather than taking it to ourselves na ang ating hustisya ay spekulasyon, no, opinion.
0: At saka totoo, Bishop, na sa mga panahong ito, meron talagang posibleng manamantala. Pwedeng mag-appeal sa ating emosyon. Pwedeng udyukan tayo, diba, ng mga pagkilos, physical man yan, mga pagtitipon, or even sa social media. Meron talagang pwedeng manamantala sa mga sitwasyon na ito. Pero ang dapat na mangibabaw talaga, Bishop, ayun nga, kahinahunan muna. So para makahinga muna tayo, makinig muna tayo kay Desa. Narito na ang trivia sa likod ng panibagong bandila.
3: Salita at sa gawa. Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
4: Magandang araw, Pilipinas! Pilipinas naman ang bida sa bandila. Bago tayo mag-ikot-ikot sa buong mundo, magandang unahin ang bansa natin. Desa the Explorer po ang inyong radio tour guide for today. Tungo tayo sa isla ng mga apoy. Yan ay tinatawag na island born of fire o walang iba kundi ang Camiguin. Ito ay dahil sa dami ng mga bulkan dito. Actually, 7 ang bulkan na nasa lugar, kabilang na ang Mount Hibok-Hibok na aktibo pa rin hanggang ngayon. Ang pangalan ng Camiguin ay nagmula sa salitang kamagayan, na isang katutubong term na ginagamit ng mga unang tao sa isla. Ang ibig sabihin nito ay isang lugar na puno ng niyog. Dahil sa pagiging tropical island, sinabi rin na ito'y mula sa wika ng mga Malay na ibig sabihin ay isang lugar ng kasaysayan o isang lugar ng kagandahan. Dahil sa makulay na kasaysayan ng isla, kasama na ang kalikasan nito. Ang Camiguin ay pangalawa sa pinakamaliit na probinsya na binubuo lamang ng 5 bayan. Isa sa mga pinakasikat na destinasyon dito ay ang Sunken Cemetery. Isang sementeryong lumubog sa dagat dahil sa pagputok ng Mount Vulcan noong 1871. Makikita rin sa ibabaw ng tubig ang malaking cross na bato na itinayo bilang alaala. Kilala ang Camiguin sa kanilang matamis na lanzones, kaya taon-taon ipinagdiriwang nila ang Lanzones Festival tuwing October ito. Alam nyo bang dahil sa mga bulkan, may iba't ibang hot at cold springs sa mga isla? Alam nyo rin bang may isla sa Camiguin na kayang lakarin hanggang gitna kapag low tide? Yan ang White Island at Mantigue Island, isang sandbar na nawawala at lumilitaw depende sa alon at panahon. Ito naman ang food delicacies na maaari mong matikman kapag bumisita ka sa Camiguin. Dahil Lanzones ang sikat na prutas dito, syempre mayroon silang Lanzones candy. O diba? Nandito rin ang chorizo de Camiguin, isang local sausage na kilala sa lugar. May tamang alat at tamis at ito ay tinitimplahan ng mga halamang pampalasa. Mayroon ding sati na grilled meat dish na may kasamang sarsa. Iba't iba ang klase nito sa Camiguin, kung saan ang karne ay hinurno o inihaw at sinawsaw sa spicy sauce. At syempre ang kakaibang torta. Hindi ito tulad ng typical na torta dahil ang Camiguin torta ay isang sweet pastry na gawa sa itlog, asukal at milk at mayroong unique flavor. Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Yan ang Camiguin! Lourdes Magtunaw po, winawagayaway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kamag-anak o nakakakilala sa ina ng batang si Joshua Thomas Kane Legaspi na si Ginang Jeneline Sagod Legaspi. Huling natagpuan ang bata sa Barangay Plaridel 2, Amsic, Angeles City, Pampanga. Panawagan rin sa magulang Justin Drew Mercado Manalastas para sa kanyang nanay na si Maureen Gamboa Mercado. Huling nakita ang bata sa Kakutud, Arayat, Pampanga. Tinatawagan din ng pansin ang ina ng batang si Jason Rojas na si Ginang Devina Alejo Rojas na huling nakita sa Barangay Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Kung sino man ang nakakakilala sa mga batang nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa Fresh Hope Refuge Shelter Incorporated, Angeles City, Pampanga at maaaring makipag-ugnayan kay Michelle A. Gutierrez at tumawag sa numerong 0946-030-4571 o mag-email sa freshhoperefugeshelter@gmail.com.
6: pagkat ako'y isang mabuti.
0: Mabilis lang na mga invite natin. Nasa Zoom na rin, Bishop, ang isa pa nating panauhin ngayon para sa isa pang importanteng paksa natin sa oras na Pilipinas. Pero save the date kaagapay, June 6, less than a month na lang,
1: yes.
0: Bishop R.A., para sa ating 78th anniversary celebration.
1: Oh, what? We're just about 3 weeks.
0: Opo. So sa GCF Ortigas, magkita-kita tayo kaagapay, 8 a.m. to 12 noon. At bukod sa amin ni Bishop, nandun din ang iba pang mga napapakinggan umaga tanghali hanggang gabi dito sa DZAS.
1: Great.
0: And sa Sabado naman, eto, mas malapit na. Para sa mga taga Central Luzon, yan, meron pong Rise Up Philippines Central Luzon Youth Conference. I am Victorious sa pamumuno ni Pastor Roman Guevara. 8 a.m. to 5 p.m. sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. With the plenary speakers, Pastor Genesis Olimpo, Pastor Jericho Arceo, at Pastor Jordan Escusa. Makipag-ugnayan lang kay Ate Mai for tickets and other details sa 0917-318-1184.
1: Okay, Rise Up Philippines! Mm-mm. Yan, Central Luzon Youth Conference.
0: Yes,
1: bumangon po kayo!
0: Oo, kita-kita tayo dyan mga yeah. kaagapay. Kung kayo mga taga-Tarlac, yan, pwedeng-pwedeng pumunta, mga taga-Bulacan,
1: yes.
0: yan, Bacolor, Pampanga po. And job openings lang natin dito sa DZAS, Staff Assistant, Production Assistant, at RTV Production Technician. Send your resume, samahan ng 2x2 photo sa recruitment at febc.ph. Recruitment at febc.ph.
1: Oh, shout out kay Pastor Dante Narzabal. Mm-mm. Sa Tayabas, Quezon. Kasi tinawagan niya ako kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, Bishop, pwede ba mag-apply yung aking kabataan dyan?
0: Why
1: sa,
0: not?
1: Eh, bakit ka ako hindi? Babatiin ka ako kita bukas.
0: Yan po, pasend niyo po yung resume at saka 2x2 sa recruitment at febc.ph. So, it's already 7:58 in the morning. Meron pa tayong ibang mga dapat na pinapansin na usapin sa atin pong lipunan, lalong-lalo na po sa sektor ng ating edukasyon dito sa Pilipinas.
3: Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Kaagapay, inanunsyo kamakailan ng Commission on Higher Education ang mungkahi na Reframed General Education Curriculum na naglalayong bawasan ang bilang ng GE units sa kolehiyo mula 36 ay gawing 18. Ayon po sa komisyon, bahagi ito ng layuning outcome-based education para maiwasan ang redundancy dahil anila ilan sa mga GE courses ay naituro na sa basic education at senior high school curriculum. Umani naman po ito ng kritisismo mula sa ilang mga grupo, universidad at even sa mga professor dahil po sa lubos itong naapektuhan ng ilang humanities and social sciences courses. Pati may effect din daw po ito sa paglago ng ating critical thinking at kamalayan ng mga mag-aaral at maging ang posibleng pagkawala ng trabaho sa mga teachers po natin. Pero ito po yung development. Sinuspinde yung implementasyon po nito, yung pagbabago na dapat sanay ngayong taon para magkaroon pa ng mas malawak na pag-aaral. Dinepensahan din po ng CHED na hindi pa pinal ang plano at bukas din ang komisyon sa mga revisions po dito sa panukala. So via Zoom, kasama natin Bishop, sina Professor Rene Luis Tadle, ang presidente ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines. Magandang umaga po, Prof. Rene.
7: Magandang umaga, Heidi and Bishop.
0: Yes po.
7: At magandang umaga sa mga nakikinig at masaya din ako nakasama ko dito si Professor Jonathan Jeronimo.
0: Iyon po, nasa Zoom din natin si Dr. Jonathan Jeronimo, ang convener ng Tanggol Wika at assistant professor din ng Philippine Studies dito sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Magandang umaga po, Dr. Jeronimo.
8: Magandang umaga po, Ma'am Heidi. Nagkita ulit tayo.
0: Oo nga, thank
8: magandang
0: you.
8: Magandang umaga po sa ating mga
1: tagapakinig. Ayan, magandang araw sa inyong dalawa. May redundancies nga ba? Yun ang tanong.
0: Opo. Ano po bang posisyon natin dito sa plano po ano na magkaroon ng reframing sa mga GE curriculum po natin? Mauna na po kayo, Prof. Rene.
7: Well, ang sinasabi namin ay talagang kailangan isuspend yung reframing ng GE. Kasi hindi ito masyadong napag-aralan. Even yung tanong ni Bishop kanina na redundancy, that is highly questionable. Mm-hmm. So, siguro ma-explain natin yan mamaya. So, ganun talaga. Tapos, siyempre may displacement at again yung nasabi kanina na may impact din yan sa ating mga estudyante in terms of their critical thinking, broad-mindedness, and those other items that are really important when it comes to the objectives of higher education.
1: Mm-hmm. Well, ano po yung isa naman natin, no?
0: Si Sir Jonathan.
8: Oh. Okay. Magandang umaga po muli, no? At syempre sa kasama natin, no, si Professor Lynn.